0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World League Service.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
13: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
12: May OPM na rock.
13: Pinoy ako.
12: May OPM na rap.
14: What you know last night, yo, it was the best.
12: May OPM na mabagal.
13: Agad magaganda ang mga pinay.
12: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
13: Ang himig natin.
12: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
13: Ang ating musika.
11: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
15: Oras sa buong kapuluan, 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
0: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Maulan ngayon, ano, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Dahil nga po dyan, walang pasok ano, sa ilang mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw po na ito sa National Capital Region. Nabisa po yan ng Memorandum Circular Number 122. Suspendido na rin ang pasok sa iba't ibang mga paaralan dito pa rin sa Metro Manila. Siyempre sa mga Karatig bayan po. Gayun na rin sa mga lungsod at mga lalawigan na tatamaan po ng bagyong si Maymay. Sa mga ganito pong pagkakataon, mga kababayan, ang dalangin po namin ay ang inyong kaligtasan. But of course, syempre, sa atin pong mga sarili, tayo na rin po ang mag-iingat. Basahin po natin na yung mga pupuntahan po natin ano, ay prone to danger. Ano ba ibig sabihin nun? Pag huwag na kayong mag-hiking. Iwasan nyo po yung mga lugar na maaari pong pagmulan ng aksidente. Kasi bumabagyo, nagsuswimming pa kayo. Ganyan din naman sa ating mga kababayan po na ililikas ng ating pong mga kasamahan. From the DRRM, ano, yung Disaster Risk Reduction Councils o mga office. Iba't ibang panig po ng ating bansa na apektado ng bagyong si Maymay at ng Habagat. Kinakailangan mga kababayan, huwag na po tayo makipagmatigasan. Tayo po, kusa ng lumikas. Tayo naman po ay na-stranded at kinakailangan po natin ng tulong. So, depende kasi ano po, kung anong area nyo, kung ano yung mga contact numbers nun. Pero ang mahalagang gawin, mga kababayan, kung kayo ay may pagkakataon at kayo may internet, i-check nyo po ano, dun sa mga social media pages ng inyong respective na mga DRRM, either provincial yan, either municipality or city disaster risk reduction. Check nyo kung ano roon yung mga emergency hotlines nito. Sa ganoong paraan, mga kababayan, kung nangangailangan po tayo ng tulong, maaari po tayong maabutan ng tulong sa agaran o agad na panahon. Maya-maya po, makikipag-ugnayan din naman tayo sa ibang iba't ibang mga bahagi po ng ating bansa na apektado ng bagyong si Maymay. Pa rin ang, well, this is still part dun sa atin pong pagbabantay sa sama ng panahon at sa mga epekto nito sa ating bansa.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Labing dalawang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, tanggapin naman natin ang mga ulat sa labas po ng ating himpilan. Department of Social Welfare and Development, National Capital Region, naka-full alert sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Ang ulat niya na mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nananatiling naka-alerto ang DSWD Field Office sa National Capital Region sa posibleng epekto ng bagyong Maymay at ng pinalalakas nitong Habagat. Ayon sa DSWD, bagamat hindi direktang tatahakin ng bagyo ang Metro Manila, inaasahang magdudulot naman ito ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan dahil sa habagat na maaaring magresulta sa pagbaha partikular sa mga mabababang lugar. Sa pangunguna ng Disaster Response Management Division, nakaantabay na ang DSWD-NCR para sa agarang resource augmentation sakaling mangailangan ng tulong ang mga lokal na pamahalaan. Ayon sa DSWD, may nakaproposisyon na itong nasa 68,000 na family food packs, 8,000 ready-to-eat food boxes at nasa higit 2,000 non-food items para sa mga posibleng maapektuhang komunidad. Patuloy din ang koordinasyon ng DSWD-NCR sa mga LGU para matiyak ang maagap na pagtugon at mabilis na paghatid ng kinakailangan tulong sa mga komunidad na maapektuhan ng sama ng panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, sa ibang mga balita, Senate President Sherwin Gatchalian isinusulong ang paggamit ng Special Education Fund para sa mga seguridad o para sa seguridad sa mga paaralan. Ang ulat niyan mula kay Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapalawak sa paggamit ng Special Education Fund o SEF para magamit din ito sa pagkuha ng mga security personnel at pagpapatupad ng iba pang hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ito ay sa gitna ng mga tumataas sa insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Sa ilalim ng Senate Bill 53, ang 21st Century School Boards Act, nais ni Gatchalian na palawakin ang pinapayagang paggagastusan ng SEF. Bukod sa pagpapatayo at pagsasaayos sa mga silid-aralan at iba pang pasilidad, maaari na rin itong gamitin para sa mga programang pangseguridad tulad ng pag-deploy ng mga sinanay na security guards sa mga paaralan. Layunin din ang panukalan na palakasin ang papel ng mga local government units o LGUs sa pagtugon sa mga agarang pangailangan ng sektor ng edukasyon. Binigyang din ni Gatchalian na hindi sapat ang pagkakaroon ng maayos sa mga gusali kung wala namang katiyakan ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ang panukalang amyenda sa Local Government Code of 1991 para mapalawak ang paggamit ng SEF ay kabilang din sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Laking bahagi ng Luzon patuloy na ipinag-iingat ng Office of the Civil Defense dahil sa sama ng panahon, dulot ng bagyong si Maymay at of course ng Habagat. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na pinapalalahanan al ng Office of Civil Defense ang publiko na mag-ingat, maghanda at tumutok sa lagay ng panahon. At sa mga abiso ng mga otoridad ngayong panahon ng tagunan, dulot na bagyong Maymay at Habagat. Batay sa abiso kasi ng pag-asa, ipinailalim sa Orange Rainfall Warning ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan. Kung saan kasahan na ang nasa 100 hanggang 200 milimetrong dami ng ulan dulot ng bagyo. Habang Yellow Rainfall Warning naman ang itinaas sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Apra, Apayao, Mateng Province, Ibugao, Kalinga, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan, tulog naman ng bagyo. Habang nasa kaparehong rainfall warning naman ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro, tulog naman ng habagat. Dahil dito, asahan ang 50 hanggang 100 milimetrong dami ng ulan sa mga nabanggit na lugar sa ilalim ng Yellow Rainfall Warning. Para sa Radyo Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ang oras po natin, 16 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Bangon.
1: Bangon.
11: Bayang Mahal.
1: Bangon.
11: Bayang Mahal.
1: Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 19 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ibang nagbabalik, mga kababayan, ng inyo pong palatuntunang Bangon Bayang Mahal. Napapakinggan pa rin dito sa Capital 104.3 FM, pansamantalayan. Napapanood sa inyong Facebook page at sa Radyo Pilipinas YouTube channel. Ang magandang umaga po ulit, mga kababayan, sa pagpapatuloy pa rin ng ating palatuntunan. Arito naman ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan sa ating mga network stations sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Talubin, Barlig Mountain Province, Calacad, Tabuk City, Kalinga Road, sarado dahil hindi matatag na dalisdis. Ito ay ito yung binabanggit po natin na bridge ito. Ayan, okay, sige. Tagapin natin ang ulat ni Ms. Donna Kawisbalyo mula po sa Radyo Pilipinas, Bontok.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
1: Report.
12: Magandang umaga, Al. Sarado sa lahat sa sakyan ang Junction Talubin Barlig Mountain Province, Calacad, Tabuk City, Kalinga Road dahil nga po sa hindi matatag na slope o dalisdis sa may Pino, Talubin, Bontok. Ayon sa DPWH Mountain Province First District Engineering Office, nagpapatuloy naman ang kanilang clearing operation sa lugar gamit ang mga heavy equipment ng naturang tanggapan at isang pribadong equipment. Bukas at madaanan naman ang iba pang national roads na sakop ng kanilang tanggapan. Ito ang Bontok Bayou Road, Bontok Ifugao Road at isang national road from Bontok.

0: LDRRMCs sa ang publiko na unahin ang kanilang kaligtasan at sundin ang mga abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Maraming salamat, Ms. Donna Cavisbalyo. Bukod sa mga binabantayan po nating mga daan na hindi nadadaanan dahil po sa bagyo na tumatama dito sa ating bansa, ang bagyong si Maymay, binabantayan din natin ang level ng tubig naman. Mga catch basins sa iba't ibang bahagi pa rin ng ating bansa. Yan na rin, tinitignan natin yung status ng mga dam. Bayanan po ang ulat ng ating kasamang si Mildred Kokia. Po ay may kinalaman, mga kababayan, sa level ng tubig sa Agno River sa bahagi ng Pantal-Sinukalan Allied Sub-Basin. Umakyat na po sa above alert level dahil sa nararanasang pag-ulan. Ang ulat niyan mula kay Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nasa above alert level na ang Pantal-Sinukalan Allied Sub-Basin sa Agno River Basin. Ayon sa pinakahuling hydrological forecast ng PAGASA, Agno River Basin's Lab Forecasting and Rain Center. Batay sa ulan, inaasahan ang fluvial flooding sa mga tabing ilog at mabababang lugar dahil sa pagkaipon ng tubig ulan. Bilang sa mga apektadong sub-basin, ang mga tributaries ng Tubol, Ingalera, Sagamusin Rivers, and Streams. Samantala, nananatiling below alert level ang Upper and Middle Agno River Basin, Lower Agno River Basin at Kayanga Allied Sub-Basin at wala umanong inaasahang masamang hydrological impact sa mga lugar na ito. Sa tala ng water level monitoring, ang Santa Barbara ang tanging monitoring station na nasa above alert habang ang iba pang istasyon may datos sa nananatiling below alert. Patuloy na minumonitor ng PAGASA ang kalagayan ng Agno River Basin at nagbibigay ng regular na update sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia. Ang oras po natin, 24 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, tabayanan po ang atin po makakapanayam sa ilang saglit. Pagbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A. Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B. Mga marites ng inyong barangay. O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar. Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes.

0: Sarraggio Pilipinas 738 AM.
1: At 21 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, ito pa rin ang inyong palatuntunang Bangon na Bayang Mahal. Sama pa rin ang inyong lingkod Al Corpus. Agapin naman natin ang ulat mula po sa Radyo Pilipinas Agoo. 15,000 mga residente ng La Union na apektado ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ang ulat na yan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot na sa 5,193 na pamilya o 15,447 na individual mula sa 119 na barangay sa 14 na bayan sa La Union na naapektuhan ng pinagsamang epekto ng habagat, Bagyong Luis at Tropical Storm Maymay. Batay sa pinakahuling situation report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO ang kaninang umaga, sa kabuang bilang ang mga apektado, 732 pamilya o 2,080 na individual ang pinagsamang o ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers, habang 459 na pamilya o 1,375 na individual naman ang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak o iba pang ligtas na lugar sa labas ng evacuation center. Naitala rin ang pagkawalan ng supply ng kuryente sa 42 barangay sa mga bayan ng Agoo, Bawang, Naguilian, Luna at lungsod ng San Fernando. Sa pinakahuling ulat na ibalik na ang serbisyo ng kuryente sa 33 barangay. Samantala, 7 bahay ang naiulat na bahagyang nasira sa bayan ng Bawang, bunsod ng masamang panahon. Bilang bahagi ng patuloy na pagtugon sa mga apektadong komunidad, namahagi na ang PDRRMO La Union ng relief supplies nitong Miyerkules ng gabi sa mga residente sa bayan ng Bawang, Aringay, Agoo, Luna, Bangar at Baknotan. Patuloy namang minomonitor ng PDRRMO at mga lokal na pamahalaan ang kalagayan sa lalawigan habang nanatiling naka-alerto ang mga response team upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang insidenteng dulot ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
1: Salamat, Albert Kawile. Sa ilang saglit, mga kababayan, ang tabayanan po ang ating panayam sa PDRRMO tapos sa La Union. May kaugnayan pa rin ano po dun sa binabanggit na kanina no, na report ni Ginoong Albert Kawile. Tatlong weather systems ang nararanasan dito po sa may bahagi ng La Union. Si Bagyong Luis, si Bagyong Maymay, and of course, Habagat. Mas intensified yung nararanasan pong pag-uulan dyan. Ano naman, kakamustahin natin sa ilang saglit ang probinsya ng La Union. Kamusta ba yung tinatawag nating disaster relief efforts? Ginagawa po ng ating lokal na pamahalaan dyan sa La Union. Again, ipinaalala po namin mga kababayan, ingat po tayo. Ano po? Huwag po tayong magtutungo kung hindi naman kinakailangan sa iba't ibang mga lugar. Let's stay indoors mga kababayan. Iwasan po natin na tayo mismo maglalagay sa atin, sa ating mga sarili, sa kapahamakan. Ang oras po natin, 35 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, makakausap natin mula sa PDRRMO La Union, ang kanilang information officer at mula po sa Media Affairs Office, Ginoong John Elizar Martin. Sir John, magandang umaga po.
3: Yes po, good morning po Sir Al at good morning rin po sa mga tagapakinig po ng inyong programa po Sir.
1: Opo, Sir John, magandang umaga at maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin. Kakamustahin lang po natin, ano po ang lagay ngayon ng probinsya ng La Union?
3: Yes po, sa kasalukuyan po, as we speak po, ay nakakaranas po tayo ng malakas na pag-ulan na sinabayan po yan ng malakas rin po na hangin. Magdamag po, naka-experience po tayo no, ng tuloy-tuloy na malakas po na pag-ulan. At bandang mga alas 3 hanggang alas 5, yun po yung pinaka-peak po talaga nung kalakasan ng ulan at hangin po dito po sa aming probinsya. Kung ikukumpara po natin no, yung lakas po ng hangin at ulan, mas malakas po no, yung dala pong ulan ng bagyo kumpara po sa hangin, sir.
1: Mm. Pero actually, sa totoo lang, Sir John, actually naririnig namin talaga malakas ang hangin dyan. Gano'n po karami na ang ating mga kababayan na inilikas natin dahilan ng bagyong si Maymay, si Luis at ng Habagat?
3: Yes po, actually po, hanggang Monday pa po kami nakaka-experience ng pag-ulan po dito po sa probinsya. Dulot po yan ng Habagat. Na pinalakas po ng bagyong Luis. Then nung nabuo po yung bagyong Maymay, ay ito na po yung nakaka-apekto naman ngayon dito po sa ating probinsya. With regards po sa nag-preemptive evacuation, sir, ongoing po yung pag-collate po natin sa iba't ibang mga bayan dahil nagsisend pa lang po sila ng mga datos po ngayon. Pero ang initial data po natin as of 5 a.m. po ay meron na pong 248 family ang nagpatupad po kahapon ng preemptive evacuation. Sa ngayon po sa ating situational report mula po sa ating PDRMO, meron na pong 732 na pamilya o katumbas po yan ng 2,080 na individuals ang pansamantala pong nanunuluyan sa mga evacuation center, habang nasa 459 po na pamilya o katumbas po yan ng 1,375 na individual ang nanatili naman po sa kanilang mga kamag-anak or outside po ng evacuation center. Ang mga evacuees po na ito ay mula po sa mga coastal communities at yung mga naninirahan po no sa mga high-risk areas dahil pangamba po nila yung mabilis po ulit na pag-apaw po ng ilog no, para of course hindi po mabaha itong mga residente po, sir. At nagbigay na rin po ng paunang tulong mga assistance kagaya po ng mga pagkain at mga gamot, serbisyong medical, yung mga LGUs po natin sa pangunguna po ng mga alkalde sa mga evacuees po, sir.
1: Apo. Sir John, how about yung tulong na ibinibigay naman from the DSWD? Sapat pa rin ba yung ating mga family food packs and other essential goods and items na ibinibigay natin para sa ating mga evacuees? Kamusta ang stockpiling natin?
3: Yes po, sir. As to the provincial government of La Union po, nakapag-stock po tayo ng 7,210 po na food packs. Nakakarton na po yun. And may mga kape, delata, and may bigas rin pong kasama yun at mga noodles po na lulutuin na lamang po ng ating mga evacuees. Kagabi po ay nag-distribute na po tayo no, ng 1,400 na food packs sa mga bayan po dito po sa La Union. Kabilang po dyan na nabigyan po ng food pack kagabi. Before po naranasin yung malakas na pag-ulan ay nakapag-distribute na po tayo. Kabilang po dyan ang bayan ng Bawang, Aringay, Agoo, Luna, Bangar at ang bayan po ng Baknotan.
1: Opo. At Sir John, kamusta naman ang mga daan, mga major roads sa iba't ibang bahagi po ng La Union? Passable pa rin po ba? Are we also checking ano yung ating namang mga komunidad doon sa mga medyo malayo at mahirap maabot na mga areas? Gano'ng karami po ito?
3: Yes po. Ongoing pa po yung pag-collate po natin ng datos mula po sa mga MDRMOs po natin. At sa ngayon nga po ay nadadaanan pa naman po yung mga major thoroughfares po natin or yung mga kakalsadan po natin dito po sa probinsya ng La Union. So mamaya po, possible na malaman na po natin yung kabuuang epekto ng bagyong Maymay dito po sa probinsya dahil ongoing pa po yung pag-collate po ng data ng ating PDRMO or yung pagtanggap po ng datos mula po sa ating mga MDRMO.
1: Opo. Sir John, going back doon sa pamamahagi po natin and of course yung supplies natin ng mga essential goods na ibinibigay natin sa ating mga evacuees, are we expecting na sapat itong in-stockpile natin o magre-request pa tayo ng mga karagdagang pa augmentation support mula po sa DSWD?
3: Yes po. Sa ngayon po ay nakikita naman po natin na enough po yung stockpile po natin dahil ang mga local government units naman po ay nakapag-preposition po ng kanilang mga food pack. So, kung kakailangan din po ng mga LGUs, no, yung kanilang karagdagang food pack ay nakahanda naman po ang Provincial Government of La Union na mag-augment or mamahagi po ng karagdagang relief supplies. But we also appreciate po yung assistance din po ng ating DSWD sa pagdaragdag po no ng karagdagang food supplies po dahil nagkaroon po tayo ng pre-disaster risk assessment meeting or yung tinatawag po natin na PIDRA. Ayun naman po yung goal po para mas mabilis po yung coordination po natin sa mga local government units at sa iba't ibang mga ahensya po.
1: Opo, napag-usapan din po ba, is there a siguro provincial-wide announcement tungkol naman sa pasok sa ating mga tanggapan sa pamahalaan, pasok from the private institutions, so yung mga private businesses natin, tsaka sa mga paaralan, eh, kamusta po ba? Nagsuspend din na rin ba tayo ng pasok?
3: Yes, boss sir. Kagabi po ay muli pong nasuspend si Governor Mario Eduardo C. Ortega ng klase sa lahat ng antas po at work po sa government offices. Actually, since Tuesday po, sir, ay suspendido na po yung klase sa lahat ng antas at gawin din po ang work sa government offices. Sa mga private companies naman po at sa mga ibang tanggapan or yung mga opisina po dito po sa probinsya, ay in-encourage din po natin no, yung pag-suspend po ng kanilang mga trabaho para naman po sa safety po ng ating mga workers po, sir.
1: Opo. Besides yung mga binabanggit po natin kanina, ano po, na mga pagbibigay natin ng tulong sa mga evacuation centers, kamusta naman? Kinakailangan ba ng iba pang mga essential goods and items, kaya ng mga gamot? Ano, kadalasan kasi kapag tag-ulan, eh mas, but of course, sa mga medyo populated na areas, kapag mga evacuation centers, eh hindi natin maiiwasan na minsan magkahawa-hawa kung merong may sakit dun sa area. Kamusta naman? Kinakailangan ba natin ng mga gamot from siguro tulong na hinihingi natin from either the local government units o sa ating mga national government agencies?
3: Yes po. Sa tingin naman po natin ay manageable pa naman po yung situation po sir at nakapaghanda naman po ang provincial government of La Union. Kaya kung mangailangan po yung mga LGUs naman po natin, I'm sure meron din po silang na preposition sir. Pero handa rin po ang PGLU na makapagbigay din po ng mga karagdagan pong mga supplies po para po sa kanila. Pero kung may mga agencies naman po na willing po na mag-donate, maaari pa rin po, tatanggapin pa rin po namin yun, sir.
1: Opo, of course, syempre, hindi lang yung ating mga national government agencies, hindi lang yung mga local government units sa mga karatig bayan at mga lalawigan sa La Union, but syempre, yung ating mga kasamahan din, yung ating mga partners from the private sector.
3: Yes,
1: Sir John, gusto ko lang pong maitanong din, after natin ma-eculate, ito pong lahat ng mga information na kinakailangan natin sa iba't ibang mga bayan at mga barangay dito po sa La Union, eh ano na pong next step na gagawin ng PDRRMO La Union?
3: Yes po. After po makalipot yung mga data na ito ay patuloy pa rin po yung paghahatid po natin ng mga interventions at yung mga pag-resolve po no, sa mga maitatala po na insidente po ng mga bayan. So, actually, kaninang mga umu-okay-okay naman na yung weather po kanina ay nagsimula na rin po yung ibang bayan na mag-clearing operation based po sa mga natatanggap po nating initial na reports. Pero yun po, magkakaroon din po ng assessment po dyan at titignan po natin yung lawak ng pinsala po no, ng iba't ibang mga sektor, kagaya po ng sektor ng agrikultura, turismo na isa po yan sa mga major driver economy po natin dito sa probinsya at yung sa infrastructure din po. So yun po yung mga titignan po natin para makapagbuo po tayo ng mga plans moving forward at mga interventions po. Yun po sir. At ang kagandahan nga po dito po sa probinsya no, yung sinasabi po ni Governor Mario na La Union at Kaisa ay talagang nagtutulungan po yung PGLU, mga local government units at yung mga partner stakeholders po natin from the private companies po or private organizations po at mga non-government organizations.
1: Opo. And Sir John, lastly po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan na nandyan sa La Union, and of course, ilan sa ating mga kababayan na wala ngayon sa La Union, pero may mga kamag-anak ano, na nag-aalala na mga taga-La Union. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
3: Yes po, maraming salamat po, sir. Paalala lang po sa mga kaibigan po natin or sa mga residente po natin dito sa La Union na lagi pong nakaantabay, nakahanda po ang ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mga mangangailangan po ng responde at para sa anumang emergency, pati rin po ang ating mga municipal disaster risk reduction and management offices sa mga LGUs po, ang ating mga mayors po ay nakahanda pong umalalay po no sa mga residente po na naapektuhan po nitong pananalasa ng bagyong Maymay. So, wag po kayong mag-aalala dahil nakahanda naman po no yung mga food packs na ipapamahagi para sa mga mangangailangan. At gayon din po no ang suporta ng lokal na gobyerno po para sa atin. Ang hinihiling lang po natin, i-assess po natin no yung mga situation po natin sa area at kung itong nararanasan natin na patuloy na malakas na pag-ulan at hangin ay mapanganib na po sa ating area, ay lumikas na po tayo, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga barangay officials, sa ating mga MDRMOs para tayo ay ma-rescue. At ang panawagan din po natin ay makinig po tayo kung ano pong abiso ng ating mga local officials, makinig sa mga anunsyo, mga weather advisories sa radyo, telebisyon at sa mga mapagkakatiwalaan pong mga sources para updated po tayo. At yun po, stay safe and alert po. Yun po yung panawagan po ni Gov. Mario po, sir.
1: With that, maraming salamat po no, Sir John Elizar Martin, at mabuhay din po ang inyong butihing gobernador. Mula po sa ating mula po sa ating PDRRMO La Union, ang ating information officer mula po sa Media Affairs Office, Sir John Elizar Martin. Mag-iingat po kayo, sir, at stay safe po. At mag-iingat po ang ating mga kababayan diyan sa La Union.
3: Okay. Salamat din po, magandang umaga po.
1: Salamat po at isang magandang umaga, Sir John Elizar C. Martin.
0: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Apat na po't walong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, yan po ang ating panayam mula sa PDRRMO La Union. Sir John Elizar C. Martin, mula po sa Media Affairs Office ng PDRRMO La Union, siya po ang ating Information Officer. Dalangin po namin ang inyo pong himpilang Radyo Pilipinas. Ang dalangin natin ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan na apektado ng bagyo lamang po dito sa La Union. And of course, syempre, sa lahat ng mga madadaanan nandun sa path na itong si Bagyong Maymay. Kagandahan, no, mga kababayan, kapag po ang ating mga local government units eh handa sa anumang mga sakuna. Of course, di naman natin ginugusto na mangyari ito, but we cannot prepare for what we cannot foresee. Kumbaga, ang pwede na natin gawin, paghandaan natin yung mga, how do we call this? Siguro theoretical. Dapat nakikita nyo naman po no, sa La Union, identified na agad nila kung sino yung mga areas na maaaring magpalikas. In fairness do sa ating mga kababayan sa La Union, ganda tumalima sa atin pong mga lokal na local officials. At sila mismo, sila na nagpa-rescue, ano. Iba kasi sa ating mga kababayan, well, hindi ko naman nila lahat, pero yung iba kasi nakikipagmatigasan pa, ano, doon sa rescuer. Natandaan po natin, mga kababayan, kapag ganito pong mga sakuna, eh syempre, hindi lang naman po buhay nyo ang nasa panganib, pati yung buhay ng mga rescuer. Kaya hanggat maaga, mga kababayan, ipinapanawagan po namin sa inyo, huwag na po nating paabutin na napakataas na ng tubig kung bababa man o napakalakas na. Napakalakas na ng hangin o ng pag-uulan bago tayo makaisip na tayo ay lilikas. Samantala, mga karagdagang pang mga balita, mula pa rin sa labas ng ating himpilan, Villa Verde Road o Pangasinan Nueva Vizcaya Road sa Malico, San Nicolas, Pangasinan, nananatiling passable bagamat pinag-iingat ang mga motorista sa pagbaybay. Ang ulat na yan mula kay Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Tayug.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nadadaanan o possible pa rin ang Villaverde Road sa Malicos sa Nicolas Pangasinan para sa mabiyahing patungong Nueva Vizcaya at Pangasinan o vice versa. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng bagyong Maymay at ng pinalakas na habagat ngayong araw na Huwebes, Agosto 6. Ayon kay Federico Nalas, ang naka-standby sa LDRMO sa Nicolas, ligtas pa rin madaanan na turang kalsada. Gayunman, mahigpit nitong pinapayuhan ang mga motorista na mag-doble ingat sa pagbibiyahe dahil naging madulas ang ilang bahagi ng daan, particular sa Barakbak, bunsod na rin na walang humpay na pag-uulan. Nakipag-ugnayan din ang LDRMO sa Nicolas, ang ilang counterpart sa LDRMO Santa Fe, Nueva Vizcaya, at tinayak naman nila anya na patuloy na passable ang Villaverde Road. Samantala, bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan sa anumang sakuna, patuloy na isinasagawa inter-agency coordination ng mga kapulisan ng 100 Port Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 1, sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Raymond Risti Wallen, ang acting company commander. Layunin ng koordinasyon na higit pang paigtingin ang disaster preparedness at road condition monitoring, lalo na sa Malico Road o sa Villaverde Road, isa sa mga pangunahing rutang dinaraanan ng mga motorista dahil nagsisilbi itong shortcut na nakabawas sa oras ng biyahe ng mga tumutungo sa pagitan ng Nueva Vizcaya at Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Maraming salamat, Grace Acquar. Tapo yan sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Tayug.

0: pa mga balita, mga kababayan, mula pa rin sa ating mga kasamahan. Halos hindi na matanaw ang bahagi ng dagat mula sa Japanese Garden sa Dagupan City dahil sa malakas na pag-ulan na sinasabayan pa ng malakas na hangin. Ang ulat niya na mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ricky. Balikan natin ang ulat niya ni Ricky Kasipit mula sa Radyo Pilipinas Dagupan. Okay, tawagin ulit natin si Ricky Kasipit. Halos hindi na raw matanaw ang bahagi ng dagat mula sa Japanese Garden sa Dagupan City dahil sa malakas na pag-uulan na sinabayan pa ng malakas na hangin. Ang ulat niya mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Ricky, go ahead. Medyo nahihirapan talaga tayo sa linya ni Ricky Kasipit. But mga kababayan, ganun po talaga, no? Nakikita natin. Nakapag kasi masama ang panahon, malakas ang hangin, malakas ang pag-uulan, ito talaga yung pinaka nagiging challenge dito po sa ating bansa. Yung mga connection natin, yung mga linya ng komunikasyon dito po sa ating bansa. Okay, balikan natin si Ricky Kasipit mula sa Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, sa Samang Al, magandang umaga. Bagamat wala nang tropical cyclone wind signal, ang syudad ng Dagupan ay patuloy nga na nakakaranas ng malakas na pag-ulan na meron din niyang malakas na pag-alon. Dito ano, sa may Japanese Garden kung saan tayo nakatayo ngayon ay halos hindi na makita itong bahagi ng karagatan na dalagyan ng malakas na pag-ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin na paminsan-minsan ay meron din tayong mga pagkulog, pagkidlat. So, ngayon nakikita natin dito na wala tayong mga mangingisda na pumapalaut sa ngayon ano, dahil nga nakataas yung gale warning dito sa karagatan ng Pangasinan. Ayon sa DOST pag-asa, inaasahan ng maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan na posibleng umabot sa 14.76 feet o katumbas iyan ng 4.5 metro taas ng alon. Patuloy ang paalala ng ating mga otoridad sa mga mangingisda na ipagpaliban muna ang kanilang paglaot. Ang paalala ay bunsod ng nagpapatuloy na epekto ng bagyong Maymay sa lalawigan na nagdadala nga, nabanggit natin kanina, ng malakas po na pag-alon. Sa isang panayam kay PDRRMO Operations Training Head Vincent Chu, ibinahagi nitong nakapagsagawa na ng text blast ang tanggapan at paglilibot upang mapalawig ang pagpapaalala sa ating mga sa ating mga mangingisda. Aktibo rin ang pagkikipag-ugnayan sa Coast Guard Station o CZS Pangasinan at sa mga substation, gawin din sa Department of the Interior and Local Government o DILG upang maabisuhan itong mga residente ng coastal communities dito sa lalawigan ng Pangasinan na ibayuhin ang kanilang pag-ingat. Yan muna ang update natin mula dito sa syudad ng Dagupan para sa Bagong Pilipinas sa Wiki Katipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan Tech.
0: At sa pamamagitan na yan kasamang Ricky Kasipit mula po sa Radyo Pilipinas Dagupan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Ngayong umagang ito, ang tabayanan po mga balita ihatid sa atin ng ating PBS News Division ni Ate Miss Seth Bosongan. Pero maraming salamat muna no, sa ating mga nakapanayam kay Sir John Elizar Martin mula po sa PDRRMO La Union. And of course, maraming salamat po sa ating mga nakatulong at nakasama dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Farial, Boss Mark Bukiron, Madam Marian Melos, and of course, maraming salamat kay Ms. Tess Ramirez at kay Ms. Glory Faye Bagon. Tabayanan po ang susunod ding palatuntunan. Mga kasama natin, Leslie Bocobo Live, kasama si Ginoong Leslie Bocobo, ating batikang kolumnista at broadcaster. Ako po ang inyong lingkod, Alcor Puz, isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:58.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Panukala para ipagpaliban ang dapat sanang barangay at sanggunyang kabataan election sa November 2026. Inihain sa Kamara. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tatlong panukalang batas ang inihain sa Kamara upang ipagpaliban ang nakatakdang barangay at sanggunyang kabataan election sa BSKE sa November 2, 2026. Dalawa sa mga panukala na kailangang idipat ang halalan sa November 2028 habang isang panukala naman ang numungkahing idaos ito sa May 2027. Pare-parehong binanggit sa explanatory notes ng tatlong panukalang batas ang desisyon ng Korte Suprema sa Makalintay versus Comelec na nagsasabing maari lamang ipagpaliban ang isang halalan kung may important, substantial or compelling reasons bilang batayan na naayon sa konstitusyon ang kanilang mga panukala. Sa ilalim na House Bills 10584 at 10591, iminumungkahi na idaos ang halalan sa huling Lunes na Mayo 2028. Samantala sa House Bill 10583, iminungkahi namang ilipat ang BSKE sa huling Lunes ng May 2027. Kapwa tinukoy sa mga panukala na marapat lamang ipagpaliban ang halalan bunsod ng epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya, mataas na inflation, serye na malalakas ni lindol, at upang mabigyan sa panapanahon ng COMELEC na paghandaan ang kauna-unahang regular bang sa monoparliamentary elections. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Malacañang hiningi ang kooperasyon ng publiko para ipagbigay alam sa kanilang local government unit ang anumang napapansin sa gitna ng tuloy-tuloy na distribusyon ng Local Government Support Fund o LGSF assistance. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Iginom pala so ang pakikisa ng publiko sa gitna ng tuloy-tuloy na distribusyon ng Local Government Support Fund assistance na mismong dinadaluhan at pinangungunahan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panawagan ng Malacañang sa publiko ipagbigay alam sa kanilang LGU sakali mang may makitang puna sa pagpapatupad ng nasabing programa. Partikular na dito ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang may kaugnayan sa pamamahagi ng libreng 10 kilo ng bigas. May insidente o pangyayari na kasi, sabi ni Castro, na kulang sa 10 kilo ang bigas na naibigay sa mga kwalipikadong nakakatanggap ng libreng bigas. Pagtiyak ni Castro, sila mismo ang tatawag ng pansin at sisita sa mga ganitong klaseng pananamantala. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Alam natin na may nagreklamo noong nakaraang linggo na kulang sa kilo. Kapag ka po may ganyan na nangyari, ipagbigay alam niya lang po sa amin. Dahil kami po mismo ang magko-call out, sisita sa mga ganitong klaseng pananamantala.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Senator J.V. Ejercito muling isinulong ang Legislated Wage Hike Bill kasama ang panawagang alisin ang Temporary Restraining Order ng Wage Hike sa National Capital Region. Narito ang ulat ni Nympho Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Muling iginiit ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang kahalagahan ng pagpapasa ng isang Legislated Wage Hike matapos niyang makiisa sa panawagang agarang alisin ang Temporary Restraining Order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa National Capital Region o NCR. Sa kanyang co-sponsorship speech para sa Senate Resolution 577, sinabi ni Ejercito na ang usapin ng makatarungang sahod ay hindi lang tungkol sa aumento kundi sa karapatan ng bawat manggagawang Pilipino na mamuhay ng may dignidad. Ayon sa senador, panahon na para isulong ng Kongreso ang isang batas na magtitiyak ng mas mataas na sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Binigyan din ni Ehersito ang kanyang Senate Bill No. 6 na inihain noong July 2025 na naglalayong magbigay ng 200 pesos across the board na dagdag sa arawang minimum wage ng lahat ng mga minimum wage workers sa pribadong sektor, anuman ang kanilang employment status. Nagdag pa naman babatas, hindi dapat magtapos sa wage increase sa mga reforma para sa mga manggagawa. Anya, kailangan ding bawasan ang iba pang gastusin ng mga Pilipino kabilang ang system loss charges sa singil sa kuryente habang pinalalakas ang serbisyong pangkalusugan para mabawasan ang gastusing medikal ng mga pamilya. Nanawagan din ang senador ng pangmatagalang reforma para mapalakas ang ekonomiya at makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office nag-set up ng evacuation area para sa mga alagang hayop ngayong masama ang panahon. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
9: Radyo Pilipinas Report.
10: Nag-install ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department o QCDRMD ng dalawang steel tents sa Barangay Payatas na magsisilbing evacuation area para sa mga alagang hayop. Isinagawa ito alinsunod sa kahilingan ng City Veterinary Department bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod sa mga posibleng epekto pa rin ng habagat na pinalakas ng bagyong Maymay. Layo ng hakbang na matiyak ang ligtas at maayos na pansamantalang matutuluyan maging ng mga alagang hayop sakaling magkaroon ng evacuation dahil sa bagyo at baha. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center nagbabala sa posibleng pagbaha. Pantal Sinukalan Allied Sub-Basin nasa above alert level. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Kokia.
9: Radyo Pilipinas Report.
11: Nasa above alert level ang Pantal Sinukalan Allied Sub-Basin sa Agno River Basin ayon sa pinakahuling hydrological forecast ng Pag-asa Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Batay sa ulat, inaasahan ng fluvial flooding sa mga tabing ilog at mabababang lugar dahil sa pag-ipon ng tubig ulan. Kabilang sa apektadong sub-basin ang mga tributaries ng Tuboy, Ingalera at Tagamusin rivers and streams. Samantala, nananatiling below alert level ang upper and middle Agno River Basin, lower Agno River Basin at Kayanga Allied Sub-Basin at wala umanong inaasahang masamang hydrological impact sa mga lugar na ito. Sa tala ng water level monitoring, Santa Barbara ang tanging monitoring station na nasa above alert habang ang iba pang istasyong may datos ay nananatiling below alert. Patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang kalagayan ng Agno River Basin at nagbibigay ng regular na updates sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: Leslie Bocopo,
20: Leslie Bocopo,
19: live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
20: Leslie Bocopo,
19: live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay alas 9:00 na po ng umaga at ang petsa po ay Agosto 6, 2026. Araw po ng Huwebes. It's a beautiful, well, a cloudy and rainy Thursday morning. But, as always, there's always a sunshine that enters a darkened room. I speak of none other but my guest this morning, Mamyang Conte. I will introduce her, no, kasi I've had her, I think, 2 times already or 3 times. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang bumati sa isang special person who's celebrating his 23rd birthday today, si Mark Adam Bacolod. Maligayang kaarawan sa iyo, Mark Adam, no? At God bless you with good health, continued good health, no? From your father, si Alan Bacolod of Taytay, at saka yung kanyang grupo, yung Team Paris ng Pasig Rizal. At syempre, si Jennifer Aquino, ang ating loyalist of all loyalists din na laging nanunood at nakikinig. At salamat din kay Secretary Katrina Ponce Enrile. Sinamahan ko siya kahapon sa Kapihan sa Manila Bay with Marichu Villanueva. Pinag-usapan yung rocket launch sa Cagayan Economic Zone Authority. Ang count date is February 14, 2027, which is also the 105th birthday of the late Senator Juan Ponce Enrile. Magpunta na tayo sa ating panuuhin. I always struggle to say the correct description of this person. She's very special. She's an excellent lawyer. She loves giving legal advice to anyone who would need it, no? Pupunta na tayo sa kanya. Walang iba, ang nakalagay dito, Attorney Mariz Manalo, litigation lawyer and PTV4 program host. Magandang umaga sa iyo, Attorney Mariz.
2: Hi Leslie, magandang umaga sa iyo at sa iyong mga nakikinig at nanonood sa iyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat.
21: Ayun, alam nyo Attorney Mariz, hot topic ngayon yung nangyayari sa Senado, yung impeachment court, no? Today is day 14, which means sa dalawang linggo na nagtitipon-tipon yung mga senador, kasama na yung prosecution at yung defense. Pero meron kasing mga points na hindi nakikita ng hindi abogado. Gusto ko malaman sa iyo ngayon. Kunyari, ikaw ang nasa prosecution at nasa defense. Ano yung mga salient points ang pwede mong sabihin? Like, we finished Article 4, no? Yung threat sa Pangulo, sa Unang Ginang at sa dating tagapagsalita ng House of Representatives. And lately, they were discussing Article 1, yung funds. No? Ano masasabi mo dyan, Attorney? Sige.
2: Okay. First, sabi mo nga tapos na yung Article 4. Mm. So, after nung testimony ni Director Attorney Matibag, punta na sila sa Article 1. Ang para sa to educate yung mga nakikinig sa at nanonood sa iyo, ang trial po na nangyayari sa Senado in the past few days ay patungkol po sa Article 1.
21: Uh-oh.
2: Ito po yung charges na ano tawag dito yung pag hindi tamang paggamit ng confidential funds.
21: Tama.
2: At hindi rin yung failure to liquidate din itong mga parang alleged misuse and misappropriation of confidential funds.
21: Yes.
2: Ng anong departamento? Number one, ng Office of the Vice President, and secondly, doon po sa Department of Education, noon pong si VP Sara ay namumuno pa rito, no? Siya yung Education Secretary natin.
21: Oo, sige.
2: Okay, patungkol doon po sa OVP, this is in so far as 500 million is concerned na confidential funds, at doon naman po sa DepEd, ito naman yung 112.5 million.
21: Yes.
2: Confidential funds. So, ang allegation dito, Leslie, and ng mga nakikinig sa'yo, is meron ditong tinatawag na misuse, hindi tamang paggamit, misappropriation, hindi tamang paggamit pa rin ba yun, at ng tinatawag na confidential funds na ito.
21: Yes. Well, ano ba yung intelligence fund? Pareho ba yun?
2: Di ba pag intelligence funds, yung sa layman's term, ginagamit ito para pag makakuha ka ng mga intel, ng mga, ano ba sa Tagalog intel?
21: Secret.
2: Yung mga information.
21: Kasi, Attorney Mariz, merong sinasabi yung isang panig na hindi pwede ilantad yung mga pangalan. Kasi nga, sikreto ito.
2: Mm-hmm.
21: Hindi sila pwedeng i-expose. Ano masasabi mo dun?
2: Okay, yung hindi paglantad ng pangalan, marami namang ways how to can prove that. Pwede mo namang, kasi di ba minsan sa husgado, Leslie, pag sinatanong, yung police, kanino nang galing yung information para kayo mag-bypass? Ano po yan? Meron kaming confidential informant na yan po yung nagbibigay sa amin. Sino yan? Siyempre, hindi sasabihin ng police yun. Kasi nga, bawal yun. Kasi mapupunta sa panganib itong nagbibigay na information na to. Ngayon, in so for us, this tawag dito, informants na sinasabi nitong itong mga pangalan na sinasabi dito sa kay VP Sara naman, pwede naman niyang i-prove sa ibang bagay.
21: Okay.
2: Kaya nga yung pag sinabi na hindi pwedeng ibigay mga pangalan kasi mapupunta sa panganib yung kaligtasan ng mga tao ito, pwede naman sa ibang bagay. There are ways how to do about it in the prosecution, Leslie.
21: Okay.
2: Kailangan nilang gawa ng paraan na itong, imbawa, may pangalan, Leslie Bokobo, for instance.
21: Oh, okay.
2: Wala namang insiksimp na ganitong pangalan . Kahit na saan, wala . But how can we prove na itong si Leslie Bokobo nga ang tumanggap nito? Quote-unquote, Leslie Bokobo.
21: Okay.
2: Yun yun.
21: Ngayon, siyempre, ikaw, bilang abogado, meron kang lawyer client
2: relation yeah
21: hindi mo pwede sabihin mga katulad din sa akin, meron akong mga sources ng aking mga storya, no? Hindi ko rin pwedeng sabihin sino yung source ko. Pag ako ba'y umupo sa witness stand or tumayo sa witness seat, am I compelled to reveal my sources?
2: Okay, so far as lawyers are concerned, you can always invoke na hindi po pwede. And there's an attorney-client privilege communication na hindi namin pwedeng sabihin yon. Unless, of course, i-allow kami ng aming kliyente. O kaya merong court order. But usually, the court will not allow that. Hindi will not issue an order for that. Kasi nga, merong, ano yun, privilege communication yan. Ngayon, yung sinasabi mo ba, ikaw, meron ka mga info, intel. Kamukha na sinabi sa'yo kanina, nangyayari na yan sa totoong buhay sa husgado.
21: Yes.
2: Yung mga Lisa, tanong saan galing itong mga information na to? Meron po kaming confidential agent, informant, yan po nagbigay. Sino yan? Hindi po namin pwedeng ibigay yan. Diba? Ganun din tinanong kay Director Matibag before. Meron kaming mga information pero hindi namin pwedeng sabihin kung sino nagbigay niyan. Yun lang yun. However, sabi ko nga, the prosecution, may way pa rin siya how to prove that.
21: Yes.
2: Kasi halimbawa, hindi lang naman yun ang way, Leslie, to prosecute this case. Ang kailangan mo i-prove, halimbawa, itong pangalan na to, ito yung tumanggap. Sinasabi mo na hindi yan pwedeng i-divulge. Pero you have to prove, the prosecution has to prove na itong parent to, pumunta nga ito, hindi to pumunta sa bulsa ni VP Sara. Hindi to pumunta sa, hindi niya tumina sa property. Talagang itong, bawa itong Mary Grace Piatto, 70,000, di ba? Narinig naman natin, panood natin yan. 70,000, ginamit daw, pinang ano daw ata sa medicines.
21: Yes.
2: O, nasan yung medicine? Ganun ka na lang. Nasan yung medicine? O, nasan yung ganyan? Saan nang may 70,000 na disbursement pambili ng medicine? You can prove that. From there, di ba? O, sino tumanggap nito? Kailangan mo lang naman ng bigyan ng ano eh. Leslie, hindi naman reasonable doubt ang kailangan dito. Kumbaga, kailangan mo lang bigyan ng ebidensya o ng information ang Senado para makapag-isip na sila, oo nga, sa kanya nga napunta. Not necessarily na sa kanya talaga na, kasi yung pera na ito, wala namang medicine eh.
21: Oh,
2: kwento okay. Lang yung medicine na nandun sa acknowledgement receipt eh. Nasaan okay. Yung medicine?
21: Eh, nagamit na.
2: Or nasaan yung
21: binigay bilim? Na sa
2: yeah, tao. Pero paano ka bumili ng medicine?
21: Ayun.
2: Diba? There are ways.
21: Ayun.
2: Kaya tayo din, the prosecution has to be careful also. Kasi dapat hindi din tayo pwedeng lax. May 70,000, wala naman nag- merong way yan eh. Hanapin mo yung ano, paper trail.
21: Tama. Attorney Maris, kahapon, well, pinagtatawanan na naman yung questioning ni Senator Judge Robin Padilla dun sa witness, no, si Roderick Wamil.
2: Wamil.
21: No? Parang, ako rin parang tinatanong niya. Kasi every time Senator Robin Padilla questions a witness, parang may halong I don't know how to explain it. Parang it makes you feel parang ang baba ng tingin niya. So tinatanong niya, ikaw ba'y umikot na sa bansa? Opo. Napuntahan mo na ba yung barn? Opo. Alin po doon? Hindi ko po maalala. So parang he's ridiculing the witness, no. Meron siyang sinabi na parang yung kalaban ng Estado, yung mga komunista. Ano masasabi mo dun? Parang meron siyang gusto i-link eh.
2: I think ang point lang siguro dyan ni Senator Padilla is that, di ba ito sa confidential funds para sa ano, sa Department of Education.
21: Oo.
2: Kasi parang ginagamit yan to
21: fight terrorism.
2: Fight terrorism.
21: Oo.
2: Siguro ang point niya dito, itong perang to,

0: magiging presiding officer ni Senator Cheese. Yes. Although wala pa yung ano ha, wala pang decision ng Supreme Court dyan. But I think i-dismiss din ng Supreme Court dyan kasi muta na academic na. And the way Senator Cheese is doing dun sa kanyang pagiging presiding officer, well, we all know that he's really magaling naman.
1: Do you think, Maris, that the senator judges now are doing their work as expected by the public? Kasi, of course, I speak of the biased senators for the vice president. Pero hindi na highlight yung biased senators for the administration. Because they are not as vocal as the ones allied with the Dutertes. How do you size them up, Attorney Maris?
0: Okay. Did you know, diba, I think we discussed this when I first guested here. At this point in time, meron ng alignment yan para sa 2028 election. So, yung pong napapanood natin sa TV ngayon regarding the Senate impeachment trial, umaano na rin yan, humuhubog na rin yan para sa election sa 2028. Ngayon, kita sabi mo, Leslie, kita mo agad kung sino yung... May mga kanya-kanyang biases yan. May loyalty yan. Hindi po natin pwedeng tanggalin yon. Pero at the end of the day, when they decide, kasi nakatingin sa kanila ang tao, Leslie. Diba? So, when they decide, titingnan pa rin nila kung ano yung ebidensya.
1: Ayun.
0: Kung ang ebidensya mo, Leslie, ay malakas, syempre, yung mga taong yan, they will convict. Kung ang ebidensya mo naman ay sobrang hina, paano naman nila i-convict yan? Eh, dinasira sila sa tao sa eleksyon.
1: Tama.
0: Diba? So, kaya nga eh, hindi pwede maging lax ang prosecution. Hindi rin naman pwede maging lax ang defense sa porke yan ang pinag-set, okay ka na. Remember, this is also a court of public opinion.
1: Yes.
0: Kaya nga inuna dito ang Article 4. Kasi sabi, I interviewed the attorney, congressman ko, Renico, before dun sa aming program sa impeachment. Sabi ko, tinanong ko sa kanya, bakit niya mo inunan yung Article 4? Because Article 4 is very simple. And it's like, nakita niya yan, nakita ng mga tao, from ang point niya is from that particular video, we can make a we can have a conviction of VP Sara.
1: Okay.
0: So forget about the other articles that na it's charged namin. Just focus on Article 4 and we have it. Question, ba't kayo nagsusunod-sunod pa? Because we still have to prove na meron pang other articles. And that's also, kahit naman saan naman, pwede naman ganun. Para meron kang, meron kang fallback, di ba?
1: Tama.
0: So yun, yun ang nangyayari po ngayon.
1: Okay.
0: So in the long run, huwag niyo po kayong bibitaw, titignan niyo pa rin. Kasi nakamatsyag nga ang tao, baka pag talikod natin, iba na nga maging takbo ng ano, di ba? So we don't know.
1: Oo, sige. Attorney Maris, we'll be back. Magbe-break muna tayo. Meron pang mga ibang questions. We'll be back.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabi Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement. From PBS,
10: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto.
13: Serbisyo,
12: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
13: Bagong Pilipinas.
12: Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1.
13: Radyo Pilipinas.
12: 738 AM.
2: Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ngayon ay 9:34 na ng umaga with my special guest, Attorney Mariz Manalo. Bago natin siyang balikan, meron tayong live report muna mula kay Mary Bastasa. Bilang ng mga Pilipinong may trabaho noong Hunyo, tumaas ayon sa Philippine Statistics Authority. Si Mary Ann Bastasa ba o si J. Mark? Si Mary Bastasa.
14: Radyo Pilipinas.
15: Report. Leslie, nadagdagan ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong buwan ng Hunyo ayon niya sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa pinakauling labor force survey, umabot sa 95.1% ang employment rate o katumbas ng nasa higit 50 milyong Pilipino na may trabaho sa bansa. Ito'y dagdag na 1 milyong employed mula Mayo at 184,000 naman kung ikukumpara sa parehong buwan noong 2025. Samantala, bahagyang tumaas naman sa 4.9% ang unemployment rate mula sa 4.8% noong Mayo. Habang ang underemployment o yung bilang ng mga manggagawang kulang sa oras o hindi sapat ang kita ay tumaas din sa 12.1%. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na may pinakamalaking pagtaas sa employment mula sa nakalipas na buwan ay ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale at retail trade at pati na ang education sector. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Mula kay Mary Ann, magpunta naman tayo sa isang live report din galing kay J. Mark Dagala. Dalawang pulis Caloocan arestado sa ikinasang operasyon dahil sa ilegal na pagbebenta ng baril. J. Mark?
14: Radyo Pilipinas. Report.
16: Anong Leslie, kalabos ang inabot ng dalawang aktibong pulis Caloocan sa ikinasang bypass operasyon ng kanilang mga kabaro dahil sa muna'y ilegal na bentahan ng baril sa Rinas Compound, Barangay 5, Caloocan City. Ang mga suspect ay may ranggong police staff sergeant at police master sergeant na kapwa na katalaga sa Caloocan City Police Station. Ayon sa PNP, isinagawa ang operasyon dakong alas 5:30 ng umaga ngayong o kaninang alas 5:30 ng umaga kung saan isang sibilyan ang nagsilbing pusir buyer. Nakumpiska sa mga suspect ang dalawang PNP issued na 9mm pistol caliber 38 revolver at 12-gauge shotgun. Mga bala, marked money, dalawang cellphone at dalawang motosiklo na ginamit sa transaksyon. Dahil dito naharap ang mga pulis sa kasong pagdamag sa Section 28 at 29 ng Republic Act 10591 ng Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Nasa Caloocan na pulis ang suspect para sa kulang dokumentasyon at inquest proceedings. Inaasahan namang magpapatawag ng punong balitaan si PNP Chief Police General Jose Melencio Dartates Jr. mamayang hapon kaugnay sa iba pang detalye ng naturang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Bago natin balikan si Attorney Mariz Manalo, meron lang tayong isang public service announcement. Pansamantalang suspendido ang bentahan ng 20 pisong bigas sa mga lugar na walang pasok at trabaho dahil sa masamang panahon. Samantala, muling isa sa ilalim sa yellow alert status ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP ang Visayas Grid mamayang hapon. Ito'y dahil sa nananatiling manipis ang supply ng kuryente sa naturang grid. Batay sa abiso ng NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Magbalik na tayo kay Attorney Maris Manalo. Attorney Maris, merong pinag-usapan yung pag-withdraw ng pera. Malaki pong halaga yun eh, no? Hindi ba? Bakit ito'y may pera naman sa loob ng bangko eh. Why is that questionable?
0: Which money ba? Anong withdrawal?
1: Hindi ba merong parang million-million na inilabas or whatever? Merong parang ganun na questionable ang transaction eh.
0: I don't know that yet, but I think baka ang gusto mo itanong dito,
1: Leslie. On a general rule, why is that a red flag?
0: Okay. Baka sige. Ito yung tinatanong mo na naubos ng 11 days. Ayun, ito ba yun? Okay.
1: Oh.
0: May confidential funds. Number one, meron tayong isang high-ranking public official, for instance, si VP Sara.
1: Yes.
0: Meron po siyang confidential funds, di ba? So, itong confidential funds na to, public money to eh. So, public money, ano po ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nito, pag nagkaroon ka ng disbursement dito, dapat i-account mo.
1: Yes.
0: Diba? Pag in-account, ibig po sabihin na i-account, eh sa ano ba dinala itong mga ultimo kahit piso, dapat po ganon. Ganon po yung general rule at dapat yun ang principle ng paggamit ng pera ng gobyerno. Dapat duly accounted for. Ultimo piso, dapat yan naka-account kasi hindi po yan pera natin, kundi pera yan ng taong bayan.
1: Okay.
0: Ngayon po, yung dun muna tayo sa sinasabing ang bilis na ubos.
1: Yes.
0: In 11 days na ubos. Ang defense dito, sabi niya, question, tinanong niya yung si auditor.
1: Oo.
0: Sabi niya, is there a prohibition in the circular na kailangan mo lang gamitin ito for some time? Or meron bang prohibition dyan kung kailan mo kailangan ma-spend to?
1: Oo.
0: Sabi niya, wala naman po based on the documents. So, kuha mo na agad yung defense. Ang ibig sabihin niya, wala naman palang prohibition dyan eh. So, ligtas kami doon. Well, technically, if you have to look with the documents, probably, yes.
1: Yes.
0: But again, this is a public, you are dealing with the court of public opinion. So, hindi lang po ito yung, ligtas na ako. Kung nasa osgado ka, probably.
1: Uh-oh.
0: Eh, pero hindi nakikinig. Parang ang bilis nyo naman na ubos yung pera.
1: Oo.
0: Pero sabi niya, may pinaggamitan. Diba? May pinaggamitan. Wala pa naman tayo doon kasi wala pa naman na-present ang defense doon. Pero ito yun, Leslie. Ito rin yung gusto kong malaman ng taong bayan, yung mga nakikinig at nanonood sa inyo.
1: Yes.
0: Na misuse, misappropriation ng confidential funds, ito po ay bakit ba impeachable offense yan? Saan papasok yan sa mga impeachable offenses na provided ng ating constitution?
1: Yes.
0: Under po dito sa inilabas ng prosecution, ito po ay papasok sa culpable violation of the constitution, sa graft and corruption, at saka sa betrayal of public trust. Number one dito, ang pinaka-importante ito yung betrayal of public trust. Why? Ang ating pong mga public officials, especially high-ranking officers or official na merong binigyan ng batas ng pagkakataon na magkaroon ng confidential funds, malalaki ito, ha? Large sums ng mga confidential funds po na ito.
1: Millions yan.
0: Yes. So, pag ito po ay hindi ginamit sa tamang paraan, like for instance, paano mo maipo-prove na hindi ito ginamit sa tamang paraan? Hindi ka nag-account eh.
1: Ayun.
0: Wala kang accountability. May mandatory accountability yan. Second, ginamit mo yan sa mga questionable paraan o disbursements. Number three, nag-submit ka ng mga falsified documents na ito palang mga ito, nag-liquidate ka nga pero mga false yung mga sinubmit mong documents. That's one thing. At hindi to pumapa, yung hindi ka nagko-comply do sa ordinary audit at verification mechanism. Pag po yung mga yan na-approve ng prosecution, pumapasok po dyan na meron po kayong betrayal of, merong betrayal of public trust na nakumit yung public official na yon. Bakit naman ganon? Kasi public office is a public trust. So pag binigyan ka ng government money, 'di ba? You have to spend this for a lawful and public purposes. Kung ano yung sinabi, kung par inappropriate, kung para saan yun, dun mo dapat gamitin yon. Ang nangyari kasi, Leslie, I think this is the first time na nagkakaroon pa lang ng trial regarding the confidential funds.
1: Ayun.
0: Kasi ginagamit ito before. I don't know ha, pero may mga naririnig-rinig tayo. Ang confidential funds kasi before, hindi yan sinasubject sa account. Meron nga. Kasi sinasabi nga nila, gusto, confidential yan eh. How can we, ano, diba? How can we...
1: Yun ang sasabihin ko nga sa'yo eh. Confidential funds ito. Wala akong kailangan explain sa inyo.
0: But
1: kasi
0: this is,
1: yun ang aking mandato eh.
0: Yeah, that is wrong.
1: Ayun.
0: So, parang confidential funds yan, hindi mo yan. Eh, meron. Ba't ka in-audit?
1: Tama.
0: Ibig sabihin meron, but you have to comply. Meron pa rin yun. Kasi public money to eh.
1: Tama,
0: ibig mo bang sabihin... pag confidential funds, hindi ka na pwedeng i-audit. Question, bakit si Binay, si BPBI, hindi nila ginanyan, hindi nila, kasi hindi naman nakarating sa impeachment trial si BPBI. Bakit si President BBM, hindi nyo ganyan? Kasi hindi naman po siya akusado rito.
1: Ayun.
0: Okay, so, minsan medyo magpunta lang tayo sa basics, sino ba yung nakasuhan? So, siya doon naman tayo fumoko sa kanya. Okay, so pag confidential funds ba ito, wala na, hindi na ito subject sa ganun. Hindi, meron pa rin, kaya nga may audit
1: Parang ring freedom of expression, merong hangganan. You cannot abuse your freedom of the press or freedom of expression kasi meron ka rin dapat responsibilidad. Hindi basta-basta pwede ka magsabi kung ano-ano, no? Marami sa atin na lumalabag sa freedom na yan. At marami rin nag-aabuso ng confidential fund. Meron pang isang aspeto, Attorney Maris, yung meron kang pondong hawak tapos hindi mo ginamit. Ang translation doon, hindi ka nagtatrabaho eh. Hindi,
0: yes.
1: Di ba? May ganun.
0: Meron pa din. Meron kang pondo. Bawa, ito para sa pagpapagawa ng multipurpose hall mo.
1: Yes.
0: Ginamit mo sa ibang project.
1: Naku.
0: Technical malversation po yun. Hindi pa pwede. Kasi ano yan eh, may kanya-kanyang paggagamitan yan. Diyan mo gamitin yan.
1: Specific
0: diba?
1: Dapat. Oo.
0: Ngayon, hindi pa, pero kailangan kong gamitin yun para sa ano eh, sa isang project kasi mas kailangan yun ng tao. Hindi po pwede yun. Technical malversation. Kahit sabihin pang gano ka-holy or ka-godly yung purpose doon, hindi po pwede kasi magkakaroon nun. Magkakomit ka ng ano, ng offense dito. Diba? Just like, you know, yung itong nangyayari ngayon, hindi medyo nakaka-isang witness pa lang 'to na ipepresent nila.
1: Oo.
0: Kaya hindi pa
1: natin
0: nakikita. You have to wait kung paano 'to pagtatagni-tagniin ng prosecution na paano nila kasi pinupoint na ng defense, meron ba based on the documents na yung perang ito ay pumasok sa ginamit ni VP Sara? Ano sagot niya na wala po? Yes, pero sasagutin niya ng prosecution, wait and see. Kasi meron niya na itong parent to na sinasabi niyong dinisburse para sa gamot, wala namang gamot.
1: Ayun. Ito, Attorney Maris, stupid question from me. 11 days ginamit yung 125 million. Kung yung ba'y ginamit in 111 days, hindi ko questionin yan.
0: It's not a matter of ganito nga yun eh. Kung sabi nga yun ng witness, 'di ba? Wala naman ng prohibition diyan kasi tinanong niya ng defense, meron bang prohibition? Meron man nakalagay diyan kung paano gagamit, ilang araw gagamitin niyan. Syempre, pag lawyer kayo, you know what to ask, 'di ba?
1: Yeah.
0: Defense kay wala po. So based from the documents, walang prohibition, wala po. Okay, fine. Settled ka doon. Pero hindi lang naman yun ang puntos nun, hindi naman yun, ang kaso naman dito is hindi yung whether or not ginamit mo yan in 11 days eh. Hindi yun. Ang kaso dito, saan mo ginamit yan?
1: Ayun.
0: At kung na-liquidate mo yan, at kung merong kang proof na ito nga, na pagka-liquidate mo ay tama, wait, baka mamaya meron kayong falsification dyan, di ba? Baka mamaya wala naman palang taong ganyan. Pero sa tatanong nila, Eh, itong si David, kasi di ba parang pinalalabas itong si Grace, si Mary Grace Piatos, ganyan-ganyan. Eh, paano kung wala naman talagang Mary Grace Piatos? Meron niya mga tinatawag na intel. Oo, hindi nga yan yung, bawa, Leslie Bacobo alias Totoy Bato. May mga ganon. Bawa si Tot. Mga ganon yun eh.
1: Bato pa talaga ginamit mo ah.
0: So, ibig sabihin, merong, hindi naman biglang nalang tawag ito Totoy Bato. Kanino mo nare-refer to, di ba? Merong ka dapat na, you know, doon mo yan pagtatagnin. Nakikita yan ng mga senator judges. O sige, ayaw. Sino si Mary Grace Piatos? Kung hindi nyo ito kayang ipakita sa tao, o paano mo ito ipoprove na merong tao existing na ito na alias to? Nasaan yung tamang tao? Kahit hindi mo nabigay sa akin yung tamang tao, pero ano yung proof mo na itong Mary Grace Piatos na to is really an existent person? Na yes. Meron talagang ganito. At hindi lang ito gawa-gawa nyo. Okay, alias to. Fine, alias. Pero pag sinabi mong alias, may tamang pangalan. Nasaan yung tamang pangalan? O huwag mo sabihin, fine, bawal, confidential yan eh.
1: Uh-oh.
0: Pero ano yung pwede mo i-prove sa akin na buhay ito? Diba?
1: Kung wala talagang Mary Grace Piatos, anong ibig sabihin?
0: Yung sinatawag na ano, yung tinatawag na falsification ka na nun.
1: Kung meron Mary Grace Piatos pero iba ang pangalan.
0: Hindi, okay lang yun, alias
1: okay lang
0: yun eh.
1: Okay lang yun.
0: Kasi tinanong din yan kahapon Yung bang paggamit ng alias allowed? Sabi naman nung auditor, hindi ko naman ho ano yan eh. Parang hindi ko nasakop yan.
1: Oo, tama.
0: Diba? Ako nag-audit lang ako.
1: Tama.
0: Siyempre nakita ko, nung nakita mo yun, anong napansin mo? Siyempre sabi nga niya, parang mga kakaiba to, but parang kahina-hinala. Yun ang gusto itanong nung, yun ang gusto i-point nung nagtatanong. Did you try to verify? Sagot na naman niya. Eh, base po sa mandato ko, hindi ko naman po trabaho yan na mag-verify.
1: So, delikado pag wala silang maiproduce na Mary Grace Piatos.
0: They have to prove, ganito yun eh. Leslie,
1: the existence, yes.
0: The prosecution must do something about it.
1: Yes.
0: Okay? Huwag siya mag-rely sa defense. So, kailangan i-prove ng prosecution na itong Mary Grace Piatos na ito is really a non-existent person.
1: Oo.
0: Kahit sabihin mo na wala naman talagang Mary Grace, admitted, everybody admits na wala naman talagang Mary Grace.
1: At hindi lang Mary Grace Piatos,
0: may
1: iba pa.
0: Pero aliases yan eh. You have to prove, the prosecution has to prove that this, even this, the person behind, the persons behind these aliases ni Mary Grace Piatos, blah, blah, blah, blah, eh wala talaga. How? I think, sabi, ito, napunta kay Mary Grace Piatos itong gamot. Nasaan yung gamot? Asan yung paper trail mo?
1: Ayun.
0: Diba? Hindi man pwedeng basta ganun na lang.
1: Hindi, nakakatawa nga, no less than Senator Bato de la Rosa, sabi niya, may mga Mary Grace Piatos sa Davao, may pamilya yan eh. But, of course, we know why he's saying that. Anyway, bago tayo magpunta sa public service announcement, hihingi ako ng isang parang lecture words from attorney, kasi marami sa ating mga nakikinig at nanonood sa programang ito, they really don't, from a layman's point of view, what really is going on in that courtroom, which is the Senate Impeachment Court. On a summary basis, Attorney Maris, for your last words also, how would you summarize this?
0: Okay, yung pong proceedings na nangyayari in the past few days, as what I said a while back, ito po ay patungkol sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Ito po ay patungkol sa alleged na misuse at misappropriation ng confidential funds ni BP Sara noong siya po ay nasa office of nasa Department of Education na tumatayo bilang education secretary, at yung isa naman po ay patungkol sa office of the vice president. Ngayon po pinuprove po dito sa nangyayari ngayon na yung mga itong confidential funds na po ito na binigay sa kanya, okay, in so far as office of the vice president is concerned, it's worth 500 million. Yun lang po yung amount.
1: Yes.
0: Doon naman sa DepEd, yung 112.5 million. Okay.
1: Yes.
0: Ang pinuprove po ng prosecution dito na meron ngang hindi tamang paggamit nito. Hindi tamang paggamit at ito ay misappropriate. Kumbaga, yung pondo na to na para sa confidential funds ay hindi ginamit pa as confidential funds at ginamit lamang para sa personal use.
1: Ayun.
0: Yun lang yung point ng ano dyan eh, ng prosecution. Kaya po nakikita nyo, pinapalabas nila na parang improper, irregular yung mga audit. Kasi yes, yun yung kailangan nilang i-prove eh, na merong ano eh, na merong misappropriate tsaka misuse nung confidential funds. Syempre, kung yung confidential funds mo hindi mo properly na liquidate, may mga issues sa COA, eh ibig sabihin there was misuse. The presumption is hindi mo ginamit yung sa tamang paggamit. Kamukha nga na ikinuwento ko sa inyo kanina, ultimo piso, kung galing yan sa kaba ng bayan, dapat i-appropriate mo. I-liquidate mo, explain mo saan to nang galing. Para sa petty cash mo sa opisina, meron kang petty cash na 50,000 o 10,000 pesos every week. O saan mo ginamit to? Transferred ka nung kami sa office, ha? Ito ginamit to ni ng staff mo. Ito yung resibo ng bus, nakaganyan po yan. Kasi hindi mo po pwedeng basta hindi na lang sila mag-liquidate kasi mawiwili yung mga tao mo. Yes. Ganon din po yan. Pag hindi sila nag-liquidate, kaya nga po tayo may COA. Kaya para yung mga gumagamit ng pera ng taong bayan, alam nila na hahanapin ang COA yan. E paano kung wala ka namang ma-submit? Diba? O, ibig sabihin nun, the presumption is, hindi mo yan ginamit sa tamang paraan. There was a misuse for the use of public funds. Second, kung na-establish mo na yan na may misuse, hindi mo ginamit, the presumption is, misappropriate mo yan.
1: Yes.
0: Ibig sabihin na misappropriate is that, ginamit mo yan sa personal na pang-personal mong bagay at hindi mo ginamit yan in accordance with what it was appropriated for. Like, for what? For confident, for intel. Diba? Okay. So, yun yung pinuprove po dito. Eh ngayon, attorney, saan mapapasok yan? Ano bang grounds yan sa Constitution para ma-impeach si VP Sara? Ang number one pong pasok na pasok to dito is betrayal of public trust. Again, go to the basic. Pag binigyan ka ng pera ng gobyerno para gamitin mo para sa purpose kung saan ito papagamitan, kailangan mo yung iayos, i-liquidate, para hindi sabihin ginamit mo yan sa iyong pansariling pangangailangan. Pag hindi mo ginamit yon, hindi mo yon wala kang proper liquidation at mali-mali yung iyong COA audit, ibig sabihin, the presumption is, ginamit mo po ito sa iyong personal. Pag ginamit mo sa personal mo yan, mali po yun. Kasi nga, ikaw ay, naku, nakikinig sila sa atin, no? Kasi nga, ikaw ay gumagamit, kasi nga ito ay public funds to.
1: Yes.
0: Kailangan gamitin. Kailangan para sa taong bayan. Ano ba yun? Intel na ano? Hindi naman namin hinihingi ko ni intelligence eh. We're not about it. We're just asking, I mean, the taong bayan is would want to know kung ito ba ay ginamit mo sa tamang paraan. Again, baka mga nakikinig sa atin ha, hindi po tayo nang hihingi ng intelligence kung ano yung binigay nila Mary Grace. Hindi po tayo, ang gusto lang natin ma-establish dito kung yung sinasabing pinagamitan nito ay may proper accounting. At that is, kaya po nandiyan ang mga COA. Yun lang.
1: Okay. Well said, Attorney Maris Manalo. Maraming salamat sa iyo sa susunod na ating pag-imbita dito. Maraming salamat. That was Attorney Maris Manalo. No, I will say goodbye now and thank you to the RP Public, Radyo Pilipinas technical team, si Jo Marie Refarial, si Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mark Bukiron, Mary Ann Milios, and executive producers Christopher Tirambulo and Tess Ramirez. I'll see you tomorrow. God bless you and God bless the Philippines.
17: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Philippine Standard Time. 9:57.
20: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
19: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan na ang batas na nagbibigay kapangyarihan sa Department of Education na pumili ng paraan sa pagtuturo ng basic education. May balita si Alvin Baltazar mula Malacanang.
20: Radyo Pilipinas, report!
21: Ganap ng mataas ang panukala na nagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan sa Department of Education para pumili ng pinakaangkop na paraan ng pagtuturo sa Basic Education Curriculum. Layo ng Republic Act 12322 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas flexible at epektibo ang pambaraan ng pagtuturo sa mahalagang subjects gaya ng matematika at agham. Amendment ng bagong batas ang Enhanced Basic Education Act of 2013 kung saan ay mandatory ang paggamit ng spiral progression approach sa pagtuturo. Lumabas kasi sa pag-aaral na hindi napatunayang epektibo ang parang ito sa pagpapataas ng kasanayan ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng RA 12322, target ang pinakamainam na pamamaraan ng pagtuturo at disenyo ng curriculum na masangkop sa kakayahan at pangangailangan ng mga estudyante. Itinatakda rin ng batas ang pagsusuri sa curriculum at istruktura ng pagtuturo kada 5 taon para matiyak na ito ay nananatiling epektibo. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: House prosecution, double win sa kanilang motion sa Senate Impeachment Court. Si Melanie Baldos Reyes sa detalye ng balita.
20: Radyo Pilipinas, report!
22: Bigyan ng Senate Impeachment Court ang 2 procedural motion ng House prosecution team sa nakalipas na paglilitis. Kaugnay ito ng pagkilala sa mga nakaraang pagdinig ng kamera at sa paglilipat ng exhibit markings para sa bahagi ng affidavit ng umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero na ang 2 desisyon ay hindi nangangahulugan na tinatanggap ng korte ang katotohanan ng mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte o ang admissibility at weight ng mga nasabing ebidensya. Sa unang utos, pinagtibay ng korte ang motion para sa judicial notes sa formal na pag-iral ng mga pagdinig ng House Committee on Good Government at Public Accountability at ng House Justice Committee. Sa hiwalay na pa siya, itinanggi ng korte ang apela ng defense team at pinapayagan ng ang prosecution na ilipat ang exhibit markings mula sa provisional copies patungo sa certified true copies ng affidavit ni Las Cañas. Lumalabas ang nasabing affidavit sa testimonya ni NBI Director Melvin Matibag bilang bahagi ng open source investigation. Kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Yellow alert muling itataas sa Visayas Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Si J. Mark Dagala sa kanyang live report.
20: Radyo Pilipinas, report!
16: Muli nga ang isa sa ilalim sa yellow alert status ng National Grid Corporation of the Philippines, ang Visayas Grid mamayang hapon. Ito ay dahil sa nananatiling manipis na supply ng kuryente sa naturang grid. Batay sa abiso ng NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nabatid na 4 na planta ang bagsak habang 13 naman ang planta na gumagana sumalita sa derated capacity so kapos sa supply ng kuryente. Kagabi, lalo pang numipis ang supply ng kuryente at kaya't itinaas pa ito sa red alert status at kinailangan din magpatupad ng rotational brownout. Sitwasyon naman dito sa bahagi ng Kapuklame, bumubuhos ang napakalakas na ulan sa mga sumandaling ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: At sa pangwakas na balita, 9.5 billion pesos na Meralco refund panalo ng mga consumer ayon sa isang mambabatas. Mula kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
20: Radyo Pilipinas, report!
23: Itinuturing ni FPG Pambaybayan Juan Portalis, Representative Brian Po na malaking tagumpay para sa mga consumer ang utos ng Energy Regulatory Commission na i-refund ng Meralco. Ang humigit kumulong 9.5 billion pesos na sobrang singgal sa kuryente sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay Po, tugon ito sa House Resolution No. 1126 sa kanyang inihain upang mapabilis ang pagbabalik ng sobrang nakolektang bayarin sa kuryente. Sa pagdinig ng House Committee on Energy, una ng inunukahin ng Meralco na isauli ang mahigit 100 bilyon sa loob ng 36 na buwan. Ngunit sabi ni po masyadong matagal ang 3 taong paghihintay para sa perang hindi naman dapat nakolekta. Anya, mas makabubuti sa mga consumer ang naging desisyon ng ERC na pabilisin ang refund at dagdagan pa ang halagang isasauli. Tiniyak din niya na ipagpapatuloy ng kamera ang oversight nito upang masiguro maipapatupad ang refund at mapangangalagaan ang kapakanan ng mga gumagamit ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: At yan po ang mga balita sa oras na ito. This is Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
24: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
25: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
24: Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo! Publiko.
26: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Labing standard time, 6 na minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.

0: Metro Pilipinas, Hotline 1-3-2-6.
1: Hello there! Gandang umaga po, mga cybercadas! It's Thursday, Webes na naman po, mga kababayan, mga cybercadas. At alam nyo na ang ibig sabihin yan, di ba? Oras na naman para maging cyber safe. At sino pa ba makakasanaan naman natin dito? Walang iba kundi ang Cyber Crime Investigation and Coordinating Center. Walang iba po ang gwapo at napakasipag na Executive Director Yusek Aboy Paraiso. Magandang araw. Good morning sa iyo.
2: Magandang good morning, Kuya Kiko. Maniniwala na sana ako may gwapo pa, pero
1: ayaw mo maniwala.
2: Alam mo naman ako eh. Galing mo lang ako. Pag sinabi mo maniniwala na ako, Kuya Kiko.
1: Eh, sumisip-sip lang.
2: At syempre, magandang good morning din sa atin, yes, sa inyo, sa ating mga cybercadas. Ready na ba tayong magbigay ng mga bagong impormasyon para maprotektahan lalo ang ating mga kababayan sa lahat ho ng uri ng mga cyber harms. Kailangan labanan natin yan.
1: Yes. Ano nga bang pag-uusapan natin ngayon, Yusek Aboy? Kasi last week, umikot ang talakayan natin sa mga yung threat,
2: monitoring,
1: at mga fake news. Minsan na kami naapektuhan, mga nasa media, diba? Yusek Aboy?
2: Eto kuya, maraming feeling ko. Feeling ko maraming makaka-relate dito. Ang pag-uusapan natin today, consumer fraud. Okay. Tamang-tama ito, Kuya Kiko, lalo't lalo ng ilang tulog na lang, double digit na itong 8-8 sale.
1: Nako po.
2: Ready na ba yung mga wallets nyo at saka mga shopping platforms nyo, diba? Sa iba't ibang mga platforms. Kaya sa Cybercadas, bago mag-add to cart at check out, subaybayan muna ang aming talakayan para hindi maging bato yung pinamili nyo online.
1: O kaya ibang mga produkto ang nandoon. Yep. O kaya kung ano-anong nakasili, di ba? Kaya ano nga ba ito?
2: Bato nga. Okay, Kuya Kiko.
1: Ano nga ba itong mga tinatawag natin na consumer products and services fraud?
2: Marami ho yan. Noong Pasko, kapanahon ng Pasko, Kuya Kiko, ang number one na uri ng consumer fraud, frauds in general, is yung shopping fraud. Ibig sabihin, kasi dahil Pasko, parang yung 8-8 ilang, maraming nag-a-add to cart, maraming namimili dahil tayong mga Pilipino, syempre, pag Pasko, generous, inaanak, no? So, maraming uri ng shopping scam. At kaakibat nito, yung delivery scams. Yung parcel scams. Yan ang mga pag-uusapan. So, yung sa shopping scam ho, halimbawa, nagbabrowse ka sa Facebook mo, Kuya Kiko.
1: Okay.
2: Nagbabrowse ka sa TikTok. Okay, nagbabrowse ka kung saan. Makikita ka, promo. Buy one, take ten. Sino ba naman ang hindi?
1: Pang-engganyo kasi nitong mga nagbibentang itong online. Sige.
2: Or iPhone. Or Samsung na latest model na flagship. 80% discount. Saka ba?
1: Talagang kung maienganyo ka doon sa kanilang presentation. Pero sa inyo bang record ngayon, Kuya Aboy, Yusek, ilan na nga ba ang na-receive na complaints ng complaint itong ating cybercrime complaint center?
2: So right now we're dealing with around umaabot na tayo sa 3,000 calls a month. Ito na kasi napapaiting. Syempre kailangan natin pagpasalamatan yung mga kaibigan natin sa both sa media at saka sa mga tumutulong sa ating mga private sector partners natin nagkakaroon ng relevance. At 60% doon sa 3,000, consumer fraud, Kuya Kiko.
1: Ba? Malaking bulto din yan pala, no? Yung nagawa na ninyo sa inyong effort dyan sa mismong complaint center.
2: So, malaking bulto dyan yung mga nagpapa-advance payment tapos sumusunod sa yung non-delivery nga, yung delivery fraud natin. At meron din yung mga fake sellers. Kayo ka talaga.
1: Mga fake sellers at yung mga nagbebenta ng counterfeit goods. Ito nga.
2: Kaya nagagalit yung stage mother kung si Aya makalma eh.
1: Mother. Ay, stage mother tuloy.
2: Kasi pag yung mga isa-isahin natin itong mga yung mga scams na ito, no? Unahin na natin itong advance fee. Ito yung mga parang i-ghost ka pagkatapos mo magbayad. So, halimbawa, yun nga. Ang pang-inganyo talaga nila, Kuya Kiko. Laking discount. Ano ba? Ang laking promo. Mm-hmm. Ay, syempre, ikaw naman. Ay, imbis na isa lang ang bibilang ko, makakabila ko para sa 10 pagbibigyan ko. Diba?
1: Oh.
2: Eh, sabi nila, makukuha mo lang to pag may advance payment ka. O kaya may, ang tawag nila dyan, hindi, kung hindi advance payment, yung reservation fee.
1: Ah, doon na tumatabo kaagad itong mga scammers, ano ha? Ay, sige nga, may mga case din ba tayo na tulad nito mga false advertisement, lalo na yung ilan nating mga kababayan na mabilis mabudol dahil yun sa mga enticing, magandang ga-promo, lalong-lalo na sa presyo, ano? Number one, presyo kasi, di ba, yung sa Kaboy?
2: So, yan, gaya ng karamihan ng consumer forums, ang mga warning signs yan, Kuya Kiko, pag masya... Alam naman na dito. If it's too good to be true, ay lak na. Magduda na kayo, CyberCads. Baka naman. Magduda na kayo. At saka, sige, Kuya Kiko.
1: Ano nga, Bob. So, yun nga yan. Kung maraming mga false advertisement, kasi nga, maganda. Kanilang isinusulong. Lalo presyo.
2: Yung o kaya produkto, promo.
1: At saka yung mga produkto, papaano nga ba yung operation nila at nang maintindihan ng ating mga kababayan?
2: So, no? Yeah, ito. So, ito yung pattern nila. Mag-advertise.
1: Okay.
2: After mag-advertise, syempre, may inganyo ka.
1: Mm-hmm.
2: Pag nainganyo ka, pag nag-advertise sila, hindi ka dun magtatransact. Ano ba, in fairness dun sa mga social media platforms, hindi sila dun nakikipag-usap, hindi sila dun nagtatransact. Ang ginagawa nila, pag klinik mo yung link ng advertiser, dadaling ka sa outside website. Red flag number 2. Red flag number 1, too good to be true.
1: Okay.
2: Red flag number 2, dadaling ka outside outside the platform. Mm. So, ibig sabihin, pupunta ka sa mga websites. At sa website na ito, Kuya Kiko, hindi lang basta yung advance payment ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan din natin, phishing.
1: Ibig sabihin nun, yung phishing na yan, hindi yung namimingwit.
2: Hindi yung namimingwit. Hindi yun.
1: Technically, iba yon doon sa ginagawa ng mga mangingisda. Similarly, parang ganun na. Pero ano ang phishing na yan?
2: Ang phishing na yan, hinihingi yung pangalan mo, birth date mo, address mo, contact number mo, pangalan ng asawa mo, pangalan ng nanay mo, pangalan ng tatay mo, minsan pati pangalan ng aso mo, tinatanong
1: na
2: rin.
1: Lahat na impormasyon.
2: Oo. So yan, nangyayari yan, yung information natin, kusa nating sinusurrender. Yan yung unang pagkatalo natin.
1: Mm-hmm.
2: Dahil yung information natin, binibenta rin yan eh.
1: Oo nga. Yung diba? Mga data mining na tinatawag, binibenta. Naku, lalong-lalo na doon sa mga malaking kumpanyang may gamit sa kanilang, similarly, mga promotions sa pagbibenta ng products. Mm-hmm. Pero, yung Psych Aboy, may mga hackbang na ba ang CICC dito together doon sa, makasamahan nyo, siyempre, mga online shopping platforms?
2: Yep.
1: Oo. May na-implement na ba na dagdag na security and screening na upang maisama doon sa paghahabol nyo ng mga fake sellers na yan? Siyempre, kasama, magkasangga dapat yung mga shopping platforms, na yan, online shopping platforms.
2: Tama, Kuya Kiko, no? Because of the Internet Transactions Act, nagsama-sama na ho, hindi lang ang CICC, pati ang DTI. Department of Trade and Industry.
1: Ayun.
2: Kasama na rin ang BSP para sa mga online payment systems.
1: Mm-hmm.
2: Para paigtingin at bigyang i-execute yung batas ng Internet Transactions Act natin. Ang sinasabi mo noon, Kuya Kiko, DTI, ikaw, bantayan mo yung mga shopping platforms. Okay. Ikaw, BSP, bantayan mo online payment platforms.
1: Mm-hmm.
2: CICC, tsaka yung mga law enforcement, bantayan nyo yung mga cyber criminals dyan. So kami ho, sa pakikipagtulungan yung DTI and BSP, babalik na naman tayo doon sa threat monitoring center natin. Meron silang upuan doon. Para sila mismo naghahanap ng mga online fake sellers or kaya mga... Kasi may complaint center na si DTI para doon sa mga... Naglalagay doon sa mga online payment markets natin. Like Shopee, Lazada, baka naman, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Shopee, Lazada, tsaka iba't iba mga online payment markets natin. Kami naman, no, tinitingnan natin yung mga fake sellers within those accounts and yung mga sa ibang mga platforms pa.
1: Mm-hmm.
2: So, yun yung trabaho natin, Kuya Kiko. Pinaigting na pagmamonitor not only do sa mga platforms but also the fake sellers.
1: Ayun, mga kababayan, ginamit na salita ni Yusek Aboy, pinaigting, pinatindi ang kanilang trabaho para makapagsilbi sa inyo. mga scambuster na katulad ni Yusek Aboy sa kanyang team, ha? Mga cyberkadas. Yeah. Pakinggan nyo. Ano naman po ang may bibigay mong tips, Yusek Aboy, para hindi mahulog sa mga pambubudol ng mga false advertisements?
2: So, unang-una ho, like I said, yung babalik tayo. So, nilayout na natin. Red flag number one is too good to be true. Red flag number two, dadalhin ka sa outside platform if you fish ka.
1: Ililipat
2: so, ililipat ka. That's red flag number two.
1: Yan ang tawag niya, link, ano?
2: So, madalas yan. Okay. Kuya Kiko, kahit CyberCads, punta kayo sa social media platform nyo. May sponsored link na, na ang iPhone na 80% discount. Or kaya kahit anong gusto mo yung ano, panigurado ko sa inyo, hindi kayo mananatili sa either sa Facebook or sa TikTok. Lalabas kayo niyan. Yan yung red flag number two. Pag sa TikTok market kayo, medyo safe kayo dyan. And, so, ang red flag number three, kuya, para makaiwas ang ating mga kababayan, may pressure. Ang promo na to ngayong araw lang, pag hindi mo in-avail to, mawawala to. Hindi na 80% discount yung iPhone mo or yung Samsung mo. Pag hindi mo in-avail to, hindi na buy one, take 10. Buy one, take one na lang. So, may pressure na.
1: Meron pang camp. May pang come on na, may pang pressure pa para mag ikaw ay mag-react kaagad. Dahil diyan eh kinakailangan maging mapagmatsyag, maging matalino. Paano ba maging matatalino kung ang ano bang maititip mo doon sa matalino nga na pero na bubudol pa rin.
2: Ito Kuya Kiko no, whether it's nakita mo sa sarili mo or parang inaalo ka kasi meron din yung mga online fake sellers or yung mga natin na tinatawagan ka or yung mga telemarketers ng panahon natin at saka yung mga nagka-text, may offer kami.
1: Is this Kiko Flores or Yusek Aboy? Yung mga paganda.
2: At ang sasagot ko, Kuya Kiko, okay lang maging snap mga cyberkadas. Okay lang na hindi kayo pumayag sa one time ko nung offer nila. Okay lang to take time. Na lalong-lalo na, okay lang to verify yung mga vendors. Check nyo kung legit ba yung vendors at saka yung mga reviews nila. Dahil sa ganda ng mga ating technology, madami na tayong nagagaya na ngayon, laging suriin yung bawat sale, yung bawat vendor, at saka bawat item. Baka naman kasi, tama naman, iPhone. Pero ang spelling ng iPhone, I-P-O-N-E. Kula.
1: Doon ka na mag-ganon.
2: So, yun na nga. Kailan talaga, we have the means. Ang gusto ko lang sabihin, Kuya Kiko, we now have the means to verify. The same technology that's being used by criminals to scam us, yung same technology na pinapayagan din tayo, checking ko muna. I-verify ko muna.
1: Palaging isipin na mag-check ka agad kung yung nabanggit mo maging snub, gagawa ko yun. Hindi naman ako snub sa personal, pero pagdating sa telepono, hello, Mr. Flores. Mapaganda ako. Is this Francis Flores? Hindi ko kilala yung caller. I'm sorry, I'm in a meeting. Pinalalaki ko ang boses ko para lalong
2: macho-macho. Ako makakapagsabi sa inyo, hindi talaga snub ang Kuya Kiko ko.
1: Thank you.
2: Napaka-friendly
1: nito. Nabanggit nyo rin po, Yusek Aboy, itong mga counterfeit items, ha? Mga hindi totoo.
2: Yep.
1: Yung pagka nag-order ka, hindi tama. Ito isang order, pero bato ang binadala sa'yo. Ano-ano nga action dito ng CICC together with yung makasama niyong mga platforms para mapanatili ang inyong action dyan?
2: Yes, Kuya Kiko, maganda yung tanong mo, no? Kasi,
1: thank you.
2: Yung sa DTI, ang pwede nilang gawin, Kuya Kiko, i-delist. Sabihan niyo mga platforms, tanggalin niyo yung mga sellers niyo na yan dahil nagbebenta ng account.
1: Kayo magsasabi niyo.
2: Pwede kami mag-detect. Tapos, kasi ang regulator naman, yun naman talaga yung ano namin, collaboration namin. Regulator, may nakuha kaming fake items or may na-monitor kaming fake items. Ikaw magsabi doon sa nare-regulate mo, tanggalin niyo mga sellers na yan. Second, dahil cybercrime din yan, hindi ko na kailangan pumunta sa regulator. Pwede ko nang i-operate yung seller na yon. At may nagawa na kami, Kuya, ganyan, Kuya Kiko, na nagbebenta ng peking pesticide. Ni-raid namin.
1: Narinig ko yan. Nalaman ko yung inyong ni-raid doon nung nakamakailan lang. Ang mga nagbebenta ng mga fake na pesticide. Biruin nyo yung mga pesticide na ginagamit ng mga magsasaka o kung sino mang gumagamit niyan para sa kanilang pananim. Mga fake pala. Tubig lamang. At saka?
2: Marami na itong plantitos and plantitas dyan. Yes. Kasi pati fertilizer. Peke rin pala.
1: Tama, tama. Mga plantitos, plantitas, nabibiktim yun kayo, pero inaksyon na ng, ng cybercrime.
2: Kasama natin yung fertilizers and pesticides authorities.
1: Nako. Etong tanong dyan, the Yusek Aboy, may false advertisements, yan. Kung may fake seller, meron din bang mga fake buyer? Ah, di ba? Nakaka... Well, nakakalungkot din. Ano?

0: sila para doon sa pamilya nila, nag-online selling sila. Tapos bibiktimahin sila ng fake buyer. Yung mga fake buyer, Kuya Kiko, no? Halimbawa, oh, may item ka. Ay, check ko muna yung item. Titingnan ko muna. O-orderin ka. Tapos mag-i-issue ng check. Kunwari, mag-GCash kunwari. Pero yung GCash niya, ano lang, oh, mga sellers, ang GCash, yung mga ini-screenshot lang. O kaya yung mga check, fino-floating muna. Kasi pwede yun eh. Sasabihin, o, diniposit ko to na. Pag chinek mo to sa bank account mo, yes, na-deposit, pero floating, hindi pa nakredit sa account mo. Ibig sabihin nun, pwede pa nilang bawiin, pwede pa kanilang i-cancel. So, yun yung pag-iingatan natin. Ang ginagawa rin huna, same treatment tayo. Whether you're a fake seller, you're a fake buyer, parehong treatment natin, cyber criminal yung mga yan. Manloloko yung mga yan at dapat tugisin.
1: Oo, okay ha? Nasa unang bahagi pa lang po tayo, mga cyber kadas. Kung kayo nag-enjoy, double thumbs up naman dyan sa aming dalawa ni sa Kaboy sa aming Facebook account dito sa, of course, sa Radyo Pilipinas 104.3 FM. At
0: na may blue check.
1: May blue check. Thank Verified. You. Thank you, si ICC. May blue check. At saka ano nga nag-check sa atin? Yung Meta. Ayun, boss mga Meta. Boss Beta. Oh,
0: Mark Zuckerberg.
1: Oh.
0: Thanks.
1: Yes. Kaya, sa unang bahagi pa lamang tayo sa talakayan dito ay nasa consumer fraud. Pero ang dami na nating naibahagi, ano, Yusek Aboy.
0: Oh, oh.
1: Kaya sa ating mga taga-subaybay, sige lang, tutok lang, ano, Yusek Aboy.
0: Pero hindi pa tayo natatapos dyan, Kuya Kiko, dahil sa ating pagbabalik,
1: yes,
0: pag-uusapan naman natin ang mode of payment. Dahil kahit sa bayaran na, marami pa rin modus dyan ng mga kawatan. So yun, pagbalik.
1: Yes! Huwag kayo maglilipat ng channel! Babalik po ang CICC Hotline 1326!
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: radyo publiko. Servisyo. Bayan. Mahal. News. Nationwide.
6: Balita ang pambansa.
7: Sa ulo ng ating
6: pinakamalawang na pagbabalita.

0: Ang Radyo ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
1: Radyo Publiko.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan
4: sa sambayan
0: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
5: Magkaisa,
6: magtulungan
5: para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
7: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
0: and The Capital.
8: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
7: in the new era of collaboration.
9: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
0: sa 104.3 The Capital.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
11: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: CICC Hotline 1326.
17: Sa Radyo Publiko. Serbisyo.
16: Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
18: Yung ayusin ang inyong mga orasan na ginagawang orasan o relo ang himpilang ito, ang Radyo Pilipinas, at na kayo'y nakikinig, nanonood sa hotline ng CICC, CICC Hotline 1326. Madaling tandaan, no? Oy, siya, bago mga shoutout mamaya, mga nakikinig sa atin,
19: mga nanonood. Cybercats natin nanonood.
18: Yes, no? Kuya Aboy, eto muna, meron tayong public service announcement mula sa Civil Service Commission, another C.
19: Yep.
18: Ngayong araw nito, CICC, tapos may Civil Service Commission. Naku po, inaanyayahan ng Civil Service Commission ang publiko na lumahok sa isasagawang Lingkod Bayani Run 2026 na gaganapin sa darating na September 13, araw ng Linggo, sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Opo, dahil aabot po sa 800 pesos nga ang bayad para sa 10 kilometro, tapos 600 pesos para sa 5 kilometers at 350 pesos sa 3 kilometer or 3 kilometer run. Tatagal po ang registration period hanggang August 20. Ngayon po, alam po ninyo yung inyong binabantayan, malapit-lapit na yan. Ito po ay bilang bahagi ng 126 na anibersaryo ng Philippine Civil Service. Of course, ang ating Civil Service Commission announcement na yan. Okay, we're back. Balik tayo. We're back, Yusek Aboy.
19: Usapan
18: na natin kanina. May kaugnayan dito sa pinag-uusapan natin, iniwanan mga consumer. Of course, yung fraud, yung false, kanina, so, cyber fraud, yung, meron pa, yung false advertisements.
19: So, yung shopping fraud,
18: right.
19: Tapos ang kakibat niya na delivery fraud na
18: opo.
19: Siguro expand natin mamaya kung may oras pa, kung hindi kaya ng isang sariling episode yung consumer fraud na yan at dadalo, diba?
18: Napansin
19: yung tayo. At saka yung delivery fraud na yan, yung pinanggalingan kong ahensya, ang ating mother agency na DICT. Before ako sa CICC, ako ang nag-head ng Postal Regulation Division that deals with PMEDES operators na nag-handle ng last mile delivery ng ating bayan. So pwede nating next episode diyan or kung may oras pa mamaya iyan natin. Sige, pero ang bago mag-break Kuya Kiko, ang gusto natin talakayin talaga is yung payment fraud.
18: Payment fraud?
19: Yan, oo.
18: Sige nga, ito ba yung mga cashless payment ng ating mga kababayan?
19: So tama. Tama nga yan, Kuya Kiko, na dahil may umuusbong na naman na panloloko, hindi na kayo maubusan talaga ng ideas, ano, na talaga nang sinusulit ng mga paggamit ng mga cashless payment ng ating mga kababayan. Ito yung tinatawag na quishing. Or QR phishing, Kuya Kiko.
18: Walang ya. Meron na kaninang phishing.
19: Phishing.
18: Basta ba ang tunog niyan, hindi yung sa mga nangisda. Iba yung phishing sa phishing. Ito naman, Q.
19: QR.
18: Dira, QR. Quishing. Quishing. Anong pagkakaiba nitong dalawang ito? Yusek Aboy, turo. Please educate us. Yusek Aboy, go. Patapay ka. Sige, sige. Tuloy
19: so,
18: mo.
19: Ang quishing, isang uri ho yan ng phishing.
18: Okay.
19: At pinagkaiba lang ho nito, di ba, meron tayong smishing. Yung pagdating sa SMS. Mga text messages. Meron tayong phishing. Video call.
18: Okay.
19: Ang phishing kasi, ano yan, in a general perspective, yan yung kabuuan ng lahat. Pero usually, ginagamit siya sa calls. Ang quishing naman, Kuya Kiko, ay isang uri ng phishing na ginagamitan ng QR code. Halimbawa, magbabayad na ako para sa items do sa cart ko. Send me the payment details.
18: True.
19: At papadala sa'yo, QR code. Kau naman.
18: Fintech talaga.
19: Kau naman.
18: Oh.
19: QR code. Babayad na ako. Bago ka magbayad, saan ka nakakita bago ka magbayad? Pengi mo na ng pangalan mo, ng address mo, ng telepono mo, ng birthday mo, ng birthday ng nanay mo, pangalan ng tatay mo, sinong tatay mo, tsaka anong mga ganon. Daming hiningi. Yan ang quishing.
18: Aba, ibig sabihin, pag nakainkwentro ka na ng mga tanong na yon, na hinahanapan ka ng mga mga impormasyon, magduda ka na. Usong-usong nga talaga yun. High-tech kasi pag nakakita ng QR code, kahit na nakaba, alam mo yung nakita ko yung example minsan, doon sa nakalagay sa wall, mga posters, malalaki, QR codes, ang gandang tingnan.
19: Diba? Tapos,
18: parang mga yung square rectangle na ganan, na merong iba-ibang, of course, black collar.
19: Yeah.
18: Yun lang. Itatapat mo lang daw sa iyong telepono.
19: Huwag na tayo lumayo, Kuya Kiko.
18: Okay,
19: yung kanina, yung public service announcement natin tungkol sa fund run ng ating mga kaibigan sa Civil Service Commission.
18: Okay.
19: Shoutout po.
18: Shoutout.
19: Bata niyo po ako. Di ba sa poster, may QR code?
18: Okay.
19: Yung QR code na yun, pag bibigyan ko na ng mga idea ng mga loko-loko pag matali-talino
18: hindi nila
19: hindi, ang sasabihin natin sa mga kababayan natin nun, pag may ma-encounter kayong post na ganyan, kailangan pag tinutok nyo yung phone nyo at pumunta kayo sa website kasi yung QR code dadala kayo sa website
18: Ayan, nasa screen natin nakikita
19: yung
18: QR code
19: kailangan yung QR code na yan dadaling ka sa civilservicecommission.gov.ph.
18: Okay.
19: Pag sa iba ka dinala niyan, malamang may nag-tamper niyan.
18: Magduda na kayo.
19: Magduda na kayo. Okay. Yan ang quishing.
18: Ang quishing, as in ginagamit yung QR code na ginagamit para makakapanloko ngayon. Talagang ano, no? Exciting itong technology na ito.
19: High-touch na sila ngayon.
18: Minsan, alam mo ba, sa totoo lang, minsan, ito aminin ko po sa iyo, Yusek, natatakot ako minsan kahit na alam ko ng high-touch ako ng konti. Pero pag kami mga ganun, alam ko nang na may mga manluloko. Parang, ganun na kaagad ako.
19: Actually, maganda. Magandang pag-uugali yan, no? Yan nga, nung huli nating episode, pinag-usapan natin, kailangan yung apat na M, mapagduda.
18: Okay.
19: Mang-isnab.
18: Okay.
19: Mag-report.
18: Oy.
19: At saka, anong isang M? Mapagduda.
18: Oo.
19: Mag-report. Mapagdamot sa information.
18: Oh, madamot mag-isnab. Tataroli, tanda mo mabuti yun, ha?
19: Apat na M.
18: Yung apat na M na yun. Pero alam ko yung isang naaisip mong M na yung isa. Huwag na yun, ha? Muna.
19: Huwag yun!
18: Bulubulong ko na. Mapagpapogi.
19: Anyway,
18: okay. Para sa CICC, Ano mga dapat i-check? Nabanggit mo kanina yung paggamit niyan. Yung sa QR code yun, nakita ngayon ng ating mga taga-subaybay, TV, mobile platforms, nandoon yung QR code na yun. So, ano ang babantayan nila sa hitsura nila? Parang pare-pareho lang eh.
19: Tama. Kasi ang galing na ng mga manluloko ngayon, ang tinatawag natin dyan yung spoofing. Halimbawa, gagamitin ko na naman example yung kaninang public service as announcer. Pag-click mo yung QR code, mukha ka talaga lang sa Civil Service Commission kasi kinopya nila yung buong website. Kinopya nila. Okay. Pero pag tinangnan mo, yun ang titingnan ng mga kababayan natin. Tingnan nyo yung address. Kailangan may .gov.ph siya.
18: Pagka-gobyerno.
19: Pag-gobyerno. Okay. Pag ibang institusyon naman, che-check nyo lang din kung ano yung talaga. Kayo, wag nyo nang i-QR code. Ang gawin nyo kayo mismo yung mag-type para hindi kayo dadali sa QR code.
18: Ah, I see. Iwasan mo na. Kung nakita mong wala yung, halimbawa, para sa government transactions, at mayroong QR code na nakalagay doon at wala yung...
19: Hindi ka dinala doon sa official website.
18: Sa website nila na may .gov.ph. Abay, magduda ka na. Lipat ka na lang.
19: Ikaw na mismo ang mag-type. Huwag kayo mag-click ng link.
18: Tatandaan nyo yan. O, shout out, Lawrence Atanasio. Ngayon nakamonitor sila sa... nandun sila sa monitoring center nila. Kasama si Rachel Espiritu ng PARA, yung Philippine Amateur Radio Association.
19: Yep.
18: Ay. Abay, pati itong si Mr. Roger Go.
19: Roger.
18: Oh, hello. Ni hao ma, Roger. Okay, good morning. Thank you sa inyong panonood. Sige. Sa side naman ng mga sellers, ano ang dapat nilang gawin, Yusek Aboy? Kasi malaking pagkalugi din yan, ha? Tama. Sa kapag nagkataon at na-apektuhan sila ng mga panluloko. Tama. Gamit din ng QR code.
19: Kasi nga, yan yung isa sa mga effects ng mga scams na to. Una, nawawala yung trust do sa e-commerce natin.
18: Oh, yes. Oh.
19: At pag nawala yung tiwala mo sa e-commerce natin, nabibiktima naman yung mga kababayan din natin dahil nawawala yung financial inclusivity na tinatawag natin. Kuya Kiko. Ibig sabihin, hindi sila nakakasali doon sa gulong ng komersyo. Na halimbawa, mas mapapabilisan na yung buhay nila dahil may e-banking na, e-selling na, e-commerce na. Dahil nawawalan sila ng tiwala doon sa buong sistema ng e-commerce, hindi napapabilis yung gawain talaga nila. Babalik na naman sila sa mano-mano, babalik na naman sila doon sa asa na makakuha ng kliyente, doon sa mga daan, imbis na lahat nasa online na eh. So yun yung malaking lugi ho sa kanila. So tayo, tinutulungan natin ang ating mga sellers din by providing them with verification. Yun yung unang-una.
18: Tama. Verification is number one.
19: Oo.
18: At saka yung paggamit mo ng 4M.
19: Oo. Diba? So, ibig sabihin, pag verify natin yung mga sellers na yan at saka ibig sabihin, nagkakaroon ng badge of good faith, Kuya Kiko. Second, minomonitor din natin yung mga, kasi doon sa mga sellers na yan, may mga, ang tinatawag nila, reviews. Isa sa mga paraan niyan para ma-bolster yung credibility nila.
18: Teka, nabanggit mo yung mga reviews na yan.
19: Oo.
18: Yan ba yun yung mga uma-active? Ano ba yan? Kasama ba yan sa akto-akto lang nung M&M? Middleman scammer?
19: Yan
18: ba yan?
19: Tama, kaya Kiko, na yung mga reviews dahil nanggagamit to para maging legitimate yung isang seller. Kahit walang badge, kahit walang rating. Ang baba ng ratings pero...
18: Oo nga.
19: Yung mga very good product. I like it. Pag halimbawa hindi marunong magtagalog yung nagre-review,
18: ang sabi nga sa akin nina Auntie M na ngayon na nakikinig at saka si Auntie Tini ko, sabi niya M&M nga lang yun, yung parang ganun na mga middleman scammer na yan.
19: Talaga naman si Auntie M pa talaga nagsabi ng M&M.
18: Na nag-birthday kahapon. Yung Auntie Makay ko.
19: So yun yung ingatan din ho natin yung mga reviews na yan pag hindi mukhang authentic. Kasi malalaman mo if it's hindi lang siya AI generated, it's really manufactured talaga, malalaman mo. Kasi kailangan mong pagbanggain yung verification, yung rating, at saka yung reviews para maging komportable ka doon sa seller. At even if nagtugma yung tatlo, huwag kang papakampante, Kuya Kiko. Lahat pa rin ng safeguards na tinuro natin at napag-usapan natin, employ pa rin natin. Halimbawa, ang ganda nito. Maganda yung comments, maganda yung reviews, verified. Huwag ka pa rin papayag na advance payment, huwag ka pa rin papayag na cheque ang i-deposit, okay. Mga ganun, di ba? So,
18: nandoon na yung mga ano, ha, mga kabayan, mga cyberkadas. Alam nyo na, alam na this dapat. Dapat. Dahil inuulit namin, makulit kami dito. Mm. At para, ang ibig sabihin namin niya ay malaman nyo ng mahusay. Lalong-lalo sa mga late tuners na ngayon pa lamang ho, aming magiging cyberkadas. Na nako, nakikita ko dito eh, mas dumadami na ang mga pagsa-shoutout nila. Kaya lang hindi natin mababanggit lahat. Mga cyberkadas na yan, sa mga susunod na pagkakataon namin babanggit.
19: Subaybay lang kayo dito. Oo. At mamimili tayo ng mga isa-shoutout natin. Lalo na yung mga intelligent comments and intelligent questions. Gusto ni Kuya Kuyo yan na tinatanong nyo siya.
18: Ganun pa yun. Ipapasa ko naman sa'yo sa totoo lang. O kaya ipapasa ko kay Director Aya.
19: Kay Stage Mother.
18: Stage Mother.
19: Kasi mas stage mother, nawawala dito.
18: Stage mother. Okay. Alright. 10:43 na ang oras. Kung kayo po, again, ay nag-enjoy o kaya ikahabang saan man kayo naroon ngayon, on air and online, o yung aming panawagan, pwede ka ho kayong magpunta sa CICC Hotline 1326 sa anumang mga reklamo nyo na kayo ay nabiktima ng mga scammers.
19: Scams. So,
18: alam mo ba, isa pa dyan, Yusek Aboy, yung love scam?
19: Nako,
18: sa mga susunod na episode natin. Dahil
19: ihanda nyo na yung kayong mga marurupok. Kayong mga marurupok. May episode kami para sa inyo.
18: Patuloy, ba't ka na katingin sa sarili natin? Okay. Okay. Well, sige. Amin na natin para medyo mahirap lang. Kasi nga, medyo mahirap malaman kung talaga bang totoo. Yung talagang kakilala mo, itong kausap mo. Ano naman ang pwedeng gawin para hindi mabiktima nitong mga yan? Sige nga. Dito sa pinag-uusapan natin, yung mga prevention na binanggit mo na dagdagan mo pa nga ka Yusek Aboy.
19: So yun nga, it doesn't hurt us na mag-verify at saka maging ano talaga yung sinasabi natin mapagdamot doon sa mga information. No? Kung okay. Ano lang information na kailangan nila. For example, halimbawa sinasabi nila bank transfer na lang po. Bigyan niyo sa akin yung bank account niyo para ako na magpapasok sa aking system. Mag-isip-isip ka naman. So again, one thing I've learned, Kuya Kiko, no.
18: Okay.
19: Sa lahat na nakakausap ko. Parating may moment of regret yung sinasabi nilang dapat alam ko na 'to eh. It never fails, parating ganun. Kaya sa ating mga kababayan. Kung kinakausap na kayo ng sarili niyo, Sinasabi.
18: Yan, tigilan mo yan. Ganun siya.
19: Mandihado tayo dyan, Chong. Mang ganun.
18: Okay.
19: Pakinggan niyo yung sarili niyo. Huwag kayong, hindi. Talagang literal nakakausapin yung sarili.
18: Papatulan ko ba ito?
19: Diba? Diba? So, when there's that moment of doubt,
18: okay.
19: Yan yung signal nyo na to verify. Kasi alam nyo naman, it's too good. Lalo-lalo na ikaw, Marty Birding ito, tsaka Kevin Manalang, ha? Pinagsasabihan ko na kayo. Pag kayo, kinausap na kayo ng mga sarili nyo, makinig na kayo, ha?
18: Oo. Kausapin nyo na ang sarili nyo dahil alam na this.
19: Labanan nyo na, kausapin mo kayo na mismo kuminbis yung sarili nyo.
18: Hindi natin ma-elaborate kung paano. Bahala na kayo umintin. Alam, ulitin mo, pangalan.
19: Ikaw, Marty Bernido at Kevin Manalang. Ha? Pag kayo nabiktima, naku. Huwag ko lang kayo makikita sa CICC.
18: Yung mga nagde-develop, nung kasi mga ganitong mga technology, na developing technologies, mga how to be creative, mga nagiging creative na mga tao, paano nga, nakabantay naman kayo eh, para matapos na itong mga panluloko nila, sige nga, yung mga modus na ito, naibigay mo na eh. Ano pang susunod nilang dapat gawin? Nagtatanong dito si ano eh, si Mang Antonio Reyes na taga Caloocan.
19: Mang Antonio! Ito, tama ka dyan, Kuya Kiko. Mang Antonio, makinig ka. Sabi ni Kuya Kiko, kaya tayo sa CICC, paulit-ulit sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kaugnay sa mga scam na to, kasi nga, prevention is cure. Maya-maya nga, himayin natin itong mga talaga nakakabahalang panluloko na nagiging seamless na ngayon. Parang, integrated na parang talagang maloloko talaga to. You know? Ito yung sa paggamit nga ng deepfake technology. Dako,
18: paggamit ng deepfake. Ano yan? Ano ito? Sige. gusto na nating mapakinggan yan dahil meron akong nalaman tungkol dyan sa paggamit ng mga deepfake na mga personalities. Pati media, pati ano, pati mga...
19: Pati si Kuya Kiko, nag-i-endorse na kayo ano.
18: Oo, parang akala nila nag-i-endorse ako ng pang-macho na inumin. Ganon. And you po. Ayan. O sige, sige.
19: Pag ako nakita nyo nag-endorse na mga underwear, hindi ko ako yan. Nakita nyo yung mga... Hindi ako yan.
18: Sa lahat ng mga
19: i-endorse mo. Ngayon pa lang. Hindi ako yan. So ito nga ho, nakakabahala, Kuya Kiko. Sige. Yung mga deepfakes. Kasi nga ho, unang-una, sobrang seamless, sobrang advanced na ng technology. Dati yung deepfake, nakikita mo, hindi sumasabay yung bibig sa salita eh. Di ba? Yung mga dinadub in Chinese, yung mga nanonood ako ng mga Chinese dati na mga Korean films na dinadub. Parang, tuloy-tuloy pa rin yung mga... Ngayon, hindi na. Seamless na.
18: Nagaling na sila yung mga tagagawa niya. No?
19: Kasi minamanipulate na pati yung mga movement ng face natin. Mm-hmm. Voice is also deepfake.
18: Okay.
19: So, yung magandang boses ng Kuya Kiko ko, pag nakarinig nyo, baka...
18: Pwedeng ibahin. Ano?
19: Baka iba gumagamit ng boses na yan. So with all these technologies right now, madaling makapanloko at nakikita natin to kung sino-sino mga celebrities na ho ang tumatawag sa CICC, mga personalities, mga influencers, nagagamit ang imahe nila, nagagamit ang boses nila. Buti sana kung dahil lang sa fake marketing eh. Pero nagagamit na rin sila para sa scams. Halimbawa na lang po, ang pinakamalalang use ng deepfake, love scam.
18: Nabanggit ko kanina.
19: Isipin mo, Kuya Kiko, akalain mo ba naman kasal ka kay Roman Reigns, kay OTC, mga wrestling fans dyan.
18: Wow.
19: Naniwala yung isang kababayan natin, for 1 year, kasal siya kay Roman Reigns, isang sikat na WWE wrestler.
18: Yes.
19: Dahil ginamitan ng deepfake, di ba? So, ganun na ho kalala yung technology ngayon na hindi na siya ginagamit for fake endorsement para manloko rin na ho ng kababayan natin.
18: Magagaling yung gumagawa nito talaga. Nabanggit ko na kanina, Yusek Aboy, yung pagkasalita, paggalaw,
19: seamless na.
18: Seamless ang tawag eh. Talagang ang galing ng pagkakagawa. Pero alam ko, merong sistema na nagawa din para ma-detect kung totoo ba o ano ba, legit ba itong mga nakikita niyo o deep fake talaga?
19: Tama, Kuya Kiko. Meron naman system para ma-detect natin at ma-analyze natin yung deepfake. Mm-hmm. In fact, this is the same technologies, the same system that we use to determine yung isang video na lumabas ang ating mahal na Pangulo na kung ano-ano daw ginagawa. Di ba? May video gano'n na lumabas. Di ba? Nung ina-analyze natin, kayo naman, deepfake naman na malinaw.
18: Buhak agad din yun,
19: Na-analyze ka agad.
18: Mga gumagawa ng deepfake na yan, meron na pong technology ng CICC na ginagamit.
19: Ang pahiling natin sa mga kaibigan natin sa mga social media platforms, kung saan naman talaga ginagamit yung mga platform, aminin natin, ginagamit yung mga platforms nyo para makapaloko ng ibang tao. And unfortunately, your policies, your internal mechanisms allow it kasi sabi niyo freedom of speech or commerce yung mga yan. Pero to be fair, pag sinabi natin take down kagad siya pag na-detect natin deepfake, no? Ano nangyayari? Ang hiling husana natin, kayo mismo maging proactive.
18: Ibig sabihin,
19: kaya naman nila sa system nila na ma-detect on the fly yung deepfakes. Hindi na hihintayin pa namin tapos a-analyze pa namin. It takes time eh.
18: You said, Aboy, kahit ba sino pwedeng mabiktima nitong deepfake na ito? Nabanggit mo na kanina, pati kami, pati ikaw. Ano? O ano ba, meron ba kay example dyan na merong nabibiktima na mga personalities na pwede mo i-share na na-inkwentro nyo na?
19: Tama, ang dami na. Pwede ko i-share. Mapaalam pa ako eh. Isipin mo ha, mga media personalities, sikat na mga anchors, mga artista, mga... businessman, tumatawag. Yung mga sikat na businessman. Siguro malo, hindi ano. Ito isa sa pwede ko i-cite na example dahil publicly inamin nila at saka naglabas sila ng advisory. Yung tungkol ho kay Sir Ramon Ang at saka kay Mr. Manny Pangilinan.
18: Okay.
19: Naglabas sila ng advisory kasi kaya pwede ko i-share. Na ginagamit yung mga bosses nila. Even si Sir Enrique Rason. Naglalabas sila ng mga...
18: ano-ano endorsement.
19: Ng isang investment scam.
18: Wow.
19: 'di ba?
18: Oh, 'yan ang mga matitinding ano ah.
19: So, nangyayari pag nakita niyo mga videos na 'yon, parang pasok na pasok yung boses, pasok na pasok yung mga galaw nila, pero may nag-iinvest sila sa isang investment na hindi ukma do sa kumpanya nila.
18: Okay. Oh. Nako. Marami talaga tayong pag-uusapan tungkol diyan ano. Meron nga akong ano eh sinishare pa din sa inyo, hindi lang mga media personalities, mga businessmen, mga doktor.
19: Yep.
18: Iyon sa susunod nating episode ay malalaman natin yung mga nabibitima.
19: Mga docs na nabibitima, punta kayo dito.
18: Yan, action agad ng CICC.
19: Benaki to dito.
18: Sa ibang topic, maluiban doon sa deep fake na yan. Yung bang clickbait. Ano na naman, ano ba itong clickbait na ito? Para sa mga hindi ho maalam sa technology, itong mga terminologies na ito, kayang-kaya po na explain ng mamantama, malinaw sa mga tagapakinig, tagasubay mga ito. Kayang-kaya. Yusek Aboy, go please.
19: So, ang clickbait ho, ang sinasabi niya, parang doon sa mismong title ng video mo.
18: Okay.
19: Or doon sa mga ano, hina-hype up niya. Pero pag clinic mo yon, iba yung contents ng video niya doon sa title niya. Halimbawa, Sir Alan Alinig, si Sir Alan Alinige, no? Nag-endorse ng ano ng isang product. Pero pag tinignan mo, yung ano lang naman talaga, yung mga news item lang naman talaga. So talagang hina-hype up nila at saka mini-mislead nila yung tao into thinking something other than halimbawa, ito na lang yung patok na balita ngayon na nakita nating clickbait. O Senator Bato de la Rosa nahuli na.
18: Okay.
19: Di ba? Yun yung parang pag tinignan mo yung title, talaga nahuli na.
18: Okay.
19: Pero iba pag pala, binasa mo,
18: iba pala.
19: Iba pala. Tinutugis pala, hinahanap pala, di ba? Parang
18: alam mo nabanggit mo kanina yung mga investment scam at yung mga investment schemes. Eh, meron na naman din isa pa, crypto, currency, o schemes. Abay, kailangan malaman natin. Paano ba ang mga nabibiktima, lalo lang dyan sa mga crypto schemes na yan?
19: So, Kuya Kiko, no? Ang cryptocurrency investment scam ay isang uri ng investment scam. Kaya nila ginagamit ang crypto dahil nakikita nila dahil wala kang way masyado para i-verify ano yung true value ng cryptocurrency na yun.
18: Oy.
19: Pini-pray nila yung curiosity at saka yung lack of verification when it comes to various forms of cryptocurrency. Kasi ang cryptocurrency, pag ganun talaga, hindi siya yung parang yung steady currency natin na pag nag-fluctuate, papiso-piso, padalo-piso. Ang cryptocurrency, libo-libo, one minute baba. So, yun yung inaasahan nila na dahil paakyat ang cryptocurrency ngayon, i-hype up natin dahil hindi naman nila ma-verify dahil they know that it's so volatile, it's so unstable na kaya nila manloko.
18: Yan. Mga example yan na binabagat yung Sec Aboy, tatanong natin dito mga ganong kaso. No? Ano ang pwedeng gawin ng CICC, lalong-lalo na pagka yung deepfake na yan, kahit na sabihin nating legal man o anumang na nakikita nila na legit kung tawagin, anong ginagagawin ng CICC?
19: So, kami sa CICC, two-folds ang ginagawa kagad na. Actually, may process kami dyan eh. Una, pag halimbawa may deepfake na dyan at may nagreklamo, yan ang importante Kuya Kiko, may magreklamo. May nagreklamo, pwede na kami umaksyon. Kasi on our own,
18: number one yan.
19: On our own, we are limited to what we can do proactively. Pero pag may nagreklamo, may deepfake, ang gagawin namin yan, ipapatakedown. Pero, bago namin ipatakedown, preserve muna yung data. Ibig sabihin, kahit burahin niya or i-takedown mo yan, nasa amin ang ebidensya. Pwede kami mag-file ng kaso. Second, after taking it down, pinaprocess, ini-investigate natin yan kung sino yung mga... So, may mga tools tayo para malaman to a reasonable certainty sino yung mga admin yan, sino yung gumawa niyan. Then, we pass it on to our law enforcement partners. Sila na yung manghuhuli. Ayan, sina Jen Wilson na yan ng PNPACG at saka si Director Melvin Matibag ng NBI.
18: Kompleto. No?
19: So, yan, sila yung magigiting na uhuli sa mga yan. At pagkatapos nun, ipapasa na natin sa ating prosecution service ng DOJ.
18: Ayos. Kaya, tandaan niyo po, dito sa aming mga pinag-uusapan ngayon, sa programang ito, ang CICC Hotline 1326 at ang aksyon ng CICC, malalaman kaagad merong aksyon para lang of course makita nila yung mga prueba sa paggamit nitong o mga nangluloko pa rin mga scammers ha. Eto na Yusek Aboy, it's 10:58. Naku, malulungkot. Mukhang eh, gusto niyo pang kung gusto niyo makipagtala kayan pala, pwede bubuksan natin tong ano, limang linya natin sa susunod.
19: Hindi na shout out. Magreklamo kayo online.
18: Pwede.
19: Sasabihan ano, sasagutin kayo ng stage mother ko ayan.
18: Yeah.
19: At bago tayo magtapos, Kuya Kiko.
18: Sige po, Yusek.
19: Una-una, shout out Margie Publico watching from Lahad.
18: Saan?
19: Datu Sabah, Malaysia. Penging noodles. Malaysian noodles. At sa ating mga kababayan, pagtapos nito, Kuya Kiko, patpakbo ko dito sa ating WOSAS or World of Safety and Security Expo. Magkita-kita tayo dyan sa SMX Convention Center.
18: Ngayon yan.
19: Ngayon, pagtapos nito, pupunta ako doon. Pero it's been running from August 5 to August 8, 2026. So, nag-start siya kahapon, no? To learn more about cybercrime resilience, andyan ang mga CICC experts natin. Andyan si Director Amir Muksan, si Director Paolo Olyado at si Loverboy Attorney Carlo Gracilla.
18: Okay po. Galing.
19: So, andyan tayo mamaya. Makita-kita tayo sa Cybercrimes. Pag may nakita kayong kasama ko na nakakulay blue at red jacket, siya yung stage mother ko.
18: Si Director Aya. Thank you, Director Aya. At ating mga kasama rito. Nandito ba ang ating OIC?
19: Sir Alan.
18: Sir Alan. Thank you. Kaya pala lumiwanag dyan. Adya, joke lang. Ay, Glory Faith, thank you. Tata Rolly, Batang Bata, Aiza, thank you. Mark Bukiron, sino pa nandyan? Senior Jomari and Miss Milliones. Thank you.
19: Thank you, guys.
18: Basta huwag kayong magkakamali. Napakasimple lang. CICC Hotline 1326. Ako po ang inyong lingkod. Kikaki Ko Flores po. At ang aking poging-pogi, magaling, energetic palagi. Si Yusek Aboy, go!
19: Ako lang makikibate sa ating technical team, ha? Thank you ulit, Rolly Bumatayo, Joe Marira Farial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron, at sa ating production, si Ma'am Aiza at si Ma'am Glory, maraming salamat po. And sa ating Cybercaras, next week.
18: At ang mga kasama natin.
19: Siyempre, parati natin binabanggit ang aking stage mother na si Aya Makalma, dito rin si Paring Pat at saka si Paring Kai. Pakita ka nga dito, Paring Kai.
18: Dito ang susunod. Halika.
19: Pag nakikita nyo ako in public tapos may nagka-camera-camera, si Paring Kai
18: yan.
19: Si Paring Kai. Si Paring Kai.
18: Hello, Paring Kai. Thank you. God bless sa lahat at kita-kita muli tayo sa Webex.
19: Alright.
18: See you next week.
1: CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko Serbisyo kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang radyo.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
20: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 11 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
21: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Signal number 2 nakataas pa rin ngayon sa 6 na lugar dahil sa Tropical Storm Maymay. Higit 80,000 katao apektado ng bagyo ayon sa NDRRMC. Samantala, pasok sa mga ahensya ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa National Capital Region. Sinuspende ng Malacanang dahil sa bagyo.
21: Headlines.
24: Humanitarian assistance na naihatid ng DSWD sa mga apektado ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat umabot na sa halos 1.8 milyong piso. DILG naglaan naman ng higit 600 milyong piso para sa pagtayo ng climate smart evacuation centers.
21: Headlines.
18: 12 pesos kada litrong fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers epektibo na.
21: Headlines.
24: Mga senador mula sa mayorya at minorya nagkakaisang hiniling ang pagwawalang bisa sa temporary restraining order o TRO laban sa dagdag sweldo.
21: Headlines.
18: Pagbaba ng inflation noong Hulyo, welcome development sa Malacanang. Palasyo na nanatiling mapagmatyag sa gitna ng geopolitical tension.
21: Headlines.
24: Employment rate noong Hunyo bahagyang bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority.
21: Headlines.
18: Desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment proceedings nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ayon sa prosekusyon.
21: Headlines.
24: At tatlong panukalang batas para sa pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections inihain sa Kamara.
21: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
24: At ako naman po si Ched Oliva.
18: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakataas pa rin ang signal number 2 sa 6 na lugar sa Luzon dahil kay Tropical Storm Maymay na huling naispatan sa bahagi ng Banggued, Abra. Kabilang sa signal number 2 ang Ilocos Norte at Cagayan, Kanlurang Apayao, Abra, Kanlurang Kalinga, Kanluran at gitnang bahagi ng Mountain Province. Signal number 1 naman sa mga nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Hilagang Kanlurang Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Katimugang, Babuyan Islands, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Hilaga at gitnang Aurora. Taglay ni Maymay ang pinakamalakas na hangin na 65 km kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 110 km bawat oras. Si Maymay ay kumikilos pasilangan sa bilis na 10 km kada oras.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Mahigit 80,000 individual apektado ng masamang panahon dulot ng bagyong Maymay at habagat ayon sa NDRRMC. Si J-Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Chet, nakatutok ang National Disaster Disaster Management Council o NDRRMC sa sitwasyon ng mga lugar na apektado ng pag-ulang dala ng bagyong Maymay at habagat. Batay sa datos sa NDRRMC, pumalo sa 23,146 na pamilya o katumbas. Lang 80,633 pamilya ang apektado, individual ang apektado ng sumunod na panahon. Nasa 2,215 pamilya o katumbas ng 6,129 na individual ang kasalukuyan na nanatili sa may 39 na evacuation center sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Zamboanga, Bangsamoro, Autonomous Region at Cordillera. Nasa 83 lugar naman sa mga rehiyon ng Ilocos, Central Luzon, Zamboanga at Bangsamoro ang napaulat na binaha. Aabot naman sa mahigit 1.38 milyong piso ang naipaabot na tunay ng pamahalaan sa mga apektado ng kalabidad. Samantala, Ted, at dyan, baka pwede makahingi ng isang flash report.
0: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
2: Patay ang dalawang individual habang sugatan naman ang isa pa matapos matabunan ng lupa ang isang bulaluhan sa Barangay Shilan sa bayan ng La Trinidad, lalawigan ng Benguet sa kasagsagan ng malakas sa pag-ulan. Sa panayam dito sa Kapokane, sinabi ni Benguet Provincial Director Police Colonel Dionisio Banoy na nangyari ang pag-unang lupa magpasangado alas 8 o mag-alas 9 na kanilang umaga. Saturated umano ang lupa dahil sa mga pag-unan kaya't nagkaroon ng pag-uho alas 10:30 naman ng umaga nang makuha ang tatlong individual. Sa ngayon ay nagpapagaling sa ospital ang isa pang sugatan. Para sa Bago Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers sa La Union ang mahigit 2,000 individual dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni La Union PDRRMO Media Affairs Office Information Officer John Elizar Martin na nagmula ang mga bakwit sa coastal communities at high-risk areas. Halos 500 pamilya naman aniya ang lumikas sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Patuloy na ipinaabot ang tulong sa mga apektadong residente.
5: Nagbigay na rin po ng paunang tulong sa mga assistance, kagaya po ng pagkain at mga gamot, at serbisyong medikal, yung mga LGUs po natin sa pangunguna po ng mga alkalde sa mga evacuees. As to the provincial government of La Union po, nakapagtak po tayo ng 7,210 po na food pack. Gabi po ay nag-distribute na po tayo ng 1,400 na food pack sa mga bayan po dito po sa La Union.
18: Ang tinig ni La Union PDRRMO Media Affairs Office Information Officer John Elizar Martin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa mga ahensya ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon ngayong Huwebes, Agosto 6. Punso dito ng matinding ulan dulot ng Tropical Storm Maymay at ng habagat. Bukod sa Metro Manila, saklaw din ang suspensyon ng mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Sinabi ng palasyo na sa mga lugar na hindi saklaw ng direktiba ay pwedeng suspindihin ng local chief executive sa trabaho at klase sa kanilang jurisdiction batay sa umiiral na batas at regulasyon. Samantala, inatasan ng Malacanang ang mga pangunahing ahensya kapag may sakuna at kalamidad na magpatuloy sa kanilang operasyon at serbisyo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Sumampala sa halos 1.8 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipahatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng habagat at bagyong Luis at Maymay. Sa datos ng DSWD, nasa 2,219 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation center habang 426 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Kabilang sa mga apektadong residente ay mula sa Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 5 at 6. Mahigit 26,000 na pamilya din ang naapektuhan ng masamang panahon. Sa kasalukuyan ay may mahigit 6 billion pesos pa na relief resources ang DSWD para tumugon sa mga naapektuhan ng habagat at ng mga bagyo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Nakahanda na ang mga evacuation center at relief items sa Cagayan Province para sa mga maapektuhan ng bagyong Maymay. Sa programang Boses, sinabi ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang nararanasan ngayon sa southern portion ng lalawigan, habang moderate hanggang sa malalakas na ulan at bahagyang malakas na hangin sa northwestern section. Ang nakataas ngayon ng blue alert status sa buong Cagayan habang naka-standby ang lahat ng kanilang assets, gamit at rescuers. Samantala, nasa 166 meters ang level ng tubig sa Cagayan River, malayo sa 180 meters below normal level.
9: Nakataas din ngayon sa blue alert ang status ng province. Bravo Emergency Response Protocol po ang sinusunod natin. So on call lahat ng assets natin, land and floating assets natin, including yung deployments ng mga personnel po natin, mga rescue equipments natin. Nakahanda yung mga evacuation centers natin, including the relief squad.
24: Si Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Pansamantalang ipinatutupad ngayon sa Magsingal sa Ilocos Sur ang liquor ban at nighttime curfew sa gitna ng pananalasa ng bagyong Maymay. Ayon kay Magsingal Acting Mayor Alrico Favis, kailangang ipatupad ang liquor ban ngayong may bagyo dahil maaaring makaapekto ang alak sa pag-iisip at pagkilos ng isang tao, bagay na mas magiging delikado kapag may sakuna o emergency. Samantala, epektibo rin ang curfew mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa mga pampublikong lugar sa Magsingal. Hindi naman sakop ng curfew ang mga naka-duty sa gobyerno, health workers, utility workers at mga tumutulong sa emergency at sakuna. Epekto o epektibo ang liquor ban at curfew sa bayan habang may bagyo Maymay at hanggang sa alisin ang tropical cyclone wind signal doon.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa bansa hanggang sa susunod na linggo dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, kahit malusaw o humina ang bagyong Maymay na nasa bansa, ay magtutuloy-tuloy pa rin ang epekto ng habagat. Pinag-iingat naman ng Weather Bureau ang mga nasa matataas na lugar bunsod ng posibleng landslides sa dulot ng bagyo. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang bagyong Dolphin na nasa labas ng bansa na hindi nakikita ang magla-landfall, subalit magpapalakas sa habagat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Niyanig naman ang magnitude 6.3 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang 5:41 ng madaling araw. Ayon sa FIVOX, ito ay aftershock mula sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa Davao Occidental noong Hunyo. Sinabi naman ng National Grid Corporation of the Philippines na nananatiling matatag ang linya ng kuryente sa kabila ng malakas na lindol. Wala ring nasira na transmission facility sa southwestern Mindanao at mga kalapit na lugar. Samantala, pinangangabahan namang magkaroon pa ng mga karagdagang aftershock kasunod ng pagyanig.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Sinimulan na ang decampment operation sa pagpapauwi sa evacuees. Makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon mula sa Alert Level 3. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, bukod sa transportasyon, ay magbibigay din ang provincial government ng isang sakong bigas sa bawat uuwing pamilya. Sinimulan ang decampment ng mga bakwit mula sa evacuation center sa Malilipot, Tabaco City at Camali, gayon din sa Ligao City kung saan voluntaryong lumikas sa mga pamilya mula sa formal evacuation centers. Bagamat ibinabana sa Alert Level 2 ang bulkan, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa posibleng volcanic hazards.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Naglaan ang Department of Interior and Local Government o DILG ng 633 million pesos para sa pagtatayo, pag-upgrade at rehabilitasyon ng 24 na climate smart evacuation centers sa mga pinaka-disaster prone LGU sa bansa. Palalakasin ito ang kakayahan ng LGU sa pagkakaroon ng mas ligtas, mas maayos at napapanahong preemptive evacuation. Nakasaad naman sa National Adaptation Plan 2023 to 2030 ang mga benepisyaryong lalawigan na tinukoy na pinaka-vulnerable sa climate-related hazards. Para sa fiscal year 2025, sakop ng programa ang siyam na bayan kabilang ang Bugay, Cagayan, Makalelon, Quezon, Lagonoy, Camarines Sur, Borbon, Cebu, Balangiga, Eastern Samar, Leyte, Leyte, Tabon-Tabon, Leyte, Gipos, Zamboanga del Sur at Tambulig, Zamboanga del Sur. Samantala, 15 LGUs naman ang tatanggap ng tulong sa fiscal year 2026. Kabilang dyan ang Bordeos, General Luna at Patnanungan sa Quezon, San Jose, Camarines Sur, San Fernando, Masbate, Anilao at Bingawan, Iloilo, Alegria, Boljon, Poro at Ronda sa Cebu, Maslog, Eastern Samar, Calubian, Leyte at Josefina at Tabina sa Zamboanga del Sur.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Kailangan ang baguhin ang development framework ng Pilipinas kaugnay ng pagtugon sa sakuna at kalamidad. Sa programang Boses, sinabi ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang na kahit may mga nagawang proyekto ay masisira lang ng sakuna dahil hindi nasusunod ang parameters sa disaster resilience. Halimbawa, naan niya rito ang mga lugar na may banta ng landslide o pagbaha, subalit pinagtatayuan naman ang mga proyekto kahit may panganib. Ganito rin naan niya ang nangyayari sa ginagawa nilang rehabilitasyon sa Davao Region na lubang napinsala dahil sa malakas na lindol at iba pang kalamidad.
11: We already did the post-disaster needs assessment. Ang initial amount is 12 billion pesos. Mas malala mo, may share line kami, 2024, yung tatlong probinsya ng Davao Oriental, Le Sur, the Oriental, the Norte, at Davao de Oro. Ang pera na kinakailangan doon is 23 billion pesos. Ang iikot pa lang na pera ngayon sa data namin, mga 5 billion pesos.
24: Si Office of Civil Defense 11, Regional Director Ednar Dayanghirang.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Alas 11:19 ang ating oras. Antabayanan ang iba pa nating malalaking balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Epektibo na sa September 15 ang 12 peso per liter fuel subsidy para sa PUV at express drivers na apektado ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Mas mababa ito sa 20 pesos per liter fuel subsidy na inirekomenda ng LTFRB. Sa kabila niyan, sinabi ng Office of the Executive Secretary na nasa 1,800 pesos kada linggo ang karagdagang pagkikinabangan ng mga driver sa bagong fuel subsidy. Bukod pa rito, ipinagutos ni Executive Secretary Ralph Recto sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy na ipatupad ang uplift measures sa ibang sektor na apektado ng Middle East crisis. Una lang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA na naglaan ng 60 billion pesos sa uplift initiatives na ipagpapatuloy hanggang sa katapusan ng taon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Nagkakaisang hiniling ng minority at majority senators ang agarang pagpapawalang visa sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Iginit ang mga senador ang pangyarihan ng iba't ibang institusyon ng bansa na magtakda ng angkop na sahod ng mga manggagawa. Ito nakasaad sa Senate Resolution 577 na nilagdaan ng lahat ng senador para suportahan ng mga manggagawa ang Department of Labor and Employment at mga ahensyang tumutukoy sa minimum wage sa bawat rehiyon. Ay kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, dapat hayaang manaig ang labor code at payagang maibigay ang 85 pesos na dagdag sweldo na matagal nang hinihintay ng mga manggagawa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Senate President Sherwin Gatchalian iginiit ang agarang pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike sa gitna ng mataas na inflation. Ang balita mula kay Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Sa gitna ng patuloy na magtaas ng inflation at ang nagkakaisang panawagan ng Senado, nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian agad ng maipatupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Gatchalian, umabot sa 6.2% ang inflation rate nitong July na pangunahing dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Anya, lalo nitong pinapababa ang kakayahan ng mga manggagawa na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang naaantay.

0: Adoparse bagun Pilipinas, ninfas, un show en Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
2: Itama lang natin saglit yung balita natin kanino pa tungkol dun sa effectivity ng 12 pesos per liter fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers. Ang tama pong petsa ng simula ng pagiging epektibo niyan ay Agosto 15.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagsumite ng motion ng mga grupo na manggagawa laban sa panibagong petisyong humahadlang sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Isinumite ng grupong Nagkaisa Labor Coalition ang kanilang motion sa Navotas Regional Trial Court ngayong Huwebes ng umaga. Sinabi ni Nagkaisa Labor Coalition Chair Attorney Sonny Matula na bagamat walang pasok ngayon sa mga tanggapan ng gobyerno ay karaniwan namang bukas ang receiving window sa mga hukuman. Layon-anya na nasabi motion na magkaroon ng bahagi sa kaso ang mga labor group bilang kinatawan ng mga manggagawa. Layon din itong batikusi ng kahilingan ng mga petitioner na status quo ante order o pagsuspende sa dagdag sahod. Iginit ang grupo na hindi dapat ginagamit ng mga kumpanya at employer ang hukuman para hadlangan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiwala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa paglakas ng ekonomiya ng bansa kapag inalis ng gobyerno ang income tax ng middle income earners. Sa programang Boses, sinabi ni PCCI President Perry Ferry na kapag mas maraming pera ang matitira sa tao at mas may kakayahan ito sa pagbili ng serbisyo o kanilang pangangailangan na susuporta naman sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Una nang nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang naturang tax relief na layuning hindi na pagbayarin ng personal income tax ang mga kumikita ng 350,000 pesos pababa kada taon. Kapag naipasa ito, wala ng withholding tax deductions mula sa sahod ng mga kumikita ng 29,000 pesos o mas mababa kada buwan.
4: Matulungan natin sila. Let's give them relief whether sa kanilang pamimili, sa kanilang kuryente, gasolina or diesel na ginagamit sa kanilang transportasyon. Aangat yan at panatili at tuloy-tuloy ang ekonomiya natin.
2: Yan po ang pahayag ni PCCI President Perry Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naitala ang pagbaba na inflation noong nakarang Hulyo. Welcome development ayon sa Malacañang Palasyo na nanatiling mapagmatsyag sa mga panganib na dulot ng tensyong geopolitical. Mula Malacañang, may report si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Itinuturing ng palasyo na isang welcome development ng patuloy na pagbagal ng inflation noong nakaraang buwan ng Hulyo. Kasunod ito nang naitalang 6.2% ng nakaraang buwan mula sa 6.4% na inflation na na-record naman noong Hunyo. Subalit sa harap ng nasabing development ay pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mananatiling mapagmatiyag ang pamahalaan sa mga panganib na dulot ng tensyong geopolitical. Ganun din ang mga pagkaantala na dulot ng masamang panahon. Ipinapakitaan niya nito na unti-unti nang humuhupa sa pangkalahatan ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ayon sa palasyo, mas bumagal pa ang inflation dito sa Metro Manila matapos itong bumaba sa 4.4% noong Hulyo mula sa 4.9% noong Hunyo, bunsod ng mas bumagal na pagtaas ang gastusin partikular sa sektor ng pabahay. Dagdag ng palasyo na nagiging masabot kaya na ang transportation expenses habang bumagal din umanong inflation sa diesel at gasolina kasunod ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado na nakaambag para mapigil ang pagtaas ng pamasahe at iba pang gastusin sa transportasyon. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Presyo ng pagkain sa bansa nananatiling matatag ayon sa Department of Agriculture. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Nananatiling matatag ang presyo ng pagkain sa bansa. Ayon yan sa Department of Agriculture, kasunod ng mga bang na ginagawa ng pamahalaan para mapanatiling sapat ang supply at abot kaya pa rin ang presyo ng pangunahing bilihin. Kasunod ito ng inflation report ng PSA kung saan bumagal sa 6.2% ang headline inflation at nanatili naman sa 5.3% ang food inflation. Iniulat din ang bahagyang pagbaba ng presyo ng bigas pati na ng karne. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Pasco Chularel Jr. nakatulong mga intervention ng DA para mapanatiling stable ang presyo ng pagkain. Ngunit kailangan pang paigtingin ng mga ito, lalo na sa harap ng banta ng El Nino at pabago-bagong presyo ng langis sa pandigdigang merkado. Patuloy namang pinalalawak ng DA ang financial assistance.

0: input subsidies at iba pang suporta para sa mga magsasaka at mangisda para mabawasan ang epekto ng mataas sa produksyon at ng fuel cost. Patuloy naman ang pinag-aaralan ng DA ang posibilidad ng retail price cap sa bigas kung kakailanganin batay sa kondisyon ng merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ang oras po natin, 11:28 na umaga. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang bumaba ang employment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo 2026. Ayon sa ahensya, pumalo lang ang employment rate sa 95.1% mula sa 95.2% noong Mayo ngayong taon. Samantala, tumaas naman ang unemployment rate sa 4.9% noong Hunyo. Mas mababa ito ng bahagya kumpara sa 4.8% na naitala noong Mayo ng kasalukuyang taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panukalang magpapabili sa socialized housing, aprobado na sa Kamara si Kathleen Forbes para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Pinagbibay ng Kamara sa ikatlong huling pagmasa ang panukalang magpapalawak sa mga opsyon sa pagkuha ng lupa, pagpupondo at pakikipagtulungan para sa mga proyekto ng socialized housing. 205 namang babatas ang bumoto pabor sa House Bill 9697 na nag-aamienda sa ilang provision ng Urban Development and Housing Act upang mapabilis ang pagpupatupad ng mga programa sa pabahay. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, makatutulong ang panukala upang magamit ang mga bakante, nakasangla at hindi nagagamit ng mga ari-arian bilang ligtas at abot-kayang pabahay para sa mas maraming Pilipino. Pinalalawak din ang panukala ang mga paraan ng pagkuha ng lupa kabilang ang community mortgage, land swapping, land banking, joint ventures, negotiated purchase at public-private partnership. Inaatasan din ang mga subdivision at condominium developers na maglaan ng bahagi ng kanilang proyekto o halaga nito para sa socialized housing habang bibigyan naman ng prioridad ang mga informal set maralita at mga residente maaapektuhan ng malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay Marcos, layunin ng panukala na gawing mas mabilis, mas praktikal at mas epektibo ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagbibigay ng disenteng tahanan sa mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magpapalawak ng AI o Artificial Intelligence at Digital Upskilling, sentro ng ginanap na Private Sector Advisory Council o PISAC meeting sa Malacanang. Si Raquel Bayan sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Tinatay ng gobyerno at ng Private Sector Advisory Council ang mga hakbang upang mapalakas ang workforce development at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino sa ikalimang pulong ng PISAC Education and Jobs Sector Group na pinamunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang sa mga natalakay ang pagpapalawak ng artificial intelligence at digital upskilling sa bansa, kabilang rin ang pagpapatupad ng Semiconductor and Electronics Industry Roadmap at iba pang programang maghahanda sa mga Pilipino para sa mga trabahong kinakailangan ng makabagong ekonomiya. Pinag-usapan din sa pulong ang mas malalim na koordinasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at akademya upang matugunan ang job skills mismatch o yung hindi pagtutugma ng kasanayan ng mga manggagawa sa mga pangangailangan ng mga industriya. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga hakbang na ito na mapalawak ang employment opportunities, mapaiting ang skills development at mapalakas ang competitiveness ng bansa. Mula sa Malacanang, kanyang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ipatutupad ng Department of Education o DepEd ang Big Brother System at magdaragdag ng security guards sa mga malalaking pampublikong paaralan. Bahagi ito ng pagsisikap ng kagawaran para tugunan ang karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang Big Brother System ay isang mekanismo para sa guidance, support at monitoring sa kapakanan ng mga estudyante. Bubuo naman ng manual para sa mga guro upang matulungan silang matukoy ang early warning signs at risk factors kaugnay sa bullying at school violence. Samantala, bibigyang prioridad sa karagdagang security guards ang malalaking eskwelahan na may 1,000 hanggang 1,500 estudyante. Nagpasaklolo naman si Angara kay DILG Secretary John Vicrimulia para palakasin ang campus security sa pamamagitan ng pagpapaigting sa presensya ng mga polis at barangay official. Bibili rin ng mas maraming metal detectors habang magiging bahagi na ng regular school activities ang active shooter drills.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Desisyon ng Supreme Court, nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ay kay House Prosecutor Joel Chua. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinagbigay ni House Prosecutor Joel Chua na ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa impeachment ay nag-alis ng alinlangan at nagpatibay sa Senate Impeachment Court na ang tamang venue para litisin si VP Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Chua matapos ang Day 13 ng paglilitis nang matanggap ng House Prosecution ang opisyal na pahayag mula sa mataas na hukuman. Ayon sa SC, moot and academic na ang mga petisyon dahil natapos na ang proseso sa House of Representatives at naipagpapos pasa na ang articles of impeachment sa Senado. Kabilang sa mga question ng kampo ni VP Sara, ang otoridad at proseso ng House of Committee on Justice na tinawag na nilang unconstitutional na mini-trial at fishing expedition para kay Chua ang naging pasya ng SC ay malaking ganhawa upang magpatuloy ang paglilitis ng walang banta ng pagpapatigil. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
7: Binasura na po ito ng Korte Suprema at sinasabi ng Korte Suprema na moot and academic na dahil yung kaso ay nandito na sa Senado. Tapos na yung proseso kung saan yung House ay ito ay didinggin. So ngayon, ang usapin ay nandito na sa Senado. Kaya wala nang issue sa jurisdiction.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tatlong panukalang batas ang inihain sa Kamara para ipagpaliban ang nakatakdang barangay at sanggunian kabataan elections o BSKE sa November 2, 2026. Dalawa sa mga panukala ang naglalayong ilipat ang halalan sa November 2028 habang ang isang panukala ay nagbumungkahing idaos ito sa May 2027. Pare-parehong binanggit sa explanatory notes ng tatlong panukalang batas ang desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec na nagsasabing maaari lamang ipagpaliban ng isang halalan kung may important, substantial or compelling reasons bilang batayan na naaayon sa konstitusyon ang kanilang mga panukala. Sa ilalim ng House Bills 10584 at 10591, iminumungkahi na idaos ang halalan sa huling Lunes ng May 2028. Samantala, sa House Bill 10583, iminungkahi namang ilipat ang BSKE sa huling Lunes ng May 2027. Kapwa tinukoy sa mga panukala na marapat lamang ipagpaliban ng halalan bunsod ng epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya, mataas na inflation, serye ng malalakas na lindol at para mabigyan ng sapat na panahon ang Commission on Elections na paghandaan ng kauna-unahang regular na Bangsamoro Parliamentary Elections.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Girls sisimula ng kanilang kampanya sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship kontra defending champion na China. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Yalanga.
8: Hindi pa masyadong nakaka-recover mula sa 32 hours na biyahe patungong Santiago, Chile, agad nasasabak ang Alas Pilipinas Girls sa matinding hamon ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship. Unang babanggain ng Nationals ang defending champion China alas 8 ng umaga bukas oras sa Maynila. Makakaharap din ng Pilipinas sa unang pagsali nito sa World Championship ang Mexico, Peru, Tunisia at Venezuela sa group stage. Sa kanilang pagdating sa Chile, mainit na tinanggap ang koponan ng Philippine Embassy doon sa pangungunan ni Ambassador Celeste Vincent Balatbat. Binubuo ang Alas Girls na Megan Hernandez, Ziz Raico, Sharina Lieses, Christina Gale, Keira Celis, Jane Olagir, Jenica Sadia, Arkea Teves, Kay Herbon, Jello Mauricio, Jaina Bulandres, Irish Mahinay, Princess Manzano at Frances Ramos. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, pasok na po sa round of 32 ng National Bank Open sa Toronto, Canada si Alex Iala matapos siyang talunin si Alicia Parks ng USA 6-1, 4-6 at 6-2. Sunod mga kalaban ni Iala si Katie McNally ng Amerika. 11:38 ang ating pang oras. Magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
12: King of the Road.
11: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
13: Maari bang umusog-usog ng konti?
11: Sakay na!
10: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas!
15: Radyo Publiko!
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa ating mga provincial stations. Social Welfare and Development Kalinga handang tumugon sa mga pangangailangan ng mga maaapektuhan ng bagyong Maymay. Mula Radyo Pilipinas Tabuk, narito ang ulat ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas Report.
16: Tiniyak ni Team Leader Lord na lumiwan ng Social Welfare and Development o SWAT Kalinga na nakahanda ang kanilang ahensya na mamahaki ng relief assistance sa mga maaapektuhan ng Bagyong Maymay kung kinakailangan. Ayon kay Lumiwan, mayroon ngayong kabuang 11,752 family food packs na nakakalat sa iba't ibang warehouses ng mga LGUs at regional warehouse ng TSWD sa Kalinga na magsisilbing augmentation relief goods sa mga munisipalidad at lungsod. Sa ngayon anya ay naka-standby ang quick response team ng SWAT Kalinga para sa agarang pagkilos. May bit din anya ang ugnayan ng SWAT Kalinga sa mga pamahalang lokal upang agad makatugon sa pangangailangan ng mga maaapektuhan ng Bagyong Maymay. Sa kalagayan ng kalsada, agad namang na-clear ang 30 metrong bahagi ng highway sa barangay Taga Pinokpok Kalinga na nasarha ng soil collapse makaraang agarang tumugon ang Lower Kalinga District Engineering Office. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas sa Goo. Mahigit 700 pamilya sa La Union na apektado ng habagat at bagyo. Patuloy na nanunuluyan sa mga evacuation center. Sa detalye mula kay Glenda Bakungan Sara.
1: Radyo Pilipinas Report.
17: Patuloy na binabantayan ang kalagayan ng higit sa 700 pamilya o katumbas ng mahigit sa 2,000 individual na nananatili sa mga evacuation center sa iba't ibang bayan sa La Union na apektado sa habagat at sa mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bukod sa mga nasa evacuation center, ay mayroon ding mahigit sa 400 na pamilya o katumbas ng mahigit sa 1,300 na individual na lumikas at pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak. Bilang agarang tulong, nagkaloob ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng mga inumin, pagkain, kagamitan at medical na atensyon sa mga evacuees. Nag-iikot ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa iba't ibang bayan para sa relief operations at upang bantayan ang kalagayan ng mga ilog at karagatan. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente, lalo na't ayon sa pag-asa ay posibleng maranasan sa La Union at karatig lalawigan ang mga malalakas na pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, mahigit 11,000 individual sa lalawigan ng Pangasinan na apektuhan ng bagyo at habagat. Si Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayug para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
18: Umali na sa 11,083 na individual o 3,045 na mga pamilya mula sa 22 mga barangay sa lalawigan ng Pangasinan na ang naapektuhan ng sanipwersang bagyo at habagat. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, Sa naturang bilang, 98 katao o 33 pamilya ang nasa apat na evacuation centers, habang 3 katao o isang pamilya ang nakikitira muna sa iba. Kaugnay nito aniya, 104 na individual o 19 na pamilya ay sinailalim sa preemptive evacuation. Batay pa sa datos na nakalap ng ahensya, 8 lugar ang binaha sa lalawigan habang may 26 sa La Union. Sa kasalukuyan, unti-unti na rin humuhupa ang baha. 6 pagsulingan sa buong rehiyon, 13 road sections at 2 tulay naman ang naapektuhan habang may isang partially damaged na bahay sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Kabikulan. ABSEMO, pinaigting ang disaster preparedness sa Albay sa pamamagitan ng drone technology training. Sa ulat mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Pinalalakas ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o ABSEMO ang kahandaan ng lalawigan sa pagtugon sa kalaminad sa pamamagitan ng pagsasanay sa paggamit ng drone technology. Lumuhok ang mga tauhan ng ABSEMO sa drone pilot training course na isinagawa ng Pixelate Academy bilang bahagi ng patuloy na pagpapahusay ng kanilang kakayahan sa disaster risk reduction and management. Sa pangungunan ni ABSEMO Head Oscar Robert Cristobal, tinuruan ng mga kalahok ng wastong operasyon ng unmanned aerial vehicles o UAVs, kabilang ang mga pagsunod sa regulasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, mga safety protocol, flight techniques, maintenance, troubleshooting, at aktual na drone flight exercises. Ayon sa Albay Provincial Information Office, inaasahang mas mapapalakas nito ang kakayahan ng ABSEMO sa risk assessment, hazard mapping, damage assessment, search and rescue support, at real-time monitoring sa panahon ng mga emergency na nagbibigay ng mas mabilis at mas tumpak na impormasyon para sa pagdedesisyon bago ang hakbang at pakatapos ng sakuna. Binigyan pagkilala rin ng ABSEMO si Mapping Staff John Ostero Opinaria matapos matagumpay na makumpleto ang 5 araw na drone pilot training course bilang bahagi ng pagpapalawak ng hanay ng mga sinanay na disaster responders sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:45 po ang ating oras. Sa ating pagbabalik, abangan ang mga karagdagang balita mula sa mga himpilan natin sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin,
21: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:47 ng umaga at kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. 6 na Child Development Centers itinurn over ng DSWD sa Leyte para sa kalusugan at edukasyon ng kabataan. Sa balitang yan, mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
24: Isang malaking hakbang para sa kalusugan at edukasyon ng kabataan sa Eastern Visayas. Formal nang itinurn over ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang 6 na bagong child development centers sa bayan ng Abuyog, probinsya ng Leyte. Sa ilalim ng Philippine Multisectoral Nutrition Project ng Kalahi Seeds na itayo ang mga pasilidad sa mga barangay ng Buaya, Burubudan, Katipunan, Maitom, San Isidro at Santo Niño. Ayon kay DSWD Field Office 8 Assistant Regional Director for Operations Artemio Bautista, hindi lang ito simpleng gusali. Isa itong mahalagang pamumuhunan sa nutrisyon, kaalaman at magandang kinabukasan ng bawat batang Litenyo. Pinuri rin ng ahensya ang dedikasyon ng mga community volunteer na naging susi sa matagumpay na proyekto. Puno naman ng pasasalamat ang anim na barangay sa patuloy na suporta at tulong na ipinaabot ng DSWD para sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 11:49 po ang ating oras. Tungo tayo sa Malacanang para sa Palace Press Briefing. Nakamonitor dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
4: Pakinggan ng ating Chamber Secretary Claire Castro sa press briefing ngayong umaga.
5: Ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa kasalukuyan ay nasa full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ng Pangulo. Patuloy na rin nagpapatupad ang mga ng maagap na hakbang ang lahat ng member agencies ng NDRRMC sa paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang agarang pagtugon. Layunin din ito na mabawasan ang posibleng epekto ng bagyong Maymay at paigtingin na pinag-igting na habagat. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at prone sa pagguho ng lupa, kabilang na ang mga nasa coastal areas. Sa Metro Manila naman, ang MMDA sa panguna ni Chairman Don Artes ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Mayroon na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na, habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Ayon sa DSWD, sa panguna ng Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maaapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.

upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon, workforce development at job creation sa Pilipinas, pinangunahan kahapon, Miyerkules, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikalimang meeting ng Private Sector Advisory Council o PSAC sa sektor ng edukasyon at kabuhayan. Sa naturang meeting na ginanap sa Malacanang, binigyan din ang kahalagahan ng pagpapalawak ng artificial intelligence o AI at digital upskilling sa bansa. Natalakay din ang pagpapatupad ng Semiconductor and Electronics Industry Roadmap at ang programang magpapalawak ng oportunidad sa trabaho, negosyo at skills development ng taong bayan. Napag-usapan din ang pagpapalalim ng ugnayan ng pamahalaan, pribadong sektor at akadem upang matugunan ang job skills mismatch at makabuo ng mga polisiya at programang naaayon sa pangangailangan ng mga industriya at ng makabagong ekonomiya. Iisa lang ang layunin ni Pangulong Marcos Jr. sa gintong mga hakbang. Ihanda ang mas maraming Pilipino sa mga trabahong kakailanganin sa hinaharap. Palakasin ang kakayanan ng bansa sa inobasyon at pandaigdigang kompetisyon at lumikha ng mas marami at mas dekalidad na oportunidad para sa bawat Pilipino.

0: at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Allen Limos, The Manila Times.
2: Good morning po, Yusek. Yesterday po, after the fuel discount increase po, Manibela released a statement saying that ang fuel discount ay pansamantalang ginhawa lamang. They also cited na limited daw po yung mga kalahok na gasoline station, hence most drivers po still pay in full price. Your reaction po dito?
0: Lahat po yan ay tinutugunan po ng ating pamahalaan at sa lahat po ng kanilang mga concerns ay makakaabot po ito para po matugunan na mas mabilis kung ano yung mga lugar na dapat pa na magkaroon ng mga gasoline stations na may magbibigay ng fuel subsidy ay dapat po na matugunan kaagad. At sa ganito po na 2 piso ang increase from 10 pesos to 12 pesos, ito po ay makakapagbigay na rin po ng ginhawa sa ating mga kababayan sa transport sector dahil itinaas nga natin sa 12 pesos kada litro. So, 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
1: Follow-up question, Maricela Lili, TV5.
3: Magandang umaga po, Yusek. I understand LTFRB has recommended na 20 pesos yung supposedly discount or fuel subsidy for PUVs. Pero ano po yung naging basihan? Bakit naging 12 pesos instead of 20?
0: Sa ngayon po ay may inalaan po na 400 million pesos para sa fuel discount. At ang pinakadetali po nito, mamaya po ay magkakaroon ng press briefing or press con ang DOTR. At alas 2 po ng hapon para po mabigay niya ang pinakadetalye kung paano narating ang 12 pesos or 12 pesos na fuel subsidy para sa ating mga chopper.
3: And I understand simula po ang implementation nito on August 15 until when po natin target yung implementation?
0: Sa ngayon ay walang definite na panahon hanggat kailangan ng tulong ng ating mga kababayan sa transport sector ay mananatili po ang pagbibigay po ng ayuda.
3: Pero hanggang kailan po pwedeng umabot yung allocation?
0: Sa ngayon ay hindi pa po na ipapakita kung gaano ang itatagal. So mamaya po siguro ay maibibigay ang pinakadetalye ni Secretary Banoy.
1: Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
4: Yusek, elevated na po yung complaint from the Presidential Complaint Center. Yung reklamo po kay Health Secretary Pujalte and this time nasa Office of the Ombudsman na po. Kasama rin yung reklamo sa pagpapahinto raw po ng procurement for tuberculosis. Malacanang said last August 3, natitingnan pa rin in the next few days kung ano po yung hakbang ng Pangulo. Does the President see the need to issue a preventive suspension now?
0: Kung nandiyan naman po ang kaso, ang sabi mo, Ivy, ay nasa Ombudsman. Okay? So, nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
4: And nag-usap na po ba si Secretary Pujalte at ang Pangulo?
0: Sa ngayon ay wala pang naipapaabot sa akin kung sila ay nakapag-usap na.
1: Okay. Sunod po na tanong, Katrina Domingo, ABS-CBN.
5: Good morning, Undersecretary. Yesterday, pinabulaanan po ng palasyo yung mga balita na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa. May we at least get an update on his whereabouts, kung ano po yung efforts ng gobyerno sa paghahanap at kung ano po yung bottlenecks kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya natutunton?
0: Meron na pong binigay na update si Secretary John Vic Rimulya patungkol po dyan at tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon para sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa.
5: Ano po yung bottlenecks? Bakit po nahihirapan sa analysis ng palasyo yung pag-aresto kay Ronald de la Rosa?
0: Hahayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na ma-aresto si Senator Bato de la Rosa.
1: Follow-up question, Ivan Mayrina, JMA7.
6: Related question, ma'am. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested?
0: Yes. Still, there is.
6: Thank you.
1: Another follow-up, Harley Balbuena, IBC 13.
7: Hi, Yusek. Yusek, will there be any possible charges against those who spread or posted fake information regarding Senator Bato de la Rosa? Will the PCO Anti-Fake News Desk act on it?
0: Nakausap po natin mismo sa Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa Anti-Fake News Desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa, at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. At atin ding hinihingi ng tulong, hindi lamang sa parte ng gobyerno, kundi sa parte na rin ng mainstream media. Inaasahan po kayo ng gobyerno na makipagtulungan din po, dahil kung alam natin na ang source ay walang kwentang source, siguro hindi po natin dapat na maging sanhi na rin tayo na ito ay makalat. Maraming salamat sa inyong tulong.
1: Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN.
5: Ano po yung possible penalties na pwedeng ipataw doon sa mga mapapatunayan na nag-violate ng or nagpakalat ng fake news about this incident?
0: Tignan po natin. Inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampas sa kanila. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO.
1: Another follow-up, Maricela Lili, TV5.
3: Yusek, just one quick. May idea na po ba tayo or at least hinala kung kanino nang galing tong misleading information?
0: Kahapon nung tinanong ko rin kayo, MPC, kung saan nagmula, meron kayo ibinigay sa akin mga ibang impormasyon. Pero hindi po tayo titigil doon. At tignan po natin. Kasi kung sila man nagsimula, pero meron siyempre yung mga troll na nagpakalat nito.
1: Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio.
8: Ayusek, good afternoon po. Good afternoon na po. Kahapon po ang day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace sa naging desisyon po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process, at kung may pahayag na rin po ang Pangulo since day 13 na po ng impeachment trial. Kung meron po, Yusek. Thank you.
0: Patungkol po sa Supreme Court, nag-desisyon po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin, at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso, no, ng impeachment proceedings. Patungkol doon sa kung ano ang reaksyon?
8: Kung may reaksyon po si Pangulo, ma'am, sa day 13 ng impeachment trial, marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil.
0: Personally, para po kay Pangulo, ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol dyan, dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat, dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado.
8: Thank you, ma'am. Reaction din, ma'am, sa mga kritiko na politically motivated po ang naging desisyon ng Supreme Court.
0: Lahat po na naaapektuhan, yan lagi ang sinasabi. politically motivated. So, siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated.
1: Follow-up question, Ivy Reyes Bilionario.
4: Yusek, as a trial lawyer, sino po yung naobserbahan yung umaaktong, mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense?
0: Makikita natin sa hearing, bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon. At hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan di umano ng iba.
1: Another follow-up.
4: Yusek, can we get any names?
0: Napanood naman lang lahat ang impeachment trial. So, makikita niyo naman kung sino ang nagko-cross-examine ng mga judges sa Senado.
1: Another follow-up, Kat Domingo, ABCB.
5: Undersecretary, based on the findings of the PCO and your observation, ano po yung most damaging or most biased statements from senator judges that you have heard throughout the impeachment trial?
0: Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency.
5: Ma'am, also the palace's comment on a certain senator facing an ethics complaint, sa tingin niyo po ba, meron po kasi over the spliced video of Attorney Shell Jokno, sa tingin niyo po ba, also as a state communicator, may violation din po bang nakikita dito given na maraming nagsasabi na fake news din po yung in-upload na video? It was misleading.
0: Wait for a while. Hindi ako aware dun sa anong video yun.
5: Ito po yung video na pinost sa page ni Senator Pia Cayetano. That was the basis of an ethics complaint filed against her before the Senate Ethics Committee.
0: Mm-mm. So kung ano ang mensahe namin?
5: And makakwalify din po ba to as a violation ng anti-fake news campaign ng Palacio?
0: Depende kasi ito sa motibo. Ang motibo ba ay para ibahin ang naratibo? Ang motibo ba na ito ay para ibaba ang dignidad ng ibang tao na nasa video? So, depende po ito sa mga motibo ng gumawa ng spliced video. Pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news.
1: So, din ang tanong, Erica Sinaking, Business World.
9: Good afternoon po,
0: yes, Yusek. Yes, Erica.
9: Yes, regarding po this sa 12.5% na forced labor tariff, now that the joint administrative order by the DTI, the DOLE, and the DOF has been submitted to Washington, may we know po yung Malacanang's expectations as we lobby the tariffs removal?
0: Yes, ang ating pong pamahalaan ay nakikipag-usap na po at ito po rin ay nabanggit ni ng DTI, Secretary Chris Roque, at lahat po ng kailangan ibigay na impormasyon na hindi po tayo lumalabag sa batas at hindi po tayo pumapayag sa forced labor. Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli na nagkakaroon ang employee ang employers at nagpapatupad ng forced labor. So ngayon wala pang timeline na binibigay, pero patuloy po ang pakikipagnegosasyon at pakikipag-coordinate with the USTR.
9: Pero ma'am, follow up lang po. Optimistic po ba tayo na makakuha tayo ng resolution within the year?
0: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan nating ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
9: Thank you po.
1: Follow-up question, sa Medinilla Business Mirror.
10: Good afternoon, ma'am. I-clarify lang po namin, will the government push for the reduction of nung 12.5% tariff or yung removal po nung buong tariff na yun?
0: Sa ngayon, ang ibinigay sa atin na impormasyon, ang target ay maibaba ito sa 10%.
10: Na-mention po ba kung ano yung mga possible, bukod po dun sa JAW na na-mention po kanina, may other concessions na willing po ibigay yung government para po ma-negotiate yung pag-reduce ng tariff?
0: Walang ibinigay na anumang detalye, kundi yan lamang.
10: Thank you po, ma'am.
1: Sunod na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
11: Good afternoon po, Yusek. Nagkaroon daw po ng meeting ang BCDA with Kappa Starlock LGU kahapon. Mm-hmm. At pwede po bang makahingi kami ng update ng sa Pax Silica kung ano po yung pagkasundoan?
0: Wala pa po naibigay sa aking update. Siguro kung kanina mo na itanong sa akin yan o naibigyan mo ako ng any idea, baka natawagan natin si BCDA CEO. So maya-maya, tatry ko pong matawagan para mabigyan ko po kayo ng update.
11: And doon ma'am, sa PSAC meeting kahapon, napag-usapan po ba yung issue ng Pax Silica, yung concerns sa ano sa proyekto?
0: Ang napag-usapan ay ang upskilling para makaagapay tayo sa papaunlad na industriya ng AI. Yan po talaga, so far sa nakikita po natin na tuwing may pag-uusapan po tungkol sa edukasyon, talagang pinapasok po ng Pangulo na dapat tayo ay maging competitive pagdating po sa AI.
11: Ma'am, another topic. In its latest report ng Philippines Economic Update, the World Bank said governance concerns surrounding corruption contributed to delays in public investment and weighed on business confidence. Reaction po and how confident ang Palacio na kaya nitong wakasan ang korupsyon sa nalalabing taon ni Pangulong, ng panunungkulan ni Pangulong Marcos.
0: Okay. Admitted na bumaba or nag-slow down ang economic growth ng Pilipinas dahil sa issue ng korupsyon, dahil ito po ay pinaimbisigahan ng Pangulo. Nung pinaimbisigahan niya ay nakita natin ang lawak ng issue ng korupsyon at nag-ingat ang ating pamahalaan, ang administrasyon, sa paglabas ng pondo nung last quarter last year. Hindi nagbigay, nagpalabas ng pondo agad-agad sa mga infrastructure projects dahil minabuti na tignan kung yung mga contractor na ito ay dapat na ipagpatuloy mga proyekto na kung sila ay may magandang record o hindi. So, totoo po na nagbawas ng paggastos ang gobyerno at isa to sa nakaapekto ng pagbaba ng GDP. At sinabayan pa, after that, ilang buwan lamang ay sinabayan ng krisis sa Middle East. Pero tinutugunan ng Pangulo at ng administrasyon para maibsan ang naranasan nating yung impact ng krisis na ito sa pamamagitan ng uplift. So, kahit na meron tayong programa tungkol sa uplift at nakita po nga natin na bumababa naman ang inflation rate, but still, hindi tayo sasawalang bahala. Patuloy ang pagmamonitor na ito at inaasahan po siguro itong second quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas, yung economic growth ay gagawin po.
1: Pahabol po nakatanungan, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
4: USEC still on Pax Silica. Meron pong separate petitions on groups like Bayan and the International League of People Struggles, and one of their petitions has over 387,000 verified signatures on change.org. Ano pong komento ng Palace dito na ganito yung volume of criticisms and apprehension from the people?
0: Siguro mas maganda lamang po na mabigyan sila ng tamang impormasyon kung paano ang Pax Silica nagagawin at kung paano ito makakabuti sa ating bansa. Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaaring mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar. Pero ang sabi nga natin, year 2019 ay na-allocate na po ang 3,500 na buildable zones. So yung 3,500, hindi na po ito dapat na sinasaka. Meron po mga lugar na para sa ating mga magsasaka sa nasabing lugar. So, siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa kung ano ang Pax Silica. Sana alam nila talaga kung ano ang nilalaman ng agreement na ito.
1: Another follow-up sa Medinilla Business Mirror.
10: Good afternoon, ma'am. Clarify lang po namin, dadaan pa rin po ba kay President Marcos yung framework deal for Pax Silica? Or sa Senate lang po? Or ano?
0: Ibibigay po ang report kay Pangulo kasi para po makita ng Pangulo kung ano yung nararapat at makapag-komento siya, ito hindi dapat, ito dapat. Nasa Pangulo pa rin po yan.
10: Inabigay po bang timeline si President Marcos kung kailan niya gustong makita yung draft ng framework deal before yung scheduled signing sa November?
0: Mamaya po, itatanong ko sa kanya ang iyong katanungan, Sam.
10: Thank you po, ma'am.
1: Salamat. Another follow-up, Alan Limos, The Manila Times.
12: Ma'am, you mentioned po na mayroon na pong mga agreement na nagawa po on the ground. Pero some of the farmers and indigenous peoples claim na wala pa po silang idea about the whole Pax Silica issue. Any reaction po to that?
0: Kaya nga po, doon sa mga may concern, ngayon pa lamang po, dito sa briefing na ito, pinapanawagan na rin po natin kay BCDA CEO, Joshua Binkang, na lahat ng concerns. Lahat ng tao na may concerns patungkol sa Pax Silica, kailangan po na mabigyan sila ng tamang impormasyon patungkol dito. Kasi mahirap po na sa SOCMED lang tayo titingin. Kailangan manggagaling sa gobyerno at sa mga stakeholders para valid yung nakukuha nila mga impormasyon. So, ipagbibigay alam po natin kaya BCDA CEO. Anyway, even before naman po, binanggit na natin, nung nagkaroon ng issue kay Mayor Tarlac, Kapast Mayor, ang issue na to.
1: Salamat po. Wala na pong katanungan mula sa MPC. Balik na po sa iyo, Yusek.
0: Maraming salamat. Hindi mapipigilan ang Pangulo sa pagtatrabaho kahit pa may bagyo. Nakatakdang pangunahan mamayang hapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ng 20th Congress sa Malacanang. Inaasahang tatalakayin ang 24 priority LEDAC Common Legislative Agenda Bills para sa pagpasa bago ang katapusan ng June 2027. Kabilang sa mga priority bills ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, People's Freedom of Information, Right to Information Act, at Amendments to the Bank Deposits Secrecy Law o ang BRIDE Act. Prioridad din ng Pangulo ang Philippine Budgeting Code, Promoting Growth, Revenue, and Equity Towards Socioeconomic Sustainability o Progress Bill, at ang General Tax Amnesty, including Estate Tax Amnesty. Nais din ng Pangulo na agad na maipasa ang Travel Tax Abolition, Amendments to the Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, at ang Amendments to the Fisheries Code. Kagaya ng nabanggit sa kanyang SONA, nais din ng Pangulo na gawing priority ang IPIRA Amendments System Loss Abolition, ERC Strengthening, at Sariling Kuryente Act, maging ang Waste to Energy Bill o ang Waste Treatment Technology Act. Kabilang din ang pag-amyenda sa Masustansyang Pagkain para sa Batang Filipino Act o ang Expanded National Nutrition Program Act at ang Classroom Building Acceleration Program Act. Isinusulong din ng Pangulo ang amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o ang GASTE Act, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Presidential Merit Scholarship Program, National Coordinating Council for Education o ang NCCE Act, amendments to the Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act o ang Child Online Safety and Protection Act, National Center for Geriatric Health Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang AICS Act, amendments to the Pantawid Pampamilyang Pilipino Program o ang 4Ps Act, National Reintegration Law, Bagong Balikbayan Act, at ang amendments to the National Building Code. At bago tayo magtapos, good news sa mga kababayan natin na patuloy na nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Ngayon na ang tamang panahon para mag-avail ng Pag-ibig Housing Loan, alinsunod sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kamay ang pabahay para sa mga Pilipino. Pinababa na ang pag-ibig ang loan rates at tinalawak pa ang housing loan options na angkop sa inyong budget. Ibinaba na ang housing rates sa 4.5% sa first 3 years ng loan para sa house and lots na higit sa 950,000 pesos. Ang halaga at ang condo units na aabot sa higit 1.8 million hanggang 4.9 million pesos. Ginawa namang 5.75% ang promo rate para sa unang 3 taon ng housing loans na nagkakahalaga ng higit 4.9 million hanggang 10 million pesos. Sa tulong ng mas magaan na monthly payments, mas maginhawa na ang paglipat sa sarili mong tahanan. Para sa buong detalye, bumisita lamang sa kanilang website na pagibigfund.gov.ph hanggang December 31, 2026 lang ang promo hanggang kaya ngayon ay mag-apply na po kayo.
13: Thank you.

0: balanced and responsible approach to the project's development, ensuring that its benefits translate into lasting opportunities for Capasenos. Oh, end of quote. Ang bilis ng tugon ng BCDA. At bago tayo magtapos, congratulations sa ating pinagmamalaki. Ito ay mula sa ating Pangulo, kay Ms. Alex Ayala. Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Ayala, ay tagumpay ng bawat Pilipino. Congratulations. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay pinapakita ang katotohanan at hindi pinagtatakpan ang kalokohan. Winawalis ang kasamaan at hindi nililihis ang taong bayan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: So, pagkatapos lamang na press briefing, ang inugulat ng Undersecretary Kim Castro ay matang ang sa pagsasalim ng Undersecretary Kim Castro nakabantay ang lahat ng tanggapan ng gobyerno para sa maagap ng pagtugon bilang pagpalima na rin sa Trinidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng sa 1.8 million pesos na anya yung Canada na nakalaang para sa humanitarian assistance ng gobyerno bilang paghahanda pa rin ito kabilang din dyan yung 5 million family food packs na nakaposisyon na bilang paghahanda. At pagsisiguro ng malakang niya handang-handa na yung gobyerno sa pagtugon sa panibagong sama ng panahon na ito. Ngayon, ngayon panghali, nahingan din ang reaksyon ng Malacanang kaugnay doon sa naging pahayag ng Grupong Manibala no? Umano'y hindi sapat yung additional 2 pesos o yung 12 peso per liter na fuel discount. Ang sabi ni Jose Castro, nakakaabot o nakakarating naman sa pamahalaan yung mga concern ng ating transport group. Gayunpaman itong 12 peso per fuel per liter na fuel subsidy, makakatulong pa rin ang ito sa mga chuper dahil tinataya na nasa 1,800 pesos yung matitipid ng ating mga chuper kada linggo. Samantala na itanong rin kung mag-i-issue na ba ng preventive suspension kay Health Secretary Puhalte. Sabi ni Jose Castro, yung kaso ni Puhalte na iha ay nasa ombudsman, kaya nasa jurisdiction na rin ng ombudsman kung kinakailangan o nakikita nilang dapat na magpatupad ng preventive suspension sa kalihim. Habang naitanong rin yung kaugnay sa Paksilika, sabi ni Jose Castro kahapon, nagkaroon ng pulong ang BCDA kasama yung mga lokal na partner and local officials ng Paksilika kung saan inilatag ng BCDA yung mga benepisyo ng programa at yung mga oportunidad na magbubuksan, yung mga trabaho magbubuksan para sa mga residente at magsasaka sa lugar. Na-appreciate naman daw ng Capas LGU yung presentasyon kahapon para mas maunawaan din nila yung proyekto, lalo't pati ng gobyerno na maraming concern yung ilang sektor dito sa proyekto na ito. Habang nag-abotin ng pagbati ang Malacanang kaugnay sa muling pagkakapanalo ni Alex Ayala, sabi ni Jose Castro, ang tagumpay nito, tagumpay rin ng bawat Pilipino. Ito naman yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
3: Maraming salamat sa iyo, Rakel Bayan. Yan po ang kabuuan ng Palace Press Briefing. Mga kaibigan, naghatid sa atin ng 28 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Nakikinig kayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa ilang sandali ay kakawing po tayo sa PTV4 para po sa programang Bagong Pilipinas Ngayon.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Magaling na rin magsalita yung AI. Kaya niya na yung iba't ibang klaseng boses. So, kailangan nating interpersonal.

0: transversal skills lagi. Kasi sa lahat naman ng ito, kailangan natin maging agile. Kumbaga, na halimbawa nagbago yung demand ng industry, kailangan din tayong makasabay dun sa pagbabago na yun. At makakasabay tayo kung meron tayong transversal skills. Na kahit ano man yung pagbabago, kaya natin maka-adapt dun sa mga pagbabago na iyon. So syempre, kasabay din nun, kailangan din magbago yung technical skills natin. Ito yung upskilling, reskilling sa mga ganitong pagkakataon.
1: Alright, on that note, panghuli na lamang po, sir, mensahe niyo po sa ating mga magulang, guro, estudyante at maging sa mga policy maker tungkol po sa kahalagahan ng pamumuhunan sa edukasyon.
0: Sige. Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalaga doon sa panyating puhunan na maaari ating gawin bilang isang bansa, isang individual. Kapag ang bawat bata ay nabibigyan ng pagkakataong matuto at mapaunlad ng kanyang kakayahan, hindi lamang siya yung nakikinabang yung buong ekonomiya natin, yung bansa natin. So, kailangan natin pagtulungan, hindi lang ito trabaho ng gobyerno, trabaho ito ng pribadong sektor, ng paaralan, ng mga guro, mga magulang, ng community. So, pamamagitan ng matatag na institusyon at sama-samang pagkilos, makakabuo tayo ng isang bansang may matatag na institusyon at maunlad na yamang tao.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Michael Ralph Abrigo, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Thank you, sir. Bayan, huwag kayong BBTU, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: na sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, panchovias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV.
5: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
2: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at nasusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
6: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
7: Ang mga inaabangang balita simula umaga. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
8: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
9: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
10: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.
11: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon ating tatalakayin kasama sina Provincial Director Jay Ablan ng Department of Trade and Industry, Camarines Sur, Miss Christine Diaz ng 2FT Food Products at si Miss Arlene Cabrera ng Jazz Handicrafts. Magandang tanghali po sa inyo, sir, mga ma'am.
2: Magandang tanghali.
1: Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon and thanks for joining us. Director Ablan, simulan ko po sa iyo. Ano po ito kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair at bakit po napakahalaga ng event na ito para sa mga coconut farmers at para sa ating mga MSMEs sa Bicol Region?
2: Yes, that's correct, Josh. This is the first time na ang DTI Region 5 nag-sponsor, nag-organize ng Bicol Coconut Trade Fair. Lahat ng itatampok ng mga produkto, lahat talaga coconut-based.
1: Okay.
2: And ito ay napakahalaga, lalo na sa ating mga farmer beneficiaries and even mga entrepreneurs na nag-utilize ng coconut kasi mabibigyan sila ng platform to sell and promote their products. At the same time, malaking opportunity din to meet prospective buyers. And alam nyo naman, sa DTI kasi, one of the mandates that we do is really to provide access to market.
1: Yes.
2: And pag nabigyan natin sila ng access to market, it would mean sales. Mm-hmm. And of course, pag nagkaroon ng income, it would mean yung improvement ng kanilang pagbuhay. Mm-hmm. And of course, tulong na rin sa local economy ng Bicol.
1: Okay. Well, Director, medyo gusto ko lang himayin kasi pag sinabi kasi yung coconut, akala nila yung bunga lang ng nyog. So, kumusta na po ba yung innovation ngayon? Ano po ba yung mga produkto na nakukuha natin sa nyog ngayon o sa puno ng buko or sa coconut rather? Pati puno po, napapakinabangan na rin, right?
2: Yes, that's correct. Nag-innovate na tayo kasi dati, mga walisting tingnan or baka iniisipan ng mga tao, mga alkansya. But we really have a varied array of coconut products already.
1: Okay.
2: In fact, itong mga kasama ko, meron silang mga talagang nag-improve yung kanilang mga crafts. Okay. Ano, kung dati siguro walisting-ting lang or alkansya, sabi ko, pero ngayon, napakaganda na ng disenyo when it comes to crafts. Also sa food. Kasi dati talagang kung minsan pag inisip yung coconut, baka naisip lang natin mga pandikoko,
1: yes,
2: yung mga ganun. But we already have talagang mga globally competitive. In fact, isa sa mga tinutulungan namin, gumagawa siya ng coconut oil.
1: Mm.
2: And we're just waiting for him to comply with FDA requirement. And soon, makikita na natin siya sa export market.
1: Yan. At sa ulat po, 40 coconut-based MSMEs ang tampok sa trade fair ngayong taon. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa potensyal ng industriya ng nyog sa region?
2: Alam mo, di ba yung sinasabi na ang coconut is a tree of life? And totoo talaga.
1: Yes.
2: Lahat ng parts ng coconut napapakinabangan. And etong mga MSMEs natin from Bicol, talagang pinakinabangan nila lahat ng parts ng coconut. So makikita dito kung gaano ka-talented yung ingenuity, yung craftsmanship, and yung innovation talaga makikita dito sa mga produktong i-showcase dito sa Bicol Coconut Trade Fair. So sana talaga tangkilikin ng mga
1: yes,
2: consumers natin.
1: Sigurado naman yan, Director. Pero ito nga po, gaya na nabanggit nyo kanina, ito pong trade fair, bahagi din po ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Let's dwell on, ano ba yung pakinabang nito sa kanila aside from giving access to market para po sa ating mga coconut farmers?
2: Well, yung trade fair, ito yung parang platform na kung saan kung merong gustong bumili ng produkto, hindi na siya pupunta pa kung saan-saan.
1: Okay.
2: Pag nakita niya na merong trade fair, na-realize na may trade fair, pupunta siya doon to meet prospective suppliers ng kanyang business.
1: So, direkta na.
2: Correct, direkta okay, na. At the same time, yung trade fair kasi, given na kasi yung ma-meet yung exhibitors, ma-meet mo, magkaroon ka ng sales, but beyond those things, ang gusto natin dito yung learnings eh.
1: Yes.
2: Yung learnings na, number one, ma-realize ng ating mga coconut farmers and even ng mga coconut entrepreneurs na, sino ba talaga yung market ko? Kasi napakalaki yung merkado, but you have to segmentize it. Sino ba talaga? Eto bang mga, if according to age, mga bata ba? Mm-hmm. Or yung mga Gen Z ba? Etc.
1: Demographic.
2: Yes. At the same time, in terms of financial capability, sino ba yung nakaka-afford or bumibili ng produkto ko. So things like those, dito marirealize na, ito pala yung aking market. At the same time, magkakaroon ka rin dito ng mga inputs, feedback. Ano ba yung mga dapat na i-improve ko, lalo na sa produkto ko in terms of packaging, sa taste, sa flavor, and overall, talagang mapapakinabangan mo yung mga learnings dito para mas ma-improve mo yung pagdinegosyo.
1: Yeah. And exciting. Puntahan natin yung ating mga exhibitors for Ms. Diaz. Para naman po sa'yo, Ma'am Christine, maaari niyo po bang ipakilala itong 2FT food products at ang mga coconut-based products na inyong tampok?
3: Gladly, here. Sir Joshua. Good morning. Ako po si Christine Misolas Diaz. Ang 2FT food products po ay homegrown food company based sa Anislag Daraga Albay. Mm-hmm. Ang aming flagship product po, we started with Christine's Bukupay po, and our kakaiba sa aming Bukupay is we have 6 variants.
1: Wow.
3: Opo. We have our Bicol flagship Christine's Bukupay, Bukupili Pie, and then we also have the Buko Chili Pie, and then we have
2: chili.
3: The chili.
2: Pie.
3: Yeah. Something so for spicy. Those na mga adventurous. And then we also have Buko Pineapple Pie.
1: Pineapple.
3: And then of course we have the Buko Mango Pie. Mm. And then our best seller pa rin is the original. Nothing beats the original, diba?
1: OG na Buko Pie.
3: And then currently we are introducing the coconut cheese. This is one of our innovation. This is an adopted product from Food Development Division ng Albay Research Center ng PCA. So thank you po sa mga taga Albay Research Center ng PCA. So, ito po, masarap siya, sir.
1: Oo.
3: It's not purely vegan, but the main product is coconut milk.
1: Oh, ang galing, ano?
3: And then, it comes in 2 packs, 100 grams and 250 grams. And meron din po kaming, syempre, when you have Buko Pie, you have the Buko Juice. So, ito po. And marami po kaming innovations. Kaya you have to check us out sa Festival Mall. Meron din po kaming mga granola. And then we have trail mix. We have lava trail mix.
1: Trail mix.
3: Composed
1: of coconut.
3: There's coconut on it. And then may pili nuts. So it's just a variation of flavors.
1: Ang
3: and
1: galing.
3: Then may kick din po siya ng spiciness.
1: Yan. Nagugutom na ako. Mysterious.
3: Yeah, you have to visit po the trade fair in Alabang.
1: Well, bilang isa sa mga exhibitors, Ms. Diaz, ng kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair, ano po, ito po, personally, from your perspective po, ano po bang ibig sabihin ng pagkakataong ito para po sa inyong negosyo?
3: Very malaki pong pagkakataon nito, very helpful of course to improve our sales, pero ang pinakamahalaga po talaga doon is to connect with the main market. Like last year we joined also the Saud Trade Fair conducted by TTI po. Nagkaroon po kami ng chance, may nag-order po sa amin ng 500 Buko Pies para po sa kanilang Christmas giveaway sa mga clients nila. So, yung mga ganung opportunity po, nakikita po namin na malaking chance for us to connect to the market and makita po yung ano pa ang pwede namin i-improve doon sa product namin.
1: And what do you think is the impact po sa inyong komunidad na ito po lumalawak nga po yung negosyo at maging po yung inobasyon ng inyong mga produkto?
3: Apo, aside from magkakaroon ng mas malaking opportunity for the jobs creation po, isa po sa mga factor na nakakatulong sa kanila na ma-tweak po yung kanilang mindset na hindi lang po sa copper production yung focus ng mga farmers, kundi marami pong mga innovation na mga high value-adding products na pwede pong i-introduce sa community doon sa amin.
1: Okay, I'm just curious, paano po ninyo ginagawang kakaiba at makabago itong mga produkto nyo ang gawa sa nyo? Paano yung R&D nyo dito? Pinatitikim nyo sa komunidad? Ganon?
3: Apo, so, kami, ako po kasi a food tech graduate sa Bicol University. I'm partnered with my sister who's also a food tech. So, yung process po namin is scientific po.
1: Okay.
3: And then, of course, we do the testing sa community po namin. Nagpapasensor evaluation po kami. And also po, big help po yung DTI and then po yung PCAARC sa Albay para po sa innovation ng mga products namin.
1: Alright. Well, puntahan ko naman si Ms. Cabrera. Ms. Arlene, ano naman po ang mga produktong inyong ipinapakita o ipapakita sa Bicol Coconut Trade Fair?
4: Ang product line ko po is lampshades.
1: Lampshades.
4: Po,
1: so, non-food ito?
4: Yes. Non-food. Wala po akong dalang lamps ngayon, sir.
1: Okay.
4: Pero I have po ng wall decors and pen holders po.
1: Pakita natin, ma'am. Yun. Sige, ma'am.
4: Ito po ay gawa sa coconut lumber po.
1: Mm-hmm. Pwede natin makita ito. Ang ganda, ano? So ito ay wall decor.
4: Yes po.
5: Yes.
1: And made out of coconut.
4: Coconut lumber.
1: Okay.
4: And this one po, naman. Pen holder.
1: Pen holders. Okay. So ito ma'am, kumusta po ang lifespan? Kasi pag sinabi ko, matagal lang itinatagal nito eh. Lalo na yung mga ganitong decorations. And this will go for generations. Bakit po ito ang produkto?
4: Since po ang father ko po ay coconut farmer,
1: okay.
4: Nakikita ko po sa farm namin na sayang yung mga coconut shells and yung ibang parts ng coconuts. Kaya po, nanginayang po ako, kaya ginawa ko siyang crafts.
1: Mm-hmm. At paano po ninyo ginagagawang dekalidad at makabagong handicrafts sa mga materialis mula sa Nyog? And I suppose itong mga materialis mo dapat itatapon na.
4: Yes po.
1: Pero ginagawa mong wall decor and other stuff. Paano po? Ano po
4: unang
1: yung inspiration?
4: Una po, para maging quality po siya is dapat yung tamang pagpili ng mature na Nyog,
1: okay,
4: or ng lumber. And then po, yung tamang sanding and finishing and quality control. Sinecheck ko po kung ang ginagamit na mga materialis is matigas po siya para hindi siya anayin or hindi po siya mabulok.
1: Yes. So may proseso din.
4: Yes po.
1: Okay. Kumusta naman ang impact dito sa iyong komunidad?
4: So far in terms of
1: job creation.
4: So far po, nakakatulong ako sa mga coconut farmers and sa iba pang mga tao sa mostly sa barangay po namin.
1: Oo, pwede mong isabit, pwedeng ano no?
4: Yes,
1: for minimalist no? Ano po ito? Saan po inspired ito? Particularly this one?
4: Sulong.
1: Sulong?
4: Yes po. Ibig sabihin, sabi daw po, kahit mahirap, push pa rin ang push.
1: Oo. I-push mo lang,
4: yes,
1: sabi
4: po
1: si Ms. Cabrera. Pero in terms of benefits po ng inyong pagsali, na katulad po ninyo mga MSME dito po sa kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair ngayon taon, ano po sa tingin ninyo ang beneficyo nito sa inyo po?
4: Unang-una po, nadodouble yung sales.
1: Okay.
4: Direct po kami nakakahanap ng mga prospective buyers. Mm-hmm. And syempre po, pag sumasali kami sa mga trade fairs, nakakakuha din po kami ng mga iba't ibang ideas from different exhibitors po.
1: Okay. Mm-hmm. But without these trade fairs po ba, challenge po ba yun?
4: Yes po.
1: Gaano po kahirap?
4: Mahirap po kasi lalo na kami malayo pang isla namin.
1: Mm.
4: So, dun lang din po umiikot yung aming products.
1: Mm-hmm.
4: So, pag nakalabas po kami, mas na-expose po yung products namin.
1: Yun, ang ganda. And for Ms. Diaz, any challenges po sa inyo? I mean, before joining trade fairs, ano po ba yung mga challenges na na-experience yung back then?
3: Same lang din po. Because, although kami madali maka-access kasi nasa mainland, pero challenge pa rin kasi, doon within the community lang, but whenever we go to Manila, yun nga po, mas wider yung market, mas nakikilala po kami on a wider perspective.
1: Okay.
3: Like, some are ordering nga, meron po tumatawag from Mindanao and Visayas. Meron po kaming sa Tacloban, every time they pass by, when they knew about us, every time they pass by, it's Anislag, kasi daanan siya. They go to our place and buy our bukupay.
1: Alam na nila.
3: Opo.
1: Well, for Director Abdan, how can we make this sustainable? I mean, I understand ito po ang kauna-unahan. How are we going to make this sustainable para po magpatuloy, mapalawig pa, at mas marami pa tayong matulungan?
2: Alam mo, meron tayong CFIDP,
1: okay,
2: yung Coconut Farmers and Industry Development Project, na kung saan tulong-tulong yung mga ahensya ng gobyerno para talaga tulungan yung farmers beneficiaries and even yung mga entrepreneurs natin na gumagamit ng coconut. So, nandun yung PCA, DTI, DOST, DA, and other government agencies. So, kung ano yung tulong na pwede namin, lalo na sa DTI, talagang ang ginagawa natin dito, aside from marketing, we do also product development,
1: okay,
2: para mas mag-improve yung kalidad and even yung marketability ng produkto. At the same time, yung mindset nila na talagang hindi sila workers kundi entrepreneurs. And as entrepreneurs, dapat tinitingnan nila yung bigger picture, yung marketing, yung sales, yung finance. So, dun tayo para ma-develop talaga sila maging entrepreneurs and of course, maging successful sa kanilang business venture. So, hindi ito DTI lang.
1: Okay.
2: Tulong-tulong ito ng iba-ibang ahensya ng gobyerno para talaga as coconut industry, matulungan natin ma-push. And of course, ang ina-expect natin ditong outcome, jobs generation,
1: yes,
2: and more robust local economy.
1: Okay. Now, puntahan ko yung product development and yung wider market. Moving forward, Director, do you think, I mean, the quality of their products made out of coconut can go international?
2: Yes. Mm-hmm. Lalo na pag, pag very receptive yung ating mga entrepreneurs and farmers. Talagang kung ano yung mga sinasabi ng ating mga experts, mm-hmm, lalo na sa mga designs, mm-hmm, or taste, mm-hmm, or even yung total look ng isang produkto, talagang it can go a long way.
1: Okay.
2: In fact, meron tayo ngayon na isang tinutulungan ano na lang, isang requirement na lang, it can already be pushed for the international market. So, kami naman sa gobyerno talagang tulong-tulong, ano yung pwede ng TTI, yes, ano yung pwedeng itulong ng DOST. So, pag nagsama-sama kami, malaking impact talaga sa mga MSMEs and even farmers. Okay.
5: From your perspective po, ano po kayo may tutulong na ating mga kabayan na maging interesado or makakapunta dito sa trade fair na ito para mas mapalawak pa o mas mapalawig pa natin yung impormasyon tungkol dito sa inovasyon ng ating mga produkto na gawa sa inyo?
2: Alam mo, laging advocacy ko sa mga trade fair is love of country.
5: Okay.
2: Pero the best expression of love of country is to buy local products.
5: Yes, thank you, DJ.
2: Meron kaming ano eh, yung tagline sa DTI, yung be a bayani. Yung bayani na B-U-Y-A-N-I. So, be a bayani. So, let's patronize our local products. Kasi every time na nagpapatronize tayo, natutulungan natin yung mga farmers and entrepreneurs na mag-grow, mag-expand. And later on, babalik sa komunidad yung impact through jobs, revenue sa gobyerno na in effect, bumabalik rin lang sa different programs ng gobyerno. So, tulong-tulong tayo kasi atin to.
5: Yes, tangkilikin ang sariling atin. At hindi lang yun, maging sa environment dahil kagaya nung kay Ms. Cabrera, itatapon na lang. Yung iba, di ba, sinusunog yan, yes, yung mga anunyog na hindi naman nagagamit.
2: Mga shells.
5: Na, mga shells na o ginagawang uling na. Pero nagagawa mo ng paraan para maging world records. Well, punta tayo sa detalye. Director Abgan, ano po bang detalye pa nitong Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon? Hanggang kailan po ito at saan po ito gaganapin? Please do invite.
2: Well, we're starting this afternoon at 2 o'clock.
5: Mamaya na pala.
2: Yes po. Mamayang 2 o'clock, open na po sa public yung mga gustong mag-shopping, bumili ng mga Bicol Coconut products. So, we will be in Alabang Festival Mall until Sunday. That's August 9.
5: Okay.
2: So, sana po yung mga kababayan natin dito sa Kamsur or sa Naga City, yung mga Bicolano natin na nandito, yung mga Oragon.
5: Yun.
2: Sana po pumunta tayo sa Alabang Festival Mall and tangkilikin natin yung mga produktong Bicol noon, produktong Oragon.
5: Ayan, yung mga nanonood sa atin, no, 2 p.m. po, mamaya, bukas na, itong kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair sa Alabang Festival Mall, sa may Carousel area po.
2: Yes, Carousel area.
5: Okay. At makakasigurado po kayo dito na 100% legitimate coconut products, made out of coconut products po, mabibili ninyo. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Provincial Director Jay Ablan ng DTI Camarines Sur, Christine Diaz ng 2FT Food Products, at kay Arlene Cabreras ng Jazz Handicrafts. Maraming salamat po, sir, ma'am. Thank you for joining us.
2: Thank you.
5: Samantala, sa iba pong balita, ibinabanan ng FIVOC sa Alert Level 2 ang alert status sa Bulkang Mayon mula sa Alert Level 3. Ayon sa FIVOX, ang pagbasa sa alert level ay base sa araw-araw nilang pag-monitor sa bulkan. Lumabas sa monitoring ng FIVOX na hindi na masyadong nag-aalboroto ang bulkan simula noong July 23. Katunayan, bumaba na ang bilang ng mga pagputok, pagyanig, pagbaba ng lava o paglabas ng uson. Ngayon pa man, nilinaw ng FIVOX na bagamat tumigil na ang magma, paakyat sa bunganga ng bulkan, nanatili pa rin ito sa pinakailalim. Ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa 6-kilometer radius permanent danger zone upang makaiwas sa posibleng minor explosion. Nakatanggap ng libreng bigas mula sa Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu ang mahigit 1,000 pamilya mula sa 8 barangay sa bayan ng Tadian, Mountain Province. Bawat barangay ay nakatanggap ng 19 na kilo ng bigas, kabilang dito ang barangay Kayan West, Kayan East, Bunga, Lubon, Duwagan, Balawa, Tue at Poblasyon. Magpapatuloy ang pamamahagi ng bigas sa iba pang barangay sa susunod na mga araw. Nagpasalamat naman ang mga residente sa natanggap nilang bigas. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Ang oras 103.
5: The doctors are in. Ang inyong kalusugan. Pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Isang malusog at maulan na araw sa inyong lahat. Huwebes na po tayo, August 6, 2026. Sa ngalan ng ating opisyal na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan, Chedo Liva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan at syempre yung ating kaligtasan. At yun nga po, no, walang pasok sa mga eskwelahan at sa mga tanggapan ng gobyerno dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan. At sa iba pang bahagi ng Luzon dahil nga po dito sa bagyong Maymay at Habagat. Kaya kung wala naman kayong kailangan gawin sa labas, iwasan na lang po nating lumabas at manatili na lang tayo sa loob ng bahay. Habang kami naman po dito sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko ay patuloy na maghahatid ng mga pinakahuling mga balita at impormasyon lalo nga po sa lagay ng ating panahon. At nabalitaan na nga po natin kanina na may bahagi na ng Baguio City at La Trinidad sa Benguet ang binaha. Kaya iba yung ingat lalo sa mga kababayan natin sa Northern Luzon. At sa kasamang palad, may naitala na nga po na 2 patay at 1 sugatan doon. Kaya makibalita na tayo sa Police Provincial Office ng Lalawigan ng Benguet tungkol dito. Mga kasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon, si Director Police Colonel Dionisio Bonoy. Magandang araw po, Colonel Bonoy, sir. Welcome po rito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
6: At salamat po. At magandang hapon din po sa iyo, ma'am.
4: Mm-hmm. Kaso nga lang parang hindi talaga natin masabi ng buo na magandang hapon kasi nga po nabalitaan namin na may 2 naitalang nasawi dyan po sa inyong lalawigan. Ano po yung paunang impormasyon na maaari ninyong ibahagi sa amin, Director Bonoy?
6: Yes po, ma'am. Kanina pong umaga, nung nag-inspect po kami ng mga kagamitan natin, niyahanda natin for any eventualities, na katanggap po kami ng tawag itong landslide nga ito sa may Shilan, La Trinidad, Benguet, kung saan isang kainan itong tinatawag na GML Bulaluhan dito sa Shilan, La Trinidad, Benguet ay nagkaroon ng landslide. So yun nga, yung sinabi mo kanina na parang hindi magandang umaga dahil 3 po yung natabunan at na pakaswerte dahil sa bilis ng responde natin na may isa po tayong nailigtas, yung 2 po, yun po yung masamang balita kasi sila po ay na-declared dead on the spot na po yung 2.
4: Mm-hmm. So,
6: yan po, ma'am.
4: Opo, yung 2 po nasawi tapos yung isa po sugatan sa kanila.
6: Yes po, ma'am.
4: Mm-hmm. So kumakain po sila habang bago nangyari itong insidente ng diyan nga po sa isang bulaluhan sa La Trinidad.
6: Hindi po, ma'am. Sila po ay trabador. Mm-hmm. 3 po sila ay lahat po sila ay cook. Cook po yung 3.
4: Cook, tagaluto po sila.
6: Yes po, ma'am, dahil accordingly, masarap ang bulaluhan dito eh, ang bulalo eh.
4: Opo, opo. Lalo ngayon nga po na ganito malamig ang panahon. At talagang masarap naman po talagang humigop ng mainit na sabaw o kaya yung, di ba, yung mga sopas o kaya champurado o kaya lugaw, ano? Kaso nga lang, may mga pagkakataon nga po na hindi talaga natin inaasahan yung mga ganitong klase ng mga pangyayari. Ilinawin lang po namin, Director Bonoy, anong oras po, eksakto o estimate na nangyari itong pagkamatay ng mga kababayan natin sa La Trinidad?
6: Yung erosion po is mga alas 9 po ng umaga ang nangyari. Nag-respond din naman tayo agad. Ang una is na-retrieve natin siya mga alas 10. Then totally, yung dalawa is mga 10:38 po ng umaga natin na-retrieve yung pinaka, yung dalawang huli pong namatay.
4: Mm-hmm. Ano po ang gender nito pong mga biktima, Director Bonoy? Mga kalalakihan po ba ito?
6: Yes po ma'am, tatlo po sila panay lalaki po.
4: Mm-hmm. So yung nangyari po itong insidente, wala pa silang customer, tama po?
6: Yes po ma'am.
4: Mm-hmm.
6: Maganda ngayon ma'am na walang customer, para walang nadamay ma'am.
4: O nga po eh, kasi pero yung oras po ng pinangyarihan ay umaga. Iisipin natin na bukas na, no, yung kanilang kainan. Pero siguro dahil nga masama yung panahon, baka hindi na lang din lumabas yung iba nating kababayan, ano. So gaano po kaya kalaki itong kainan na ito? Director Bonoy, pwede niyo po bang i-describe sa amin?
6: Alin pa man yung i-describe ko yung...
4: Yung lugar po, yung lugar, pinaka, mga ilang mesa po ito o itong ano, ito pong kainan na ito, itong bulaluhan.
6: Ay, okay po ma'am, try ko pong i-describe. Ito po ay nasa tabi ng kalsada.
4: Mm-hmm.
6: Itong kwan is gilid ng bundok ito, di ba parang binako siya pinlat. Kasi pinagbibintahan po ito ng mga ano yung chicken dance, tinatawag.
4: Mm-hmm.
6: So dahil maluwang ito at maraming bumibili ng mga chicken dance doon, nagpatayo sila ng tabi nito, yung gilid, nagpatayo ng ito nga yung one story, yung parang bulalo, bungalow style na isang kwan lang, tapos made up of mga shanties, kaya yung maliliit na bakal, yun po yung ginawang kainan na po ma'am.
4: Mm-hmm. So, first time po ba sa inyong pagkakaalam, Director Bonoy, na nagkaroon ng ganitong klase ng soil erosion, ano, na banggit nga po ninyo, dyan po sa area na yan?
6: Yes po ma'am, first time po dito sa area na ito magkaroon ng soil erosion po ma'am.
4: Mm-hmm. Wala na po bang mga nire-rescue pa o na-retrieve as we speak po, Director Bonoy?
6: Pag sa area po ma'am, wala na po ma'am. So mga 11 o'clock na po dini-clear na ng LGO natin, si Che Mayor, na kwan na po, terminated na yung rescue, yung retrieval and rescue operation po sa area ma'am.
4: Mm-hmm. Sa ngayon po kaya, ano na po kaya ang ginagawa doon sa lugar? Nagkakaroon na po kaya ng clearing operation?
6: Accordingly, yung nireport sa akin, nag-clear na po sila ma'am.
4: Mm-hmm. Ayun. So, bukod po dito sa napag-usapan po nating lugar kung saan nga po nangyari itong insidente, may iba pa bang mga lugar na naapektuhan itong sama ng panahon, Director Bonoy?
6: So far po, yun po yung ginawa natin. Pagkatapos po ng retrieval doon, pumunta po ako ng Tublay. Nag-inspect din ako ng mga tao doon at kumuha ng informasyon. So wala po sa Tublay, then dito naman po sa sumunod po sa Tuba, negative din po. Tinawagan ko din yung Sablan, wala. So sana wala na pong mangyayari.
4: Opo, pero yung pong strawberry farm, nabalitaan namin na nilubog na rin po ng tubig baha. Ano na po kaya ang sitwasyon doon sa mga oras na ito?
6: Sa ngayon po, ganun po rin ma'am. Baha pa rin, gawa ng mukhang tumindi yung balita ko, tumindi yung buhos ng ulan kasi umabot ata sa 200, hindi po ako sigurado mama, 200 opo. Millimeters, ayun po.
4: Mm-hmm. Medyo malaki nga po yun, ano? Kung 200 millimeters, hindi ko lang po maalala kung ilang araw o ilang linggo na tubig ulan yun, ano? Yung katumbas ng ganong sukat. Sa mga oras po na ito, Director Bonoy, kamusta po yung panahon dyan?
6: Ganun pa rin ma'am, umuulan pa rin ma'am.
4: Tuloy-tuloy po yung ulan.
6: Tuloy-tuloy pa po, ma'am.
4: Paano naman po kayo nakikipag-unayan ang PNP sa local government unit, maging po sa Disaster Risk Reduction and Management Office po dyan sa inyo pong lugar?
6: Lahat po ng istasyon natin, may tao po sa mga sa MDR-RMC, may tao po kami sa probinsya, meron din. Then lahat ng mga station natin is ready po sila. May naka-alert tayong pang-rescue. Maliban po sa may mga tao na tayo sa bawat sa mga tinatawag natin sana nun, sa risk reduction yung opisina po ng mga sa emergencies.
4: Sa DRRMO po.
6: Yeah. Ayaw po, ma'am.
4: Ayun. So, sa inyo pong pagkakaalala, Director Bonoy, kailan po huling nagkaroon ng matinding baha po dyan sa Benguet?
6: Sa aking alala po is, kung ako po yung tatanungin, ang experience ko po, noon pa po yung civilian pa po ako yung alala ko. Pero pag sa balita, na. Yung nababalita natin, pag malakas, ito nga yung strawberry farm natin.
4: Oo nga po, parang napapadalas na nga po ang ano dyan, ang pagbaha dyan sa La Trinidad Benguet yun sa strawberry farm na isa nga pong dinarayo ng ating mga kababayan.
6: Yes po, ma'am.
4: At I understand na, Director Bonoy, meron yatang isang creek sa Ganasi, Binem Road sa La Trinidad dahil sa pagtaas ng tubig. Namomonitor po kaya natin ito?
6: Yes po, ma'am. Na-assign na po yung mga pulis po natin ng Trinidad.
4: Mm-hmm. Nag-asagawa na rin po ba ng mga evacuation sa mga lugar na binabantayan natin?
6: Yes, ma'am. Lahat naman, tulad ng Tubline, nagkaroon na sila ng evacuation. Kaya sinasabayan ko na yung mga kapulisan natin. Pag nakita nyo, huwag na natin antayin pa na may mangyari. Kung may dapat evacuate, de, gawin na lang natin.
4: Mm-hmm. Pagdating po sa supply ng kuryente, wala naman po kayong natanggap na report na nawalan na ng kuryente sa kanilang mga lugar?
6: As of now, ma'am, wala po akong natanggap. Yung kanina lang, medyo bumaba ng konti dito sa tuba kasi naging from 220, naging 110. E ngayon po, bumalik ma'am yung ilaw, ma'am.
4: Mm-hmm. Kung pag-uusapan naman po yung mga saradong daan, yung mga meron po bang mga road closure kayong natanggap na balita, Director Bonoy?
6: Ang road closure po natin ngayon is itong Canon, pero open lang siya, limited sa mga residents.
4: Okay.
6: Pero ang Nagilian natin at Marcos Highway is as of now is bukas po pa. Bukas po, ma'am.
4: Mm-hmm. Sana wala naman tayong mga kababayan na naipit sa daan ano po ngayong yung mga papaakyat po dyan no, na naabutan.
6: Yes po, ma'am. Sana, ma'am.
4: Mm-hmm. Panguli na lang po, anong inyo pong paalala sa mga taga Benguet at ibang kababayan natin habang patuloy nga po itong banta ng masamang panahon?
6: Ang aking pong paalala sa ating mga kababayan, pag wala po tayong importanteng lakad, mas maganda pong manatili tayo sa ating bahay. At kung sinabihan po tayo na mag-evacuate po, ay sumunod po tayo sa mga utos para po tayo po ay ligtas. Yun po, ma'am.
4: Ayun, maraming salamat po sa pagkakataon. Pagkakataon, Director Bonoy. Ingat po kayo at sa mga kababayan natin dyan.
6: Salamat po, ma'am. Magandang maulan na hapon po sa ating lahat, ma'am.
4: Si Police Colonel Dionisio Bonoy, ang Director ng Benguet Police Provincial Office.
5: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 PM.
4: Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
5: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Narito na ang ating kaalamang Asian. Kaalamang Asian. Alam nyo ba na ang Brunei Darussalam ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang langis at natural gas?
7: Dahil sa yaman na ito, ang mga mamamayan ng Brunei ay tax-free. Oo, wala silang binabayarang personal income tax. Pero hindi lang yan, ibinabahagi din ng Brunei ang kanilang yaman sa enerhiya sa kinabukasan ng buong rehiyon. Kabilang ang bansa sa ASEAN Power Grid na malaking proyektong naglalayong pagdugtungin ang power grids ng mga bansa sa Southeast Asia para masiguro ang energy security at mas mapalakas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Time check 1:21 ng hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Ngayon naman eh, tanggap na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa Palasyo ng Malacanang, pagbagal ng inflation itong Hulyo, sumasalamin sa mga ginagawang hakbang ng Marcos administration para mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Sa detalye mula kay Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Report.
10: Na welcome development ang pagbagal ng inflation na naitala sa bansa nitong Hulyo na sumasalamin sa effort ng Marcos administration upang tugunan ang pagtaas ng mga bilihin. Sa gitna pa rin ito ng epekto sa Pilipinas ng iba't ibang hamon bunsod ng geopolitical tensions at mga sama ng panahon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang headline inflation ay bumagal sa 6.2% mula sa naitala na 6.4% noong Hulyo. Sa Metro Manila, anya na nakakita ng mas mabilis na inflation relief kung saan nasa 4.4% na ito mula sa dating 4.9%. So sa pinaman ng sectoral inflation, ang transport cost ay mas nagiging manageable na habang gumagaan na din ang fuel price pressure. Ilan pang presyo ng pagkain ang patuloy na kinakikita ng improvement tulad ng karne ng baboy at manok, habang ang presyo ng bigas patuloy na tumatatag. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ito naman report mula kay Mary Ann Bastasa. Kumpanyang sangkot sa illegal na paggawa ng abono, sinampahan na ng reklamo ng FPA.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Mary?
11: Yes, formal nang nag-ai ng criminal complaint ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA laban nga dito sa may-ari ng isang agri-trading company sa Cotabato na sangkot sa umuling iligal na paggawa at pagre-rebag ng fertilizer. Inihain reklamo sa Office of the Provincial Prosecutor laban sa may-ari ng DQB, Green Agricultural Products Trading, na sinasabing lumabag sa ilang provision ng Presidential Decree 1144 ang batas na lumikha sa FPA. Nag-ugat ng reklamo sa isinagawang surprise inspection noong Pebrero kung saan natuklasang gumagawa at nagre-rebag ng fertilizer ang naturang kumpanya kahit nag-expire na noong January ang lisensya nito. Ayon sa FPA, may lisensya lamang ang naturang kumpanya bilang national distributor na nagbibigay otoridad na magbenta lang ng mga rehistradong fertilizer products. Hindi umano saklaw ng lisensya ang manufacturing, formulation,

0: Okay, ayan. Maraming salamat. Meron basta sa at kay Raquel Bayan. Meron pa tayong isang report na papapasukin. At maya-maya nga po ng konti, subukan natin kumuha ng latest weather bulletin mula sa PAGASA DOST. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Dahil bukod po doon sa Benguet, may ilang lugar na rin sa La Union ang binaha, no, o binabaha. Ayan, kung di ako nagkakamali, ang apektado na yung ilang kalsada sa Barangay Luzong Norte, Bangar, La Union. At umapaw na rin yung tubig sa Baroro River sa San Gabriel. Ayan, sa nasabi pong lalawigan. Dahil mukhang marami nga pong ibinubuhos na ulan itong si Maymay na humahatak ng habagat. Pero ito, ready na ang ating kasama si J. Mark Dagala sa kanyang report. 30 PDL of persons deprived of liberty sa Mandaluyong City Jail Male Dormitory. Pinalaya na. Magandang balita yan, ha?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
2: Kaya nakalaya na nga ang may 38 persons deprived of liberty sa isinagawang mass release ng Mandaluyong City Jail Male Dormitory ngayong araw. Ito ay makaraang mapagsipinan nila ang sentensya sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance o GCTA at Time Allowance for Study, Teaching and Mentoring. Sabik na sinalubong na kanila ang mga kaanak ang mga bagong layang PDL mula sa mahabang panahong pagkakakulong. Ayon kay Mandaluyong City Jail Warden Chief Inspector David Hampalos, bago palayain ang mga PDL, sumailalim sila sa Skills Enhancement Program para magamit sa kanilang bagong buhay at pagdaya. Namatid na regular na isinasagawa ng Bureau of Corrections ang pagpapalaya sa mga PDL upang matulungan ang pagbabago ng mga inmates at mabawasan na rin ang kiksikan sa mga piitan. Ngayon taon, Ched, nasa 370 mga PDL na ang napalaya ng Mandaluyong City Jail. Para sa mga Pilipinas,
0: J-Mark! J-Mark, kamusta ang panahon dyan sa Mandaluyong City?
2: Sa mga sandaling ito, tuloy-tuloy pa rin Ched, yung mga pag-ulan sa bahaging ito ng Metro Manila. At so far, itong bahagi ng Maysino Circle ang tinututukan ngayon ng Mandaluyong LGU dahil dito talaga malakas yung pagpuhos ng pag-umulan laging nalulubog sa baha. Pero so far, sa ulat ngayon ng LGU, wala pa naman sila namomonitor ng mga pagbaha sa mga sandaling ito.
0: Yan, sana nga wag nang bumaha, ano? Kasi ang hirap talaga ng ganyan sitwasyon, lalo na dun sa mga kailangan lumabas at maghanap buhay, di ba, J-Mark?
2: Kaya nga. Oo, tama yan.
0: Sa mga tulad natin.
2: Pero ang EDSA ngayon, napakaluwag ng daloy ng trafiko dahil na bukod sa walang pasok, wala rin na trabaho yung ilan natin mga kababayan.
0: Mm-hmm. Ingat ka, J-Mark, sa iyong paglilibot at para makapagatid ka pa sa amin ng mga karagdagang balita.
2: Ayan ang muna ang update yan. Balik muna sa inyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Thank you, J-Mark Dagala. Ang oras po natin, 29 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Okay, magpapaalala uli ang ating himpilan. Narito po muna.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate.

0: ita agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
3: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
2: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless kamis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
3: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
2: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to eterno.
3: Eterno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
4: Good evening, my name is Gloria Diaz, from Manila.
5: Miss Philippines!
3: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
2: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
3: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
2: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Balita ng pambansa.
7: Sa ulo ng ating
6: pinakamalawang na pagbabalita.
8: Ang Radyo ng Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
10: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
8: Ang Radyo ng Publiko.
9: Radyo Publiko.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan
9: sa sambayan
8: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
11: Magkaisa, magtulungan
12: para sa pag-unlad ng ating bansa.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Sa 104.3
9: The Capital.
8: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
8: and The Capital.
9: Ang boses ng Pangulo.
8: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
6: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
8: sa 104.3 The Capital.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Okay, 1:33 ng hapon. At sa punto nito ay alamin na natin ang latest weather bulletin mula sa PAGASA DOST. Makakasama natin si weather specialist Benny Estareja.
17: Radyo Pilipinas.
15: Weather.
16: Benny, isang maulan na hapon.
18: Hello po, maulang hapon po sa inyong lahat or at least dito sa Luzon, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Update tayo regarding kay Tropical Depression Maymay. As of 1 in the afternoon, ito ay namataan sa vicinity ng bayan ng Gamu sa Isabela. Naglayang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbuksong hanggang 75 kilometers per hour at kumikilos east-southeast at 20 kph. Maari pong sa mga susunod na araw or sa mga susunod na oras, ay ito'y tatawid pa sa natitirang bahagi po ng Cagayan Valley. Posible pa itong humina bilang isang low pressure area by this afternoon or tonight. At pagsapit po dito sa may silangang parte ng Cagayan sa may Philippine Sea ay kukunti na lamang or mababawasan na yung epekto dito sa may Northern Luzon. But for now, meron pa rin tayong wind signal number 1 sa may Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union at northwestern portion of Pangasinan. Signal number 1 din sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao and Benguet. At signal number 1 din sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern and central portions of Aurora. So the moment po na maging LPA itong si Bagyong Maymay, tatanggalin na natin yung wind signals sa alimampani po dito sa may northern Luzon. For central Luzon, Metro Manila, Calabarzon and Nimaropa, even sa western Visayas, ito yung mga lugar naman na affected po ng southwest monsoon o hanging habagat. Pinalalakas po ito nitong si Bagyong Maymay plus si Typhoon Dolphin. Ito po yung bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Basahan po natin, may mga pag-ulan din sa mga nabanggit natin na lugar, including Metro Manila. Yung nature ng mga ulan natin, light to moderate with at times heavy rains. So possible yung mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings within the next 24 hours or possibly hanggang sa matapos po ang weekend dahil magpapatuloy yung epekto ng habagat na siyang palalakasin naman itong si Bagyong Dolphin kahit mawala na itong si Bagyong Maymay. Yung mga latest, mula dito
16: Benny,
18: sa weather forecast na pagkasa.
16: Benny? Yes po. Oo. So, dito sa Metro Manila, habagat yung nakaka-apekto habang doon sa northern at central Luzon ay itong si Maymay.
18: Kahapon, northern and central Luzon. Pero ngayon po, more on northern Luzon na lamang si Maymay.
16: Oo. So, nag-landfall ba siya itong bagyo?
18: Sorry po?
16: Nag-landfall ba? Tumama ba sa lupa itong si Maymay?
18: Mm-hmm. As of 2 in the morning, ito po ay nag-landfall sa Ilocos.
16: Ayun. So, hindi na inaasahan na magkakaroon pa ito ng susunod pang landfall, kundi palabas na ito ng Philippine Area of Responsibility.
18: Medyo sabi po na. Pero yung landfall niya, mukhang nag-iisa lang. Ito lang po sa may Ilocos Sur. And then, tropical depression ngayon, tapos possible po maging LPA na lang mamayang gabi.
16: Mm-hmm. Saan na ito patungo, itong si Maymay, Benison?
18: Heading into Isabela po and then Philippine Sea. Kumbaga parang yung mga typical na bagyo po, pakaliwang yung movement. Ito naman, pakanan naman.
16: Mm-hmm. Ayun, tapos kanina sabi ni Police Colonel Bonoy, ano? Colonel Junicio Bonoy ng La Trinidad Benguet na around 200 millimeters yung binuo sa ulan doon sa kanilang probinsya. Tama ba? May ganito ba kayong datos, Benny?
18: I-double check po natin dahil yung 400 millimeters po is hindi pa siya officially galing po sa pag-asa. Maaring sa mga
16: 200 ang sabi Benny. 200 ang sabi Benny.
18: Pero okay. So i-verify po natin dahil if I'm not mistaken po umabot na siya talaga ng 200. So yes, yung 200 millimeters naman po for a 24 hour period is na-forecast naman po natin. Yun nga lang, yung magiging epekto ng ganun karaming ulan po talaga is landslides po kung dito sa may Benguet.
16: Ayun, oo. Kaya nga may naitala na dalawang nasawi doon ano, at isang sugatan. So, itong 200 millimeters katumbas ito ng ilang araw, ilang linggo, isang buwan ba ito na buhos na ulan sa isang araw?
18: Bali po doon sa may Benguet, yung 200 millimeters actually, more on, parang nasa 50% po siya nung monthly rainfall for August. So hindi pa talaga po, kasi iba-iba po yan eh per province or per lugar, iba-iba yung normal sa kanila na ulan. So yung normal talaga na ulan po kapag ganitong panahon sa Benguet, maraming ulan po talaga.
16: Okay. Nabanggit mo kanina yung Sea Dolphin, yung ba yung international name ng isa pang sama na panahon sa labas ng par?
18: Yes, si Dolphin po, international name po siya at mukhang hindi na po natin bibigyan ng local name because lumiliit yung chance na siya papasok pa ng ating part mga kapay po.
16: Mm-hmm. Sabi mo nga kanina yung direksyon nitong si Maymay ay pa-east, tama ba? Diba? Dapat ay pa-west. Tama ba yung intindi ko?
18: Yes po, moving generally eastward.
16: Oo.
18: Unlike ng mga dating bagyo na westward.
16: Oo, hindi kaya epekto ito ng El Nino phenomenon na umiiral sa Pacific ngayon?
18: Not directly, pero ang mas may factor po sa pagkilos kasi nitong si Maymay at si Bagyong Dolphin mismo. So parang kumbaga meron po silang interaction with one another kaya mahinang
16: ayun. So hindi naman may kinalaman nito sa El Nino phenomenon. Oo. So walang kinalaman yung El Nino phenomenon, more interaction ng iba't ibang weather disturbances sa Pacific. Ayan. Okay.
18: Hindi naman parang hindi siya talaga abnormal, kumbaga hindi lang talaga natin madalas kung na-experience.
16: Ayun. Okay. Maraming salamat sa latest weather bulletin at sa pagpapaliwanag sa amin. Benny, ha? Ingat kayo. At isang magandang hapon.
18: Yes.
16: Yan nga si Benny Sonestereja, ang weather specialist mula sa Pag-asa, DOST. Okay, ayan, ano, pero sabi nga ni Benny Estereja, naasahan pa yung mga pag-ulan sa mga darating pang mga araw. Oh well, kasi nga 'di ba, ito naman talaga yung ito naman talaga yung panahon ng tag-ulan. At maganda din itong balita dahil nga 'di ba, yung nung mga nakalipas sa linggo, nababalitaan natin yung Angat Dam bumababa yung level. Pero nung isang linggo, kung hindi ako nagkakamali, medyo umangatan ng konti yung level niya. At sana nga itong pag-ulan din na ito ay makatulong sa pag-angat pa ng supply ng tubig dyan sa Angat Dam at sa iba pang mga dam na nangangailangan uhaw. Ayan, masasabi natin uhaw sa tubig ulan. At di ba nga na balitaan din natin na nagsagawa din yung ating pamahalaan ng cloud seeding operation. Dahil nga mayroong mga lugar dito sa atin na talaga namang napakababa below normal yung rainfall. O yung pagkakaroon ng cloud seeding operation. Kasi hindi nga pare-pareho yung yung buhos ng ulan, yung distribution ng ulan at yung init. Okay, meron po tayong 41 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
7: Doctors on hold. Doctors on hold. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
16: Ito naman, public service announcement, bigandaan lang natin. Dun sa mga naghahanap ng magandang paraan para maging healthy habang nakikibahagi sa isang makabuluhang adhikain, ito na ang perfect na pagkakataon. Inaanyayahan po tayo ng Civil Service Commission sa lingkod Bayani Run 2026, Stride as One, Serve the Nation. Nagaganapin sa September 13, 2026, araw po yan ng linggo sa Quirino Grandstand sa Maynila. Hindi lamang po ito simpleng fun run, isa itong pagkakataon para pagsamasamahin ang mga kawani ng gobyerno, pribadong sektor, running enthusiast at ang buong komunidad sa pagsusulong ng aktibong pamumuhay, pagkakaisa at diwa ng paglilingkod sa bayan. Sino-sino nga ba ang pwedeng sumali dito? Lahat ng Pilipino na may edad 18 pataas. Kasama na mga government official, employees, private sector participants, partner institutions at mga runners. Yan yung sa mga mahilig tumakbo. Ang categories, meron po silang tatlo, yung wellness run, 3K. Ang registration fee po dyan ay 350 pesos. Meron ding unity run, 5K, 600 pesos. At sa lingkod Bayani Elite Run, 10K, 800 pesos. Ang registration period ay nagsimula na po ng nitong July 23, natatakbo hanggang August 2026. Hanggat daw na may mga available pang mga slots dito. Kaya marka na ang inyong kalendaryo. Makita-kita tayo sa lingkod Bayani Run 2026 sa darating na September 13 sa Quirino Grandstand. Kasi next month din ang anniversary ng Philippine Civil Service. So isa yan sa mga aktibidad na gagawin. Para sa karagdagang detalye sa nasabing pong lingkod Bayani Run 2026, bisitahin lamang po ninyo ang Facebook page ng Philippine Civil Service Commission. Ayan na po mismo ang inyong itatype. Philippine Civil Service Commission. Ang Facebook page ng Civil Service Commission. Labing anim na minuto bago mag-alas dos ng hapon. At sa ating pagbabalik, subukan naman natin na makiugnay sa Ilocos Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kamusayin natin yung ano, yung kanilang lagay doon. Narito muna mga paalala.
11: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
19: Doctors, Doctors on Board.
11: Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
11: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
19: Doctors, Doctors on Board.
11: Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738

Okay, 46 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. At tulad nga po ng nasabi ko kanina, sinusubukan nating tawagin ang HEPE ng Ilocos Sur PDRRMO o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para kamustahin ang kanilang lagay doon kaugnay nga po nitong bagyong Maymay.

0: Okay, mukhang ready na yung ating makakausap. Ito, sige, sinusubukan nating ilagay sa ating linya ng komunikasyon si Sir Ron Archileda. Ayan, itapat natin sa yan sa ating mikropono. Okay, so sige, andiyan na magandang although hindi nga natin masabi na magandang hapon eh. Maulan na hapon, Sir Ron. Welcome po rito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
1: Magandang hapon po, ma'am, and sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa programang ito, magandang hapon po sa ating lahat.
0: Ayun. Sir Ron, kamusta po yung lagay ng panahon dyan sa inyo pong lugar, sa Ilocos Sur?
1: As of now, ma'am, bumuti na yung panahon ngayon. Nasa cloudy hanggang may mga panakanakang ulan na lang dito na nararamdaman namin. Compared kanina na naglandfall nung alas 2 ng madaling araw kanina na talagang napakalak ng pabugso-bugsong hangin kanina at yung ulan. Kaya nag-cause ng mga falling trees and yung mga branches ng trees dito sa mga po natin. So, agad-agad naman po na nakapag-responde yung ating mga DRMOs and mga national agencies para i-clear yung mga roads po natin. Mm-hmm. And so far po ay sa mga rivers po natin na minomonitor, may tatlong major rivers tayo dito sa Ilocos Sur. Isa na dito yung Abra River, yung Buhay River and yung Ambay River. Yung Abra River po natin ay nasa okay po yung normal water level na, pero yung Amburayan dito naman sa between river in between na Ilocos Sur tsaka Laonun ay eto yung nasa critical kasi nasa orange level na siya, nasa warning. So yun yung minomonitor namin para in case na papapasok o sasalpa sa red ay magkakanda kami ng forced evacuation sa mga nearby na communities or residents dito po sa May Amburayan River. Yun po, ma'am.
0: Mm. Sir Ron, so bale, nabanggit nga ninyo yung salitang evacuation, ano po? Wala pa naman kayo na-evacuate na mga kababayan natin dyan?
1: Yes, gagabi po ay nag-conduct tayo ng pre-emptive evacuation para sa mga high-risk na areas na dito sa Ilocos Sur, lalo-lalo na yung mga low-lying areas, yung mga flooding areas, and sa mga landslide-prone areas. So, nakapagdala tayo ng pre-emptive evacuation sa 5 bayan dito sa Ilocos Sur. And we tallied 97 families or 262 na individuals po.
0: Mm-hmm.
1: Ang pre-emptive evacuation natin kanina. So, nakita naman natin na medyo umokay na yung panahon ngayon. So, yung mga iba ay nakauwi na sa kanilang bahay for para maglilinis na sa kanilang bahay po.
0: Mm-hmm. Wala naman kayo nabalitaan ng mga pagguho ng lupa dyan sa Ilocos Sur, Sir Ron?
1: Dito sa kasi sa Ilocos Sur, madami tayong upland municipalities. So, yung mga roads, meron tayo na monitor ng mga small landslide lang naman na nag-cause ng blockage temporarily sa roads, lalo sa mga upland municipalities natin dito sa may Soyo Road. And agad-agad naman po na nakapag-responde ang ating mga DRMOs and yung mga DPWH natin na nag-cause ng or nag-result na na-clear na yung road and passable na po yung mga roads po natin.
0: Mm-hmm. So, minimal landslides ang inyo na itala at zero road closure. Tama po ba?
1: Landslide po. May landslide.
0: Minimal po.
1: Pero
0: konti lang.
1: Clear na po.
0: Mm-hmm. At wala naman pong pagbaha na naitala.
1: May mga pagbaha sa ibang lugar, lalo sa malapit sa ilog na nag-overflow yung mga ilog. Pero pansamantala lang po, agad-agad naman na po nag-subside yung flooding kasi nakapag-exit na lang din po sa may dagat po.
0: Mm-hmm. Wala naman bang mga naapektuhan ng kuryente? Dahil nga kaninang 2 a.m. nag-landfall si Maymay sa Masingal, Ilocos Sur.
1: Yes, yan po yung actually pinaka-challenge namin kanina kasi anong kasagsagan na malalakas na hangin ay halos buong Ilocos Sur ay nagkaroon ng power interruption. Pero in coordination sa aming electric cooperative dito na ISECO ay unti-unti na naman na solve o nare-restore yung mga power supply po natin. So, unti-unti po ay nare-restore na yung mga power supply po natin.
0: Ayan, talagang mabilis ang action na ating mga kinaukulan. Maraming maraming salamat po, Sir Ron. Siguro, magbigay na lang po tayo ng mensahe sa mga kababayan natin dyan sa Ilocos. Nasa inyo po yung pagkakataon.
1: Yes, sa mga kababayan ko po dito sa Ilocos, Sir, lalo yung mga nakikinig at nanonood sa programang ito, please monitor pa rin yung mga weather updates kasi para hindi patuloyan na umalis yung bagyong Maymay and may possible pa ng mga weather advisory na which may rainfall, heavy rainfall warning pa na naitatala or na i-release agad ang mag-asa. So please mag-ingat pa rin. I-monitor natin yung mga weather updates and sundin yung mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa mga kung ano ang dapat na nararapat na gawin after ng bagyo po.
0: Ayan, ingat din kayo dyan ha, Sir Ron, at sa mga kababayan natin. Isa pong maulan na hapon sa inyo.
1: Kayo din po, ma'am. Ingat din po. Thank you.
0: Yan nga si Ginoong Ron Arkelada, ang hepe ng Ilocos Sur PDR RMO, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
2: Doctors on Call. Doctors on Call. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Ayan naman, ang bilis ng oras. Hindi natin na namalayan pa. Okay, 7 minuto bago mag alas 2 ng hapon. At maraming maraming salamat sa mga nakaugnay natin na dito sa ating programa. Kaugnay nga nitong Bagyong Maymay at Habagat. Nakausap din natin kanina si Benguet Provincial Police Office Director, Colonel Dionisio Bonoy. Hinggil nga dun sa nangyaring landslide sa Shilan, La Trinidad, Benguet. At nakatatapos lang natin na makausap si Sir Ron Arkelada, ang head ng Ilocos Sur PDRRMO. Maraming maraming salamat din syempre sa inyo na sumubaybay sa atin at sa lahat ng bumubuo ng ating production at technical side sa ating malusog team. Sa technical side, andyan si Master Rolly Bumatayo, Jo Marie Referial, Matet Segovia, at si Rose Ann Erno. At sa ating production side, sa ating napakahusay na executive producer, si Miss Jam Season. Antabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita. Ihatid sa inyo yan ang ating mga kasamahan mula sa PBS News Division. At pagkatapos, isa sa inyo na ang Juan Trabajo. Sa hala ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan, Chet Oliva po nag-iiwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Kahandaan ng government agency sa pagtugon sa epektong dala ng bagyong Maymay at Habagat sa bansa, tiniyak ng Malacanang. May ulat si Raquel Mayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinag-utos ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang kahandaan ng lahat ng concerned agencies upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente mula sa mga lugar na dadaanan ng Tropical Storm Maymay at Habagat. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa kasalukuyan, may ka-full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ipinag-utos na rin ang preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at prone sa pagbuhon ng lupa. Sa Metro Manila naman, ang MMDA, inihanda handa na ang kanilang rescue personnel at equipment. Handa na rin ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping station ay operational na, habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
5: Umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Confidential funds ng BCI Presidente hindi exempted sa audit dahil lamang inaprubahan ng request sa allotment ayon kay House Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Mula kamera may ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ibig sabihin ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na mali ang pananaw ng depensa na kapag confidential funds ang pondo ay hindi na ito dadaan sa proseso ng pagbusisi at audit ng Commission on Audit o COA, ang na hindi rin katanggap-tanggap ang argumento na dahil lamang inaprubahan ng Pangulo ang allotment ng pondo ay exempted na ito sa obligasyon na mag-audit at mag-account kung saan ito ginastos. Gitit ng prosecution saan man ang galing at paano man inilaan ng pera ng bayan ay dapat may malinaw na pananagutan. Maalalang sa cross-examination ng depensa ni Attorney Michael Poa kay dating COA Ikaw Other Roderick Wamil, sinabi nito na ang punong ekutibo mismo ang nagpahintulot ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Ginikapunan may pananagutan sa audit ang confidential funds dahil pera ito ng bayan. Narito ang pahayag ni Attorney Lorna Kapunan.
7: Ang gustong sabihin ng defense, confidential yan, confidential funds, kanya kailangan, confidential rin ang information kung saan ginastos yan. Ay, mali po yun. Ang ibig sabihin ng confidential funds, hindi ka na accountable, no? At sinasabi nga nila, grant yan ng president, no? This was granted by the president to the office of the vice president. At, ang hindi naman ibig sabihin na porke nasa grant yan, ano? Nasa budget yan or nasa, hindi na mag-account. All the more na mag-account ka. Kasi talagang by that nature, alam mo na hindi naman pera mo yan, nagaling yan sa budget, mag-account ka. So, it is wrong to say confidential and therefore hindi na kailangan malaman ng publiko kung saan ginamit ang funds na to. That is wrong.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na magbitiw ang mga opisyal ng pamahalaan na kumikiling sa China sa isyu ng West Philippine Sea, suportado ng grupo ng mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Si Diana Layar sa detalye ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Suportado ng grupo ng mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang posisyon ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Ito'y makaraang manawagan si Teodoro sa mga opisyal ng bansa na kumikiling sa China sa isyu ng West Philippine Sea na magbitiw na lang sa pwesto o di kaya'y questionin sa Korte Suprema ang Administrative Order No. 29. Ayon sa Association of Generals and Flag Officers Incorporated o AGFO, dapat isaalang-alang ng mga opisyal ng bansa ang paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Pinaalalahanan din naman ito ang mga aktibong opisyal at sundalo na italaga ang sarili sa pagdepensa sa teritoryo ng bansa ng may integridad. Malinaw nila ang mandato ng mga ito na protektahan ang Estado at iyakin ang pambansang seguridad. Nagpaalala rin ang AGFO sa media na ilagay sa legal na konteksto ang kanilang pag-uulat at komentaryo. Gayun din ay iwasan ang mga pinaikling headline na nagpapabago sa tunay na pakahulugan ng mga pahayag na nagriresulta sa kalituhan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ating panghuling balita, pagpapalakas sa implementasyon ng batas hinggil sa ease of doing business, tiniyak ni Cabinet Secretary Benhur Abalos sa iba't ibang grupo ng mga negosyante. May ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Kumingat ni Cabinet Secretary Benhur Abalo sa mga business organization na mas palalakasin pa ng pamahalaan ang implementasyon ng Ease of Doing Business Law. Ang garantiya ay ginawa ni Abalo kasunod ng ilang mga concern na inilahad ng ilang grupo ng mga negosyante. Ayon kay Abalo, bukas ang Office of the Cabinet Secretary sa mga hinaing ng sektor ng pagnenegosyo sa gitna ng pagsusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Business Friendly Philippines. Ang dari na niya nilang tipunin ng mga concerned government agencies para higit pang mapadali ang proseso ng pagnenegosyo sa bansa. Ilan sa mga business groups na dumalo sa nasabing pagpupulong ay ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Exporters Confederation, Philippine Stock Exchange Council of Leaders, Employers Confederation of the Philippines, at iba pa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
10: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
2: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas.
16: Pilipinas Radyo Publiko 738.
17: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ka. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
20: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
19: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
21: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
19: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
22: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
19: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
21: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwan trabaho.
2: Trabaho.
0: Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho.
2: Trabaho.
0: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho.
2: Trabaho.
0: Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho.
2: Trabaho.
0: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Otso.
3: Isang magandang hapon, Pilipinas. Maulang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga nagkatrabaho sa gobyerno at hindi naman pumasok, huwag na kayong maggala. Diba? Mas mainam po na nasa bahay na lang. Ayan, sige kayo, baka mas stranded pa kayo kung saan. Ingat po tayo sa mga motorista, madulas ang kalsada ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Ramdam nyo na ba? Kanina pagpasok ko medyo maaraw sa amin. Pero habang papalapit ako ng QC, aba, doon naman bumuhos yung napakalakas na ulan. Anyway, ano man po ang inyong mga ginagawa sa mga oras na ito, samahan niyo po kami. Ito po ang One Trabaho. Muli pong sumasa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3, The Capital. At ganun din sa lahat po ng ating mga social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang aming Facebook page, lalong-lalo na. Para po sa road to 2 million followers, nasa 1.9 million followers na po kami. Thank you! Sabi naman sa inyo, dito po hindi kayo ma-fake news. Kaya i-like, i-follow at i-share nyo na po ang lahat ng mga programa ng Radyo Pilipinas sa amin pong social media platform, lalong-lalo na ang aming Facebook page. Ayan, ipamalita. Oo, at ganun din yung mga Facebook page ng ating mga provincial at sister station ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay sabayan ding napapanood sa pamagitan naman ng telebisyon. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49 po kami. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po kami hanggang 2:55 ng hapon. Dito po sa ating programang One Trabaho. Diba? Meron po tayong inilalaan na 2 days. Ayan, dahil syempre pa, ang Monday to Wednesday, ayan po, napapakinggan naman ninyo ang ating impeachment hearing. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Special coverage po ng Radyo Pilipinas. Monday to Wednesday. So next week, August 10 naman, ay nasa ika-day 14 na ang impeachment trial.
0: Buwan trabaho,
2: trabaho
0: dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: At tulad po ng naipangako natin sa inyo, ngayon pong araw na ito ay makibalita tayo. Sa Department of Labor and Employment, may kaugnayan po ito doon sa ating labor force. Kamusta na po ang kalagayan ng ating mga manggagawa? Yung ating employment, ayan. At narito po, ano, umabot na sa 50.66 million ang mga Pilipinong may trabaho. Noong June 2026, habang lumalaki po sa 53.25 million, or habang lumaki sa 53.25 million ang labor force at umakyat sa 65.1% ang labor force participation rate, kabilang po sa mga hakbang upang mapalawak ang access sa trabaho, ang trabaho agad job fair, sa pangunguna po yan ni DOLE Secretary Francis Tolentino na naglalapit ng mga job seeker at employer at nagbibigay ng mas mabilis na daan tungo sa agarang employment opportunities. Patuloy po ang Department of Labor and Employment o DOLE sa pagsusulong ng mas produktibo, inklusibo, matatag at future-ready na trabaho para sa bawat Pilipino. And I think meron na din pong sagot dyan, no, si Labor Secretary. May kaugnayan po doon sa ipinalabas nga po ng employment rate. Ayan, as of June 2026, halos ang employment situation po natin ay nasa 95.1% noong last year, pero ngayon ay tumaas siya. Ayan. Okay, so tumaas ng ang employment rate, ayan, umakyat sa 65.1% o katumbas na 96.3%. Ayan po, naka-flash po sa ating screen. At bumaba din yung underemployment at unemployment rate. Ayan. So kung kayo po ay nakasama or kabilang dito sa mga nagkaroon na ng trabaho, congratulations! Doon po sa mga wala pang trabaho, eh, intay-intay lang kayo. Malay nyo, di ba? Malay nyo. Oo, meron pa kayong ano, meron pang panahon. Ayan, August, September, October, November, December. Oh, meron pang mga 4 na buwan. Oo, bago magkaroon ng trabaho before Christmas, di ba? Kasi yung iba pagka ganyan eh, ako na-remember ko noon, nung parang bagong graduate at ako noon or nag-aantay ako ng work. Sabi ko, naku, magpapasko, wala pa akong trabaho. Gusto ko kasi may pera ako pagka Pasko. Syempre, 'di ba? May mga namimigay ka ng ano, ng regalo sa mga inaanak, mga ganyan. So, tsaka para ka namang kawawa noon, Paskong Pasko wala kang pera, 'di ba? Wala ka man lang maihihain. Oh, kaya dun po sa mga wala pa ring trabaho, huwag po kayong mawalan ng pag-asa dahil baka mayroon kayong ika ngay mga matisod pa. Oo, punta lang po kayo sa mga job fair ng DOLE.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 7-3-8.
3: At syempre, tumutok lamang din po kayo dito sa One Trabaho. Kami po hindi naman nagbibigay ng trabaho, pero time and again, tayo po ay nakikipag-ugnayan din sa Department of Labor and Employment. At bukod po yan, syempre, ay may mga pag-announce din po tayo, no, na ano, nangyayari mula po yan sa mga peso offices, no, ng inyong mga municipalities o kaya naman po sa inyong mga probinsya. Okay. Oo nga pala, no, speaking of public service announcement, oo, nandiyan ba yung announcement naman ng CSE or ng CSC, ayan, ng Civil Service Commission? Oo, mamaya baka tayo ay mapagalitan ni Ma'am Beth, ha? Kailangan ma-announce natin 'yan. Oo. So mamaya po, ha, antabayanan po ninyo upang mayroong fun run. Ayun, ang CSC. At ito po ay tulungan po natin na mapalakas pa, no, yung paglilingkod bayan, ayan, ng ating ano, ating civil service Commission. Ito po ay may kaugnayan sa Lingkod Bayan. Ayan, yung Lingkod Bayan. Sa September 13 na pala ito. Okay, sige. So, ang main venue ay sa Quirino Grandstand sa Ermita, Manila. Simultaneous po ito, regional run across all 17 CSC regional offices. At ang kanilang tema, pinalakas na puso, a stronger heart, a stronger public service. Ang beneficiary po nito ay ang Pamanang Lingkod Bayani Program. So, nako, ayan, tamang-tama. Takbo na ho kayo. Ayan, sa mga interesado, meron ho yung 3K wellness run na 350 pesos, may 5K unity run na 600 pesos, at 10,000 pesos naman, 10K, ayan, 10K para naman sa Lingkod Bayan Run na 800 pesos. So ulitin natin, baka magkamali ako dito eh. Pagka K kasi naaano ako eh. nababanggit natin eh, libo-libo. Okay, sige. Yung 10K Lingkod Bayani Run for 800 pesos. And then, yung 5K Unity Run for 600 pesos. And then, yun pong 3K Wellness Run ay 350 pesos. So, ang registration po kasama sa pagpaparehistro ninyo yung official race singlet, and then official race bib, and then meron pong finisher's medal upon completion. Ayan, so you can secure a slot, no? Pwede ho kayo mag-register online para po sa Lingkod Bayan Run. So mamaya po i-announce ulit natin yan, at ipa-flash natin sa screen. Ito pong Lingkod Bayani. Lingkod Bayani Run 2026. Ayan, tumakbo ka na, naging maginhawa pa, o kaya naman ay mas naging healthy ka pa. Oras natin, 2:22 ng hapon. Dito po na tayo sa ating mga balita. Initial na 3.53 million pesos na halaga ng pinsala na itala po sa agri sector kasunod ng pananalasa ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Si Marian Bastasa sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Aabot sa 3.53 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala at pagkalugi sa mga pananim na naitala ng Department of Agriculture na epekto ng bagyong Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Nagmula ito sa ulat ng DA Field Offices sa Central Luzon at Western Visayas, kung saan tinatayang nasa higit 300 ektarya ng agricultural areas ang napinsala, habang nasa 146 na metriko tonelada naman ang tinatayang production losses. Batay rin sa inisyal na assessment ng DA, nasa 254 na magsasakang apektado ng sama ng panahon. Inaasahan naman ng DA na tataas pa ang halaga ng pinsala dahil nagpapatuloy pa ang assessment at validation sa iba pang apektadong lugar. Patuloy naman ang pagkipag-ugnay ngayon ng DA sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya habang minomonitor ang epekto ng bagyo sa sektor ng agrikultura at galaw ng presyo ng mga produktong agrikultura. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buwang trabaho, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3.
3: Samantala, Legis here. Aarangkada sa Butuan para sa konsultasyon sa edukasyon at kalusugan. Si Kathleen Forbes sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Napakas ang matagumpay na paglilunsad sa Isabela sa Butuan City naman ang punta ng programang Legis Here upang makuha ang opinion ng publiko sa mga panukala may kaugnayan sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Ayon kay House Secretary General Chelo Delicare Garafil, layunin ng programa na mailapit sa mamamayan ng proseso ng paggawa ng batas at maisama ang kanilang mga pananaw bago tuluyang maipasa mga panukala. Pangungunahan ni Butuan City Representative Joby Aquino II ng konsultasyon na gaganapin sa Caracas State

0: Dinas Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Samantala, pagbagal naman ng inflation nitong Hulyo, bunsod po ng pagbaba ng pamasahe at pangkalahatang gastos sa transportasyon. Ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang dahilan ng pagbagal ng July inflation outturn ay dahil sa pagbagal ng pagtaas ng presyo ng bilihin, partikular sa pamasahe at pangkahalatang gastos sa transportasyon. Gayon din ang piling serbisyo sa edukasyon, restaurants at accommodation. Ginawa ng BSP ang pahayag matapos maitala ang 6.2% July inflation, mas mababa sa 6.4% na June 2026 inflation. Ayon sa BSP, ang naitalang 6.2% ay nasa loob ng kanilang forecast range na 6.6% para sa buwan ng Hulyo. Nananatilian niya silang nakatutok sa mga pagbabago sa merkado at handang magpatupad ng karagdagang monetary policy action upang maibalik ang inflation sa 3.0% target ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Samantala, ating alamin muna sa ating wanna know, ayan, ano nga ba ang benepisyo naman? Oh, benepisyo ito ng mga employer. Mamaya po yan, ano, yung benepisyo ng employer sa ilang mga programa po ng DOLE. Ayan. Siyempre, it goes hand in hand, ano. Hindi lamang po para sa mga empleyado lagi, kung hindi maging sa mga employer din. Ano ang nagagawa, no, ng Progressive Wage Model Strategic Business Move? Ayan. At i-explain po yan ng DOLE, no? Tamang-tama ho, doon sa mga may mga maliliit na kumpanya, paano ninyo palalaguin yan? So mamaya po, no, pag-uusapan po natin yan. Ang ating oras. Maalala ko lamang pala, sisubukan po natin, titignan natin kung meron ho tayong ikangay makukuha ng mga report, no? Napakahalaga po ng mga pag-uulat ngayon kung mayroon bang mga binahang kalsada, di ba? Oo, dun po sa mga ilan sa mga kababayan ho natin, kung wala rin lang naman kayong gagawin at lalo na yung mga estudyante rin, sa halip na maglakwatsa, magpunta ng mall or kung ano pa man, manahimik na lamang po sa inyong mga tahanan. No? Manatili po kayo sa inyong mga tahanan. Para nang sa ganon, kayo po ay hindi ma-stranded. No? There was a time na nagbagyo ata, if I'm not mistaken. Nalimutan ko yung bagyo. As in, matinding bagyo yun, ha? Na talagang ultimo yung sa Rojas Boulevard yun, eh. Nako, buti na lang talaga, hindi kami na-stranded. Oo, balak pa naman naming magkakaibigan na pumunta doon. Biruin mo yung sasakyan, kaya niyang ugain. Nalimutan ko yung pangalan ng bagyo, pero matindi yun. Oo, anyway, dito po muna tayo sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyo publiko ng pamahalaan. Marami sa ating mga kababayan ang lubos na nagpapasalamat sa mga programang inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na po rito ang Benteng Bigas, meron na program o BBM Rice na malaking ginhawa para sa maraming pamilyang Pilipino. Dahil po sa abot-kayang halaga ng bigas, malaki ang natitipid ng mga benepisyaryo na maaaring nilang ilaan sa iba pang mahalagang pangangailangan tulad po ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Narito po at panoorin po natin.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po,

0: tulong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa amin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawal ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Puwang Trabaho, kasama si Jamie Quinto. Puwang Trabaho, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: 2:32 ang ating oras at nagbabalik po tayo dito po sa One Trabaho. Kasama niyo pa rin po Jamie Quinto hanggang 2:55 ng hapon. At dahil nga po maulan ngayong hapong ito, maulan ang ating panahon, silipin po natin ang sitwasyon dyan po sa Taft Avenue sa Maynila sa mga oras na ito mula kay DK Zarate. DK?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kamusta dyan, DK?
5: Oh, andito ako ngayon sa may kahabaan ng Taft, sa may UN Avenue, lungsod ng Maynila. Kung saan may kita mo rito sa aking likuran ay wala ng baha. Kadalasan kasi kapag ganitong maulan, lalo na tuloy-tuloy, simula pa kahapon, eh, kinukwento sa atin ng mga nagtatrabaho rito, ng mga estudyante, na ang pataas na yung baha. May mga kwento pa nga silang natatalsigan pa sila ng tubig.
4: Totoo.
5: Kapag dumadaan yung mga malalaking sasakyan.
4: Oo, so ako nung araw nag-aral sa Maynila, yan. Totoo yan. Sa Maynila nung araw, ganyan.
5: Oo, sa ngayon, dahil nga suspendido yung pasok sa pamahalaan, tapos yung mga ilang pasok din sa paaralan, eh, suspendido rin na. Mm-hmm. Napakaluwag. Nang daloy ng traffic, may kita mo nga, halos walang dumadaan. Mm-hmm. Kadalasan kasi kapag ganitong oras, talagang siksikan na yung mga sakyan dito, pero ngayon, iba na yung sitwasyon. So, nung mga nakaraang buwan din, iba rin yung napansin ng mga napapadaan dito. Kasi ang kwento nila, kapag umulan ng malakas, nagbabaha, kahit minsan nga lang, mahina lang daw na pag-ulan, nagbabaha na basta mahaba. Talagang,
4: yung parang tuloy-tuloy ako, na pag-ulan. Oo.
5: Oo, araw-araw ko nadadaanan to. May time pa na nakakausap natin yung mga boss natin na na-strand tayo. Mm-hmm. Minsan, isang oras tayong nakatigil kasi pag pinilit yung sasakyan, eh, titirik. O baka pasukin ng tubig yung tambucho kaya yung makina. Mm-hmm. Pero ngayon, dahil nga sa ginawang proyekto ng DPWH, eto, sa may UN Avenue yan, UN Avenue, hanggang doon sa may Ayala Boulevard, ano yan, ginawa ng DPWH, pinalawak yung drainage.
4: Ah.
5: Yung inalim nito, dati kasi yung drainage, mm-hmm, 0.6 meters lang. Pero ngayon, 1.5 na, kumbaga, higit pa sa doble, yung laki ng drainage. Mm-hmm. Yung kanal nito sa ilalim, mataas na sa tao. Tapos malapad pa, kahit ginanon mo yung dalawang braso mo, talagang malapad, maayos na nakakadaan yung mga tubig.
4: Ayun. Oo, dapat sana no, i-replicate din ng iba pang mga lugar yung paggawa ng ganyan na malalaki yung mga drainage. Hindi ba sa ibang bansa, pag nanonood tayo ng mga kagaya yung mga Hollywood film, 'di ba? Ako na madalas napapanood ko yung naghahabulan, halimbawa yung si Harrison Ford, naghahabulan sila sa may loob ng Imbornal, 'di ba? Ang lalaki nung ano, ang lalaki nung Imbornal nila. No, pwede,
5: parang may sidewalk yung kanal nila sa ilalim eh.
4: 'Di ba? Pwede kang tumira dun eh. Oo.
5: Tama ka dyan. Baka nga yung iba may nakasira pa. Oo, yun. Eh, dito, hanggang tao pa lang tayo. Di pa kaya yung talagang malaking-malaki siguro. Oo. Pero ano mo, natutuwa yung mga nakausap natin. Dahil ang laking epekto daw talaga. The best nga eh. Yung nabanggit, the best daw. Oo, yung observation nila. Ilang araw na rin natin itong inikot-ikutan na itong kaba ng tas na to, nagbabaha. Hindi na nagbabaha. Hanggang doon sa may bahagi ng ano, sa may City Hall.
4: Aha.
5: Sa may City Hall.
4: Yung Lagus Nilad.
5: Oo, tama ka dyan. Sa may City Hall, kapag umulan, may pagkakataon, lalo na pag malakas, pumapasok pa sa loob ng City Hall yung baha. Pero dahil pinalakihan na rin ni Yormin eh. Actually, tulong to eh. National government at saka local government. Ang lalaki rin ng binaon na drainage system sa may paligid ng City Hall. Hindi na rin binabaha.
4: Ay, talaga? Oh,
5: hindi na rin binaba.
4: Sana pati yung area ng Espanya din, di ba?
5: Tama ka dyan. Ah, yung Espanya, next project naman nila.
4: Ayun.
5: Nung nakarang kasi umulan ng malakas, di ba, nagbaharon.
4: Pero
5: saglitan lang, nawala rin agad. Pero napansin to ni ano eh, na pinuntahan to ni Yorme at saka ni DPWA Secretary Vince Pison. Ang pinabanggit nila by September next year, talagang asahan na magbibigat. Mm-hmm. Then, this coming September, kung di ako nagkakamali. Tapos
4: papunduhan
5: pa next year. Mm-hmm. Oo, dahil ang abiso nila, asahan yung pagbigat ng daloy ng trapiko sa Espanya dahil puspusan na yung gagawing pagpapalaki ng mga drainage system o yung flood control project doon sa nasabing lugar. Okay. Kumbaga, unti-unti, ginagapang na yan. Mm-hmm. Simula rin sa top hanggang doon sa may Espanya.
4: Oo, nako, sarap nang maging estudyante pala dyan sa Maynila, DK. Oo, lalo na dyan sa mga taga-Taft. Oo. Anyway, thank you DK at mag-iingat ka ha, madalas ang kalsada.
5: Okay lang ba kung may oras pa painggan natin yung tinig nung aking ibang nakapanayam?
4: Ah, okay, sige, go.
6: Ang siguro po mahirap po sumakay. Tsaka po ano, pag may dumadaan po ng malalaking vehicle, tumatasi po yung police.
7: Dati kasi, konti mo lang. Yung baha talaga, mas malalim yung banda rito.
2: Malalim? Ngayon,
7: kahit medyo matagal na tumulan, wala kahapon. Di pa naman pinagawa. May tower siya ngayon para nakalakas. So, yes, wala akong masabi.
5: Ayan yung kwento ng isang rider at kwento ng ilang estudyante. Mm-hmm. Dito kung saan lagi napapadaan yung mapapatsatsa ka kasi nga baha at mahirap mang sumakay. Sa mga sumandaling ito na umaambon na Jamie dito sa lungsod ng Maynila, kaya paalala sa ating mga kababayan na magdala ng payong, mag-ingat din sa pagmamaneho dahil madulas yung daan. At binanggit ng Manila LGU na kung lumusong sa baha, may libreng panlaban sa leptospirosis, yung doxycycline kung tawagin, para naman hindi kayo tamahan ng nakapamatay na sakit na leptospirosis. Wala na ito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
4: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate, at sa pagkakataon pong ito, sa kabila po ng masamang panahon. Tuloy na tuloy pa rin sa araw na ito ang kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair. Ito po ay magsisilbing plataforma para maipakita ang lawak ng potensyal at mga oportunidad sa industriya ng pagninyog. Sa pamagitan po ng pagtitipong ito, binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapalawak ng merkado, pagpapalakas ng ugnayan ng mga stakeholder, at pagsusulong ng innovation at value adding na makatutulong po sa paglago ng sektor. Kaya naman, atin pong makakapanayam ngayon pong hapong ito, mula po sa Philippine Coconut Authority, ayan, or PCA. Sila po ang nagsasagawa ng coconut trading simula ngayong araw na ito. Mamaya ay makakapanayan po natin siya, no? At antabayanan lamang po ninyo. In the meantime, dito muna tayo yung ating ano, yung ating wanna know. Okay, yung atin pong pakikibalita sa benepisyo ng progressive wage model para po sa mga employer. Narito po.
8: Ano ang benepisyo ng progressive wage model sa mga employer?
9: Malaki ang maitutulong ng progressive wage model bilang isang strategic business move sa pagpapalago ng isang kumpanya. Dahil pinapataas nito ang productivity ng mga workers, sigurado kayo na natatapos ang trabaho ng mabilis, safe at legalidad. At dahil may malinaw na career path, madali na rin ang pag-hire

0: kaugnay nga po ng ating binabanggit kanina, yung first ever Bicol Coconut Trade Fair. Makikibalita po tayo mula po sa PCA Region 5. Ang kanila pong Regional Manager 3, si Sir Dennis Andres. Magandang hapon po sa inyo, sir. Maulang hapon.
1: Magandang hapon po, ma'am. Miss Jenny, magandang hapon po.
0: Oho, congratulations po. Ito po pala ang kauna-unahan na Bicol Coconut Trade Fair. Bakit po sa tagal na panahon ay ngayon nyo lamang po naisip or naisipan na lumahok po sa trade fair?
1: Hindi naman po ito kauna-unahan kasi meron din pong nangyaring mga trade fairs. Pero ang pagkakalam ko ay ito ay ginanap dito sa Bicol, pero ngayon ay inilabas na sa Bicol at naghanap ng mas malaking merkado, malaking entablado, malaking audience, which is in Metro Manila.
0: Ah, okay. So, kauna-unahan, hindi sa trade fair, kung hindi kauna-unahan na outside Bicol, na kumbaga parang trade fair na labas sa Bicol region, kung hindi dito sa Metro Manila.
1: Yes. At pagkakalam ko din, Ms. Jamie, yata, previously, meron din mga nangyari na dito din ginanap din sa Metro Manila. Dinala din ang mga produkto ang galing Bicol.
0: So, kumbaga, ito yung siguro pangmalakasan na ninyo, pangmalakihan, ganon.
1: Yeah, tama po.
0: So, ano ho yung nais ninyong ipakita na opportunity para po sa mga magninyog natin, no? Specifically, at yung mga gustong pasukin yung pagninegosyo sa paggamit ho or sa industriya ng nyog?
1: Okay. Ang Bicol po, although noted sa mga produktong galing Pili o yung Pili nut, pero alam natin na ang Bicol ay isang major coconut producing region. At matagal na panahon, marami na po talaga mga produkto. Magagandang produkto nang gagaling sa Bicol, masasarap na pagkain ng pamula sa niyog na ginagawa ng mga Bicolano farmers.
0: Totoo.
1: At at this time, gusto natin itong ilabas mula Bicol at ipakita sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang galing at ang husay ng mga produkto galing Bicol. So, isang malaki oportunidad po itong ating trade fair na ginawa ng Department of Trade and Industry kasi ipapakilala natin ang husay at galing, ang sarap na mga produkto galing Bicol. At gusto din natin ipakilala ang ating mga entrepreneurs, mga producers galing Bicol at bigyan sila ng malawak na merkado para po sa mga produkto galing Bicol. Itong trade fair din, aside from ipapakilala natin, ay para mabigyan din ng mas mataas na kita ang ating mga producer. Yung mga nagpo-produce ng iba't ibang produkto galing Bicol. Sabi ay naglalayon na sa malalang madalik panahon ay makakuha din sila ng mga merkado outside o Bicol region. So dito sa trade fair nito, ipinakikilala talaga natin ang ganda at husay ng mga produkto galing Bicol.
0: I see. So ito pong trade fair na ito, kadalasan ho ay pinangungunahan nito syempre ng Department of Trade and Industry, ano. Ano ho yung papel?
1: Yeah,
0: opo. Ano po yung papel or trabaho naman sa panig po ng PCA?
1: Sa panig po naman ng PCA, ang trabaho po namin talaga bukod sa tulungan ang mga magsasaka para umunlad at nakabuhayan sa mga programs and projects ng PCA, kami din naman ngayon ang umaalalay sa mga coconut farmers. Kakibak ng DTI, kami ang nagpapakilala na ganitong organisasyon o ganitong kooperatiba ay merong mga produkto. So kami yung tulay ng mga coconut farmers para sila makaangkat o makapag-access ng market. Kasi kami ang pinaka-frontliner, kami ang nakakakilala sa mga kooperatiba. So sa mga cooperative na lalo pang nagsisimula pala magnegosyo, ipinakikilala namin sila at kinukonek sa DTI para tulungan sila sa pag-improve ng kanilang mga produkto, maka-access sa mga bagong teknolohiya, at of course, later on, maka-access talaga sa big market for the ma-increase sa mga income nila.
0: Ilan ho ba yung miyembro or ilang cooperatives meron po yung ating mga coconut farmers sa kasalukuyan?
1: Sa buong Bicol, siguro there are more than 100 coconut farmers, cooperatives na accredited sa mga sa Philippine Coconut Authority. Kasi alam niyo, Ms. Jamie, para itong mga cooperative natin makapag-access ng mga services from PCA or DCI, kailangan accredited sila ng Philippine Coconut Authority. Although marami pang mga kooperatiba dyan sa Bicol, kaya lang di pa sila accredited ng PCA. And yun ang win-work out namin para sila makapag-access. So sa ngayon, a lot or more than 100 cooperatives ang nakapala sa amin para sa accredited organic co-op. But aside from cooperatives, there are about 1,000 also of organizations all over Bicol region.
0: I see. Okay. So sa kasalukuyan ho, no, sa nangyayari na masama yung panahon, paano ho naapektuhan yun pong ating coconut farmers, especially sa kanila pong kabuhayan, yung production at supply na rin ng nyog?
1: Okay po. Alam natin na ang bagyo ang isang pinakamasinding kalaban ng ating mga coconut farmers, lalo na ng ating mga nyugan. Pero alam naman natin na kung resiliency lang pag-uusapan, ang coconut na siguro ang the most resilient crop. Unless, ang sama ng panahon ay katulad ng Yolanda or yung haya na nangyari noong 2013 na talagang nabuwal ang mga nyug. Pero kung ganitong ordinaryong sama ng panahon lang, kaya po ng mga coconut trees natin yan. Napaka-resilient po. Ang magiging problema lang dyan, yung mga coconut farmers natin na maapektuhan ng baha at hindi sila konektado sa farm to market road, walang mga daan, walang magagandang daan, yun lang magiging problema. Then hindi kagad sila makaangkat ng kanilang mga produkto. So nevertheless, kahit may typhoon yan, ang coconut natin ang pinaka-resilient crop.
0: Okay, nabanggit ho ninyo yung coconut, 'di ba? Meron ho yung mga katulad ng nabanggit natin kanina, yung mga yung raw coconut product. Ano pa ho yung masasabi natin na pwedeng added value sa mga ito, lalong-lalo na ho na kailangan nila mag-produce halimbawa ng iba pang mga produkto para mas mapataas yung kita ng ating pong mga coconut farmers or producers?
1: Napakagandang tanong po yan. Ito po isa din sa adisain ng trade fair. May pakita na aside from copra, may pwede pa iba't ibang produkto na pwedeng gawin ng ating mga coconut farmers, ng ating mga business entrepreneurs. Kasi sinasabi nga natin na coconut is a tree of life.
0: Yes.
1: Pero sa ngayon po, maraming farmers talaga na nandoon pa rin sila sa traditional na pamamaraan. At pag sinasabi natin traditional na pamamaraan, copra pa rin talaga ang kanilang pangunahing pinagkakakitaan. At dito makikita natin sa trade fair na aside from copra, pagbebenta ng buko or matured nuts, meron iba't ibang produkto na pwedeng gawin. Example na po dyan yung virgin coconut oil, yung ating coconut sugar, and yung paggamit ng bunot na sabi natin is a waste product, pero isang pangunahing pinagkakakitaan ngayon yung wire, yung mga mattresses, at iba't ibang produkto. So ito din ang isang ginagawa nating promotion sa trade fair na ipakita at ibang-ibang magagandang produkto galing niyog. Galing sa half, galing sa shell, sa meat, even coconut water. Ito po talaga ang dikain ng trade fair.
0: Talaga parang natin. Wala kang tapon sa ano eh. Opo. Sorry, go ahead.
1: Yeah. Sa coconut kasi wala kang tapon eh.
0: Tama.
1: Kahit yung walis ting-ting.
0: Totoo yan.
1: Kasi yung pagkakakitaan.
0: Oo. Tapos so, sa mga Katoliko, kapag ka, di ba, sa mga Katoliko, kapag ka palaspas. Ayan. Di ba?
1: Yes. Kaya nga sinasabi din namin, Miss Jamie, na ang coconut is a crop for all seasons eh. Kasi every month, talagang kita mo yung gamit ng coconut. At hindi lamang yan, ang coconut na yung sinasabi namin na crop of opportunities talaga siya para sa ating coconut farmer. So, itong trade fair na ito, ito yung magpapakita na ang coconut, hindi lamang copra. Although copra kasi importante yan eh. Pangunahing sangkap sa ating coconut oil, which is the major export ng Pilipinas. Pero beyond copra, marami pang produkto na pwedeng pagkakakitaan.
0: And speaking of pagkakakitaan, magkano ho ba sa tingin po ninyo yung posibleng kita ng isang coconut farmer or trader or yung gustong magnegosyo na gustong pumasok sa coconut industry?
1: Depende po sa produktong kanilang gagawin. Kung virgin coconut oil yan, of course, thousands or millions of pesos ang silang pwede pagkakitaan. Pag ginamit nila ang choir nila at iturn nila sa choir processing at iba pang mga product, malaking pagkikitain nila sa ating mga produkto. Ang estimate nga namin, kung kumikita sila at kapag kukopra, kung kumikita sila at 20,000 pesos or 30,000 pesos per year, dito, pag mag-produce sila ng ibang mga produkto, talagang pwede silang kumita ng about 200,000 to 300,000 per year sa mga produktong kanilang gagawin.
0: Ayun. Okay. Naku sir, wala na tayong time pero sige, invite niyo po sila sa Bicol Trade Fair. Saan po ito nagaganap? At I think ongoing ngayon. Ngayon po nagsimula, ano?
1: Bukas po yata. Ngayon ang simula ng ating trade fair. So, inaanyayahan ko po ang ating mga kaibigan, ang ating mga makikinig, tagapakinig. Meron pong trade fair na ginaganap sa Alabang Trade Mall at dito ipapakita ang galing at husay ng mga produkto na galing po sa Bicol Region. Punta po kayo doon, ating puntang pilikin ang iba't ibang produkto na galing sa Bicol, mga produkto galing sa coconut natin at ito'y mga original na mga produkto na pwede din pagkakakitaan natin. Marami tayong matutunan sa trade fair kasi talagang mahusay ang pagkagawa ng mga produktong galing Bicol.
0: Ayun. Okay. Thank you so much po, sir. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat.
0: Opo.
1: Yes, maraming salamat.
0: Opo. Si Sir Dennis Andres, ang Regional Manager 3 ng PCA Region 5.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
0: Patiin ko lamang ng maligayang pakikinig si Brando Santisas. Happy listening sa'yo at happy listening to Randy Santisas. Ayan. Thank you so much at nagpaabot po ng pasasalamat ang mga punong barangay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at ng buong bansa matapos makatanggap ng 200,000 pesos na direktang alokasyon sa ilalim po ng Socio-Civic Projects Fund o SCPF ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay suporta sa barangay bilang unang hanay ng serbisyo publiko at pagkilala sa mahalagang papel ng bawat barangay sa paghahatid ng mabilis at tapat na serbisyo sa bawat Pilipino. Narito po.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan nyo, papahandag natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig nito. Dati ay nalalim na, pero matakawa ko lang yun kung asahan mo kayo mga barangay captain.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa inyo sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
2: Buwang trabaho. Trabaho. Dito. Radyo Publiko 738.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Tagumpay ni Alex Ayala, tagumpay ng mga Pilipino ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Napagod ng pagbati ang Malacanang sa pinakahuling panalo ni Alex Ayala sa nagpapatuloy na 2026 Canadian Open. Ngayong umaga, natalo ni Ayala ang pambato ng Estados Unidos na si Alicia Parks, kaya't magpapatuloy na ito sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ipinagmamalaki ng bansa at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Ayala. Anya, ang tagumpay ng Filipina tennis star ay tagumpay ng bawat Pilipino.
11: Bago tayo magtapos, congratulations sa ating pinagmamalaki. Ito ay mula sa ating Pangulo, kay Ms. Alex Ayala. Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Ayala, ay tagumpay ng bawat Pilipino. Congratulations.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Deputy Speaker Paulo Ortega kwinestyon ang 122 million pesos na gamot na umano'y reward sa OBP confidential informants. Si Kathleen Forbes sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Kinwestiyon ni Deputy Speaker Paulo Ortega ang paggamit umano ng mga gamot bilang reward sa mga confidential informant ng Office of the Vice President. Ginawa ni Ortega ang pahayag matapos sumistigo sa Senado si dating COA Ikfaw State Auditor Roderick Wamil na unang beses lamang niya nakita ang ganitong uri na reward nang i-audit niya ang confidential funds ng OVP sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Biro pa nga ni Ortega, tila lahat ng confidential informants ay may sakit dahil gamot ang ibinibigay sa kanila. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Wamil na nakapagtala ang OVP na higit kumulang 122 million pesos na halaga ng mga gamot na isinama sa liquidation ng confidential funds. Anya, hindi rin nakapagsumite ang OVP ng mga resibo o sales invoice na magpapatunay na talagang nabili ang natura mga gamot at acknowledgement receipts namang ang kanilang isinumite. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Panukalang National Infrastructure Inspection and Maintenance Act para tiyakin ang kaligtasan ng mga infrastruktura sa bansa. Inihain sa Kamara si Melanie Baldos Reyes sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
13: Nihain ni Parañaque City 2nd District Representative Brian Raymond Yemsuan ang House Bill No. 9780 o ang National Infrastructure Inspection and Maintenance Act upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga pampublikong proyekto. Layunin ng nasabing panukala na pigilan ang pag-aaksaya sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagbabantay sa mga infrastruktura. Sa ilalim ng panukalang batas, iaatas sa Department of Public Works and Highways ang pagsasagawa ng regular na inspeksyon tuwing ikalima hanggang ikasampung taon matapos mabuo ang isang proyekto. Ang mga matutukoy na problema sa pagsusuri ang magiging batayan para sa kinakailangang pagkukumpuni, maintenance o rehabilitation. Upang matiyak ang pagtalima dito, magpapataw ng 50,000 pesos na multa sa sino mang haharang o tatangging magpapasok sa gaganaping inspeksyon at maintenance. Ayon pa kay Yemsuan alinsunod sa House Bill sa Transparency Portal ang integrity chain ng Administrasyong Marcos Jr. para sa mas malinaw na pagsubaybay sa pondo ng bayan. Inaasahan din ito mabibigyan solusyon ang mga karaniwang balakid sa mga proyekto gaya ng usapin sa titulo ng lupa at agawan sa pagmamayari. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Pinalakas, pinalawak,
23: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
1: Nico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
21: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawa.
22: Mas maraming mararating
21: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
21: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radio Pilipinas. News nationwide.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon
26: sa Philippine Sports Broadcast.
27: Di papahuli
28: sa mahahalagang kaganapan.
29: 66 Informasyon.
30: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko
32: 738.
33: Sports Radio 918.
34: Radyo Magazine 1278.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3.
40: Radyo Pilipinas World Service.
41: Sports Radio.
42: Radyo Magazine.
43: Serbisyo Publiko.
44: The AM and FM Collab.
45: Sa Capital 104.3 FM.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
48: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
49: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
50: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
51: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
50: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
52: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
50: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
53: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
50: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
52: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
50: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
54: Ito ang Presidential Broadcast Service.
55: Radyo Pilipinas.
56: Radyo Publiko.
57: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
58: Radyo Pilipinas.
59: Radyo.
57: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
3: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na po sa panibagong linggo ng mga talakayan at mga balitang maaasahan dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong araw po ng Huwebes, ika-anim po ng Agosto 2026 at kami po ang inyong makakasama sa hapon na ito. Ito po actually yung first airing namin sa bagong time slot ng Serbisyong Coast Guard nitong Huwebes na araw. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doren Balboa Batarbonya ng Coast Guard Public Affairs Service.
4: Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ako naman po si Lieutenant Junior Grade Diane Angeli Vergosa at samahan po ninyo kami mula alas 3 hanggang alas 4 nitong hapon upang pag-usapan ang latest reports, accomplishments, updates at mga makabuluhang talakayan mula sa inyong tanod-baybayin ng Pilipinas.
3: Welcome Lieutenant Junior Grade Vergosa.
4: Thank you so
3: bago
4: much.
3: Ang kasama ko ngayon. Bago ang kasama ko ngayong hapon, so magsasalitan sila ni Ensign Hodges as a part of the program, no, every Thursday na. So maalala po ng ating mga kababayan nitong nakaraang linggo lamang, no, nakaraang Martes, nakasama po natin dito sa ating programa ang isang opisyal mula po sa Coast Guard Aviation Command ng Philippine Coast Guard, ni si Commander Paul Ives Kakanindin, Philippine Coast Guard, kung saan tayo po ay nagkaroon ng kaalaman patungkol sa malaking responsibilidad at tungkuling ginagampanan ng AVCOM or ng Aviation Command sa Philippine Coast Guard.
4: Ngayong araw naman ay mas lalo nating kilalanin ang isa pang mahalagang operating command ng Philippine Coast Guard, ang Coast Guard Weapons, Communications, Electronics, and Information System Command o CGYS. Ngunit bago tayo dumako sa ating panayam, alamin muna natin ang mga pinakahuling balita at mahalagang kaganapan mula sa inyong Philippine Coast Guard.
3: Narito po ang ating pagbibigay ng update tungkol po sa mga nagdaang mga balita mula po lokal hanggang international na nalikom po ng ating News and Research Department. Narito po ang report ni Apprentice Seawoman Regina Apinado ng News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service para po sa Coast Guard Updates.
2: Coast Guard Update. Serbisyong Coast Guard.
5: Matapos ang panlalasa ng Tropical Depression Luis at ng Southwest Monsoon o Habagat sa iba't ibang bahagi ng Luzon, nakataas pa rin ang heightened alert status sa malaking bahagi ng kapuluan, partikular sa kanlurang bahagi ng Sinait Ilocos Sur, kung saan inaasahang mararamdaman ang mas matinding epekto ng kakapasok lang na Tropical Storm Maymay. Sa kasalukuyan, nananatiling naka-alerto at nakahanda ang Philippine Coast Guard sa posibleng epekto ng sama ng panahon. Samantala, nagsagawa ng Joint Law Enforcement Operation ang PCG at ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Batangas Port, kung saan nasamsama humigit kumulang 75 kilo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug value na 510 milyon noong 30 Hunyo. Sa iba pang balita, tinatayang nasa 5 milyong halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes ang narecover ng Philippine Coast Guard na iniwan sa baybayin ng Gobernador Generoso Davao Oriental matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang lokal na mangisda noong 2 ng Agosto. Sa balitang internasyonal, nagsimula na sa paglalayag pauwi ng Pilipinas ang BRP Garbiala Silang, sakay ang mga PCG contingents at ang Task Force 93 matapos ang matagumpay na paglahok ng Pilipinas sa Ring of the Pacific o RINPAC Exercise 2026, ang pinakamalaking multinational maritime exercise sa buong mundo. Inaasa higit pang mapalalakas ng kanilang partisipasyon ang kakayahan ng Philippine Coast Guard sa maritime security interoperability at humanitarian operations, gayon din ang pakikipagtulungan nito sa mga Coast Guard at tukbong pandagat ng iba pang bansa. At sa ating good news, niligtas ng isang junior officer ng Philippine Coast Guard ang buhay ng isang 7 taong gulang na batang lalaki sa Arevalo, Iloilo City noong 24 ng Hulyo. Siya ay si Ensign Rona Marete sa Olivares PCG. Ang kanyang katapangan, mabilis na pag-aksyon at dedikasyon sa paglingkod ay sumasalamin sa tunay na diwa ng Coast Guardian. Laging handang tumulong at maglingkod lagpas man sa itinakdang tungkulin. Mula rito sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service, ito si Apprentice Woman Regina Apinado, PCG, para sa Coast Guard Updates.
1: Coast Guard Update. Servisyon Coast Guard.
3: Maraming salamat, Apprentice Woman Regina Apinado.
4: At yan ang mga nakalap na balitang hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. Ngayon naman, tayo ay formal nang dadako sa ating interview session kasama ang isang natatanging opisyal mula sa CGYs.
3: Actually, dalawa sila.
4: Dalawa sila.
3: At may isa pa silang special na kasama. Yeah.
4: Ating pong paunlakan dito sa ating programa, si Lieutenant Junior Grade Jazel Onyas, Philippine Coast Guard. Lieutenant Junior Grade Crystal Joyce Binauhan, Philippine Coast Guard, at si Seawoman Second Class Hannah Ruth M. Bundesto, Philippine Coast Guard. Welcome po sa Servisyong Coast Guard, ma'ams and Seawoman.
6: Maraming salamat po sa pagpaunlak po sa amin dito sa Servisyong Coast Guard.
3: Actually, natuto tayong girl power, no?
6: Yes.
3: Girl power ang ating programa ngayong hapon. Kaya kami lubos na natutuwa at nandito kayo upang lalong maintindihan ng ating mga kababayan ang trabaho ang ginagampanan ng mahaba kasi yung title nung, ng pangalan ng unit ninyo, di ba? Pinakamahabang pangalan. So para mas madaling maalala ng ating mga kababayan, tinatawag natin itong CGYs, kung sa Philippine Coast Guard po. Para sa unang katanungan, ayan, para maano na agad natin, malaman agad natin ang kwento ng CGYs. Sa panahon ngayon ng modernisasyon, alam naman natin lahat nag-upgrade na. Bakit isang mahalagang sangay ng Philippine Coast Guard ang CGYs?
6: Unang-una po sa lahat, magandang hapon po. Unang-una po ang CGYs, o Coast Guard Weapons, Communications, Electronics at Information System Command ay isang operational support command ng Philippine Coast Guard. Sa madaling salita, ang CGYs po ay sumusuporta sa operations at mga misyon ng Philippine Coast Guard in terms of weapons, communications, electronics and information systems capabilities. So ang CGYs po, under ng CGYs, merong tatlong major units. Merong tinatawag na una, Coast Guard Weapons System Service. Sila po ang in charge sa pag-manage at pag-maintain ng ating mga weapons and ammunitions ng Philippine Coast Guard. And may kakayahan din silang ayusin ito if ever na masira. Pangalawa, meron tayong Coast Guard Communications and Electronic System Service. Sila naman yung in charge sa mga communications and electronics capabilities ng Philippine Coast Guard, kagaya na lamang ng mga radars natin, navigational equipment, mga radios natin, at iba pang communications equipment. And yung pangatlo ay meron tayong Coast Guard Information System Service. Sila naman yung in charge sa information system ng Philippine Coast Guard. May kakayahan din silang mag-develop ng information systems at mga databases na ginagamit ng mga iba't ibang sangay ng Philippine Coast Guard. Sila din yung tumitiyak, nag-i-ensure na secure at maaasahan ang network infrastructure ng Philippine Coast Guard. So, sa ating mga areas naman, meron kaming tinatawag na CGYs Regional Centers. Mm-hmm. Ito ay naka-deploy sa mga 16 Coast Guard districts natin sa areas. Sila naman yung mga sumusuporta sa district, sa mga stations and substations in terms of weapons, communications, electronics, and information system capabilities. Ini-ensure nila na yung district natin, stations and substations, ay may kakayahan na makapag-usap sa isa't isa. Through installation ng mga base radios natin, and mga radio repeaters. Sila din yung nagmaman ng ating mga radar stations na ginagamit natin sa area as ating maritime domain awareness. So, malaki ang role ng CGY sa modernisasyon. Dahil yung CGYs ang nag-e-ensure na yung mga teknolohiya natin sa Philippine Coast Guard ay updated, secure, and maasahan natin sa ating pang-araw-araw na trabaho. In order na yung CGYs ay ma-sustain niya yung kanyang capabilities, ang CGYs din ay nagkakonduct ng various na mga specialization courses through the CGYs Training Institute. Particularly, nagkakonduct kami ng Radio Operations and Maintenance Specialization Course, Gunner's Mate Specialization Course, Information System Technician Specialization Course, Electronics Technician Specialization Course, Cybersecurity Specialization Course, and meron din kaming kinakandak na Special Radio Operators or yung tinatawag natin na Angels of the Sea na course. Ito yung mga all-female natin na mga radio operators na dinadeploy natin sa ating mga barko during maritime patrols.
3: Okay. Kung papakinggan natin yung tungkuling ginagampanan ng CGYs, dito natin mapapasok na hindi magiging maayos ang connectivity, ang communication at connection sa buong Coast Guard kung wala ang CGYs. So, ganun kahalaga ang kanilang trabaho.
4: Hindi siya hindi lang siya maliit, hindi malawak yung
3: sobrang lawak
4: ng CGYs. Mm-hmm. No? And mapunta naman po tayo sa other programs po ng Coast Guard po, no? Since CGYs is one of the operating commands ng Philippine Coast Guard, at meron tayong programa sa PCG na tinatawag na iCare, which is the Intensified Community Awareness,
3: Community Assistance,
4: Awareness, Response, and Enforcement. So, paano po kaya nakakaambag ang mga sistema ng CGY sa mga programa ng PCG tulad ng iCare, lalo na sa awareness at response kapag may maritime incident o sakuna?
6: Malaki actually yung role ng CGYs sa iCare program ng PCG. Sa aspeto ng awareness, ginagamit ang iba't ibang communications at information systems para para sa exchange of information in times na may mga sakuna, masama yung panahon, or may mga insidente sa karagatan. Kagaya na lamang po, meron tayong tinatawag na PCG Navigational Telex or NavTech system. Ito ay isang system na nagbo-broadcast ng mga navigational warnings, weather forecast, distress alerts, and iba pang mahalagang maritime safety information sa mga vessels na naglalayag dito sa karagatang nasasakupan natin, regardless kung commercial siya or government-owned, as long as yung mga vessels na to ay merong NavTex receiver. Ang NavTex na ito actually ay isa sa commitment ng Philippine Coast Guard sa international maritime obligations natin under Global Maritime Distress and Safety System or GMDSS. And meron din tayong isang system na tinatawag PCG National Automatic Identification System Platform. Isa itong centralized monitoring platform na ginagamit natin, at isa siyang PCG-owned platform actually, na ginagamit natin sa pag-monitor ng mga movement ng vessels natin nationwide. So meron na tayong capability ngayon na mag-monitor sa isang platform ng mga movement.

0: may mga bagyo. Mm-mm. And may mga operations na ginagawa ang Philippine Coast Guard. So, with that, ang Coast Guard, ang mga Coast Guard units natin ay nagiging mabilis sa pagresponde sa insidente na to dahil sa mabilis na exchange of information, maayos na coordination, at nakaka-responde tayo kaagad sa mga lugar ng mga insidente.
1: So kahit masama ang panahon, kaya ng connection or ng yes. network ng CGYs na mapanatili pa rin yung ano natin, communication and connectivity yes. natin nationwide.
0: Opo.
1: Ganyan ka.
2: Ang galing.
1: Nakaka-amin sa dito na natin, Lieutenant Junior Grade Vergosa. And siguro i-dagdag ko lang din, as mentioned nga na kahit masama ang panahon, tapos anywhere, nakaka-establish pa rin tayo ng connection. Ano din natin, kasi noong nakaraang mga linggo, mga Martes, nalaman din ng ating mga kababayan na meron tayong mga specific units. For example, nagigest natin dito, yung headquarters lang, pero alam naman natin ng mga kababayan natin na within sa mga districts ni Coast Guard, andun din yung mga units yes. Ng mga commands na to. So, ang CGYs, na-mention kanina ng Lieutenant Junior Grade Onyas, na meron tayong
0: regional centers,
1: 16, sa 16 na districts na natin.
0: Yes.
1: So, ganun karami na yung ating kalawak ng koneksyon ng ating CGYs nationwide. Sa ating mga kababayan, kung CGYs kasi ang pag-uusapan within the Philippine Coast Guard, isa sa pinakasikat, na-mention kanina na tayong Junior Grade Onyas din, na marami silang kinakonduct ng mga courses, no, mga specialization courses and programs. Dito natin ipapasok ngayon ang isa sa gusto nating katanungan at gusto nating malaman din ang ating mga kababayan dahil meron silang Angels of the Sea na tinatawag. So para muna sa ating mga officers na nandito, ano itong programa na ito, yung Angels of the Sea, at bakit ito nabuo?
0: Unang-una, ang Angels of the Sea ay isang grupo ng female radio operators. Mm-hmm. So matatanong nyo, bakit ito nabuo? Ito actually ay programa ng ating Commandant Philippine Coast Guard, Admiral Gavan, mm-hmm. back in 2021, mm-hmm. when he was still the commander ng CGYs then. Binuo niya to, yung all-female radio operator na to, as one of the de-escalation approaches during maritime patrols, particularly sa West Philippine Sea. Mm-hmm. So, matatanong nyo, bakit de-escalation approach siya at bakit babae? Mm-hmm. So, yung simple analogy dito, example sa isang family. Yung bata ay nagkaroon ng argument. If tatay niya yung nakipag-usap sa kanya, naging confrontational yung usapan. Mm-hmm. While if nanay niya, or for example, yung sister niya, ang nakipag-usap sa kanya, nagiging less aggressive mm-hmm. and naging kalmado siya. And of course, mas mapapansin din natin sa everyday encounters natin na pag babae yung nakikipag-usap, parang hindi mo magawang magalit talaga.
1: Okay.
0: So that is why naging de-escalation approach siya. Mm-hmm. Yung naginawa na female radio operators ang dine-deploy sa ating mga barko. Tapos actually na observe din niya ng mga crew ng barko mm-hmm. during maritime patrols nila mm-hmm. na pag babae yung nagsasalita sa radio mm-hmm. less aggressive yung reply ng ibang bansa sa mga radio challenges natin
1: mm-hmm. compared kung boses ng lalaki ang mapapakinggan So that is the reason why Angels of the Sea, dahil babae, anghel ng ating karagatan, yes. no? And ang Coast Guard lamang ang meron yan. And with that, we're very privileged na sinama mismo no, ng ating mga yes. officers dito, yung isa sa nagpe-perform nito sa ating karagatan, yung isa sa maraming Angels of the Sea natin sa Philippine Coast Guard. Kasama natin ngayon si Seawoman Second Class Hannah Ruth Bondesto, Philippine Coast Guard Chief. Magandang hapon.
3: Good afternoon, ma'am, sa ating mga nanonood and nakikinig. Ako po si Seawoman Second Bondesto, Philippine Coast Guard. So, bilang isang Angels of the Sea, ang mission namin is

0: once in a month or once in 2 months. Ang pinaka-memorable ko siguro na may i-share sa ating mga nanonood bilang isang angel is yung karangalan na mapaglingkodan natin yung bayan natin using yung ating boses. Mm-hmm. Tama yung sinabi ni Ma'am, ni Lieutenant Junior Grade Onyas na yung observation sa loob ng barko is mas kalmado nga yung ating mga foreign vessels, mga civilian vessels, towards sa ating mga radio women, sa ating angels of the sea. Kapag babae yung nagraradyo towards, mas ano sila, mas magaan yung dating nila kapag nagko-communicate. Yun nga, tapos minsan tatry nilang lalaki ulit yung magraradyo, iba ulit yung dating. So, effective naman and kita yung results nung naging programa bilang isang Angels of the Sea.
1: So, nakailang ano ka na sa kabuuan ng pag-serve mo as Angel of the Sea? Nakailang mission ka na?
0: Nasa 8 na rin po, ma'am.
1: Nasa 8 na. Wow. At marami rin kayo nag-iikutan, no?
0: Ay, ma'am.
1: Oo. So, kamusta yung feeling na ganun? Aside na, syempre, bitbit mo yung ano eh, pagiging Pilipino, bitbit mo yung bansang Pilipinas. Ay, ma'am. Pag nagsasalita ka, kahit nagsasalita ka lang sa radyo, pero Pilipinas yung binibigas mo dyan. So, ano ang feeling nun? Anong nasha-share mo sa mga kasamahan mo rin, yung mga bagong pasok lang sa ating Angels of the Sea, based experience mo?
0: Sa experience ko, ma'am, una, isang karangalan na mabigyan ka ng responsibilidad sa organisasyon natin na magamit yung boses natin kahit hindi ka nakikita or yung parang kang nasa frontline, ma'am, eh. Parang for me kasi, ma'am, ang dating sa akin ay Coast Guard yan, dapat nakakasakay ng barko yan. And hindi po lahat tayo is may chance, though we serve sa ibang specialized natin na kakayanan. So, hindi tayo lahat is may opportunity sumampa ng barko. Kaya, ma'am, nung unang beses kong sumampa ng barko, karangalan, ma'am, na, uy, isa ako sa may kakayanan and nabigyan ng chance maglingkod ng bayan sa pamagitan ng ating boses, ma'am. And nandun tayo sa mismong, hindi natin masabi, ma'am, yung nasa karagatan tayo. Nandun tayo sa init ng serbisyo.
1: Maraming possibilities, maraming pwedeng mangyari dahil sa lawak ng ating karagatan. At isang nakakatulong sa mas magandang paglayag ng Philippine Coast Guard ay yung boses.
2: Yes,
1: so,
2: ma'am.
1: Hindi natin pwedeng maliitin. Ito si Lieutenant Junior Vergosa, ang boses ang panlaban nito eh. So, hindi
2: natin correct, no? Bilang isang babae na kahit babae tayo, we still have that voice. The voice talaga.
1: Kaya sinasabi ng iba, boses lang yan. Hindi. Dahil ang boses sa Philippine Coast Guard, lalo't sa boses ng babae na nagsaserve as Angels of the Sea, napakalaking bagay po nun para sa ating serbisyo. Matanong ko lang din sa ating mga officers, may mga officers din na members ng Angels of the Sea o sa ngayon eh, mga non-officers yung mga members natin?
3: Yes po. Actually, sa nung class 1 ng Angels of the Sea, si Ma'am Deciano.
1: Okay.
3: Ay naging part ng class 1 ng Angels of the Sea. Then ako din po ay nag-join din ng Angels of the Sea na class. Though hindi pa naman ako so far na deploy.
1: Okay. And ano ba siya? Open siya sa kahit anong unit ng Coast Guard na
3: open siya sa kahit
1: okay. Anong. So hindi lang taga CG Wise yung pwedeng maging Angels of the Sea, anyone. Pero sa CG Wise magsisimula ang training. Gano'ng katagal usually ang training ng mga angels natin?
3: Usually more or less mga 3 months siya. Then tinuturuan yung mga female personnel natin kung paano maging professional radio operator. Tinuturuan din sila ng mga communications procedures and protocols. And actually during training ay nag-actual din kami shipboard communication.
1: Okay.
3: Also na kasama din sa training na to yung of course basic Mandarin. Nag-basic Mandarin din kami. Tinuturo din yung Archipelagic Sea Lanes Act, Maritime Zones Act at yung PCG concept of operation. Kasi para alam din ng mga female radio operator kung bakit nila sinasagawa yung radio challenges na yan.
1: Okay. ang ano din, yung learnings, hindi lang natatapos doon sa pagsasalita.
2: Yes. Maraming
1: dapat
2: i-consider. Kahit lingwahe, ma'am, no? Iba.
1: Correct. Oo. At alam naman natin kasi na hindi lamang mga Pinoy din yung nakakasalumuha natin, yes, sa karagatan. Maraming ibang bansa pa na yun, pwede tayong magkaroon ng mga radio challenges nga.
2: Sa lawak ba naman?
1: Sa lawak ng ating katubigan, no? Yes. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi kahit saan. So, sa ngayon, ano ang nilook forward natin sa part ng Angels of the Sea din? Sa part ng officers and sa, of course, sa mga non-officers natin na kabilang dito. Dahil ito yung mga proudest ano natin, yes, members of the organization natin. At tayo, proud din tayong makasama sila. Ano na look forward natin sa future kung Angels of the Sea ang pag-uusapan?
3: Personally, gusto ko talaga na lahat ng female PCG personnel, mm-mm, ay nakapag-undergo ng Angels of the Sea. Regardless kung i-apply mo siya after ng training or hindi, at least nakapag-training ka neto. And alam naman natin na yung assignment natin ngayon ay hindi naman yan ganyan for a long time.
1: Yes.
3: Kaya may possibility na, for example, ma-deploy tayo din sa barko, ma-deploy tayo, ma-assign tayo sa mga districts wherein makakahawak talaga tayo ng radyo.
1: Mm-mm.
3: Kaya maganda din sana talaga na lahat ng mga female PCG personnel ay mag-undergo ng Angels of the Sea na training.
1: Mm-mm. Sila tayo ng Jean Grey Binauhan. Ano ka rin? Angel ka rin?
4: Hindi
1: pa. Hindi pa?
4: Hindi pa.
1: Okay. Darating doon ang panahon na magiging angel ka rin. No? Ang ganda ng term natin kasi angel. Angels of the Sea.
2: Talagang sila yung... Kasi ako, ma'am, personally, nag-undergo din ako ng Mandarin class. Mm-mm. So, doon ko mas na-appreciate yung Angels of the Sea nung nag-aral ako doon. So, parang na-empower ako na hindi lang pala talaga ito yung trabaho ng isang PCG personnel. Mm. Mas lalo na sa isang babae. So, mas nakaka-ignite ba ng pagiging patriotic ba, kumbaga, ng isang babae bilang isang miyembro ng Philippine Coast Guard. So, ito po, for ano po ba dapat ang abangan namin or ng ating mga kababayan sa CGYs?
5: Magandang hapon po sa mga nanonood po at nakikinig sa ating programa. Ang mga dapat abangan po ng ating mga kababayan sa CGYs is yung procurement ng ating mga communication equipment. Mm-hmm. Alam naman po natin na ang communication equipment ay isa sa mga pangunahin at isa sa pinakamahalagang equipment na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw, especially po sa mga ganitong panahon na may mga kalamidad at mga bagyo. Yun po, ang communication equipment po ay nagsisiguro na ang ating communication system ay maaasahan, ligtas at interoperable, ma'am. Sa pamamagitan nito, nagiging mas mabilis at nagiging mas epektibo ang pagpapalitan ng impormasyon at koordinasyon ng mga bawat PCG unit.
1: Mm-hmm. How about sa mga upcoming, meron kayong mga upcoming courses or trainings. Sa part ng CGYs?
3: Actually, yung latest namin na conduct ay yung cybersecurity specialization course. Yun na yung pinaka-updated namin na training na kinandak gawa nga netong pag-activate ng bagong cyber command.
1: Okay.
3: And this is to support din na meron tayong mga since 'di ba ngayon puro na tayo teknolohiya,
1: yes,
3: AI, cellphone, computers. So dapat everyone is aware din of the cyber threats. Sa likod nito. So, kaya kami nag-conduct din ng ganitong training, yung cyber security training, ay para ma-inform din ang ating mga personnel na dapat ay tayo maging aware din and maging vigilant. Mm-hmm. Especially dito sa mga vulnerabilities sa ating cyberspace.
1: Mm-hmm.
3: And Idagdag ko lang din sa mga nabanggit ni ano ni Latana Binauhan. Meron kasi tayong NAVTEX ngayon as nabanggit ko kanina. Though nasa Manila pa lang, meron tayong NAVTEX Manila. And yung etong NAVTEX kasi natin, ito yung nagbo-broadcast ng mga navigational warnings, mga weather forecast. Kaya sa plan sa part ng modernization ng CGYs ay meron ding i-establish na NAVTEX sa Palawan at Davao in the future. Okay. Kasi para yung ano yung coverage ng NAVTEX natin ay nationwide na siya.
1: So dito pa lang magsisimula muna sa Manila. Okay. Yes. So looking forward tayo doon pang nationwide, mas magandang at least buong Pilipinas, no, ang maka-experience ito at ma-empower na at the same time ma-equip especially mga personal natin.
2: At mas mapabilis yung response, no, pag may mga incidents tayong mangyayari in the future, no.
1: Correct. So ngayon, para sa ating mga kababayan, gusto nating, before tayo magtapos sa ating programa, gusto nating marinig din ang mensahe muna, no, ng ating isa sa Angel of the Sea. Angels of the Sea na nandito sa atin, kasama natin ngayon, si Sea Woman Second Class Bondesto, para at least ma-open din yung interest ng ating mga kababayan sa mga nais pumasok ng Philippine Coast Guard, no, na basta sa deployment, no, hindi lang limited sa mga officers yan. Yes. Ang mga non-officers natin, may malaking katungkulan po na ginagampanan. Mm-hmm. At malaking, sinasabi natin, role basta sa mga trabahong ganyan. So, coming from Sea Woman Second Class Bondesto, ano ang nais mong maibigay na mensahe sa ating mga tagapakinig? Sa mga Coast Guard personnel natin na nakasubaybay ngayon.
0: Una, sa mga kabataan na may gusto nating maglingkod sa ating bayan, isa ang Coast Guard na way para makapaglingkod tayo, mapakita natin yung pagmamahal natin sa Pilipinas. So, pwede natin to, kung interesado kayo, mag-join kayo ng Coast Guard. And hindi tayo, lalo na sa kababaihan, before kasi may stigma yung pasok ka sa training, natatakot ng kababaihan. Kadalasan, syempre, ay, panglalaki lang yan. Hindi, kung gusto talaga natin magserbisyo or magbigay, ipakita yung pagmamahal natin. Isa yung Coast Guard sa paraan kung saan mamamaterialize natin. May deployments, ayan, pagsampa natin ng barko, kung may mga sakuna, isa tayo sa mga tumutulong. Mapapakita natin yung pagiging makabayan natin. Isa ang Coast Guard. So, hinihikayat ko kayo sa mga kabataan na subukan niyo yung mag-Coast Guard. So, para sa Pilipinas din yun.
1: Correct. So mga kapwa mo, mga non-officers na mga nais din, once marinig kasing Angels of the Sea, maraming interesado eh. Pero ang nakakapasok sa course natin is hindi naman agad-agad lahatan sa isahan. So ano ang gusto mong encouragement para sa kanila?
0: Sa mga kapwa ko non-enlisted, for me kasi big ako sa learning. So I would say na marami tayong matututunan. Sa experience, kada sampa, ibang kwento, iba yung matitake home mo na, ano eh, uy, ganun pala yun. Uy, may natutunan na naman akong bago. Full feeling na may na-add sa experience natin every single time. And kung yung learning, kasi minsan hindi mo naman mapupulot yan kung saan-saan lang. So, sa barko, lalo na may times na malungkot kasi puro dagat. Makapag-reflect ka. So makikita mo yung sitwasyon din ng ibang tropa na sila yung nandun. Ay, ganun pala yun. So, hindi lang learning, may understanding ka rin na matitake home na. Uy, realization na. Masaya din pala. Kahit una, matatakot ka. Pero kapag nandun ka na, uy, looking forward na ako sa susunod na mission.
1: Excited ka na.
0: Yes, ma'am.
1: Yung pang gusto ko sanang itanong sa'yo, anong unang naramdaman mo nung unang sampa mo talaga?
0: Kinabahan, ma'am. Siyempre.
1: Baon natin palagi yung kaba, no?
0: Opo, ma'am.
1: Pero paano mo na-execute na maayos yung trabaho mo nun?
0: Una, ma'am, siyempre, pressure. Shocks. Shocks, duty ako. Pero nung nandun na, ma'am, parang, siyempre, hindi mo lang apelido yung dala mo.
1: Yes.
0: Hindi lang yung command yung dala mo. Yes. Yung Coast Guard, yung dala mo eh. As pag nagsalita ka, yung weight nung sinasabi mo, hindi lang ikaw, kasi you represent the whole organization. Doon sa kung sino man yung kausap mo. So, syempre, ma'am, medyo practice-practice, kasa kabina. Kaya ko to, kaya ko to. Pero syempre, ma'am, pag nandun na, perform. Para sa bayan.
1: Correct. Sa ano, sa mga kasama mo rin na Angels of the Sea, sa mga kinakabahan pa at first, dahil ikaw, nauna ka nang naka-experience, anong empowerment mo na binibigay sa kanila?
0: Empowerment, ma'am. Ang una ko lang sinasabi sa kanila, huwag silang mahilo. Kalaban kasi sa dagat. Pero yun, ma'am, yun, ang pressure, pero isipin nyo na hindi lang kayo yung nagsasalta. You represent a whole organization. So, do your best. Parang practice, practice. Kahit wala pa yung radyo, practice, practice. Mm-hmm. Kasi, ma'am, lahat naman nadadaan sa practice. So, correct. I think.
1: Tsaka yung sinabi niya na hindi lang pangalan niya, hindi lang command, buong Coast Guard, at kung ibang bansa pa yung nakakasalamuhan natin, buong bansang Pilipinas.
0: Ay, ma'am.
1: Bit mo sa boses na yan. Lieutenant Junigrid Vergosa, may karagdagang katanungan ka para sa kanila.
2: Ako, ma'am, na-amaze lang ako bilang isang babae lang talaga. Knowing, ma'am, kasi ako nadadispatch din naman ako. Tayo, ma'am, di ba, sa West Philippine Sea, at hindi biro ang sumakay ng barko, tapos wala ka namang nakikitang kalupaan eh, di ba, ma'am? Mm-hmm. Tapos ikaw pa yung makikipag-challenge. What I mean is, ikaw yung sasagot doon sa nag-challenge sa atin na barko. So, hindi siya madali. And nakaka-amaze na kahit na nandun yung takot, andun pa din, mas malaki pa din or na-overcome na, yung takot ng lakas ng loob.
1: Mas na-overpower
2: yes,
1: ng lakas ng loob.
2: Yes, na-overpower. Kaya doon ko masasabi, girl power talaga, ma'am.
1: Girl power. Yes. At proud ka. Mas umbigas mo yun. Like, Coast Guard ako, Pilipino ako, di ba?
2: Yes.
1: Sa ating mga officers naman, ano ang nais nating iparating sa ating mga kasamahan, sa organisasyon, at sa ating mga kababayan? Ngayon na alam nila ang katungkulang ginagampanan ng CGYs, hindi lamang dito sa Luzon, kundi pati Visayas at Mindanao.
3: Unang-unang po sa ating mga kababayan, gusto po naming iparating na ang Philippine Coast Guard ay patuloy na nagsusumikap na pagbutihin pa ang serbisyo na binibigay namin sa inyo sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, sa pagsasanay pa ng aming mga personnel at pagpapalakas pa ng aming mga maritime capabilities. Bagamat ang CGYs ay hindi naman laging nakikita, importanteng malaman ng publiko na malaki ang role ng CGYs sa bawat matagumpay na mission at operation ng Philippine Coast Guard. At sa mga kapwa ko po, PCG personnel, ang lagi lang po nating gawin at gampanan yung ating mga tungkulin. And of course, lagi po nating i-priority ang ating safety. Hinihikayat po namin yung ang publiko na suportahan, patuloy na suportahan ang Philippine Coast Guard sa pagpapanatili ng kapayapaan sa karagatan sa pamamagitan ng pagiging mapagmatsyag, ang maging responsable sa paggamit ng teknolohiya, at agarang pag-report ng kahit anumang insidente na kailangan ng agarang pag-responde. Yun lang po. Maraming salamat at salamat sa pag-invite sa amin dito sa Servisyong Coast Guard.
1: Lieutenant Junigrid Binauhan.
5: Sa akin naman, ma'am, hinihikayat po namin yung publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kaligtasan sa karagatan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas. Tapos kung meron man silang mga nabalitaan na mga sakuna or anything na aksidente, pwede po tayong lumapit sa ating pinakamalapit na mga station and substation ng Philippine Coast Guard, which is kahit saan naman po dito sa buong Pilipinas, is meron naman po. ako din po, makakaasa po kayo na ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng CGYS at iba pang unit ito ay patuloy na makikiisa at maglilingkod ng tapat para sa kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.
1: Ganda ng mensahe. Tsaka abangan din pala ng ating mga kababayan yung official Facebook page din, of course, ng CGYS. Dahil sila po ay nag-share ng kanila mga plans and programs, and at the same time, may mga trivia po sila na pinopost from time to time. Yung mga common terms na akala natin alam natin, pero mas binibigyan ng kahulugan and na-explain na maayos ng ating mga kasamahan po sa CGYS. So abangan niyo po yan at i-follow niyo po ang kanilang official Facebook page. Yes. Sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, lalong-lalo na po sa ating mga kapwa Coast Guard personnel na nakasubaybay sa ating programa. So with this, sa huli, maraming salamat sa inyo, Lieutenant Junior Grade Onyas. Actually, sa Lieutenant Junior Grade Jazel Onyas, hindi malayo sa akin, Junior Grade Vergosa, dahil aside na classmate ko to,
2: same.
1: Pareho kami ng apelido.
2: At same din ng lugar.
1: Kababayan ko, kapwa Ilonggo ko rin to. Si Lieutenant Junior Grade Binauhan, of course, thank you very much. And si Woman Second Class Bondesto, thank you very much sa pagsama sa amin. First time actually nangyari na tatlo yung naging guest natin sa ating programa.
2: At puro babae.
1: At puro babae, girl power. Sinamahan pa tayo ngayon ng isang babaeng co-host pa. Previously kasi puro isa lang yung mga nagiging nagiging guest. Okay. So this time, sinimula ng CGYS, baka sa susunod meron na rin tayong dual or partner na rin sila or baka tatlo na rin, no? Sa susunod. So limitless tayo when it comes to our resource persons kasi mas marami tayong mababaon after ng programa ng Servisyong Coast Guard. So Le, maraming salamat sa inyo sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon.
2: Thank you so much, ma'am.
1: Hopefully makasama namin ulit kayo sa susunod na mga linggo. Thank you very
3: much. Thank you po.
1: So for sure, grabe yung tuwa ng ating mga kasamahan ngayon, lalong-lalo na sa CGYS kasi malaman, nakasubaybay sila sa
2: nanonood sila actually.
1: Nanonood sila ngayon sa mga kasamahan nila. So maraming salamat. Anong realizations mo, Lieutenant Junior Grade Vergosa, after ng discussion natin this afternoon?
2: Realizations ko, ma'am, ay hindi nalilimitahan talaga ang pagiging isang babae. So sa CGYS, nakikita ko din sa Facebook nila kung paano nila ine-empower through GAD, yung Gender and Development Program nila. Yung may mga talk shows nila doon na i-share nila kung ano yung mga karanasan din nila bilang isang babae at bilang isang tagapaglingkod bayan na pagiging PCG personnel. So, bilang, yun na nga ma'am, sabi ko nga kanina, nakaka-empower o nakaka-ignite ba ng pagiging patriotic, pagiging PCG personnel na maglingkod pa sa bayan without limiting yourself dahil babae ka lang.
1: Correct. Yun. Kahit hindi man Women's Month, no?
2: Yes. hindi lang yung sa March or pagiging Women's Month.
1: Every day dapat, no? Na-uplift and na-empower natin yung kapwa-kababaihan natin. And we are very happy na kahit sa Servisyong Coast Guard, no? Napakita natin, ito, yung girl power and yung mga mensahe, boses ng mga babae na na-share hindi lamang within the organization, hindi lamang buong Pilipinas, kahit saan na mapadpad po ang Coast Guard, maririnig ang boses ng Coast Guard. So bago tayo magtapos sa ating programa, pinapasalamatan lang po natin ang buong Radyo Pilipinas family sa pumuno po ni Sir Alan Alanige sa ating technical team, sa ating medical team na nandyan po sa ating technical team din, of course, kasama ng Radyo Pilipinas technical team. Sa ating Coast Guard Weapons, Communications, Electronics, and Information Systems Command, or CGY, sa pumuno po ni Vice Admiral Arnaldo M. Lim. Sir, maraming salamat po sa pagpapadala ng inyong mga angels dito sa ating programa. Of course, sa bahagi po ng Coast Guard Public Affairs Service, sa pamumuno ng aming acting commander na si Commodore Noemi Cayabyab, ang ating spokesperson po, at sa pangalan po ng aming komandante, si Admiral Ronnie Hill L. Gavan, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay, tumutok sa ating programa sa bagong time slot na po ng Servisyong Coast Guard tuwing Huwebes na, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Sa huli po, kami ang naging kasama ninyo sa programang ito.
2: Ako po si Lieutenant Junior Grade Diane Angelie M. Vergosa. Maraming salamat po sa pakikinig po sa amin at pagsama sa amin ngayong hapon.
1: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Frances Doren Balboa Butterbonya, Philippine Coast Guard. Hanggang sa susunod na Webes, dito pa rin po sa Servisyong Coast Guard.
4: Welcome aboard, Servisyong Coast Guard.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline.
6: is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mahigit 800 na mga pulis dideploy sa mga apektadong lugar ng bagyong Maymay at Habagat. Bilang ng mga napaulat na nasawi, umabot na sa 6. May live report si Diane Layar.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, Omar, patuloy ang pagtugon ng Philippine National Police o PNP sa mga lugar na apektado ng bagyong Maymay na pinalakas naman ng habagat. Sa punong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Cook na nasa kabuang 877 na mga pulis ang ipinakalat sa mga naapektuhang lugar, habang nasa 10,111 naman yung mga reactionary standby support posts. Ang mga bika sa evacuation center. Bukod din, umabot na sa 6 ang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyo at habag. Pinulat ang pagkakulat dahil sa habang
10: Dayan. Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Dayan Layar. Biyahe ng ilang sasakyang pandagat kanselado pa rin dahil sa masamang panahon ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Si DK Sarate sa balita.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si DK Sarate. Mga nagpakalat na mali impormasyon kaugnay sa umano'y pagka-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa, sisilipin ng PCO. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kilos ng anti-fake news desk ng Presidential Communications Office upang tukuyin ang motibo at mga nasa likod ng pagkalat ng peking impormasyon kaugnay sa umano'y pagkaka-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Una nang sinabi ng Malacanang na tila diversionary tactic ang pagpapalutang ng impormasyon ito upang anila ay matabunan ang mga isinawalat ng Commission on Audit sa milyong piece ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang lahat ng kumakalat na fake news tinututukan ng pamahalaan at hindi tinutulugan ng administrasyon. Titignan rin anya nila kung ano ang maaaring parusa na maipataw sa mga mapapatunayang nagkaroon ng paglabag sa batas dahil sa pagpapakalat ng maling balitang ito. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na ang pamahalaan tuloy pa rin sa operasyon nito upang maaresto ang senador sa lalong madaling panahon.
13: Tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa. At titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. At atin ding hinihingi ng tulong, hindi lamang sa parte ng gobyerno, kundi sa parte na rin ng mainstream media. Inaasahan po kayo ng gobyerno na makipagtulungan din po, dahil kung alam natin ang source ay walang kwentang source, siguro hindi po natin dapat na maging sanhi na rin tayo na ito ay makalat.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Mayigit 800 na pulis ay dineploy sa mga apektadong lugar ng Bagyong Maymay at Habagat. Bilang ng mga napaulat na nasawi, umabot na sa 6. Nagbabalik ang ating kasamang si Dayan Layar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, Pagpugon National Police Police, Bagyong Maymay, Pilakas na Habagat. Sa pulong balitaan dito sa Kapokrabe, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico na nasa kabuang 877 ang mga pulis ang ipinakalat sa mga naapektuhang lugar, habang nasa 10,111 naman ang mga reactionaries by support force na pusat. Ay, mga residente sa evacuation sa ani ang nasawi dahil ng epekto ng bagyo at habagat. Sa bilang na ito, dalawa ang napaulat na nasawi sa Rodriguez Rizal dahil sa rock slide, habang mayroon namang naitalang na lungod, isa sa Luna La Union at isa sa Alaminos, Pangasinan, at dalawa yung napaulat na nasawi sa La Trinidad, Benguet. Sinabi ko na natutuwali ng pagbibigay dito mga napaulat na nasawi kung nga may sa bagyo, partikular na yung mga naitalang nalunod. Sa ngayon, patulungan yung pagtulong ng pulis and rescue operation sa mga apektadong lugar. Samatala, sa lagay ng panahon dito sa Campo Crame, nakararanas ng malakas na pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lea, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, live report ni Dayan Layara. Biyahe ng ilang sasakyang pandagat, kanselado pa rin dahil sa masamang panahon ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Nagbabalik ang ating kasamang si DK Sarate.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kanselado pa rin ang ilang biyahe ng mga barko sa iba't ibang pantalan sa bansa. Ayon sa Philippine Ports Authority, kabilang sa mga apektado ang ilang biyahe sa pantalan sa Mindoro, Bohol, Palawan at Western Leyte, Biliran. Sa Mindoro, kanselado ang lahat ng passlock sa Port of Calapan at ilang biyahe sa Montenegro Shipping Lines at Starlight Ferries. Itinigil din ang paglalayag ng mga barko sa ilang ruta mula sa pantalan ng San Jose, Lubang at Puerto Galeria. Hindi rin na muna pinabiyahe ilang barko mula sa Getafe, Hagna at Ubay sa Bohol. Sa Palawan, kanselado ang lahat ng biyahe sa Escape Tours at iba pang mga sakyang pandagat sa Culion at Coron. Habang sa Western Leyte at Biliran, hindi muna bumibiyahe ang MV Ocean Jet 88 na may rutang Cebu, Maasinso, papuntang Surigao ayon sa PPA, dahil pa rin ito sa epekto ng masamang lagay ng panahon dulot ng Bagyong Maymay at Habagat. Mula sa Rusod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: House Prosecutors, kumpiyansang wala ng balakid sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Si Kathleen Forbes sa balita.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Anong balakid sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Ito ang inihayag ni House League Prosecutor Jervie Luis Roma tapos ibasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumikistron sa naging proseso ng Kamara para ma-impeach ang bise. Anya, kinikilala na desisyon ang eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na magsimula o magpasimula ng impeachment at ang Senado naman para litisin at pagdesisyon na ng kaso. Umaasa rin si Luis Roma na hindi na muling uungkatin ang isyu na may kaugnayan sa naging pagdinig ng House Committee on Justice sa muling pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Lead Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na mininaw rin na desisyon ang Senado na ang tamang forum upang sagutin ng bise ang mga alegasyon laban sa kanya. Kaya naman paghikayat niya dito, iharap sa impeachment court ang kanyang mga paliwanag at ebidensya.
17: I hope that with this decision of the Supreme Court, no, sana natapos na yung mga issues na ibinabato kaugnay ng naging proceeding ng Justice Committee. I hope that this will serve as closure.
18: Sinubukan nila ho, no, napigilan ang pagtakbo ng proseso sa Supreme Court. Ngayon, maliwanag na those did not become successful. So nasa Senado na ang kaso, dito na ho sila sumagot ngayon.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Flores, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Samantala, veteran lawyer attorney Lorna Capunan nagpasalamat sa mga papuri sa kanya bilang litigation masterclass. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mabang nagpasalamat si veteran lawyer attorney Lorna Capunan sa mga papuri na isang litigation masterclass ang kanyang ipinamala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa halip, iginiit niyang bunga ito ng matinding paghahanda at tamang pakiramdam sa loob ng hukuman. Sa isang press conference, sinabi ni Capunan na hindi ito masterclass kundi dahil sa napakaraming taon sa serbisyo. Dagdag pa nito na kahit may 48 years ng karanasan, walang kapalitan niya ang masusing paghahanda. Ikomento pa niya ang dedikasyon ng mga public and private prosecutors katulad ni House Prosecutor Representative Joel Chua na anay katabi pa sa pagtulog ang rules of court para sa kabisadong paghahain ng mga ebidensya at argumento. Narito ang pahayag ni Attorney Lorna Capunan.
21: Sanay na tayo eh. So, it is experience, but again, I will always say, even with 48 years of experience, there is no substitute for preparation. Kung makita nyo lang kung gaano mag-prepare ang public tsaka private prosecutors, buti na lang, binibigyan kami ng pagkain, ano? Breakfast, noon, and night, no? Kasi kami naman, volunteer. That is actual preparation.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sa ating panghuling balita, Senador Keiko Pangilinan, iginiit ang konsultasyon sa mga magsasakat komunidad kaugnay ng Pax Silica Project. Sininfa Asuncion sa balita.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Pinatitiyak ni Senate Committee on Agriculture Chairman Senador Keiko Pangilinan na mabibigyan ng boses sa mga magsasaka at iba pang maapektuhang residente sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Pax Silica sa Capasterlac. Ayon kay Pangilinan, hindi maaaring isang tabi lang ang kalagayan at saloobin ng mga magsasaka at mga pamilyang naninirahan sa lugar. Sinabi ng senador na hindi dapat gamitin lang ang otoridad ng Business Conversion and Development Authority o BCDA bilang batayan sa pagpapaalis ng mga residente at magsasakang maapektuhan ng proyekto. Giniti ni Senator Keiko ang kahalagahan ng free, prior at informed consent ng komunidad lalo na kung may maapektuhang mga katutubo, magsasaka at mga karaniwang mamamayang umaasa sa pinagkukunan ng tubig sa lugar. Ipinaliwanag niya na ang free ay nangangahulugang walang pamimilit, pananakot o pagbabanta. Ang prior ay dapat maisagawa bago pa masimula ng proyekto at ang informed ay nangangahulugang malinaw at kompleto ang impormasyong ibinibigay sa komunidad para makagawa sila ng tamang pasya. Inihag din ng senador na plano niyang busisiin ang mga detalye ng Pax Silica Project sa isang pagdinig sa Senado. Ayon kay Pangilinan, ang interes ng karaniwang Pilipino ang magiging pangunahing batayan sa pagsusuri para matiyak na kapakipakinabang ang proyekto para sa mamamayan at sa bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Usapang pera. Usapang pondo. Usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo! Publiko!
5: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Ang oras po natin, 13 sandali, 30 segundos makalipas ang alas 4.
28: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
26: Mark in!
28: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
26: Mark out!
28: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
29: Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay.
27: Magandang magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Thursday, ika-6 po sa buwan ng Agosto taong 2026. Welcome sa Palanong Tuna, Mark in, Mark out sa mga balita. Wala pong pasok ha, suspendido ang pasok sa mga trabaho ng sa mga tanggapan ng pamahalaan. Siyempre yung ating mga chikiting gubat, mga estudyante. Oh, walang pasok, ang sarap ng buhay ano.
29: Ang araw ko'y napupusisi.
27: Maulan no, saan man panigo ng bansa. Pero mukhang sa Davao City, dintikang init ano. Ganyan mo talaga.
29: Kasya, hindi makapagsine at ayaw namang dagdagan.
27: Pero gayon pa man, ingat-ingat to ha, doon sa mga bibiyahe pa rin, sa mga sandaling ito. Yung mga uuwi sa kani-kanilang mga tahanan galing sa mga trabaho at sa mga pribado po ha. Kasi sa pribado, hindi naman lahat na nagsususpindi ng kanilang pasok. Siyempre sa government, sa gobyerno, yung mga nasa frontline service, wala pa rin tigil yan. Tuloy-tuloy ho, wala hong, sabi ko, wala hong patid ang paghihatid ng servisyo. Lalo na yung mga frontliner.
29: Sentimos, ikay makakatasan.
27: Kaya naman, no, habang kayo ay nag-enjoy ng inyong mga merienda, samahan niyo po kami. Hati-hatid namin sa inyo ang mga may init at bagong-bagong mga balita. Dito sa inyong palatuntunang
29: sa kompas.
28: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Basa na, bumuna natin ang mga mainit na mga balita ngayong araw na ito ng Thursday. Bagyong Maymay, bahagyang humina habang tinatahak po ang timog silangan ng Cordillera. Nahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa epektong dala ng Bagyong Maymay at Tabagat. Iniyak po ng Malacanang. Bilang ho na mga napaulat na nasawi dahil ho sa epekto ng Bagyong Maymay at Tabagat, sumampa na po sa 4 ayon po sa NDRRMC. Karagdagang 2 pa, iniulat naman ng PNP. Pagpapalawak naman ng AI o Artificial Intelligence sa Digital Upskilling Sentro sa isinagawang pagpupulong sa Malacanang. Bilang po ng mga Pilipinong may trabaho nitong Hunyo, tumaas ayon po sa Philippine Statistics Authority. Tagumpay ni Alex Iyala, tagumpay ng mga Pilipino ayon po sa Malacanang. Mahigit 30 person deprived of liberty sa Mandaluyong City Jail Male Dormitory. Laya na! At top 10 regional level most wanted person sa Western Visayas, huli sa loob lamang ng 4 na operasyon.
28: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo, Bantay Bagyo update.
27: Sa iba pa ho mga balita, ngayong araw na ito ng Webes, patuloy pong humihina ang Bagyong Maymay habang tumatahak po ito sa silangan, timog silangan ng Cordilleras. Batay ho sa pinakahuling abiso ng PAGASA, namataan po ang sentro ng Tropical Depression Maymay sa layong 121 kilometro silangan po ng Gamu, Isabela. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin, aabot po sa 45 km kada oras malapit sa gitna at may pagbugsong aabot po sa 75 km kada oras. Meron po itong central pressure na 1,002 horsepower. Aba? At kasalukuyan po itong tinatahak ang direksyong silangan, timog silangan sa bilis na 20 km kada oras. Nakataas pa rin po ang tropical storm warning signal number 1. Sa mga lalawigan po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at hilagang bahagi o hilagang kanlurang bahagi po ng Pangasinan. Gayun din sa lalawigan ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Sipugao, Benguet, Mainland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at hilagang gitnang bahagi ng Aurora. Dahil dito ay patuloy hong pinag-iingat na PAGASA ang mga residente po sa mga nabanggit na lugar. Dahil nga po sa mga maitatalang biglang pagbaha at pagguho po ng lupa.
28: Mark in, mark out.
27: Mabuti po sa 6 ang napaulat na nasawi. Bunsod po ng pananalasa ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Batay ho sa datos ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 ang napaulat na nasawi habang 1 ang sugatan sa La Trinidad, Benguet matapos ho matabunan ng lupa ang kinakainan ho nilang bulaluhan bandang alas 9 ng umaga dyan ho sa La Trinidad. Sa Rodriguez Rizal naman kahapon, 2 rin ang napaulat na nasawi dahil naman ho sa pagguho ng mga bato na nangyari alas 12:20 na madaling araw. Bukod pa ho rito, meron pa hong 1 ang naitalang nalunod sa Luna, La Union at isa naman sa Alaminos, Pangasinan. Sa ngayon ay patuloy ho ang search and rescue operation, gayon din ang clearing operation sa mga nabanggit na lugar. Inihahanda na rin ho ng lokal na pamahalaan ng tulong para sa mga nabiktima po ng kalamidad. Paglilino naman po ng NDRRMC, sumasailalim pa sa validation ang kung may kinalaman nga ba sa bagyo ang mga naturang pagkasawi na naitala po ng mga otoridad.
4: Mark in, mark out.
27: Ipinagutos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahandaan ng lahat ng concerned agencies upang masiguro po ang kaligtasan ng mga residente mula sa mga lugar na dinaraanan ng Tropical Depression Maymay at ng Habagat. Ayon po kay Communications Undersecretary Claire Castro, naka-full alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ipinagutos na rin ang preemptive evacuation sa mga lugar po na bahain at bantad sa paghuhupo ng lupa. Nakahanda rin naman ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa Metro Manila para sa kanilang rescue personnel at mga kagamitan sa pagre-rescue. Handa na rin po ang mga mobile pumps sa lahat ng 73 pumping stations na operational habang sinasagawa po ang preemptive pumping upang at taasan po ang carrying capacity ng mga daluya ng tubig.
4: Mark in, mark out.
27: Nadagdagan pa po ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong buwan ng Hunyo ayon po sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Batay po sa pinakuling labor force survey ng PSA, umabot po sa 95.1% ang employment rate o katumbas ng 50.66 million Filipinos na may trabaho po sa bansa. Ito ay dagdag pa sa 1.03 million employed Filipinos mula Mayo at 184,000 naman kung ikukumpara sa parehong buwan noong 2025. Samantala, tumaas naman sa 4.8% ang unemployment rate mula po sa 4.8 nitong Mayo, habang ang underemployment o bilang po ng mga manggagawang kulang sa oras o hindi sapat ang kita ay tumaas po naman sa 12.1%. Ayon po sa PSA, kabilang mo sa mga sektor na may pinakamalaking pagtaas sa employment mula sa nakalipas ang buwan ay ang agriculture at forestry. Kaya din ang service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade, gaya din ang education sector.
4: Mark in, mark out.
27: Nakalaya na po ang 38 persons deprived of liberty sa sinagawang mass release sa Mandaluyong City Jail male dormitory ngayong araw. Di makakaraang mapagsilbihan nila ang sentensya sa ilalim po ng good conduct time allowance at time allowance for study, teaching and mentoring. Sabik na sinalubong ng kanilang mga kaanak ang mga bagong layang PDL mula sa mahabang panahong pagkakakulong. Ayon po kay Mandaluyong City Jail Warden Jail Chief Inspector David Hambalos, bago palayain ang mga PDL, sumailalim muna sila sa Skills Enhancement Program para magamit sa kanilang bagong buhay at paglaya. Nabatid na regular na isinasagawa ng Bureau of Corrections ang pagpapalaya po sa mga PDL upang matulungan ang pagbabago ng mga inmate at mabawasan po ang siksikan sa mga piitan. Ngayong taon, nakapagpalaya na po ang Mandaluyong City Jail Male Dormitory ng nasa 370 person deprived of liberty.
4: Mark in, mark out.
27: 24 minutos 30 segundos makalipas po ang alas 4 ng hapon, sa balita sa mga lalawigan, ipinagmalaki ng Regional Police Regional Office 6 ang pagkakaaresto sa lahat ng top 10 regional level most wanted persons sa Western Visayas. Ito ay ayon sa Police Regional Office 6 ay sa loob lamang ng 4 na araw na operasyon kanilang ikinasa sa unang 4 na araw ng Agosto. Ayon po kay Western Visayas PNP Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, isinagawa ang sunod-sunod na operasyon buwat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Susian niya sa matagumpay nilang mga operasyon ang pinaigting na intelligence gathering, surveillance, target profiling, manhunt operations at pagkikipag-ugnayan sa mga operating units sa iba pang katuwang na ahensya. Karamihan sa mga naaresto ay naharap sa mabibigat na kaso, kabilang na po ang murder, rape, sexual assault at iba pang paglabag sa batas. Habang ang ilan naman ay sabisa ng warrant of arrest at voluntaryong pagsuko dahil sa umano'y pagtugis at pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa kanilang pamilya at gayon din sa mga komunidad. Dahil po rito, sinabi ni Tuan, yun ay pinakikita ng tagumpay na ito na walang ligtas na lugar para sa mga taong nagtatangkang tumakas sa pananagutan sa batas.
28: Mark in, mark out. Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
27: Oras sa buong kapulang Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo!
27: 26 minutos makalipas ang alas 4.

0: News, ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Good news!
2: Yay!
1: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news.
2: Fake news.
1: Disinformation.
2: Disinformation.

0: Alas 4:27 po na hapon. Alamin po muna natin kung nailabas na pa yung 4 o'clock kasi kanina binasa ko 2 o'clock update po ng PAGASA. So alamin natin kung meron na silang bagong update hinggil sa lagay ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Makasama natin si John Manalo ng DOST PAGASA.
1: Rancho Pilipinas.
0: John, magandang hapon.
2: Magandang hapon po, Sir J. Mark. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Bali, yung susunod po natin na weather bulletin ay mamaya pang alas 5 ng hapon. Pero, may update po tayo patungkol sa kanyang latest na lokasyon. At ito pa yung nating namataan sa coastal waters ng Palanan, Isabela. At kumikilos po ito sa east-southeast sa bilis na 35 kilometers per hour. May kabilisan din po ito at dahil binaybay niya yung mga bulubunduking lugar ng Cordillera at Sierra Madre, ay mas sumina pa po ito. At ngayon ay tropical depression na lamang. Pero sa mga susunod na issuance o oras, even ngayong gabi, ay posible na mas sumina pa ito at umabot na lang ng low pressure area. Pero kahit ganun po na tropical depression pa rin ito, ay may nakataas pa rin tayo ng mga nakasignal number 1. Dito po yan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, at sa northern central portion ng Aurora. Pagdating naman sa mga pagulan, patuloy pa rin po tayo makakaranas sa mga pagulan. At ang magiging scenario lang, kahit na malusaw na itong si Bagyong Maymay, paglabas niya ng landmass, ay yung sila naman, itong isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin, yung patuloy na magpapalakas sa Bagat. Kaya hanggang weekend ay makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan at nandyan pa rin yung mga pag-ulan, lalo na sa western section ng Luzon, kasama po ang Metro Manila. At yan po yung ating update mula dito sa USC PAGASA.
0: Maraming salamat, John Manalo, mula sa PAGASA.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo Update.
0: Alas 4:30 po ng hapon. Kaugnay po niyan eh dahil po ang isa po sa mga matinding hinagupit po ng nitong Tropical Depression Maymay dyan po sa Hilagang Luzon at yung pinaigting pong Habagat, no? Kasama po natin ang Information Officer 2 at tagapagsalita ng Office of the Civil Defense sa Region 1 sa Ginoong Adrian Pagsulingan. Sir Adrian, magandang hapon po sa inyo.
3: So, magandang hapon po sa atin po, lalo na sa mga tagapakinig at tagasabaybay po natin sa atin pong programa. Good afternoon po.
0: Salamat po sa inyong oras, sir. Una po, kumusta namin? Kukumustahin po sana namin ang sitwasyon sa inyong kilalalagyan. Malakas pa rin ho ba ang nararanasan pag-ulan hanggang sa mga sumandali hong tayo po'y nag-uusap?
3: Ayun, sir. So, kanina po, the whole day po ay generally ay nakaranas po ng moderate o heavy rains po ang ating po probinsya ng La Union, sa pati na rin po sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa probinsya po ng Ilocos Norte ay nakaranas po ng cloudy skies. For the province of Pangasinan naman po ay nakaranas ng light rains po simula po kanina po.
0: Ma-verifika nga namin sa inyo dahil may ulat po kanina sa Philippine National Police sa Kapukrame. Meron ho sila na isang naitalang nalunod do sa bayan ng Luna sa La Union at isa sa Alaminos, Pangasinan. Ano po ang detalye dito kung meron po kayo, Sir Adrian?
3: Ayun, sir. Doon po sa mga na-report po na mga drowning incidents po

0: sa dalawang bagay po na iyan ay hindi pa po natin na-verify kung ito ay related po sa atin pong mga binabantay na weather disturbances, mm-hmm, dahil po ay magkakandak pa ng validation ang atin pong mga kasamahan sa DILG to ensure na yung mga casualties po na iyon ay related po sa naging epekto ng mga weather disturbances po.
1: Mm-hmm. So until now, ang status nila ay reported. Ano po? Tama?
0: Yes po, reported but not validated po, yan, as of now.
1: Tama, tama. Mm-hmm. Eto, batay po sa inyong datos, ano po bang pinakamatinding hinagupit po ng sama ng panahon natin, Sir Adrian?
0: Kung dun po sa naging epekto sa may lakas po na pag-ulan, simula po nung kay Bagyong Luis ay ang mga naapektuhan ay ang mga probinsya ng Pangasinan, La Union, and ngayon po sa may Ilocos Sur, dulot niya po nung kay Bagyong Maymay. So may mga na-report po or may mga na-monitor tayo mga flooding incidents sa mga probinsya po ng Pangasinan and La Union. However, sir, as per our latest po na monitoring, ay may mga nagsasubside or receding na po yung mga reported natin na mga flooding incidents.
1: Mm-hmm. As we speak right now, ilan na ho ang mga apektadong pamilya at individual sa inyong nasasakupan sa Region 1, sir?
0: As per our latest po na approved na situational report, sir, may at least 5,000 po na mga pamilya ang ating pong mga apektado. Katumbas po nito ang more than 19,000 po na mga individual as per our latest po na situational report. However, sir, ongoing po yung ating pong consolidation pa ng ating pong mga reports para sa mas accurate na data po as to the number of the affected population simula pa po nung kay Bagyong Luis, yung atin pong Bagyong Maymay, and yung sa Southwest Monsoon po.
1: Mm-mm. Balita ho namin sa bayan ng Calasiao, ay mukhang malalim ho ang naging pagbaha po ron. Sa ngayon po ba, nagsubside na ba ang tubig po ron? At meron pa rin ho bang mga bayan, no, sa Region 1, nasasakupan ng Region 1, ang lubog pa rin sa baha?
0: Ayun, sir, base po sa ating pong latest na report or mga information po ay may 11 areas pa po tayo sa may Dagupan and sa iba pong mga lugar pa sa Pangasinan as well as La Union. Ang mga flooded pa po either mga nasa 1 to 2 feet po na kalalim or kataas po yung mga flooding incidents po natin. However, sir, as per our latest po na monitoring ay subsiding or receding na po ang mga areas po na ito.
1: Ayun, good to hear that. Para at least makaporma na rin yung mga pamilya na naapektuhan, lalo na yung mga lumikas. Ano? Dito, sir, may naging impact ba itong mga pag-ulan na ito? Kung pag-uusapan natin ay linya ng kuryente at telekomunikasyon, o dahil sa ulan lang ang dala nito, hindi naman naapektuhan?
0: And sir, kung doon po sa ating po mga lifelines, may mga na-monitor po tayo mga interruptions sa power po natin. May dalawang local government units pa po tayo sa La Union ang interrupted yung kanilang kuryente. At may apat pong mga LGU sa Pangasinan ang nawalan ng kuryente, however, restored na po. May na-monitor din tayong mga dalawang LGUs po na nawalan ng komunikasyon, however, na-restore na po ang mga ito as per our latest monitoring.
1: Ayun, magandang balita. Ano ho, at least madaling makabangon yung ating mga kababayan dyan. Pero doon sa inyong nabanggit kanina, no, ilan nga ho ulit yung mga evacuee natin at sapat ba ang supply ninyo para matustusan yung sabi nga yung kanilang pangangailangan doon sa habang sila'y nananatili sa mga evacuation center?
0: So yun, sir, ang bilang po na atin po mga pamilyang nasa evacuation center as per our latest po na CTREP ay may 257 na pamilya or katumbas po nito ang 796 na individual ang nasa loob pa ng evacuation center as per latest po natin na CTREP. Mm-hmm. Sapat naman po ang atin po mga supply ng mga relief items, atin po mga family food packs po na galing po sa atin pong DSWD to support yung mga pangangailangan po na atin po mga local government units in case man na kakailanganin nila ng augmentation po from our regional line agencies.
1: Meron pa kayong sabi nga, meron po bang pangangailangan sa para sa national government to replenish, sabi nga, to para sumaklolo do sa inyong supply o kaya pa naman ho?
0: As per our latest po na meeting, sir, ay kaya pa naman, enough pa naman po ang supply dito po sa Region 1. O kung if ever man ay kakailanganin ng national intervention po, ay handa naman po tayong makipag-communicate at handa po ang atin pong NDRRMC to support us if ever man po ay may kakailanganin po tayong augmentation at the national level.
1: Doon sa, balikan ko lang yung mga, sabi nga, yung mga sa evacuation natin, Sir Adrian, ano, meron bang naging challenge? Meron bang, sabi nga, mga ayaw magpalikas at dahil inaalala yung kanilang mga ari-arian na may iwan kung sila'y pupunta sa mga evacuation center? O sabi nga, automatic na sa kanila na kapag ganitong masama ang panahon at kinakailangan lumikas, lumilikas na sila voluntarily?
0: Ayun, sir, wala naman po tayong any reported na mga individual or mga pamilya po na hindi, or naging makulit na hindi lumikas po sa na tumugon sa patakaran po ng atin pong mga lokal na pamahalaan. Kaya po paulit-ulit yung atin pong panawagan sa kanila, sa lahat po ng atin pong mga kababayan, na if ever man ay mag-conduct ng preemptive evacuation or any evacuation efforts po, ang atin pong mga local government units, sila po sana ay sumunod para po sa kanilang kaligtasan.
1: Ayan. Well, Sir Adrian, from time to time, makikibalita kami ha sa update dyan sa inyong area of responsibility. For now, kami nagpapasalamat sa inyong oras sa pinagkaloob sa amin. Magandang hapon po sa inyo.
0: Magandang hapon po. Ingat po tayo ng lahat.
1: Sige dong, Adrian Pagsulingan, mga kababayan, Information Officer 2 at tagapagsalita ng Office of Civil Defense, Region 1. Mark in! Mark out! Ang oras po natin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 4:38 ng hapon.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Dalawang 200,000 piso alokasyon po sa ilalim ng Socio Civic Projects Fund para sa bawat barangay sa bansa. Inaasa magpapalakas sa edukasyon at serbisyong pangkomunidad, kabilang na po ang lungsod ng Navotas.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navotas City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay natin. atin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Mas pinalakas. Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 sa impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Good news!
16: Yay!
12: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
16: Fake news!
12: Disinformation!
16: Disinformation!
12: Mark out mo na yan!
17: Radyo Pilipinas!
18: Radyo Pilipinas!
17: Report!
1: Alas 4:47 na po ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. 13 sandali bago po ang alas 5. Nain muna natin itong mga pagulat sa ating labas ng impilan. Kaso ng dengue, nangunguna po sa kumpara sa iba pang wild disease. Yan sa lungsod ng Maynila. Balita tinutukan ni DK Zarate. DK!
19: Nangungunang dengue sa mga sakit na tumatama sa mga residente ng Maynila batay sa pinakahuling monitoring ng Manila Health Department sa waterborne disease, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Batay sa daily report ng pamahalaang lungsod ng Maynila mula January 1 hanggang August 6, nangunguna sa listahan ng mga naitalang sakit ang dengue na may kabuuang 2,164 na kaso. Pumangalawa, ang influenza-like illness na may 876 na kaso. Sinundan ng severe acute respiratory infection na may 272 na kaso at leptospirosis cirrhosis na may 120 na kaso. Nakapagtala rin ng 78 na kaso na positive sa COVID-19 habang umabot sa 63 ang kaso ng typhoid fever. Patuloy naman ang mahigpit na pumabantay ng pamahalaang lungsod ng Maynila at Manila Health Department laban sa mga nasabing sakit lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
17: Report!
1: Apat naman na paulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong Maymaya Tabag at ayon po sa NDRRMC. Tadi naman, Dayan Lear. Dayan!
20: Umabot na sa 4 ang napaulat na nasawi sa magkakahiwalay na insidente ng state. Umabot na sa 4 ang napaulat na nasawi sa magkahiwalay na insidente ng landslide at rock slide sa gitna ng pananalasa ng bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Ito ay batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon sa NDRRMC, 2 individual ang napaulat na nasawi sa La Trinidad, Benguet habang isa ang nasugatan matapos ang landslide na nangyari bandang alas 9 ng umaga ngayong araw. Sa Rodriguez Rizal naman, 2 rin ang napaulat na nasawi dahil sa rock slide na nangyari kaninang alas 12:20 ng madaling araw. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search and rescue operations pati na rin ang clearing operations sa 2 lugar at inihahanda na rin ng lokal na pamahalaan ng tulong para sa mga biktima. Ayon sa MDRMC, suma sa ilalim din sa validation itong mga naitalang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: Report.
1: Pagpapataw po ng preventive suspension kay Health Secretary Puhalte. Pinaubayan na raw ng Malacañang sa Ombudsman. Detalye, Raquel Bayan. Raquel!
21: Sa Office of the Ombudsman na ang pasya kung nakikita nitong pangailangang isailalim sa preventive suspension si Health Secretary Anthony Puhalte kaugnay sa reklamang isinampa laban sa kanya. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nasa jurisdiction na ng Ombudsman ang kaso laban sa kalihim, kaya't ito na ang dapat magpasya kung kinakailangan ang preventive suspension upang matiyak ang maayos na investigasyon. Kung matatandaan, una nang iniakyat sa Office of the Ombudsman ang reklamo laban kay Puhalte kabilang aligasyon na umani pagpapahinto sa procurement para sa tuberculosis program. Una na rin sinabi ng palasyo na dapat lamang maimbestigahan ang mga aligasyon na ibinabato kay Puhalte, kabilang na ang umani pagkakasangkot nito sa pagsusugal.
22: Sa Ombudsman, okay? So nasa jurisdiction na rin po na Ombudsman, kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
21: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: Re-

0: Kaugnay pa rin po ng ating pagtutok naman sa epekto ho ng bagyong Maymay at Habagat na kasama natin ng Director po ng Office of Civil Defense sa Cordillera Region, si Director Albert Mogol. Director Albert, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
1: Yes, good afternoon, Sir J. Mark. Sir. Sa ating mga tagapakinig.
0: Opo, sir.
1: Isang magandang hapon po sa ating lahat.
0: Salamat po sa inyong oras. Kamusta po ang Cordillera sa mga sandaling ito na tayo po yung magkausap, Director?
1: So far po, nag-subside na po yung ulan na tuloy-tuloy na po several days dahil nakalampas na po dito sa atin ang si Tropical Depression Maymay at ito po ay papunta sa Region 2 naman. Isa ko pa ring region kasi concurrent regional director din ako doon.
0: Opo.
1: Sa Region 2.
0: Ayun. And may mga naitala po ba tayong affected families or individuals, sir, at kailangan pong manatili sa mga evacuation center?
1: Yes, meron po tayong reported no sa DROMIC po ng DSWD na 18 barangays po ang affected, 29 families and 107 individuals po ang apektado po nitong bagyo. Doon po sa 29 families, 14 are staying in their respective relatives ano for a total of 46. Mm-hmm. And this morning po, unfortunately, meron po tayong naitalang casualty.
0: Oo nga po.
1: Dito po sa Barangay Shilan sa La Trinidad Benguet.
0: Yes.
1: Nagkaroon po ng landslide.
0: Mm-hmm.
1: At natabunan po yung isang karinderya no na opo, nagsiserve ng bulalo along the highway.
0: Opo.
1: At dalawa po yung confirmed na nasawi. Ito po ay mga cook. Mm-hmm. Sila po ay cook nung bulaluan.
0: Opo.
1: At may isa pong reported na injured. Nasa stable condition naman po.
0: Opo. Ayun. Yun nga po ang tatanong ko sana, Director. First time ho bang nangyari diyan sa lugar na yan? Dahil parang I understand may mga lugar talaga sa La Trinidad na landslide prone area. Pero yan pong lugar na yan, first time ho ba nangyari yung landslide po diyan sa area na yan?
1: Sa akin pong pag 8-7 years na po ako dito no.
0: Opo.
1: As regional director.
0: Opo.
1: Ngayon lang po ako nakaranas na nagkaroon ng massive landslide dito.
0: Ayun.
1: Yung pong mga karatig niya na barangay, yes, previously nagkaroon ng reports.
0: Yes. Opo.
1: No, pero naayos na po yung mga lugar na yon no, na nagkaroon na tayo ng mga protection. And then pero ito po sa Barangay Shilan, first time po ito. Bali, along the highway po ito, may mga karinderya doon na nakahilera, no? At ito po ay yung isa sa mga dinadayo ng mga motorista, pagka lalong-lalo na po pag yung mga nagta-travel sila.
0: Opo, stopover kasi yan lugar na yan, di ho ba, Director?
1: Yes, po.
0: Oho, stopover yan eh.
1: Oho,
0: kasi kundi ako, ewan ko kung if my memory serves me right, nadaanan ko rin yan lugar na yan before. Kaya familiar sa akin yung lugar na yan dahil yan yung kung manggagaling ka ng atok, nadadaanan din yan eh, papunta doon sa mismong...
1: Diversion,
0: yung, yes.
1: Yeah, oo, para parang mabilis po lalo yung ating travel. Kasi pag pumasok ko po sa kabayanan ng La Trinidad, medyo
0: yes,
1: matraffic.
0: Matraffic, oho, dahil congested na rin eh. So,
1: yes,
0: dito,
1: yes.
0: Dito, Director, itong mga nabiktima na ito, yung mga cook ito, ibig sabihin, yung kanilang pinaglulutuan, ikatabi ng mismong parang slope. Tama po?
1: Hindi ako masyadong familiar, no? Pero nakita ko sa picture, very massive yung nangyaring landslide. So, yeah, doon dumaan, parang gali, no? Doon dumaan sa, natumbok talaga yung
0: kitchen,
1: yung lugar nila, yung bulaluan nila.
0: Ayun. Pero, nakalulungkot, ano? Pero at least, walang, sabi nga, walang customer na nadamay doon sa area. Ano
1: po? Opo, yun po yung nangyari. Yung unang report nga po, merong apat na customer na kasalukuyang kumakain pero nakaalis po sila kaagad.
0: Opo,
1: nakatakbo. Opo. Opo.
0: So, ngayon, Director, bukod dito, meron pa ba tayong ibang lugar sa La Trinidad na sabi nga, binabantayan na sabi nyo nga, may mga naging history na in the past?
1: Yes, yung mga lugar po na nagkaroon tayo ng massive na landslide, no, kung naalala natin noong 2016, no, nung Lawin.
0: Apo.
1: Dun sa bandang Little Kibungan na tinatawag natin.
0: Yes, apo.
1: Okay naman po, wala naman pong reported na, kasi nalagyan na po ito ng slope protection.
0: Wow.
1: Itong lugar na ito. Mm-hmm. Kaya, opo. Kaya, saka meron na rin po tayong mga saturation level na mga gauges na,
0: yun,
1: na nilagay natin para ma-monitor natin yung level of saturation ng mga lupa.
0: Mm-hmm. Director, sabi nga, bagamat ang Cordillera ay mataas na lugar, pero may mga lugar din ho ba sa inyo na nakaranas ho ng pagbaha?
1: Kaya doon po sa mga downstream, ano, inabangan po namin dito sa bandang Abra, kasi there are 13 watersheds na nagmumula po dito sa Cordillera.
0: Apo.
1: At ito po ay buwababa sa downstream, sa Kalinga, sa Magat River,
0: yes,
1: and then sa Apayao River and Abra River. So, sa Abra po, minomonitor po natin kung tataas, hindi naman po umabot sa critical level yung ating tubig, no, pero continuous pa rin yung pag-monitor at naka-standby yung ating mga WASAR team from the local government units, at ganoon na rin po yung nagpadala po ng dalawang team ng ating Philippine Coast Guard para po naka-ready at naka-antabay kung sakaling magkaroon po ng pagtaas ng tubig.
0: Ayan. Sa Magat yan, sir, tama?
1: In Abra River. Sa Magat po ay medyo namang problema doon kasi masyadong mababa yung
0: nagka-cloud ceiling pa nga doon eh.
1: 160 ang level niya na dapat sana yung normal level niya is 190.
0: Yes.
1: So pag ako ay nandun sa region 2, kukunta kami ng cloud seeding operation,
0: yes,
1: para yeah, para madagdagan yung
0: tubig.
1: Yung patubig natin. Apo. Yes.
0: Pero ngayon itong dala ng Bagyong Maymay, sa tingin nyo kaya makakabawi-bawi yung level ng tubig natin sa Magat Dam, sir?
1: Yes, last week kasi 160. Mm-hmm. Ngayon 163. So ibig sabihin nadagdagan, pero hindi pa rin to sufficient.
0: Yes.
1: No?
0: Yes.
1: Para ma-achieve natin yung level na kailangan dahil it will affect also our yung energy natin, yes, kasi Magat yan po ang nagsusupply ng ating kuryente na Cagayan Valley region.
0: Dapat siguro diyan na muna mag-concentrate itong tropical depression para mapunuan ng tubig yung Magat Dam, sir, ano?
1: Wag naman po sana, basta may ulan lang. Masaya na yung ating mga magsasaka doon.
0: Kaya nga, sir. Dahil kumbagay na apektuhan din sila nung El Nino, yung drought, ano po.
1: Opo, ito pong El Nino, isa pang problema ito dahil as per report ng PAGASA ay magtutuloy-tuloy po ito, 69% na okay, hanggang buwan po ng Nobyembre hanggang opo, Disyembre.
0: Opo.
1: Ito po mararanasan natin itong El Nino.
0: Pero overall assessment, Director, ayos pa naman, manageable pa naman yung ating
1: manageable po. Yung ating pong mga food and non-food items ay sufficient, at ito po ay nakalagak po sa mga strategic areas, at nakadistribute po ito sa mga probinsya, lalong-lalo na sa mga municipalities na nangangailangan po nito, yung pong mga landslide prone areas at yung mga GLAS natin, no, yung mga geographically isolated areas.
0: Ayan. Director, kami po nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng update sa ating mga kababayan hinggil sa sitwasyon sa inyo diyan na sa Cordillera, gayon din sa Region 2. Salamat po, magandang hapon.
1: Opo, meron po ako.
0: Opo, please, opo.
1: Yung pong Cannon Road ay mananatiling sarado.
0: Ay, oo, oo.
1: Baka po may mga aakyat, ano, dahil nag-decide po ang ating local government through NDPWH dahil medyo delikado po doon sa lugar na may tunnel.
0: Tama po.
1: Opo.
0: Yun. So, sarado po muna. Until,
1: yung pupunta ng Bagyo, kung hindi naman po importante, ay pagkaliban na lang po na ang pag-travel para naman po hanggang sa mag-stabilize po yung ating mga daan.
0: Pero yung Marcos at Nagilian, open pa rin, no? Ano po?
1: Opo, opo, open po yung Nagilian, except yung Asinlangalisan Road and yung Benguet na Biscaya Road.
0: Iyan. Yun, at least may abiso tayo sa ating mga motorista. With that, ka, Director, kami nagpapasalamat sa inyong pagpapaunlak sa aming tawag, pagsagot po sa aming mga katanungan. Magandang hapon po sa inyo.
1: Magandang hapon po. Ingat po kayo.
0: Ingat din po, Director Albert Mogol, mga kababayan, ang Director po ng Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region at concurrent Regional Director din po ng OCD sa Cagayan Valley Region.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Saradyada po ng mga pag-uulat, pagtuturo po sa paaralan tungkol sa West Philippine Sea, paraan para maiiwas sa mga kabataan sa fake news at pro-China propaganda. Detali mula kay Kathleen Forbes. Kat!
3: Inihain ng Young Guns Block sa kamera ang panukalang maisama sa mga paksang ituturo sa paaralan ng tungkol sa West Philippine Sea. Layunin ng House Bill 10587 o West Philippine Sea Education Act na magkaroon ng komprehensibong programa sa edukasyon at pagpapalaganap ng kaalaman hinggil sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mga mag-aaral sa basic at higher education. Ayon sa Young Guns, mahalagang maturuan ng kabataan ng tamang impormasyon upang hindi mabiktima ng maling impormasyon at propaganda sa social media. Nakakabahala din umano na maging ang ilang halal na opisyal ng bayan ay nagpapalaganap ng pro-China narrative at ipinagtatanggol pa ang China sa kabila ng pangaharas nito sa mga Pilipinong mangingisda. Dahil dito, iginit nilang dapat ng simulan sa mga paaralan ang pagtuturo sa katotohanan upang hindi lumaking traitor sa bayan ang mga kabataan. Nakabatay ang panukala sa Konstitusyon, Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea at South China Sea 2016 Arbitral Ruling Award. Dito ay naatasan ang DepEd at ang CHED na bumuo ng pamantayang learning materials katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan habang isinusulong din yung pagsasanay ng mga guro, information campaigns at pananaliksik, maritime security at karapatan ng bansa sa karagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Dating disbursing officers ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President at Department of Education, haharap po sa impeachment court sa susunod na linggo. Balita niyan si Melanie Balos Reyes. Lan!
4: Sa hangharap sa Senate Impeachment Court ang dalawang dating aides ni Vice President Sara Duterte na direktang humawak at nag-encash ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Kabilang dito sina dating Special Disbursing Officer Gina Acosta ng OVP at Edward Fajarda ng DepEd. Maalalang batay sa mga naunang testimonya ng Land Bank at COA, si Acosta ang nag-encash ng apat na cheque na nagkakalaga ng 500 million pesos para sa OVP habang si Fajarda naman ang nagproseso ng tatlong cheque na may kabuoang amount na 112.5 million pesos para sa DepEd. Muling iginiit ng House Prosecution Team na hindi pwedeng iwasan ng Vice Presidente ang pananagutan sa usapin kahit sina Acosta at Fajarda ang mismong nag-encash ng pera. Anila may accountability ang Head of Agency at si VP Sara ang nakapirma sa mga dokumento. Inaasahan din magpapatuloy sa pagtestigo ang COA Supervising Auditor na si Cylene May de Locampo kasabay ng pagharap ni na Acosta at Fajarda sa Senate Impeachment Court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Senate Impeachment Court, iginiit naman na eksklusibong jurisdiction nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang desisyon ng Korte Suprema. May balita niyan si Nympha Asuncion. Nympha!
5: Naglabas ng pahayag ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tungkol matapos ibasura ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyon na may kaugnayan sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tungkol, kinikilala ng Impeachment Court ang inilabas sa pahayag ng Supreme Court na nagsasabing ibinasura ang mga petisyon dahil naging moot o wala ng isyong dapat pagdesisyonan. Sinabi ni Tungkol na pinapatunayan lang ng naging desisyon ng SC ang matagal nang itinatakda ng konstitusyon na natapos na ang tungkulin ng Kamara sa paghahain ng Articles of Impeachment at nagsimula na ang adjudicatory phase sa Senado bilang Impeachment Court. Binigyang diin din niya na hindi naging partido ang Senado sa mga kasong isinampa kaugnay ng naging proseso ng House Committee on Justice. Anya, hiwalay ang papel ng Senado bilang Impeachment Court at hindi nito mamanahin o tatalakayin ang mga legal na usaping may kinalaman sa naging proceedings ng Kamara bago maipadala ang Articles of Impeachment. Ayon pa kay Tungkol, sa oras na mapadala ang Articles of Impeachment sa Senado, Senado, ganap nang na-activate ang kapangyarihan ng mataas sa kapulungan na magtipon bilang impeachment court, alinsunod na rin sa nakasaad sa konstitusyon. Dahil dito, ang Senado na anya ang may tanging kapangyarihang dinggin at pagpasyahan ng impeachment case. Giliit din ng spokesperson na nananatiling walang kinikilingan ng impeachment court at sisimulan nito ang paglilitis ng may blank slate o walang kinikilingang panig batay sa mga naganap sa kamera. Dagdag pa ni Tunggol, sa pagpapatuloy ng impeachment trial, ang magiging gabay ng impeachment court ay ang konstitusyon, ang rules of procedure in impeachment trials, ang rules of court, umiiral na jurisprudence at ang mga ebidensyang formal na ihaharap sa paglilitis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Senador Ronald Bato de la Rosa, nasa Pilipinas pa rin ayon sa PNP. Balita ko nga, magpapa-shoot test pa ang senador Diyan sa Davao City. Pupunta kaya siya? Alam nga natin sa ulat ni Diane Liarden.
6: J. Mark, nananatiling nasa Pilipinas si Senator Ronald Bato de la Rosa batay sa impormasyong hawak ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Caritates Jr., patuloy nilang tinutunton ang posibleng kinaroroonan ng senator sa pamamagitan ng mga natatanggap na impormasyon at pagsubaybay sa mga taong malalapit dito, kabilang na yung mga kaibigan at kamag-anak ni De La Rosa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police General Jose Melencio Caritates Jr.
7: We are looking at the different places of the supposed whereabouts of friends, relatives, as well as kung sino yung lagi niyang kasama. And most probably is nandito siya sa
6: Sinabi ni Nartates na araw-araw na nakatatanggap ng impormasyon ng PNP kaugnay sa kinaroroonan ni De La Rosa at ito anya ay kanilang pinoproseso na nagsisilbing intelligence information. Samantala ay nauna nang itinanggi ng Interior Secretary John Vic Rebulla ang mga ulat na naaresto na si De La Rosa at nananatili pa rin at large ang senador at patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Patay nga sa last known location nito, si De La Rosa ay nasa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
0: At kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtugay guys sa ating palatuntunan. Bukas o mapapakinggan po ninyo ang tahanan ng OFW. Hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers alas 4 hanggang alas 5 ng hapon tuwing Biyernes. At magkakarinigan na po tayo sa Lunes. Maraming salamat Engineer Matel Segovia at Engineer Madrevin Tolidana, ating mga co-pilot at sa wirecast si Engineer Matete. Kalmado ha. Pahigop-igop ng sopas ha. Maraming salamat din kay Miss Rose Ann Erno. Maraming salamat kay Isa, kay Ice, kay Myla, kay Bell. Ah, Isabel. O, ano natin? Buoy natin. Naman yung lingkod, J-Mark Dagala. Bye!
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7:38.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Call. Live na papakinggan sa 9:18 AM at napapanood sa Facebook. Sama tayo napapanood sa Facebook. By the way, abangan nyo po kami. Ayan. Hindi ko lang alam kung saan, pero abangan nyo po kami. Di pa. Plano pa lang eh. Abang-abang lang. Alam mo, mayroon lang akong na-realize pala, no? Dun sa binasa kong balibalita kanina lang. Ah, okay. Nasa Sports Radio live stream. Anong pangalan nung Facebook page? Anong pangalan nung ika-75 nating Facebook page? Sports Radio live stream. Bakit magkadikit yung Sports Radio? Di ba pwede magkahiwala yan? Okay, anyway, ayan, Sports Radio live stream. Ayan po ang ating pinakabago, our 89th Facebook page. Anyway, as I was saying, yung na-realize ko, no, yung naghahanda yung Taiwan para sa pinangangambahan nilang pag-atake ng China. At bahagi ng paghahanda nila, yung pagbagal ng ano nila nung internet speed. Dito sa Pilipinas, yung pagbagal ng internet speed, normal na bahagi na ng ating buhay. And diba? So ibig sabihin, kung may mangyayaring ganun sa atin, pero syempre wag naman sana. Kung may mangyayaring ganun, ibig sabihin handa na pala tayo. Sanay na tayo sa mabagal na internet. Pero syempre, ayaw nating mangyari yan. Dito sa Pilipinas at kahit saang bahagi ng mundo na merong isang bansang aatakihin, yun ba? Yung isa pang bansa. Anyway, recap natin ang nangyari kahapon sa PBA Governor's Cup. Ginanap yung dalawang laban sa Smart Araneta Coliseum. Sa unang laro, panalo ito pong Blackwater laban sa Phoenix. 106-100 ang final score. Cantrell Barkley ang nanguna para sa Bossing with 34 points, 16 rebounds, plus 3 assists at 2 blocks. Katulong niya si Cedric Bearfield na merong 26 puntos. Matibay ditong si Bearfield, ha? Hindi pa napipitas eh. Ano? Samantala, RK Ilagan merong 15 points and 6 rebounds. First quarter, RK Ilagan, pasok yung kanyang 3-point shot. Pagkatapos, CJ Austria with a 3-point play. 12-8 early lead para sa Blackwater. Pero paglabas ng 6-minute mark, lumamang na yung Phoenix. Richie Rivero at saka si Robert Johnson III. Tig isang 4-point shot yan. 23-20 Phoenix. Second quarter, umakyat sa 10 puntos yung kalamangan ng Fuel Masters as Johnson scored 10 straight points. Bumawi naman yung kanyang counterpart sa Blackwater, si Cantrell Barkley, 11 points sa loob ng 4 na minuto. Meron pang jumper itong si Cedric Bearfield. Tabla na ang talaan, 52-all. Naka-3 pa itong si Bearfield in the final seconds para ibigay sa Blackwater ang 62-59 lead pagdating ng halftime. Now, in the third, lumamya yung opensa ng Blackwater at malaking dahilan dyan yung kanilang 6 na turnovers in that third period. Sa kabila naman, solid pa rin yung laro ni Johnson, tapos tumulong pa itong si Kai Balungay. Silang dalawa yung bida dun sa 12-2 na atake ng Blackwater Bossing. Abante sila 77-67. Laging 15 puntos pa yan, 83-68. After nung layup ni Johnson, 3 kalahating minuto ang natitira in the third quarter. Pero in the fourth period, nabaliktad naman yung nangyari. Ano? Yung Phoenix naman yung nahirapan na makascore in the final period. May 4 na minuto na napako ito pong Fuel Masters sa 86 points. Meanwhile, etong si Cedric Bearfield, asintado para sa Blackwater, nakasa 7 puntos sa 11-0 run for an 88-86 lead. Sinubukang isalba ni Richie Rivero ang Phoenix. Yung kanyang 3-point play gave the Fuel Masters the lead back 93-92. Pero nag-take charge itong si RK Ilagan after that. Pasok yung kanyang 3-point shot. Meron pa siyang layup. That was part of another 11-0 attack ng Blackwater. 103-93, 10-point lead para sa Bossing. 53 seconds ang natitira sa game clock. Robert Johnson III, nasayang yung kanyang 45 points and 7 rebounds para sa Phoenix. So itong Blackwater, dahil sa panalo na to, 3-3 ang record nila, pangatlo sa Group B. Ang Phoenix naman, ikalawang talo pa lang nila yan in 6 games so far dito sa Governor's Cup. sila ang second running team sa Group B. Yung second ball game, Group A action sa pagitan ng San Miguel at Converge. Nakakadalawang panalo na po itong Beermen laban sa Fiber Xers. Ngayong Governor's Cup, the latest result kagabi, 126-114 led by George King. 46 puntos, 14 na rebounds, meron pang 6 na assists at 3 steals. Don Trolliano galing sa bench, 27 puntos ang kanyang ambag. And then also off the bench, si Jeric Ahanmisi with 15 points. First period, early highlight para kay George King. Naagaw niya yung bola and then the fast break dunk. Tapos nagdagdag ng 6 na sunod na puntos. Etong si Rodney Brondial, abante ang San Miguel sa puntong to, 16-12. Pero sumagot po yung Converge with a 7-0 run. Yung layup ni Alex Stockton gave the Fiber Xers a 3-point lead. Second quarter, back and forth pa rin yung laban. Don Trolliano, pasok yung kanyang layup. Yun ang tumapo sa 6-0 run ng San Miguel. Abante sila 36-30. Pero si Calvin Abueva ang bumangka para dito sa Converge. 8 puntos in that second quarter. Nag-ambag naman ng 2-3 si Jamal Franklin. 57-56 lead para sa Converge. Now, in the third quarter, dito na kumuha ng buwelo itong San Miguel. Si George King tsaka Don Trolliano ang pinakang bida dyan. Actually, halos salitan lang sila sa pag-score. Para bang sinasabi nila, ikaw naman, mamaya naman ako. A 3-pointer ni Don Trolliano gave the Beermen a 93-76 advantage. Tapos, nakadalawang sunod na layup si George King. It's now 99-82. And then in the fourth period, a 3-point shot ni Don Trolliano ang nagsimula ng 6-2 run ng San Miguel. And naitala nila yung kanilang pinakamalaking kalamangan in the ball game of 21 points, 108-87. At wala nang nagawa itong Converge Fiber Xers. Calvin Abueva at si Jamal Franklin, pareho ng stat line. Tig 26 points at tig 12 rebounds para dito sa Converge. So dahil sa panalo na to, solo second ang San Miguel sa Group A 5-2 record. Nasa ika-4 na pwesto naman ang Converge with a 3-4 win-loss card. So bukas ang mga aabangang laro in the PBA Governor's Cup, Ninoy Aquino Stadium sa lungsod po ng Maynila, 5:15 PM Terra Firma laban sa undefeated NLEX, and then 7:30 Magnolia kalaban ang Meralco. Five:18 ng ating oras. Usapang basketball pa rin tayo. Dito naman tayo sa WNBA. Dalawang koponan ang nag-extend ng kanilang win streak ngayong araw na to. Ito pong Washington Mystics, kinuha yung kanilang ikalimang sunod na panalo, 96-92 laban sa Dallas Wings. Si Shakira Austin ang nanguna with 27 points and 13 rebounds. Cody McMahon added 18 points. Actually, tambak ng 20 puntos. Ito pong Washington, 76-56, 3 minuto na titira in the third quarter. But in the fourth period, nagbagsak sila ng 12-0 run. Kaya naitabla nila 86 all with about 3 minutes 38 seconds to go. Yung 3-point play ni Cody McMahon with 3 minutes left ang nagbigay sa unang kalamangan, sa Washington ang una nilang kalamangan, 89-88. Tapos nakadalawang sunod na basket si Sonia Citron to extend that lead to 93-88, 1 minute and 12 seconds ang natitira sa laban. Na-overturn pa yung tinawag na foul sa Washington dun sa last 30 seconds. Tapos nakascore ulit itong si McMahon para sa Washington, making it a 95-90 ballgame. Jessica Shepard, 22 points, 11 rebounds, 7 assists para sa Dallas Wings. So ang Washington umakyat to number 8 in the standings with a 17-12 record. Ang Dallas nasa number 6, 19-12. And then in the other game, third straight win para sa New York Liberty, 92-86 laban sa Seattle Storm. Brianna Stewart, 28 points, 8 rebounds at si Sabrina Ionescu with 15.6 assists and 5 rebounds. Tablang score, 50 all in the third quarter. Pinangunahan ni Ionescu yung 12-2 run ng New York. Nakawalong sunod na punto siya. Nagsimula sa isang 3-point play. Meron pa siyang isang 3-point shot. Abante sila 62-52. Pero dumikit. Ito pong Seattle, 65-69 after 3 quarters. But in the 4th, Jonkel Jones, 6 na sunod-sunod na puntos, a 3-point play and a 3-point shot. Balik sa double digits ang kalamangan nitong New York, 75-65. Now, in the final few minutes ng laro, nakadikit ito pong Seattle to within 6 points. Pero every time merong big comeback itong New York para ma-preserve yung kanilang panalo. Dominic Malonga, 31 points, 10 rebounds para sa Seattle Storm. So, nasa ikapitong pwesto in the overall standings ngayon ng New York with a 19-13 record. Ang Seattle, nandun sa pinakang ilalim ng combined standings ng East and West at number 15 with a 6-27 record. Remember, ang sistema rito para sa playoffs, yung top 8 overall. Hindi yung tig top 4 kada East and West. Di pinagsasama-sama. Ano, yung kinocombine yung kanilang standings after the regular season. Now, in the other two games ngayong araw, at panalo ang Atlanta Dream laban sa Phoenix Mercury. 96-82, ang Chicago Sky naman tinalo ang Los Angeles Sparks 95-88.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
10: At 5:22 ng hapon, first timeout tayo dito sa post-game. Magpapatuloy tayo after this break.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan na lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-indlugan ng lamok.
2: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
11: Unang simptomas panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Maging panatag Pilipinas.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
10: Alas 5.24 po ang ating oras, Thursday afternoon. Postgame tayo dito po sa Sports Radio 918. Siyempre, very good kasi hindi tayo napuyat sa naging unang laban ni Alex Ayala sa National Bank Open. Kanina pong alas 8 umaga nagsimula ito eh. And nakabawi, ito pong si Alex Ayala laban kay Alicia Parks of the US of A. 6-1. 4-6 and 6-2 para umabante sa round of 32 nitong National Bank Open sa Toronto, Canada. Last January sa Australian Open, 3 sets din umabot yung laban ni Ayala at saka ni Parks, pero that time nanaig yung Alicia Parks, hindi na siya pinagbigyan ngayon ni Alex Ayala. Ito rin ang ikatlong sunod na tournament ni Alex na umabot siya hanggang third round. Nagsimula sa Wimbledon and then Mubadala DC Open at ngayon dito sa National Bank Open. In the opening set, matapos tumabla ni Alicia Parks at 1-1, kinuha ni Alex yung sumunod na limang games that included two service breaks. At dun sa opening set na yon, walang nagawang break point chance etong si Alicia Parks. In the second, however, Alicia Parks saved four break points

Dahil pinatalsik niya yung number one seeded player na si Alexander Zverev, 6-7, 6-2, and 6-4. Etong panalo ni Griekspoor laban kay Zverev, ang kanyang ikatlong top 5 victory. And that is also ang his biggest win ngayong season na to. Kasi before etong National Bank Open, isang panalo lang ang naitala niya over his last 8 tour level matches. So definitely, malaking confidence boost ito para dito kay Talon Griekspoor. Yung iba pang mga na-upset dito, si number 7, Taylor Fritz, yung nanalo sa Washington, D.C. Natalo ni Tiago Agustin Tirante, 7-5-6-3. Si number 20... Si Daniil Medvedev, the number 4 seed. Tinalo ni Botic Van de Zandschulp, 6-3-7-6. And another seeded player na napatalsik dito, si number 16, Francisco Cerundolo, tinalo ni Alex Mickelson, 6-3 and 6-4. Si Gael Monfils, who is about to retire at the end of this season, ay tinalo ni 12-seeded Lerner Tien, 6-3, Love 6 and 6-3. Now, si Gael Monfils is going to play, of course, in the US Open, ang kanyang huling Grand Slam sa kanyang karir. At bilang special treat sa kanyang farewell tour, for the very first time ay makikipag-partner siya sa kanya pong may bahay, sa kanyang misis na si Elina Svitolina sa mixed doubles nitong US Open. Ayan. So magandang ito, magandang pagtatapos sa kanyang huling Grand Slam event ng kanyang career before he retires ngayong season na to. 5:34 Philippine Standard Time. Moving on. Congratulations kay EJ Obiena, gold medalist sa Stabocksprang meeting in Jochgrimm, Germany after clearing 5.83 meters. And actually, ikalawang sunod na gold medal yan ni EJ. Kasi earlier this week lang, panalo siya sa Halbert Stadler Hohenflug International Pole Vault Meeting with a clearance ng 5.76 meters. Hindi ko alam kung anong meron sa Germany. Bakit hiyang na hiyang dyan si EJ Obiena? Natanungan natin yan next time kay EJ. Anong meron sa Germany? Bakit palagi siya dyang nananalo? Marami na siyang tournament sa Germany na napanalunan. And for this year, ngayong 2026, ito na yung kanyang ika-apat na gold medal na napanalunan in Germany at ang ika-anim na beses ngayong 2026 na nag-podium finish siya dyan sa Germany. Parang maganda rin pumunta dyan sa Germany. Okay, nagtapos na po ang kampanya ng Pilipinas sa 2026 JJIF World Youth Championships. Overall, ang Pilipinas ay kumolekta, yung ating Philippine Jiu-Jitsu team, 9 golds, 7 silvers, at 6 bronzes. And overall, sa medal tally, nasa panglimang pwesto ang Pilipinas. Kasi yung binali, I think that was... Yesterday yung huling araw So meron pang pumasok na resulta. But yung latest update kasi natin, 5 golds So kahapon nadagdagan pa ng 4, lahat in the no-gi competition. Champion si Amaris Gabriel Villanueva in the under 16 female, plus 63 kilograms. Si Megan Luis Cabreros naman ang champion sa under 16 female, minus 36 kilograms. So ibig sabihin nakakatatlong gold medal na rito sa Abu Dhabi si Megan Luis Cabreros. Si Alena Bella Salamilas, finally a gold medal sa kanya sa under 16 female, minus 44 kilograms.
And then si Christopher Matthew Cruz sa under 16 male minus 62 kilogram division. Samantala, ngayong araw na to, August 6, ang unang araw noong 2026 JJIF World Senior Championships. And so far, ang Pilipinas po ay meron ng 2 bronze medals. Sa Jiu-Jitsu Female minus 48 kilograms, si Melondrina Viray. Matapos siyang talunin si Raikan Abdullayeva ng Kazakhstan. Samantala, sa Jiu-Jitsu Fighting Male minus 56 kilograms, bronze medalist dyan si Michael VJ Cater. Submission victory naman ang kanyang inilista laban kay Birzan Kabdula of Kazakhstan. So, 2 bronze medals so far sa day 1 para sa Philippine Jiu-Jitsu team natin sa 2026 JJIF World Senior Championships.

0: All right. Si Chesca Centeno, isang panalo na lang po ang kailangan ni Chesca Centeno para mag back-to-back women's 10-ball world champion dahil nasa championship round na siya nitong Banca del Fucino WPA Women's 10-ball World Championship. Tinalo niya si Sewa Seo 4-0-4-3-4-3 sa kanilang naging semifinal match. At ang kanyang susunod na makakalaban is Margarita Fefilova. So bukod sa back-to-back World 10-ball title, ang target din nitong si Chesca ay ikalawang sunod na world title after niyang mapanalunan yung World 8-Ball Championship kamakailan lang. It could have been an all-semis showdown kasi kung nanalo si Rubilin Amit dun kay Seo. Pero natalo si Rubilin Amit kay Seo 2-4-1-4-3-4 in the quarterfinals. Binawi siya ni Chesca Centeno in the semis laban dito kay Seo. It's now 5:39. We'll just pause for a quick break at tayo po ay magpapatuloy dito sa post game sa Sports Radio 918.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagseserbisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Alakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: 5:42 ang atin pong oras. Just a few more information about the Banco del Fucina WPA Women's 10-Ball World Championship. Ang pinaglalabanan po dito ay $55,000. Yan ang magiging prize money ng magiging kampiyon. $55,000. That's about 3.3 million pesos. The runner-up, ang matatanggap naman niya ay 33 $1,000. So nasa mahigit 2 million pesos. $200,000 ang prize pool nitong Banca del Fucino WPA Women's Tenball World Championship sa Rome, Italy. Ang ating Philippine rowing team binapaghahanda sa papalapit na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nag-training pa po sa ibang bansa para talagang maging solid ang performance dyan. So at this point, baka balita tayo kung ano bang mga nangyari, anong kanilang mga tinrabaho sa kanilang naging training camp sa ibang bansa. Alamin natin ang mga detalye niyan mula kay National Coach Alwin Amposta.
7: Coach Alvin Amposta of Rowing, dito pa rin po sa Sports Radio. Magandang araw! Welcome back to Sports Radio, Coach Vin.
9: Hello po, Ma'am Judith. Magandang araw po.
7: Nice yes. to be back. Yes, and nice to have you back. Kasi nanggaling kayo ng Europe, ang ating Philippine rowing team. Nagsanay ilang buwan, dalawa, tatlo bang buwan doon. How was it generally?
9: Yes po, 2 months po nag-training actually yung team no sa Europe. Tapos aside from training camp, meron din po kami mga competition na sinalihan no inside Europe po. From yes. Yung sa Luxembourg, sa Germany rin po, tapos sa Austria po yung pinaka isa pang competition, tapos naglaro pa rin po sa Munich sa other regatta po.
7: Yes. So 2 months pala itong training camp na to sa Europe. Kailan po bumalik yung buong team?
9: July 29 po, bumalik po yung team. Yes. Buong team po.
7: Yeah. At kailan ulit ang resumption naman ng training dito sa Manila, sa La Mesa Dam?
9: This coming Monday po yung balik po. Very, nagkaroon po sila ng active rest, no? Not totally rest, so ganun pa rin. So umuwi muna po sila sa mga pamilya nila, at least ma-reset po yung body ano nila na yung mga lungkot na dinaanan pati yung pagod. So active rest po yung nangyari sa mga athlete, at this coming Monday bakbakan na naman po ulit.
7: Bakbakan na naman ano. Yes. Coach Vin, gaano ka successful yung naging training camp natin diyan? Unahin muna natin yung naging resulta ng kanilang mga participation sa more than 4, di ba, na mga international events.
9: Yeah, actually para sa akin very successful no. So especially yung training Europe no, napakaiba po talaga. So iko-compare natin other competition, napakataas po ng level no. Yung first regatta po kasi namin no, parang mga 2 weeks pa lang po kami sa Germany, so parang hirap mag-adjust. So actually oras, pati yung climates, no? So, first regatta namin was good, no? So, ang daming adjustment, actually. So, marami po silang natutunan, actually, na sa mga races. Halintulad po talaga yung rowing sa ibang bansa, parang, kung i-compare ko po sa sports natin, no? Para siyang basketball, parang every week may competition. Tapos, yung level po ng competition, napaka-taas po talaga. Napakagaling po nila. Even mga club po yung kalaban namin, usually.
7: Yes. Okay. So, saan kayong mga nagpunta? Germany, and then?
9: So, part po ng Germany sa Rotzenberg and Munich po. Tapos yung isa po sa Austria.
7: Mm-hmm. At mukhang parati namang may medal, di ba, dito sa mga regatta na sinalihan ng Philippines, Coach Vin?
9: Yes po, sa Rotzenberg, so nakuha po ng bronze medal si Joanny. Halos lahat naman po nakapasok po sa final, no? Ayun po yung good news yun para sa ating team.
7: Yes, sino-sino ulit yung member ng team na nagsanay dyan sa Europe?
9: Sa nag-training po sa Europe, no, si Joanny Delgaco, si Chris Nevarez, so Randy Penirondo, Van Maxilum, tsaka po si Christine Paraon po. Tsaka si Edgar Ilas, yung ating veteran rower.
7: Yes, may veteran tayo in Edgar Ilas. Ano? Buti naman at nandyan pa rin si Edgar. But okay, so nag-Germany, tapos saan na kayo tumuloy? Sa Italy ba o sa Vienna? Saan ba?
9: Sa Vienna po, yung
7: Vienna.
9: Competition rin
7: Austria.
9: Po.
7: Austria. Uh-huh. Mm-hmm. And then, ganun din. Parang, yeah. Ano ba, in-between training camp ba yung mga naging regatta?
9: O, pabali, ganun po nangyari, no? In-between training. So, magbabiyahe po kami sa competition. Tapos, dala po namin lahat ng mga gamit namin. So, ayun po yung maganda po kasi doon, no? Dala po namin yung sariling boats namin. Kumbaga, parang, ayun, parang ginagawa na rin. As parang sinabi ni coach, no, parang actually hindi po yung parating nire-remind ni coach, no, parang yung races doon, parang training nyo lang, kumbaga parang pag-aralan nyo yung strategy nyo during the race. Ayun po yung sinasabi niya parate.
7: So from the camp nyo sa Germany, dala-dala nyo yung mga boat.
9: Yes po.
7: Sa iba-ibang mga bansa na sinasalihan nyo. So after Austria, saan pa kayo nakapunta? May Italy ba?
9: Wala po.
7: Wala. Dumalaw lang ba kayo?
9: After po ng Austria, bumalik po kami sa Germany.
7: Mm-hmm.
9: At sa Potsdam, doon po yung venue ng training camp po namin, no? Sa Potsdam, Germany.
7: Mm-hmm. Okay, so ibang grupo yung sinasabi ko na nag-Italy, nag-mix up na tayo. Ang dami kasi mga atleta natin doon sa Europe. Yes. Okay, so... Kumusta mismo talaga yung training? Isa lang ba yung camp na pinuntahan nyo o you also move around Europe o around Germany para dun sa training?
9: Sa training camp po namin, only one venue lang. Kumbaga parang sa Potsdam po. Ayun po yung venue, ayun po yung training facilities po ni Coach Bene. No? Ayun po yung pinuntahan namin. Tapos after po nung mga training namin. Parang lumilipad na po kami ng Germany actually. Ayan, sa Ratzenberg, babiyahe po kami ng parang 3 hours para doon po. Magpo-competition, biyahe po ng Austria. Yung last po sa Munich po sila eh. Bago po sila umuwi.
7: Ayan.
9: Sa Munich po.
7: Okay. So, ano bang klaseng training talagang meron doon? Ano yung mga dagdag pa na natutunan natin? Kasi, last year, nag-training na rin tayo, nagiging regular na kasi yung Euro Tour, Euro training natin, ng mga rowers, Coach Dean.
9: Apo, based off my experience naman, no, tapos na-observe ko rin po talaga, parang kakaiba po kasi, no? Kumbaga parang less distraction, especially sa mga athlete natin, no? Andyan na rin po yung good food, no? Nutrition nila, nakapagpahinga po silang maayos. Ganun din po yung equipment na ginagamit nila, talagang napakaayos po, kumbaga parang sukat na sukat po sa mga body weight nila. Kumbaga parang, kung compare po talaga sa mga boat class na ginagamit natin, doon po talaga yung mga pang-racing eh, na mga ginagamit po. Especially din po yung, ayun po, at least nakakita rin po sila ng mga ibang rower, no, namimit din po nila. So, nakikita din po nila kung... Usually, parati po silang nakasabay po din po eh, sa mga rower po ng Germany, yung mga sa club po.
7: Okay. So, malamig sa Germany, di ba? And ang alam din natin, come the Asian Games, medyo malamig daw sa Japan. So, sakto. Tama yung naging training natin, Coach Dean?
9: Yes po. Bali, nung nandun po kami, no, parang 10 days to 15 days malamig. Pero, after, from July, meet up, ano po, July pa, nag-uminit din po eh. Napaka-uminit din na nag-summer. Summer din po kasi ngayon doon sa part ng Europe. Kaya medyo mainit din.
7: Mainit na rin.
9: Same, parang sa atin din po. Pero sa morning hanggang 9 o'clock malamig. Pero other than that, mainit na po.
7: Yes. Anyway, so ano yung feedback mula sa mga rowers? Nakasubaybay ka sa kanila, especially no first month. Kumusta po yung feedback na narinig nyo? Mula kina Paraon, kina Joanny, kina Chris, kahit dun sa magkapareha, di ba, sina Maxilum at saka si Peña Redondo. And of course, sa veteran na si Ilas.
9: Sa mga feedback po, no, so... Actually, yun, ups and down din, no? Marami din po kasi mga adjustment na nangyari. Yung good thing lang na parating narinig sa kanila, maganda yung feeling nila, no? Parang mas nako-condition sila. Kasi in spite of parang hard training, pero yung recovery nila, ang bilis. Kasi nga, siguro sa klima na rin po, talagang nakakapag-rest po sila na maayos. yung mga mga food nutrition po na intake nila is napakaganda, no? Tapos po ayun, parang na-complete po nila yung cycle of training parate na ayan, maayos na maayos po yung mga parating sinasabi nila sa akin pag nangamusta ako ayos. Tapos ayun nga po, si different coach po, different system na si Coach Bene, si Coach Alec, pero in good ways po naman na nangyayari is nagkakaunawa naman at kahit papano at naunawa naman ng mga atin natin, no? Kasi po, dalawa na tumitingin sa kalili.
7: Dalawang foreign coaches natin. Sino ba? Si Coach Benedict, isa siyang German. Si Coach Alex, yung lady coach natin, isang Belarusian. So, ano ba yung, pareho ba sila talaga na coach ng Philippine rowing natin?
9: Yes po, si Coach Benny po kasi last year, siya po yung nag-head coach sa atin, no? Papuntang si Game. So ayun, si Coach Benny rin po, nakakilala actually kay Coach Alex. Si Coach Alex po kasi parang na-meet po namin siya sa China. Nung Asian Junior Championship po. Parang nag-usap po sila. So, ayun po, nag-combine po silang dalawa. So,
7: to have the team. Ayan, so, pagpunta natin sa Asian Games, kasama ba pareho itong dalawa nating mga foreign coaches?
9: Basis alam ko po si Coach Benny po, first week of September, parang
7: pupunta, darating dito sa Pilipinas? Okay. Oo. Tapos si Coach Alex naman, nandito na ba? Kasama na ba?
9: Yes,
7: from
9: sila. From
7: Europe. Ayun. So, yan maganda. Anyway, in terms of physical conditioning and other aspects, the body of the rowers, paano sila palakasin? Alam ko yun ang forte mo. Diba, Coach Vin? Ano naman ang mga natutunan natin sa Europe?
9: Actually, marami po, no? So, strength po yung pagpapalakas na sinabi nyo. Kasi nga po, we have different coaches, no? So, both side po talaga may mga magaganda silang gusto mangyari sa team. Talagang, siyempre po, from Germany, Belarus. So, magkakaiba po sila ng, ano, ng sistema ng training. So, ang dami ko po natutunan sa kanila, no? Ayun po, sa mga conditioning po, talagang dami po namin, ako actually, dami kong na-observe, no? Kahit na in-observe ang rin po kasi yung team Germany, na talagang ngayon po yung kailangan natin, no? You know, ihinan sa mga athlete, lalo na sa rower, no? Kasi yung time po namin talaga, ibang-iba po yung training. Usually, talagang kumbaga parang, masasabi ko na parang patayan. Kumbaga parang parating pagod. Ngayon po kasi talagang sobrang scientific approach po. Eh. Parang hindi na natin, sa mga coaches po natin kasi, hindi po nila ganun, parang pinapabayaan na mapagod yung mga athlete. Kumbaga parang, inaalam pa rin po nila yung mga, ayan, mga condition nila, especially yung heart rate monitor, parati nilang iniisip yan, parati nilang, ganun na scientific po ngayon pagdating po sa mga training po talaga na binibigay ng mga coaches.
7: So, nakuha na rin natin yan at unti-unti natin yung pinapolish. So, ano pa natitira sa schedule niyo, Coach Vin, bago mag-Asian Games?
9: Ayun po, bali bumalik na po ngayon dito sa Pilipinas yung team, no? So dito na po tayo magpapatuloy ng training, especially papunta sa Asian Games. So dito na po natin i-continue yung mga program na almost ala na po yatang dalawang buwan. Sa August, yeah po. Dito na po tayo magpapatuloy.
7: So I'm sure isa ito sa pinaka best prepared team natin na pupunta sa Asian Games kasi nakapag-European camp tayo in a way, di ba, Coach Alvin?
9: Yes po, no, kasi kung kompleto po talaga nung araw, wala po kaming ganyan, no? Wala kaming training camp. Mag-training camp kami pero nasa Asia lang, sa China, pero one month lang, pero other competition, wala nang competition kami. Kumbaga parang nasa China lang kami, training in the whole month lang. Okay. Pero wala pa kami exposure, no? So ngayon, so maganda po, training camp and mga racing pinupuntahan po nila, mga regatta. So which is good for sa team, talagang sobrang na-enhance po yung strategy nila siguro, especially sa mga races, no? Marami po kasi silang nakakalaban, no? Iba't iba, iba't ibang ano din, iba't ibang tactics din po yung mga ginagamit ng kalaban. So nakakapag-adjust po siguro sila, no? In 2 months siguro alam ko po, no, na marami po silang baon ngayon, no, papuntang Asian Games.
7: Yes. Kailan ang Asian Games? Kailan ang rowing competition ng Asian Games? Schedule at ano yung expected nyo na alis?
9: Sa ngayon po yung expected ng alis, wala pa naman pong nababanggit.
7: Pero?
9: Sa team.
7: Pero yung Asian Games, ano ba tayo? Sa medyo huling bahagi ba tayo ng Asian Games? Lalo na na this is a 2-week?
9: Apo. Last part po kami ng sa tingin ko po nung...
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Publiko
11: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Ay napagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
11: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Bagyong Maymay at pinalakas na habagat patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Dalawang individual na iulat na nasawi sa La Trinidad Benguet dahil sa landslide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan na ang mga ahensya ng pamahalaan na mahigpit na tutukan ang mga lugar na apektado ng bagyo. Ang iba pang update sa lagay ng panahon, alamin! Alert status ng Bulkang Mayon, ibinaba na sa Alert Level 2. Palasyo, pinaiimbestigahan na ang pagkalat ng maling impormasyon ukol sa umunoy pagkakaaresto ni Senador Bato de la Rosa. At Malacanang, nagpaabot ng pagbati kay Pinay tennis star Alex Yala matapos ang kanyang pagkapanalo sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa National Bank Open sa Canada.
2: Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Yala ay tagumpay ng bawat Pilipino.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, apektado ang ilan nating mga kababayan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng bagyong Maymay.
4: Dalawa naman ang naiulat na nasawi sa La Trinidad Benguet matapos matabunan ng lupa bunsod ng walang humpay na pag-ulang dala ng bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Dalawa ang patay habang isang sugatan matapos matabunan ng lupa ang isang kainan sa Barangay Silan sa La Trinidad Benguet dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng Tropical Storm Maymay. Siniguro ng lokal na pamahalaan na makapagpabot ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Nalubog sa baha ang ilang pananim sa La Trinidad Benguet matapos tumaas ang water level sa Bolo Creek kasabay ng patuloy na malakas na ulan dulot ng Tropical Storm Maymay. Nakabantay ang mga magsasaka sa kanilang mga pananim at sa sitwasyon sa lugar. Hindi muna pinapadaanan sa mga hindi residente ang Cannon Road dahil sa walang tigil na pag-ulan. One lane passable naman ang isang bahagi nito kasunod ng naging mud flow na nakaapekto sa kalsada. Patuloy ang isinasagawang monitoring at clearing operations ng DPWH sa lugar upang maibalik sa normal ang kalsada sa lalong madaling panahon. Nadadaanan na ng mga sasakyan ang isang lane ng Junction Talubin Barlig Natonin Paracelis Calacad Road sa Sitio Purag sa Barangay Banaw sa Natonin Mountain Province matapos ang naging soil collapse sa lugar. Patuloy pa rin ang isinasagawa na clearing at monitoring activities ng DBWH sa lugar. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Apat na individual na ang nasawi base sa tala ng NDRRMC bunsod nito ng epekto ng Bagyong Luis at Maymay pati na rin ng pinalakas na habagat. Habang patuloy ang pagtutok ng mga ahensya ng pamahalaan sa kaligtasan at kapakanan ng mga apektado ng sama ng panahon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
6: Sa pagdama sa kalupaan ng Bagyong Maymay, dama ang malalakas na buhos ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahilan kaya pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang kalagayan ng mga apektadong lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Katunayan na sa full alert status na ang NDRRMC para matiyak na maibsan ang negatibong epekto ng bagyo. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na lantad sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, naka-alerto na rin ang MMDA at tiniyak na gumagana ang mga pumping station.
2: Ang MMDA, sa panguna ni Chairman Don Artes, ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Meron na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
6: Patungkol naman sa mga kinakailangang tulong ng mga apektadong residente, sinabi ng palasyo na tinitiyak ng DSWD na natanggap na ng mga ito ang kailangang family food packs. Kasabay ang pagsiguro na sapat ang pondo para rito.
2: Umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maaapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.
6: Sa huling tala ng NDRRMC, apat na ang naiulat na patay dahil sa magkakasamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Dalawa sa mga nasawi ay mula sa La Trinidad Benguet dahil sa landslide kaninang umaga sa isang bulaluhan kung saan pawang empleyado ang mga biktima. Habang ang dalawa pa ay sa Rodriguez Rizal dahil naman sa rock slide at magkapatid ang mga biktima. Sa pinakahuling tala rin ng NDRRMC, aabot na sa 80,000 individual ang apektado ng nararanasang sama ng panahon. Halos 7,000 individual ang pansamantalang naninirahan sa 39 na activated evacuation center sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Bangsamoro Region, Cordillera Administrative Region at Zamboanga Peninsula.
7: We can describe na yung bagyo is hindi siya concentrated sa isang lugar. Na kung nasaan lang yung bagyo is nandun lang din ang effects. Naghahatak ito ng hanging habagat na nagdadala rin ng ulan sa ibang parte ng Pilipinas. Dahil sa itong Rizal, ang layo nito sa Central Luzon or Northern Luzon. But inulan pa rin at nag-cause ng rocklight incident. So, challenging siya na kalat siya, hindi siya nakasentro sa typhoon path.
6: Kenneth, pasyente para sa bayan.
4: Sa harap ng epekto ng Bagyong Maymay sa Cordillera, naka-alerto na ang mga ahensya ng pamahalaan para masiguro ang agarang pagtugon sa mga maapektuhan ng bagyo. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Latizar ng PTV Cordillera.
8: Naka-full alert ang Department of Social Welfare and Development Cordillera at Department of Public Works and Highways Cordillera upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga naapektuhan ng bagyo sa rehiyon. Ayon sa datos ng DSWD CAR, kahapon ng alauna ng hapon, umabot na sa 22 pamilya na binubuo ng 71 na individual ang apektado ng dumaang Bagyong Luis at ng Habagat. 6 na pamilya rito ang mula sa Bagyo habang 16 ang mula sa Benguet. 3 kabahayan naman ang partially damaged, 2 mula sa Bagyo at 1 sa Benguet. Nakahanda pa rin naman ang mga food packs at iba pang relief supplies na nakapreposition sa iba't ibang lalawigan upang maipamahagi agad sa mga pamilyang maaapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng masamang panahon. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies upang mapabilis ang pagbibigay ng ayuda sa mga evacuee at iba pang nangangailangan.
9: Nakahanda ang DSWD. Marami tayong available food packs, nakapreposition din ang mga ito sa iba't ibang provinces. Pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan na makinig sa aliso ng ating mga local officials, lalong-lalo na sa kanilang mga barangay officials, local government officials, kasi sila ang nakakaalam kung nasa panganib na ang kanilang lugar.
8: Samantala, ipinagpatuloy ng DPWH CAR ang clearing operations sa mga national road na naapektuhan ng landslide, rockfall at iba pang pinsalang dulot ng malalakas na pag-ulan. Mula sa kanilang pinakahuling datos kahapon ng alas 3 ng hapon, umabot na sa 173 ang apektadong road sections sa rehiyon. 170 dito ay dahil sa pagguho ng lupa. 5 naman ang nailistang road closure. Pero nabuksan ang mga kalsada ng Lower Kalinga at Tawang Ambyong Road matapos ang clearing operation sa lugar.
10: Kailangan nga take to the extra precaution. Tatangabulan iso pinaka-peak ti landslides tatangabulan. Kung numabalin pa ay, numabalin nga agala tayo ti gubag, mabalin nga agala tayo tapno in case na may stranded tayo ti dalan, antayong makasubli at least prepared tayo.
8: Nakadeploy ang mga maintenance crew at heavy equipment upang maibalik ang daloy ng trapiko at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista, lalo na sa mga pangunahing kalsada sa Benguet at iba pang bahagi ng kordilyera na nakararanas ng pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato. Pinayuhan ng mga ahensya ang publiko na manatiling mapagmatsyag, sundin ang abiso ng mga lokal na otoridad at iwasang bumiyahe sa mga lugar na may banta ng landslide at pagbaha habang nagpapatuloy ang epekto ng bagyo. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
3: Mas pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development ang paghahatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Luis at Maymay. Kasabay nito, nananatiling naka-alerto ang mga disaster response team sa iba't ibang rehiyon para mabigyan ng agarang tulong ang mga lokal na pamahalaan at apektadong komunidad. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Bunsod ng malakas na pag-ulang idinulot ng Bagyong Luis at Maymay na pinalalakas ng habagat, mas pinaigting din ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng relief goods sa mga nasalanta nating kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DSWD, naka-alerto ang disaster response teams nito sa mga rehiyon para agad na makatugon sa mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan at apektadong komunidad. Katunayan, nakapagpamahagi na ang kagawaran ng mahigit 1,000 family food packs at non-food items para matugunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilyang lumikas dahil sa sakuna. Sa pinakahuling tala ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD, higit 20,000 pamilya ang apektado habang halos 300 barangay naman ang hinagupit ng bagyo. Nakapagbigay na rin ang kagawaran ng halos 1.8 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga apektadong lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. May 5,000,000 preposition family food packs naman na nakahandang ipamahagi sa mga susunod pang araw, kung saan higit 200,000 ang bilang ng non-food items. May 300,000 naman ang ready-to-eat food boxes. Ang lahat ang naka-imbak na relief supply sa ilalim ng buong Bansa Handa program na nanatili ring sapat base sa pagtataya ng DSWD. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para agad na matugunan ang pangangailangan sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Pinayuhan din ng DSWD ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather bulletin at sumunod sa abiso ng LGUs habang naka-alerto din ang mga otoridad sa posibleng epekto ng pag-ulan. Sheila Natividad para sa Bayan.
4: Dahil sa nararanasang epekto ng bagyong Maymay, ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways ang iba't ibang mga hakbang para maiwasan ang mga pagbaha at masiguro ang kaligtasan ng mamamayan. Yan ang ulat ni JM Thompson.
12: Patuloy na ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways ang iba't ibang aktibidad para maiwasan ang mga pagbaha at masiguro ang kaligtasan ng mamamayan sa ilalim ng upland kontrabaha. Kabilang sa mga isinasagawang hakbang ng ahensya, ang declogging operations at paglilinis ng mga drainage inlets. Layunin itong magbigay ng maayos na daloy ng tubig sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Batay sa naitala ng DPWH National Capital Region, nasa mahigit 8,000 cubic meters na ang sumailalim dahil dito mapapansin ang mga pagbabago sa mga kanal na madalas ay binabaha. Tuloy-tuloy rin ang pakikipagtulungan ng MMDA Flood Control Team sa tupad workers para magsagawa ng mga declogging operations sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kabilang dito ang isinagawang paglilinis sa Taft Avenue mula sa Pedro Hill hanggang Julio Nakpil sa Malate, Manila. Nilinis din ang ilang kanal sa Sunflower Street, Barangay Alabang, Muntinlupa City at Ninoy Aquino Avenue, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Paulit-ulit namang paalala ng MMDA at DPWH na pairali ng disiplina ng ating mga kababayan sa pagtatapon ng basura na malaking tulong para mabawasan ang mga pagbaha. Samantala, nag-abiso naman ang MMDA sa ating mga motorista ngayong araw ng Huwebes. Suspendido muna ang number coding dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay at hanging habagat. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Ng kalupaan ang sentro o mata ng bagyong Maymay mula sa lalawigan ng Isabela kaninang hapon. Pero magpapatuloy po rin ang mga pag-ulan dala ng outer cloud bands ng bagyo at ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon base sa inilabas na weather advisory ng PAGASA. Asahan ang mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro dulot ng habagat. Magdadala din ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang habagat ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at sa Metro Manila. Samantala, magpapatuloy rin ang pabugso-bugsong ulan sa Ilocos Sur, Pangasinan, Union, dala ng Bagyong Maymay. Alerta po sa pag-uho ng lupa at pagbaha. Sa ngayon, humina na ang bagyo sa Tropical Depression, kaya ibinaba na ang signal number 2 sa mga lugar. Nananatili na lang ang signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at kanlurang bahagi ng mga probinsya ng Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Nueva Vizcaya. Nakataas pa rin ng gale force warning sa seaboards ng Luzon. Ang mga alon sa coastal waters ng Hilagang Luzon posibleng umabot po sa 3.5 to 4.5 meters, kaya hindi rin ligtas pumalawot sa seaboards ng Luzon, Southern Luzon at Eastern Visayas at sa Mindanao. Sa mga oras na ito, binabaybay ng mahinang bagyo ang Philippine Sea. Huling namataan ang sentro, mata ng bagyong Maymay sa layo na 150 kilometers east-northeast ng Echague, Isabela. At may taglay itong hangin umaabot sa 45 kilometers per hour. Pagbugso ng hangin umaabot sa 60 kilometers per hour malapit sa gitna. Mabilis ang galaw nito sa 35 kilometers per hour papalayo ng kalupaan. Samantala, ang Typhoon Dolphin naman na nananatili lamang sa labas ng Philippine Area of Responsibility, palalakasin ang habagat sa darating na weekend. Dahil malawak ang bagyo, posibleng magtaas naman ng signal warning sa extreme northern Luzon habang lumalapit ito sa bansang Taiwan at Japan. Samantala namang oras din ngayong gabi ay tuluyan namang hihina ang bagyong Maymay bilang low pressure area. Ayon yan sa PAGASA, pero ang track nito ay patuloy naman magpapaulan silang bahagi ng ating bansa. Gayon din ang habagat na palalakasin muli ng Typhoon Dolphin, kaya humanda sa mulong weekend. Mas mabigat ang pag-ulan ang mararanasan sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Ilocos Sur, Abra, Benguet, La Union at Occidental Mindoro dulot ng habagat. Samantala, magiging maulap at maulan din dahil sa habagat ang Metro Manila, Calabarzon, Antique at ilang bahagi ng Cordillera at Cagayan Region. Alerta po sa posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Samantala, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanulang yan. Samantala, maaari nang makabalik sa kanilang mga tahanan ang ilang residenteng lumika sa Albay matapos ibaba ng FIVOX ang alert status ng Bulkang Mayon na mula alert level 3 ay ibinaba na sa alert level 2. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
13: Malaking hamon sa mga evacuee dito sa Albay ang 7 na pananatili nila sa evacuation center dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kaya nang malaman ni Ate Nemsi na makakabalik na sila sa kanilang tahanan matapos ibaba ng PIVOC sa Alert Level 2 ang estado ng bulkan, malaki ang pasasalamat niya sa pamahalaan dahil hindi sila pinabayaan sa mga oras na nanganganib ang kanilang buhay.
14: Maraming salamat po sa mga nag-provide ng aming mga pangangailangan sa pag-stay namin dito sa ilang buwan. Nalunaro po sa DSWD. Natustusan po yung aming mga pangangailangan, especially sa mga pagkain. Hindi naman po sila nagkula.
13: Isa lamang si Ate Nemsi sa daang-daang pamilya sa Albay na pinayagang makauwi matapos ipag-utos ng pamahalang panlalawigan ng Albay ang decampment para sa internally displaced persons simula ngayong araw. Bilang pabaon, nag-abot ng family food packs ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5.
15: Ito pong lahat ng binigay na tulong ng ating pamahalaan, ito po ay direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patuloy po ang tulong ng ating national government kahit po nag-decamp ng ating mga evacuees. Patuloy po ang lahat ng tulong galing sa national government.
13: Samantala, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Army sa 15 itinalagang border control points papasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan. Ipinagbabawal pa rin kasi ng PVOX ang anumang aktibidad papasok sa paanan ng Bulkan sa kabila ng pagbaba ng alert status nito. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang magnitude 6.4 na lindol na tumama sa Bulut Island sa Sarangani, Davao Occidental kahapon. Matapos maramdaman ang malakas na pagyanig, maayos na nakalikas sa mga paaralan ng mga guro at estudyante alinsunod sa mga itinakdang earthquake evacuation procedures. Yan ay habang naghihintay ng karagdagang abiso mula sa mga otoridad. Naramdaman din ang pagyanig sa General Santos City, South Cotabato at iba pang karatig na lugar. Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense Region 11, wala namang naitalang malaking pinsala o casualty sa Davao Region. Kaugnay nito, muling hinihikayat ng OCD 11 ang publiko na maging handa sa anumang sakuna sa pamamagitan ng pagkakaroon ng disaster plan at disaster resilience awareness.
16: Minsan ako sa tanang katibukan natong region, katauhan sa Davao Region, 5 million ng takabuok. So ang akong suggestion yun, matag pamilya, matag individual, matag balay. Kinanyan, kita mismo, sugdan nato sa atong panimalay na magsabot-sabot, no? Unsay atong pangandam. Pangandam sa baha, pangandam sa landslide, pangandam sa sulog, pangandam sa mga flooding, no? O landslide, sulog, tsunami, o kuman pa ng mga katalagyan.
3: Humihingi na ng tulong ang munisipalidad ng Jose Abad Santos, Davao Occidental sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan. Kasunod ito ng pagkakadiskubre sa ilang landslide dam sa magkakaibang barangay sa probinsya. Kaya patuloy ang kanilang operasyon para buwagin ang mga ito. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
17: Patuloy ang operasyon ng lokal ng pamahalaan ng Jose Abad Santos kaugnay ng manabuong landslide dam sa lugar. Nakipag-ugnayan na ang MDRRMO sa PDRRMO, Philippine Army at iba pang ahensya para sa operasyon. Una nang nabuwag ang dalawang landslide dam sa Barangay Butuan at San Isidro. Umaabot sa 6 na barangay ang nakitaan ng landslide dam na patuloy na sinisikap na mapahupa o mapatuyo. Aminado naman ang mga otoridad na mahirap ang operasyon dahil mano-mano ito at hindi maipasok ang mabibigat na kagamitan sa mga liblib na lugar.
18: We are still in the phase of asking for help from other agencies and LGUs para matulungan kami na mapadali po yung pagbungkal ng ating daming structure po.
17: Upang matiyak din ang kaligtasan ng mga residente, nagpatupad na ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan sa mga residente ng mga nasabing barangay. Alam ng LGU ang panganib na dulot ng landslide damming, kaya pinalipat muna sa ligtas na lugar ang mga residente. Samantala, tatlong landslide dam din ang nadiskubre sa Barangay Sugal. Isa sa mga ito ang umano'y nagdulot ng malawakang pagbaha sa Sitio Kibatang matapos ang malakas na pag-ulan. Hindi agad naaksyonan ang landslide dam, kaya umapaw ang tubig at binaha ang lugar.
18: Yes po. Especially ma'am, if patuloy pa rin po yung mga heavy rainfall na na i-experience natin. So for ma'am, successive days na po kami nakaka-experience ng mainit na panahon po.
17: Umaasa rin ang Just LGU na marami pang mga ahensya ng gobyerno at ibang LGU ang tutulong sa kanila upang mapadali ang pagbuwag sa mga nabuong landslide damming. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
4: Sa ibang balita, ikinatuwa at lubos ang pasasalamat ni Gigmoto Catanduanes Mayor Vicente Tayam Jr. kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa natanggap na 30 milyong pisong Local Government Support Fund o LGSF. Layunin ng LGSF na ipaabot ang pinansyal na tulong at mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan mula sa pamahalaang nasyonal. Target din ng naturang programa ang paghahatid ng pangunahing serbisyo sa publiko tulad ng pagpapabuti ng infrastruktura, agrikultura at medikal.
19: Mapagpalang araw sa atin lahat. Ako po si Mayor Vicente at Tayang Junior, Municipalidad ng Iqbo, Tucutan, Duanes. Gusto ko pong ipaabot ang aking labis na kasiyahan at papasalamat sa ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos, sa naibigay niyong tulong sa amin sa pamamagitan ng pondo galing sa LGSF na nakakahalagang 30 million. Ito po ay napakalaking bagay at napakalaking halaga na nataon ngayon sa krisis, panahon ng krisis, lang dahil doon naibsan ang labis-labis na kahirapan na dulot ng nararanasan ngayon na krisis sa enerhiya.
4: Abangan, Malacañang pinaimbestigahan na ang pagkalat ng fake news kaugnay sa umano'y pagkakaaresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
3: At aktres na si Kai Cortez ibinahagi sa social media ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Isang buwan nang nakalipas mula nang simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang tinalakay ng Senate Impeachment Court ang Article 4 umano'y grave threats ng bise sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang pamilya. Balikan natin yan sa ulat ni Bernard Ferre.
1: Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship.
2: Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
3: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke.
4: Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 na naging sentro ng Article 4 o umano'y grave threats sa kanyang impeachment trial. Ang umano'y pagbabantaki ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sinimulang talakayin sa ikalawang araw ng paglilitis. Unang humarap si NBA Senior Agent John Mark Kalilong na nag-authenticate sa live stream ng online press conference. Ayon kay Kalilong, nagsumite ang NBI ng press reservation request sa Meta, gumawa ng screen recording at hash value para matiyak na hindi na bagong video. Tinanong ni Senator Judge Riz Ontiveros kung bakit mabigat na batayan sa impeachment ang umano'y pagbabanta. Ayon sa prosekusyon, ipinakikita umano ng pahayag ang planado at sistematikong balak na ipapatay ang Pangulo at iba pang opisyal.
5: Yung pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan. Nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please, to do that. Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust that the Vice President got in the previous elections.
6: Thank you.
4: Umalma naman Senator Judge Pia Cayetano dahil nauwi raw sa closing arguments ang tanong. Hiniling ni Cayetano na ipatanggal sa record ang sagot ng prosekusyon. Sa ikatlong araw, isinilalim ng depensa sa cross-examination si Kalilong kung saan inusisa ang kanyang training at kakayahan sa digital forensics. Ipinakita rin ng video ni OVP Chief of Staff Attorney Sulaika Lopez na umaalma sa planong paglipas sa kanya sa Women's Correctional Facility. Hinimay din ng depensa ang transcript ng online press conference. Iginitaman ni Kalilong na hindi AI-generated ang video. Ayon kay Kalilong, isinagawa ng OVP ang press conference at may 40 participants kabilang mga miyembro ng mainstream media. Tinanong din ni Senator Judge Erwin Tulfo kung maaaring magsampa ng kaso ang NBI sa mga pagbabanta sa matataas na opisyal kahit walang personal na reklamo.
7: Ang basis namin doon, Your Honor, is yung primary objective namin to investigate cases to the threat to the President, Vice President, Senate President, Supreme Court. And if we found that the evidence is enough that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir.
8: Kahit po ba na hindi yung biktima, in this case, yung Pangulo, biktima ng pag-threat, kahit na hindi siya nagreklamo, automatic po yun, kahit na hindi siya nagreklamo sa inyo?
7: Yes, Your Honor.
4: Pagpasok ng ikalawang linggo ng paglilitis, muling binilikan bilang ebidensya ang online press conference si Duterte.
9: Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives.
4: Ipinakita ng prosekusyon ang ilang pagkakataon ng pagmumura ni Duterte kabilang mga pahayag laban kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel

0: Chua. Ayon kay NBI BARMM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, dalawang beses nagpadala ng subpoena kay Duterte pero hindi ito dumalo at sa halip ay inirepresenta ng kanyang abogado.
1: The Vice President in effect was saying there were office matters to tend to, so she cannot attend the scheduled subpoena.
0: Pinagrekomenda ng NBI ang pagsasampa ng 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition. Noong July 14, nag-object ang prosekusyon sa paulit-ulit na pagkwestiyon ng depensa kay Lotok tungkol sa mga typographical error sa kanyang mga dokumento.
2: Ito bang mga sinasabing maling spelling, maling petsa, maling docket number? No? Meron bang epekto ito dun sa seryosong usapin ng pagtataksil sa tiwala ng bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon, no, ng agreement, no, sa isang mamatay tao na patayin ng presidente?
0: Noong July 21, humarap bilang testigo si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa pagsuri ng NBI, ang umano'y banta at planong pagpatay sa Pangulo ay hindi lamang usapin ng grave threats, kundi banta rin umuno sa national security.
3: Ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security.
0: Ayon pa kay Matibag, ang pag-uusap kaugnay ng pagpatay sa Pangulo ay betrayal of public trust at paglabag sa oath of office ng Vice Presidente.
4: Doon po mismo sa kanyang oath of office bilang Vice President, sinabi niya that protect and defend the Constitution, execute the laws, do justice to everyone, and consecrate herself to protect the nation. Pero doon po sa sinabing execute the laws, dito po nakikita hindi po execute the laws yung pag-usap ng papatay. That is to execute the president. Kaya doon po mapasok yung magkaiba na betrayal of public trust.
0: Pagpasok ng susunod na araw, iginit ni Matibag na consummated na ang betrayal of public trust dahil sa pag-amin umano ni Duterte. Tinanggihan ng impeachment court ang motion ng depensa na burahin ng pahayag sa official record. Isinuwalat ni Matibag na iniimbestigaan ang posibilidad na mula sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSBG ang di umano'y contract killer.
4: May mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala.
0: Kinumpirma rin na iniimbestigahan ng NBI, Transnational Crime Division, ang posibleng pagkakasangkot ng mga dayuhan o foreign intervention sa aligasyong balak na pagpaslang kay Pangulong Marcos Jr. habang nasa ibang bansa. Matapos ang pagdinig, pormalang tinapos ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 o manoy grave threats. Inatasan din ang magkabilang panig na sumunod sa subjudice rule habang naghahanda sa pagpapatuloy ng paglilitis sa iba pang articles of impeachment. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
5: Para sa prosecution, malinaw na may pananagutan si Vice President Sara Duterte bilang head of agency ng OVP at DepEd sa paggamit ng confidential funds base na rin sa mga ebidensya at testimonya kaugnay sa pirmadong dokumento. Samantala, sinagot din ng prosecution ang issue ng umano'y bias na pagtatanong ng ilang senator judges. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: Kung alias, bakit may pirma? Yan ang nais ipagpaliwanag ng House Prosecution Panel sa kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga pangalan sa acknowledgement receipts na ginamit sa pagliquidate ng 612.5 million pesos sa confidential funds sa OVP at DepEd noong 2022 at 2023.
7: Hindi pa po natin sinasabing peke alias kasi po yung makakasagot niyan yung depensa. Pero isang bagay, no, kung alias po yung pangalan, iba't may pirma. Kung alias yung ginagamit yung pangalan ng recipient, iba't may pirma. Anong ibig sabihin nun? Yung pirma ba? Alias din?
8: Alias man o totoong pangalan, dapat ang public officials ina-account ang pondo ng taong bayan.
6: Iginit naman ang prosecution na bilang head of the agency na OVP at DepEd, nananatiling may pananagutan ang Vice Presidente sa paggamit ng confidential funds. Ito'y kaugnay na pagtatanong ng isang senator judge kahapon na binigyan diin na ang Special Disbursing Officer o SDO ang may pananagutan sa misappropriation ng pondo.
7: Maliwanag rin sa mga ebidensya at testimonya na may pirma yung official, Vice President, sa mga dokumento na nagpapatunay na alam niya, tsaka pinapatunayan niya saan, paano, kailan ginamit yung pera. So mahirap pong tanggapin, intindihin, yung isang argumento na pumirma yung isang official, yung head of agency.
6: Dagdag pa ni Ligutan na hindi makatarungan na ang pananagutan ay ipapasa lamang sa mga mababang opisyal kung may aktwal na partisipasyon at pag-aproba ang head of the agency sa mga dokumento.
7: Assuming but not conceding na walang kinalaman yung official sa paggasta ng perang iyan, yung tanong siguro is, mapagkakatiwalaan pa ba natin yan? Yung official na wala man lang alam, wala man lang prosesong sinunod, wala man lang oversight mechanism na sinusunod, upang malaman yan, iba na yung pinagagamitan ng mga subordinates niya. Yung pera po, $500 million, pera po natin yan.
6: Nauna nang sinabi ni former COA Ikfaw State Auditor Roderick Quamil na kabilang head of the agency sa mga pangunahing may pananagutan sa confidential funds, alinsunod sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01. Sinagot din ang prosekusyon ng isyo ng umano'y bias o leading sa pagtatanong ng ilang senator judges.
8: Regardless of the nature of the questions, kahit sang anggulo mo siya tanungin, very consistent ang testigo sa kanyang isinasagot, no? And pertaining to the liability, hindi siya limited sa SDO. Maliwanag sa batas, the head of agency is primarily liable.
6: Samantala, itinuturing naman na prosecution ng hostile witnesses ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda. Ayon kay Luistro, mahalaga ang kanilang magiging testimonya dahil sila ang direktang nangasiwa sa paglabas at paghawak ng confidential funds.
8: Napanood po natin yan doon sa naging proceeding ng Committee on Good Government and Public Accountability. Si Gina Acosta ay nagsalaysay noon na pagkatapos ng ma-encash yung pera ay tinurn over na niya dito sa security officer kay Colonel La Chica, no? And then she was asked, bakit mo ginawa yon? When you are the accountable officer, ikaw ang SDO, ikaw ang bonded, ikaw dapat ang nagdi-disburse personally sa mga recipients ng confidential fund. Klaro ang sagot niya, utos po ng boss ko. And she was referring to Vice President Sara Duterte.
6: Ganito rin aniya ang salaysay ni Fajarda na matapos ma-encash ang confidential funds ng DepEd, ipinasa niya ang pera kay dating DepEd Security Officer Colonel Dennis Nolasco, alinsunod umano sa utos ni VP Duterte noong siya pa ang kalihim. Umaasa ang prosekusyon na mananatiling tugma ang kanilang mga salaysay sa mga sinumpaang testimonya nila noon sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Vel Custodio, para sa Bayan.
9: Nanawagan ang Malacañang sa ilang senator judge ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na huwag umano walisin ang katotohanan at maging impartial. Muli ding iginiit ng palasyo na nananatiling hindi maghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagpapatuloy na paglilitis. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
10: Huwag silang magdala ng walis sa Senado.
11: Patutsada yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa ilang Senator George na nagpakita umano ng pagkiling kay Vice President Sara Duterte sa pagdinig sa impeachment case ng pangalawang pangulo.
10: Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So huwag silang magdala ng walis sa Senado.
11: Tinutukoy ni Castro ang pahayag ni Senator George Aimee Marcos, kilalang kaalyado ni Duterte, habang nakikipagtalo sa state auditor at prosecution witness na si Roderick Quamil kahapon.
12: Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon?
13: That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to over see yung agency-wide utilization, pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. Hindi lang po si SDO po yung accountable officer, Honor.
11: Tila lumagpas umano si Marcos bilang Senator George.
14: Sa kabila ng pag-alma ni Castro sa ilang bias umanong pahayag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ang Malacanang na hindi makikialam o manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Duterte.
11: Tiniyak ng Malacanang na patuloy na hinahanap si Senador Bato de la Rosa. Pinaiimbestigahan na rin ang nagpakalat ng fake news kaugnay sa pagdakip umano kay de la Rosa na una ng tinawag ng palasyo na diversionary tactic upang malihis ang atensyon sa impeachment ni Duterte.
15: Ipinag-utos na rin po niya sa anti-fake news desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa at titignan natin kung ito ba ay malisyoso.
11: Dumistansya ang Malacanang sa reklamong inihain sa Ombudsman laban kay Health Secretary Brix Pujalte. Nag-ugat yan sa pagkaantala umano ng pagbili ng ahensya sa higit 3 bilyong pisong gamot para sa tuberculosis na sinadya umanong idelay ng kalihim para pabura ng isang supplier.
15: Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
11: Kaleza Pardilia, para sa bayan.
5: Samantala, may paalala ang ilang retiradong general sa mga public official tungkol sa pagtindig para sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
16: Suportado ng mga retiradong general na kabilang sa Association of Generals and Flag Officers o AGFO ang posisyon ng Department of National Defense patungkol sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat ikonsiderang magbitiw sa pwesto ng isang public official kung hindi nito kayang tuparin ang mga batas na nagpapatibay sa West Philippine Sea. Kabilang na ang Administrative Order No. 29 na pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012. Kinatigan ito ng AGFO at iginiit na ang public office ay sagradong tiwala ng publiko kung saan ang bawat opisyal ng bansa ay dapat natapat sa watawat at republika kasama na ang pagtupad sa mga itinakda ng batas. Kabilang din sa ipinunto ng AGFO na ang Unified National Stand sa West Philippine Sea ay kumikilala sa sakripisyon ng mga active duty personnel para protektahan ang Pilipinas at ang mga mangisdang Pilipino na naghahanap buhay ng legal sa loob ng exclusive economic zone ng bansa alinsunod sa sovereign rights. Samantala, nag-top 3 ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy sa Naval Surface Fire Support Rodeo o Live Fire Exercise ng Rim of the Pacific o RIMPAC Exercises 2026 sa Hawaii. Ginamit ng BRP Miguel Malvar ang Otto Melara 76mm Super Rapid Multi-Feeding Main Gun nito at umasinta sa mga simulated target. Ang accuracy at overall performance ng mga barkong lumahok ay sinukat ng Pacific Missile Range System gamit ang Computerized Target Evaluation System. Kasama rin sa nilahukan ng BRP Miguel Malvar sa isang buwan ng RIMPAC exercises na nagtapos noong Hulyo, ang iba pang advanced training activity kabilang ang Complex Maritime Operation, Anti-Submarine Warfare at Multi-Domain Warfare Exercises.
17: These accomplishments reflect the Philippine Navy's growing operational readiness, competence, and ability to perform effectively in demanding multinational environments.
16: Ipinaliwanag din ng Philippine Navy ang kahalagaan ng paglahok sa iba't ibang pagsasanay kasama ang mga kalyado at katuwang na bansa.
17: Through its successful participation in Rim of the Pacific Exercise or RIMPAC 2026, the Philippine Navy reaffirmed its commitment to developing a modern, multi-domain, and self-reliant naval force while strengthening its role as a reliable regional partner, contributing to peace, stability, and the rules-based order in the region.
16: Patrick De Jesus, para sa Bayan!
9: Formal nang hiniling ng pamahalaan ng Estados Unidos sa Pilipinas ang pag-extradite sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy para harapin ang kanyang mga kaso. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel, na i-transmit na sa ating Department of Justice ang nasabing request. Kasalukuyang nakapit ngayon sa Pasig City Jail si Quiboloy, kung saan nahaharap ito sa ilang kaso tulad ng qualified human trafficking at sexual abuse. Naharap din si Quiboloy sa mga kaso sa Amerika tulad ng sex trafficking by force, sex trafficking ng mga bata, at illegal na pagpapasok ng salapi sa US. Matatandaang noong 2021 nang inindict si Quiboloy ng US federal authorities at nakasama sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI.
5: Umabot na sa mahigit 50 milyong Pilipino ang may trabaho nitong Hunyo kumpara noong Mayo batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, naitala sa 65.1% ang labor force participation rate noong Hunyo 2026, kung saan umabot sa 53.25 million ang bilang ng mga Pilipinong tabilang sa lakas paggawa. Mula rito, tumuntong sa 95.1% ang employment rate o katumbas ng 50.66 million ang may trabaho ngayong Hunyo, kung saan nanguna ang services sector na may 62.7% share, pangunahing nag-ambag sa taunang paglago ng mga employment opportunity ang mga subsector tulad ng accommodation and food service activities, pati na ang administrative and support service activities.
9: Pinatitibay ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pangako nitong protektahan ng karapatan ng mga manggagawa at isulong ang inklusibong paglago ng ekonomiya ng bansa para palakasin ang international partnership. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang pagpapanatili ng disenteng paggawa at dignidad ng mga manggagawang Pilipino. Sa kanyang pagdalo sa 7th General Membership Monthly Meeting ng Consular Corps of the Philippines, inilatag ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga pangunahing prioridad ng kagawaran para sa sektor ng paggawa, kabilang sa mga tinalakay ng kalihim sa harap ng diplomatiko at consular community ang usapin hinggil sa sahod sa National Capital Region. Bukod dito, isinusulong din ng DOLE ang pagtatatag ng Labor Attorney's Office para magbigay ng accessible na legal o legal na tulong at lalo pang patatagin ang pagprotekta sa karapatan ng mga manggagawa. Hindi alintana ng ilang mga guro ang naranasang aberya matapos ang matagumpay na outreach activity sa isang paaralan sa Sakol Island, Zamboanga City, sa panguna ng mga reservists ng Philippine Air Force. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
18: Makikita sa video ang 7 guro at 2 tripulante na lumulutang sa dagat matapos lumubog ang kanilang motor bangka malapit sa Sakol Island, Zamboanga City noong Agosto 2. Papunta sana ang mga guro sa isang outreach activity kasama ang mga reservists ng Philippine Air Force. Ayon sa paunang imbestigasyon, nasiraan ng makina ang una nilang bangka kaya lumipat sila sa mas maliit na pump boat. Pero dahil sa malakas na alon at bigat ng mga sakay at karga, pinasok ng tubig ang kanilang bangka hanggang sa lumubog. Agad namang rumisponde ang mga PAF reservists na sakay ng mas malaking bangka at ligtas na nasagip ang lahat ng siyam na sakay.
19: Teachers na nalubog po dun sa bangka na yon, sila po ay mga teachers talaga dun sa Pasilmanta. Medyo nagka-aberya po yung bangka nila. at nag-transfer sila sa isang bangka, medyo na-overload na ata yun.
18: Matapos ang rescue operation, inilipat ang lahat ng pasahero sa ibang motorbangka nakasama ng outreach team. Gayunman, nasira ang kailang mga personal na gamit ng mga guro, gaya ng laptop, tablet, cellphone, dahil sa paglubog ng bangka. Pinasalamatan din ng Philippine Air Force ang mabilis na pagresponde ng kanilang mga reservists na naging susi sa pagliligtas ng mga guro at tripulante.
19: At yung mga reservists ang nag-save talaga sa kanila na nakatulong at sila may tawi papunta rin sa island kasama na ang buong grupo.
18: Ipinagpatuloy ng guro ang outreach activity sa Manihaken National High School sa Sakul Island. Nagbigay sila ng libreng medical check-up, libreng gamot, libreng gupit, feeding program at namahagi rin ng school supplies at tsinela sa mga estudyante. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
9: Nagpasalamat si Naga City Mayor Lenny Robredo kay Public Works Secretary Vince Dizon dahil sa mga equipment na ipinadala ng DPWH sa Naga City para tugunan ang mga pagbaha sa lugar. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, makatutulong ang mga kagamitan sa mga dredging operation sa Sagop Creek kaugnay pa rin ng programang Oplan Kontrabaha. Tinanggal naman ni Secretary Vince Dizon ang DPWH Camarines Sur First District Engineer matapos ang aksidente sa barangay Magais del Gallego, Camarines Sur dahil sa kakulangan sa sapat na road safety warning, signs sa traffic safety devices sa ginagawang bahagi ng kalsada. Ayon kay Dizon, kailangan maging stricto pagdating sa kaligtasan ng mga ginagawang kalsada lalo na sunod-sunod ang mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
20: I just want to make two announcements. Number one, effective yesterday, I think, I have already replaced the district engineer of the first district of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable.
5: Ayala keeps on winning dahil patuloy ang pamamayagpag ng Filipina tennis icon na si Alex Ayala sa world stage matapos ang isa na namang panalo sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Nanaig ang 21-year-old pride ng bansa kontra kay Alicia Parks ng Estados Unidos sa isang dikit na 6-1, 4 games to 6 at 6 games to 2 na panalo sa round of 64 ng naturang WTA 1000 event. Nagawang mapanatili ni Ayala ang kanyang momentum mula sa kanyang makasaysayang Mubadala DC Open title run patungo sa naturang full set win. Bago ang kanyang round of 32 match kontra sa American bet na si Katie McNally. Sunod namang sasalang si Ayala sa doubles tournament bukas ng umaga kung saan muli niyang makakasama rito ang tennis legend na si Venus Williams. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pinay Tennis Star matapos ang nasabing pagkapanalo.
15: At bago tayo magtapos, congratulations sa ating pinagmamalaki. Ito ay mula sa ating Pangulo, kay Ms. Alex Ayala. Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Ayala ay tagumpay ng bawat Pilipino. Congratulations!
9: Actress na si Kai Cortez ibinahagi sa social media ang kanyang naging college journey. Samantala, isang resolusyon inihain sa kamera para kilalanin at bigyang pugay ang P-Pop Kings na SB19. Yan ang ulat showbiz ni Chloe Fajardo.
21: Inihain ng kamera ang House Bill Resolution No. 1280 para bigyang pagkilala sa Philippine boy band group na SB19 matapos magbigay ng karangalan sa Pilipinas sa international stage at ang pagkakatalaga bilang tourism ambassador ng bansa. Ilan sa mga makasaysayang kaganapan ng grupo ang ceremonial first pitch sa Major League Baseball habang kinilala din ang pagtatampok ng grupo sa iba't ibang Filipina-inspired performance outfits. Nakapaloob din sa resolusyon ang kahilingang maipadala ang mga kopya nito sa bawat miyembro ng SB19 bilang pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa bansa. Loudest. never give up on your dreams. Yan ang ipinakita ng aktres ni si Kai Cortez matapos itong ibahagi online ang kanyang pagkatapos sa kolehiyo. Ayon pa sa kanyang caption, 20 years in the making. Nagtapos si Kai sa kursong Bachelor's Degree in Political Science sa University of Makati. Nagpasalamat siya sa kanyang mga magulang sa walang sawang suporta, maging sa kanyang alma mater at sa kanyang mga tagahanga. Malaking tagumpay ito sa aktres dahil pinagsasabay-sabay nito ang pag-aaral, trabaho at pagiging solo parent sa kanyang dalawang anak na si Bibo at Carmen. Abangan muli ang aming entertainment stories, Chloe Fajardo, para sa Hulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
5: At yan po ang maiinit na balita ngayong Huwebes. Sa ngalan ni Audrey Goriceta, ako po si Jules Giang para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako naman si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
23: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
23: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
23: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Naalala ko, nung bata pa ako, nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros.
0: Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kunungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
27: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
29: Doctors on board.
30: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
31: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
30: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
31: Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Kayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.
26: anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
10: Amoy Paris? Amoy araw?
11: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
10: Bakit wala na naman ka Paris yung chinelas mo?
11: Ang dungis mo!
12: Ma! Tama na!
13: Ayos lang, diba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
14: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
15: Ang saya balikan ng ating kabataan.
13: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
16: O ano, game na?
17: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
26: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
20: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
26: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
32: Balita ng pambansa.
33: Sa ulo ng ating
32: pinakamalawang na pagbabalita.
34: Ang Radyo ng Pilipinas.
35: Radyo Pilipinas.
36: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
37: Ang Radyo ng Publiko.
38: Radyo Publiko.
39: Nag-uugnay ng pamahalaan.
40: Sa sambayan
41: ay inyo ring mapapakinggan
42: sa 104.3 FM band.
43: Magkaisa,
44: pagtulungan
45: para sa pag-unlad ng ating bansa.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Publiko.
48: Sa 104.3
49: The Capital.
50: Ang ating mga programa at serbisyo
51: para sa mamamayang Pilipino.
52: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali.
53: Monday to Friday
54: sa 104.3 FM band.
55: Radyo Pilipinas.
56: Radyo Publiko.
57: And The Capital.
58: Ang boses ng Pangulo.
59: Sabay na maghahatid ng serbisyo
60: sa mamamayang
61: Pilipino
62: in the new era of collaboration.
63: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
64: Radyo Pilipinas.
65: Radyo Publiko.
66: Sa 104.3
67: The Capital.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
26: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
65: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
66: Killer Joe, go! Holding her so tight.
65: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat.
66: Here, man, put this on a solid rock.
0: This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
26: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
2: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
26: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: 17 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
13: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
12: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
14: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ang ating mga kababayan kung ano ang Islam.
12: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's a Thursday, August 6, 2026. At isang maulan na Huwebes sa ating lahat. Ito, kasalukuyan nating nararanasan si Bagyong Maymay. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM at kasalukuyan po tayo napapakinggan 104.3 The Capital dito sa Metro and Mega Manila. Mapalad po tayo on a rainy day. We have some friends coming from Malaysia in which we'll talk about Muslim Care Malaysia. Yan po ang pag-uusapan natin mamaya. May mga live guests tayo. At kung may taga Malaysia, meron ding taga Mandaluyong. Ayan, may kasama tayo kami from Mandaluyong also. So maganda itong pag-uusapan natin mamaya maya dito sa ating programa on how our live guests would be very, kumbaga, masasabi natin na mababago ang ilang mga kalagayan ng ating mga Muslim communities dito sa Metro Manila. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, muli po ako inyong lingkod Nords Maguindanao, makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Kaya sa maulan na gabing ito, ay nako, ingat-ingat po tayo. Okay, thank you nga pala sa Teach Peace, Build Peace Movement kasi kanina nagkaroon po kami ng konting tour lang in Quiapo Muslim Town area. Maraming salamat kay Sister Honey. Ayan, Honey Sumdad na siyang founder ng Teach Peace, Build Peace Movement. Kahit maulan ay sinuong talaga ng mga participants coming from the Moro Islamic Liberation Front, BWAB Women's Sector na nag-tour sa area ng Quiapo, Maynila. Anyways, tuloy-tuloy na tayo para makasama na natin ang ating mga live guests. Balita tayo!
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Una sa ating mga balita, RDRRMC 1, naka-red alert dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
8: Radyo Pilipinas.
11: Mildred!
15: Itinaas ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council Region 1 ang alert status ng Emergency Operations Center sa red alert dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng mga tropical cyclone na Luis at Maymay. Batay sa Memorandum Numbers 93 at 94, Series of 2026, naging epektibo ang red alert kahapon August 5. Layunin ng pinakamataas na alert status na paigtingin ng monitoring, koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at pagsusumite ng mga ulat habang nakaantabay ang mga tauhan at gagamitan para sa posibleng augmentation at agarang mobilisasyon kung kinakailangan. Inactivate na rin ang Regional Interagency Coordinating Cell upang suportahan ang koordinasyon ng response operations at mapabilis ang pagdedesisyon ng mga kinauukulan sa gitna ng umiiral na sitwasyon. Sa ngayon, wala pang nilalabas na ulat ang RDRRMC-1 hinggil sa mga nasawi, sugatan o lawak ng pinsala kaugnay ng sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Maraming salamat, Mildred. Samantala, libreng sakay hatid ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company sa gitna ng mga nararanasang sama ng panahon. Para sa detalye, alamin natin kay Grace Acquar.
16: Radyo Pilipinas.
17: Waze. Bilang tugon sa nararanasang masamang panahon, patuloy na pinatutupad ng Pangasinan 2nd PMFC o Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Richard Quiograde ang programang PNP Libreng Sakay upang matulungan ang mga pasaherong nahirapang makabiyahe dulot ng tuloy-tuloy na pag-uulan. Layunin ng sabing programa na mabigyan ng ligtas at maayos na transportasyon ang mga commuter na apektado ng sama ng panahon. Sa pamamagitan ng libreng sakay na ipapakita ng kapulisan ang kailangang tungkulin na hindi lamang pagpapanatili ng kapayapaan kayusan, kundi pati na rin ang pagbibigay ng agarang tulong at malasakit sa komunidad sa oras ng pangailangan. Ayon sa Pangasinan 2nd PMFC, ang bawat biyahe ay sumasalamin sa kanilang pangakong maglingkod ng tapat at may malasakit sa publiko sa gitna ng hamon ng masamang panahon. Patuloy nilang inuuna ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan. Hinikayat din ng kapulisan ang publiko na maging maingat sa paglalakbay, tumunod sa mga biso at paalala ng mga otoridad at iwasan ang pagdaan sa mga lugar na binabaha o mapanganib upang maiwasan ang anumang aksidente. Sa pamamagitan ng PNP Libreng Sakay, patuloy na pinagtitibay ng Pangasinan 2nd PMFC ang kanilang layunin na makapaghatid ng serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
11: Eh, maraming salamat, Grace Acquar. Samantala, DTI Region 10 at Halal Partners pinalakas ang suporta ng sa mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
16: Radyo Pilipinas.
11: Dandy! Dandy?
18: Pinulong ng Department of Trade and Industry o DTI Region 10 ang Halal Regional Partners, pinangunahan ni DTI Northern Mindanao Regional Director Roel Paclipan at Assistant Regional Director Almer Maceliones para sa quarterly na pagpupulong upang talakayin ang mga hakbang para strategize o planuhin ang mga estratehiya, ihanay at pabilisin ang mga inisyatiba na magpapalakas sa halal industry ng rehiyong Northern Mindanao. Tugon sa lumalawak na pandaigdigang pangangailangan kailangan ng mga produkto at serbisyong halal ayon sa DTI, kaya lubos itong pinagtutuunan para bigyang kapangyarihan o lakas ang mga micro, small and medium enterprise o MSMEs, pabilisin ang pagpoproseso ng sertifikasyon at pinuposisyon ng DTI bilang mapagkompetensyang halal hub ang rehiyong Northern Mindanao. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy. Samantala, bagong pedestrian overpass nagbigay ng kaligtasan at nagpagaan sa daloy ng trapiko sa bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
16: Radyo Pilipinas.
11: Report. Lesti.
19: Yes, sir. Mas ligtas at madali na ngayon para sa mga residente, mag-aral at mga lokal na manggagawa ang pagdawid highway sa barangay poblasyon sa bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay, kasunod ng pagpapatayo ng isang pedestrian overpass na may habang 37.20 linear meters. Ang proyekto ay matagumpay na napitupad ng Department of Public Works and Highways, Zamboanga District Engineering Office, sa kahabaan ng Lanao Pagadian, Zamboanga City Road, upang bigyan ng publiko ng isang ligtas at mataas na tawiran sa gitna ng maraming dumadaang ang bagong overpass ay nagbibigay daan sa mas ligtas at mas maginhawang paggalaw ng mga pedestrian habang pinapanatili ang bayos na takbo. Kamay na ana ang higit nakakaharap ang mga gumagalaw na epektibong baba sa mga aksidente sa daan at nagpapadala pang-araw-araw na paggabibiyahe. Ang proyektong ito ay nagmamarka ng isa pang hakbang patungo sa pagbuo ng mas ligtas at mas magkakaugnay na mga komunidad. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpaunlad ng mga infrastruktura, ang DPWS Region 9 ay nananatiling nakatuon sa paghahatid ng adikalidad na infrastruktura na nagliligtas ng buhay, nagpapabuti sa pangaraw-araw na paglalakbay at nagtataguyod ng mas napapanatiling pag-unlad sa buong Zamboanga Peninsula. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
11: Yeah, maraming salamat, Leslie Cubul, live na live mula sa Zamboanga, Sibugay. Samantala, Health Secretary Jose Pohante hindi papatinag sa demolition job. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Zarate.
1: Radyo Pilipinas,

0: Roy Zarate. Samantala, DSWD Ilocos, tiniyak ang kagandaan ng mahigit 143,000 relief items bago ang posibleng epekto ng bagyong Maymay. Para sa detalye, nagbabalid Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas.
0: Mildred.
2: Tiniyak ng DSWD Field Office 1 sa Ilocos Region ang kahandaan ng kabuuang 143,705 food at non-food items para sa posibleng epekto ng Bagyong Maymay at para na rin sa patuloy na pagtugon sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis at Habagat. Bilang bahagi ng paghahanda, nagsagawa ang DSWD Field Office 1 ng inventory sa regional at mga satellite warehouses kabilang ang relief pre-positioning areas upang matiyak na sapat ang supply para sa agarang augmentation sa mga lokal na pamahalaang mangangailangan ng tulong. Ayon sa ahensya, nakahanda ang relief items na maipamahagi anumang oras sa mga pamilyang maaapektuhan ng kalamidad at iba pang emergency situations. Sa kasalukuyan, patuloy na minomonitor ng DSWD Field Office 1 ang sitwasyon sa buong Rehiyon 1 at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maagap na paghahatid ng kinakailangang ayuda sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred. Sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund o SCPF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., aabot sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Panoorin po natin itong video ito patungkol dito sa scholarship ng pinapamigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. Oh, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. Oh, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
5: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:33 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po napapakinggan 104.3 The Capital sa inyong mga FM dial at syempre sa Facebook Live 1.9 million na po ang

Sure.

0: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:44 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kasama pa rin natin mga kaibigan, our brothers from Muslim Care Malaysia. So, our question kanina, no? Our question, well, before we went to on a break, is that what else, no, are the programs of MCM? Ambassador, can you add some on those we talked about earlier? With regards on the projects that you want to implement here in the Philippines.
2: Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
1: Sir, can you
2: That one. So I think my colleagues, my president will add more I think on this, but I would like to share that alhamdulillah we finally decided to to spread our wing in Philippines, yeah, particularly in Manila. After we got information from Dato' Amiruddin, is the from ADB, ASEAN Development Bank, that the Muslims, especially in Manila, Metro Manila, need a space for prayer. All right. Then after that, after a series of discussion, and then finally we found Mandaluyong. Is one of the one of the place that we need to have more contribution, especially for our brothers and sisters during the praying time, especially. So then we come up with the idea. I think the first visit have done by Mr. President and also Mr. Secretary General to Manila, and then this is the second visit, and then we already launched a project for one Islamic center. Called Masjid, alright, for people, Muslims in Mandaluyong particularly, and it can be used by people in Manila, Philippines, and anybody, alright, for the Ummah actually. And then, inshallah, I think we are eyeing to buy a property in Mandaluyong area. Inshallah. We already visited the place today, and then we do some a site visit, and we check everything, and then now we will embark into another stage, which is where we need to go for maybe documentation, all those kind of thing, to understand about the tax rules, regulation. We will follow whatever the law, legal perspective of Philippine government, right? And finally, I think it's going to be a very big project, and then it will be used not only by Muslim in Manila particularly. I know it can be used by the Muslim from Arabs from Africa, who stays surrounding that area, especially those who are studying in Manila in Makati particularly, right? Yeah, so that's mostly about the project right now.
1: Okay. I would assume that you have been in the area, because me too. I was able to visit that, and I was amazed because you can see the masjid in front of a market.
2: Yeah.
1: Now I was there during the Friday prayer, and then I was amazed because there are so many Muslims professionals who were they don't have any choice but to pray there, despite of that very small space,
2: yeah.
1: And the ablution area, you can only accommodate like 2-3, and then they were lining up, and then the crowded. How can you be solemn in that specific area when there's people shouting, the talking, because it's the market area in this place.
2: Yeah.
1: So, sir, do you want to add something?
3: That's why we with Muslim Care Malaysia team, and also not Muslim Care Malaysia only. So, alhamdulillah, yesterday, many our NGOs, friends, members, also from the government itself agency, they agreed to collect to ensure that the success of buying this building and convert to Islamic center, inshallah. And then from our previous project, what just said by the president, so we have proven that we already success five in Japan and also other countries, And hopefully this time we really focus to get the fund to buy this property, inshallah.
1: Inshallah, alhamdulillah. Yeah. I mean that is not it is a very compelling initiative that the Muslim Care will do, because precisely from buying the lot it would cost really,
3: yeah.
1: And yeah, another cost on establishing it. And yeah, I would assume that it would not be just a small masjid, but it would be big ones, because you know what, that the area of Mandaluyong, actually some diplomats are living there, some embassies are there, some professionals, and maybe some offices also coming from Muslim countries are established there. I would go with the Imam, no, Imam Abdul Fahad. How is it important? If you can do it in English so that they would understand also, the assistance that the Muslim Care Malaysia will be doing for your Jama'ah.
4: Actually, I have already explained to them, because this has been last week of February. This has been an ongoing talk with Muslim Care. So everything they have known, everything about the masjid, the struggles we have. Actually, we could not even pray Fajr there, because the establishment will only open around 10 a.m. because it is a small area. And one of our struggles also is during Maghrib and Isha.
1: Solidly close.
4: No, many people would drink alcohol. It is actually a place for drinking alcohol.
1: That's a new one. That's a new problem. That's an old problem, but it's new to me.
3: New. Yeah.
4: Okay. Actually, there's an instance once that yung area namin, no, nasira yung pinto kasi nagkagulo yung Muslim.
1: Tsaka
4: yung,
1: talaga?
4: Yes, we had because one of the people intoxicated with alcohol. Got into inside the masjid and prayed. He has been mimicking the prayers of the Muslims. Yeah, so because of the heated situation, Marano people has got angry about the.
1: Oh.
4: Yes.
1: So those are the situation, because the masjid is very exposed.
4: Yes.
1: Now with the plan of Muslim Care Malaysia, how it would impact your community? How many Muslims are there that would benefit?
4: Among our area, the Barangay Highway Hills, there are about 300 to 700 people. Yes, but the entire Mandaluyong, it's huge actually.
1: Yes,
4: the Muslims in
5: 7,500 people.
4: Yes, the Muslims in Mandaluyong are scattered. So, upon the successful building of the masjid, inshallah, many people would be attracted to pray again in the masjid, because sometimes you would not go to Masjid Al-Ikhlas because it is a very small space.
1: Yes.
4: So inshallah we will attract more people, and during Ramadan and the two Eids, people would go to Luneta, Pasig, and other places. So, and we have to ask the government for a place like a stadium
1: for us
4: to perform our aid. So, inshallah, by the help of Muslim Care, we will not be having a problem with our aids.
1: So, where do we target placing the new masjid, inshallah?
4: It's just at the back of the old masjid.
1: There's an open slot there, no?
4: Yes.
1: There's a parking area, dun ba?
4: No.
1: But you know, that area is very expensive. Huh?
4: Yes, yes.
1: That area is very expensive.
4: Yes, because especially the one we are about to buy, because it is near EDSA and MRT crossing.
1: Yes, it's
4: station.
1: a business district.
4: Yes. Mm-hmm. It's just at the back of the Masjid Al-Ikhlas.
1: Okay, mashallah, alhamdulillah. With all the programs of Muslim Care Malaysia, how do you, if you can mention other initiatives that Muslim Care Malaysia have already done here in the Philippines?
5: Okay, our motto is cross-border humanitarian aid. So we help people around the world, regardless of their religion, regardless of their races, and regardless of their background. So, Philippines, actually, we already have to build a tafsir center to memorize Quran in Basilan. Before this, I think about around might be.
1: So you have been in the island provinces.
5: Yes.
1: Yeah. Okay.
5: I think about maybe before the COVID.
1: Have you met the governor? Governor Mujib Hataman in the area?
5: We built the tafsir center or the place for memorizing Quran. I think about 7 years ago. Before COVID pandemic.
1: I think that's the one that we have talked about last in the interview. Because I had Mr. Professor Aslam also, he in Salam TV and in the radio. Yes.
5: Proceed. So there are various programs that we do, not only around the world. It's a short-term program, long-term program, and empowering people. Yeah. So short-term program is usually if there is disaster, like earthquake, maybe landslide, flood, and maybe war. So we are helping people in Palestine during war, and also in Syria. We by providing that food and also clean water.
1: Okay.
5: Clean water, and for empowering people is like providing them with so that they can self-sustain in their livelihood.
1: Yeah. President, you mentioned about your the help that can be also coming from groups from the Petronas group, right? I was just thinking, would it be possible that they can help also dig some of our oils in Mindanao? Because there's so many oil actually available in Mindanao. Yeah. And Petronas being one of the leading company when it comes to petrol and oil, LNG, if I'm not mistaken. There's a large volume of LNG in Ligwasan Marsh in Mindanao. Really, that's a big part of Mindanao where maybe no Petronas can involve. But anyways,
5: I think this is a very good idea, but I cannot decide on their behalf. But what I can do, is maybe we can propose to the management, Also, this also must have the.
1: There's so many programs already that it's been doing. I think. Yeah. Do you know that there is already one? If I'm not mistaken, here in Metro Manila, maybe you can visit in Las Piñas, one gasoline station that is led by Aramco, if you know Aramco. That is already one here. But anyways, do you have any, because we are short in time, do you have anything else to share, Ambassador and President?
2: Regarding the idea for the oil exploration kind of thing, it is
1: just something that came out in my mind.
2: This is a very good. I think it is a very good. I think
1: for economic purposes.
2: Yeah, especially for Mindanao.
1: For now, that Philippines has one of the most expensive oil.
2: Gasoline. I think that's the bless for Moro people, especially.
1: How much is 1 liter there in Malaysia?
2: Per liter, roughly is 4 ringgit.
1: Four ringgit
2: is.
1: It's only $60.
2: $1. It's about $1.
1: Yeah, $60, $60, $65.
2: Yeah. So we can get subsidy. Subsidy, which is 50%. 50% of it.
1: MashaAllah, alhamdulillah. Yes, sir. Do you have any last words?
3: Last for me, inshallah. As what you said, inshallah, we are having a good cooperation with UPPN, and also maybe next time we can come and we can having a big program.
1: Sure, anytime. As long as Brother Moxil would agree. go signal. Yes.
3: And then maybe last for me, during the Marawi War.
1: I was
3: in Zamboanga.
1: MashaAllah.
3: So we drove from Zamboanga to Iligan.
1: That's an 8-hour drive.
3: Yes. Because one of our division is humanitarian.
1: MashaAllah.
3: So that's not.
1: Thank you very much. On behalf of the Marawi Maranao people, thank you very much for your help during the Marawi siege. Yes, sir. Any last message?
2: Okay. All right. So I think I've been to Marawi as well.
1: Right
2: after the siege. And then I saw plenty of resources that can be contribute back to the Ummah, especially to the Bangsa Moro. And I think, if the government, this is government and government, I think G2G agreement, then there will be a big impact. So I think BRM or ARMM or something must work to get use of these resources given by Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of ummah.
1: I mean, inshallah, there's always a purpose why this abundant resources is given to the Muslim countries, because God gave want the Muslim communities to nourish it. But it's just an issue on how to utilize it. Imam, any last words before we end our program?
4: About the project, I hope.
1: Yes, about the project. Yes,
4: I hope and I pray that this.
1: Any thank you?
4: yes, of course. I would like to say thank you for this project in behalf of the Mandaluyong Muslim people. Thank you so much.
1: Any last words here? Okay. Yes, of course. I will always leave the last for the president.
5: Inshallah, we hope that we make dua so that the project will be successful and will be made easy by Allah Subhanahu Wa Taala. And so not limited to masjid, maybe we also have the vision so that there will be growing numbers of Muslim in Filipina with the cooperation with Muslim Cambridge and also the Muslim community here, so that more people will be attracted to Islam, inshallah.
1: Inshallah. If you talk about the attraction of people in Islam, so that they would know, know, do you know that most foreign nationals that are visiting, most especially Arabs that are visiting the Philippines, they would thought that there's no Muslim population here in the Philippines. Mm-hmm. Even in Indonesia, coming from Brunei, they would thought that there's no Muslim here in the Philippines. And there's actually almost 10% and 8% of the Muslims. Now, in one of the, like I said earlier, how we would like to have our own Muslim media, a network just for the Muslims. Sure. And so was, if I would like to contribute also an idea in which I think it would be helpful, do you know that in Metro Manila and elsewhere in the Philippines, there's no Muslim, Muslim museum.
2: Museum.
1: And I've been to Malaysia, in Kuala Lumpur, in KL, and I've seen the very beautiful museum that you have there. It's all. And if you talk about the Islamic history, if you talk about the Muslim history of the Filipinos here in the Philippines, it's very rich. And it would be also connected to the Malay race.
2: Right.
1: Bismillah, alhamdulillah, mashallah. Yes. Thank you very much for your visit. We were looking forward in having you again in our program, and of course we would like to thank the head of the Muslim
2: Imam Council.
1: Imam Council of the Philippines,
2: Brother General Moksir
1: our Brother General Moksir, for having us also, and all those brothers that are outside that is with you. Hopefully you enjoy your stay here in Metro Manila in the Philippines, and for other more projects to come with you. Again, thank you very much, our brothers from Muslim Care Malaysia, President Haji Zulkifli Wahijan, Professor Muhammad Mizan Aslam, Ambassador of MCM, and the rest of the group. Thank you very much.
2: Thank you very much.
1: It's now 8:02. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lahat na nakasama natin. Siyempre, kasama din ang ating mga engineers, Engineer Marvin Toledana, Engineer Matet Sigovia, at siyempre si Rose Ann Erno. Maraming salamat. Our producers, maraming salamat. Si Miss si Sir Ice Adan, and siyempre si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, ako po ang lingkod Nords Maguindanao na nagsasabing kita-kita po ulit tayo bukas on a Friday, Jamaa Mubarak. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Oras 8:02, magandang gabi.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time.
7: Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
13: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
14: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
12: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
15: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
12: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
14: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
12: sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
19: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
19: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
19: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: Yes, no, ano na naman ngayon, no, panibagong episode na ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas, no, kaya maulang Webes po sa inyong lahat, no, at syempre sa ating mga kaibigan dyan, no. So magandang gabi mga Lodi, nandito naman tayo sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito po sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ Tertin Vlog, samahan niyo po ako tuwing Thursday mula alas 8 hanggang alas 12 po ng gabi para sa isang makabulong talakayan tungkol sa mamait na issue, trending na videos at nakaka-inspire na mga balitang dapat niyo pong malaman. Kaya ihanda na ang inyong mga radio, cellphone o live stream. Dahil dito, bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At siyempre po, no, lone na tayo ngayon, no, mag-isa tayo ngayong gabi dahil po si Admin Rich ay hindi po siya available ngayon. So ang Radyo Pilipinas ay mapapanood po sa lahat ng social media platforms, sa pangunguna po ng Facebook Live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Siyempre po, no, mapapanood din sa Free TV, sa mga mayroong TV Plus ng Channel 3 ng ABS-CBN at sa For the Box Channel 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. So, syempre nagkapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO sa ating acting secretary na si Secretary Dave Gomez at sa lahat po ng ating mga abayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at dito po sa Mega Manila at syempre po sa ating mga kababayan na OFW around the world, no. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat dahil alam naman po natin na makakaiba po ng time zone ang bawat continental, no, continents. Ayun nga po, no, syempre lagi na lahat po ng ating mga kabayan, no, nagkapasalamat po tayo sa patuloy po yung suporta at syempre, no, pagtutok sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas at syempre sa ating mga kabayan sa abroad, so, sa ating mga kababayan dyan sa may Europe, magandang umaga, tanghali, gabi. At siyempre dyan si sa Ireland si Jotan Wakin, aking classmate, no, nung high school. At siyempre sa mga taga Middle East, mga naasama ko sa trabaho dyan, no, sa mga taga Pepsi Cola ng Riyadh, no. At siyempre sa may Pepsi Cola Al-Ghazim. Diyan po tayo na destina dati, no, nung tayo po nagtatrabaho sa Middle East, no, bilang isang OFW. At alam naman po natin na medyo mahirap talaga mag-abroad, no. O at saka swertihan din lamang po ng pag-abroad, no. Hindi naman po porket nag-abroad ay yayaman ka agad. O magiging mayaman din at the end, no. Dahil pag-uwi mo naman dito rin, no, syempre, no, puro gastos ang nangyayari. So sa ating mga sa ating mga kababayan yan sa may US of A, kay Miss Wilma at syempre po nung, no, hindi natin makakalimutan si Miss Carclea, no, si magandang umaga sa iyo diyan, Carclea, no? So actually nakakalimutan ko si Miss Carclea sa mga past episode, no? So naalala ko lang kagabi, no, si Miss Carclea pala isa sa mga ating mga kaibigang vlogger na diyan po sa US of A, no. Maraming salamat din sa pagsuporta ni Carclea, no. Maraming salamat sa iyo, Carclea. At ganoon din kay Miss Wilma. So, siyempre po, no, ganun din po, no, hindi natin kakalimutan din ang ating mga kasamang vloggers na meron din pong programa dito sa Radyo Pilipinas. At siyempre sa ating ibang kaibigan mga vloggers, magandang gabi sa inyong lahat at naway maagawa kayo na mas magagandang content para patuloy nating masuportan ang ating gobyerno at siyempre ang ating pinamamahal na Pangulo na si PBBM, no. So, yun nga po, no, mga kaibigan, no, sa ating unang topic po, no, sa totoo lang po, nakita ko kasi yung video na ito sa FB, no. Tapos nagandahan ako sa ano niya sa content ni Sir. Actually si Sir ay isang Philippine Army, isa sa sergeant ng 8th Infantry Division. Kaya naman ako nag-message sa kanya kung pwede kong magamit itong kanyang content. At pumayag naman si Sir Jojo. Bali ang kanyang ano, ang kanyang vlog is Jojo TV, no. So paki-follow na rin po ninyo si Sir Jojo TV, no. Yun nga po, no. Pero hindi pa po natin siya itatopic dahil meron pang tayong unang topic. Ito po yung sa weather forecast ni ano, not weather forecast, naging ulat ni Secretary, Undersecretary ng PCO Undersecretary Claire Castro. So panoorin po natin ang una nating video.
0: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Sa gitna ng nararanasang sama ng panahon sa ibang bahagi ng bansa, dulot ng tropical storm Maymay at southwest monsoon, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa kasulukuyan ay nasa full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ng Pangulo. Patuloy na rin nagpapatupad ang mga ng maagap na hakbang ang lahat ng member agencies ng NDRRMC sa paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang agarang pagtugon. Layunin din ito na mabawasan ang posibleng epekto ng bagyong Maymay at paigtingin na pinag-igting na habagat. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at prone sa pagguho ng lupa kabilang na ang mga nasa coastal areas. Sa Metro Manila naman, ang MMDA sa panguna ni Chairman Don Artes ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Meron na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Ayon sa DSWD, sa panguna ni Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.
21: Yes, no, napakinggan naman po natin ang sinabi ng ating undersecretary si Idol Claire Castro o ICC o PICC Pambansang Idols Claire Castro, no, ang ating pinamagaling na naging undersecretary ng PCO si Idol Claire Castro. So magandang gabi pong muli at syempre bago natin umpisahan ng i-discuss itong regarding sa kay ano kay sa sinabi ni ano no ni Undersecretary Yusek Claire Castro, no. Siyempre po nagpapasalamat po tayo sa mga taong sumusuporta sa ating programa at siyempre po ang ating mga kasamang vloggers na nagiging co-host natin si Admin, si Rod. So maraming salamat. Although hindi sila available ngayong gabi, so tayo munang mag-isa rito sa ating sa episode ngayong gabi. So ayun nga po, no, sa napakinggan naman po natin si Yusek Claire Castro, no, at siya, isa sinabi nga niya na handa ang ating gobyerno, handa ang DSWD sa anumang mga darating na kalamidad dahil po meron naman tayong mga programa para dyan, no, at syempre handang-handa ang sa pagkapaki ng mga food na maibibigay sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo o anumang mga disaster na darating sa ating bansa. Alam naman na natin na pag sa ganyang mga pagkakataon ay dapat talagang maging handa ang ating gobyerno, dahil hindi lamang po isang tao o ilang tao lang ang nagkakaroon ng problema sa regarding sa ganyan, no? Dahil una-una kailangan taga ng matulong, especially pagkain, yung mag-inom, tubig, medicine, yung mga pangailangan ng mga katulad ng mga ano, yung wipes sa mga bata, yung damit din, kumot, yan, no? Especially dyan yung malinis na tubig na inumin, no? Dahil po isa sa pinaka-importante para sa ating mga kabayan na makainom sila ng tubig sa araw-araw, no? Dapat talaga malinis. Kaya naman ang ating gobyerno ay talagang naman pinaghandaan ang lahat ng mga yan, no? Hindi lamang po sa mga ngayong araw o sa nangyayaring pagsasalanta ng bagyong maymay sa ating bansa, no? Pero kahit yung mga padarating pa lang ng mga unos sa ating bansa ay nakahanda na po ang DSWD, ang ating gobyerno. Siyempre, well coordinated dyan sa iba't ibang ahensya ng ating bansa, no? Na sa pagtulungan nila sa ating gobyerno. Nandyan ang DOH, DSWD, ang DPWH, siyempre po, no? Dahil isa sa especially kapag may mga gumuho o nagkaroon ng landslide, so isa sa mga pangunahing abala sa pagsasaayos po ng mga ganyang bagay o ganyang problema ay ang DPWH, sorry po. So siyempre ang DSWD, all the way naman yan, lagi naman silang handa, no? Nakita mo yan sa lahat po ng mga pagbibigay ng ayuda, nandiyan yung IKES, TUPAD, yung AKAP, at iba pa mga pagkapatupad ng o pagbibigay ng mga subsidies sa ating mga kababayan. Handang-handa ang ating DSWD sa panguna po at pamamahala ni Secretary Rex Gatchalian, no? So salut sa iyo, Secretary Rex Gatchalian, dahil nakikita naman namin yung effort mo, yung sobra-sobrang effort na ibinibigay mo sa ating mga kababayan para lang maiabot yung tulong para na direkta sa ating mga kababayan, hindi na daraan pa kung kani-kaninong Poncio Pilato na pagdating naman sa mga ating mga kababayan ay kakarampot na lang ang natatanggap. So, napaganda po ng mga ginagawa niyong mga proyekto dahil talagang direkta sa mga tao, no? So, wala nang pwedeng katkong sa mga ibinibigay niyong mga tulong sa ating mga kababayan. So recently nga lang, no, nagkaroon kami ng ayuda diyan po sa may Quezon City para po dito sa aming organization na One Movement Inc. So ayun po, nagkaroon po kami ng payout ng IKES, no, sa tulong po ng UNLAD Pinas, no, na sila pong pinaka-abala sa pagtulong sa mga sa ating mga kababayan para magkaroon sila ng kahit paano ay yung ano, relief, no, sa alang mga gastusin, sa mga, alam niyo naman yung mga ang daming nangangailangan ng tulong sa ating mga kababayan, no. Siyempre ang DSWD ang unang-unang nag-abala sa pamimigay po ng mga ayuda sa ating mga kababayan. Maraming salamat din kay Chairman Dr. Marlon Mendoza po sa dahil sa napaasipag na aming chairman ng One Movement, no. Dahil sa kanya ay nagkakaroon ng ang miyembro ng One Movement ay nagkakaroon ng mga ayuda, no. So salamat sa iyong napakasipag mo at talagang namang ang iyong goal is to ano, ma-outreach yung ating mga kababayan, no, na merong pangangailangan, financial man o ano mo pa mang bagay yan, no. At syempre po, no, sa ating mga kababayan, sana po ay ma-appreciate din niyo yung mga ginagawa ng ating mga ahensya ng pamahalaan, ng ating mga secretaries, ng sino man sa DSWD, abala po sila, no. So sana po if in case na meron kayong mga concern, wag na sana ay mag-guide sa nila dahil napapagod din sila, no, pero patuloy po silang tumutulong, no, nag-reach out sa mga tao para po tayo ay matulungan. Yun lamang po, no. At siyempre po, no, may flash report po, no, paki-flash ka po yung ating ano regarding kay Kibolo. Yan nga po, no, ito nga lang po, lately nga po nagkaroon po ng request na tong ano ang US, no, para po sa extradition ni itong si si Kibo, Apollo Carion Kiboloy, no? So pinaghanap siya ng NBI at syempre nga po ay gawa ito ng kanyang mga kaso, no, sa US of A. At syempre po ang sabi naman ng ating gobyerno ay wala pa silang natatanggap na formal request na nanggagaling sa FBI. So sa totoo lang, no, nakakulong ngayon si Apollo sa Pasay City yata, no, sa city sa, diyan sa may piitan sa Pasay, no. At sa mga pangyayaring ito ay talaga namang ang ating bansa ay talagang ang ating gobyerno ay talaga namang nagiging alerto sa mga ganyan. Kasi sa totoo lang po, no, yung mga ganyang kaso kasi hindi lang naman sa US yan, ano, may kaso, no, pati sa Hawaii, although part naman yun ng US, sorry. So at dito naman sa atin, kaya naman nakulong si Kiboloy ay dahil din sa same na ano, no, sa same na kaso niya, no, sa human trafficking din, no, tsaka sa sex trafficking na sa mga bata, children. So kay Kiboloy, sayang, no, ang yaman-yaman ni Kiboloy, pero syempre pag masyado ka naghangad sa maraming bagay, hindi ka na kontento. So ayan yung ano nagiging setback, no. Nagkakaroon ka na mas maraming problema dahil hindi ka naging masaya sa kung ano man meron ka. Kumbaga patuloy ka na naghangad ng mas higit pa sa iyong tinatamasa. So nung before that, no, yung mga kanyang kariyerian ay dati niyang ipinamahala kay Duterte. Eh, pero sa Duterte ay nakulong din sa The Hague. So, hindi natin alam kung sino nang yun ang mahawak ng kanyang, kasi di ba ginawa niyang caretaker si Duterte before nung bago siya mahuli ng ating gobyerno, ng ating mga pulisan. So, yung kanyang mga ari-arian, lahat yun na-wasted na, di ba? Kasi nasa pangalaga niya ng ating batas, no, ng ating gobyerno nasa custody na, no. So wala rin nakinabang, no, kundi ang gobyerno pa rin. Siyempre po, no, sa mga ganyang bagay kasi tagang isa yan sa magiging issue, no, yung mga pag-aari mo ay hindi rin taga mapupunta sa iyo dahil since involved rin yan sa may tinatawag na ano, no, yung racketeering, no, racketeering at bulk yun nga yung bulk racketeering ng ano, no, ng kaperahan na yan, no. Kaya ganyan yung napapala ng mga taong hindi na kontento. So syempre marami tayong dapat pag-usapan, no, marami pa. Then after that, no, itong itong ating darating na mga issue regarding sa ating bansa, yun na nga yung Pax Silica, na napakainit ng issue dito sa Pax Silica. Pero ganun pa man, hindi pa natin ito i-full topic dahil by next week pa natin siya gusto ng i-topic, no, dahil meron tayong inaasikasong parte ng ano ng pag-uusapan regarding sa Pax Silica para mas hindi mas detalyado kasi una-una hindi pa naman taga siya buo yung plano ng Pax Silica para sa pagtatayo dito sa ating bansa. Wala pang konkretong mga plano. So ang pag-uusapan lang naman natin diyan yung mababaw lang. Kumbaga yung ano lang, yung kung ano yung pinag-uusapan ng mga tao ng bawat Pilipino. Hindi pa tayo dati sa pinaka technical masyado. Hindi pa tayo darating doon, no. So ang importante lang lamang diyan ay malaman natin kung ano yung tingin ng tao, kung ano yung kanilang mga opinion regarding dito sa pagtatag ng Pax Silica sa ating bansa diyan po sa may Capas Tarlac. At syempre na tanong na nga si BP Sara about what is Pax Silica, no. Yun nga, nagkaroon siya ng problema kung ano ang Pax Silica. So to think na isa siya sa pinamataas, pangalawa sa pinamataas na official ng ating gobyerno, pero paano pa kung magiging president siya kung di naman niya, wala siyang knowledge sa o wala siyang alam sa kung ano yung nangyayari sa ating bansa, especially sa mga proyektong malaking proyekto to, ha, dapat alam na alam niya yan para kahit papano ay meron siyang naisasagot o naiibigay sa ating mga kababayan kung ano yung nasa sa loob niya. Para, di ba, opinion based din naman siya, eh. Dapat meron din siya opinion o i-share sa atin na insight niya regarding sa mga gaytong issues sa ating bansa. So, bago tayo magtungo sa ating next topic, pero before that, no, ipalabas mo

0: or nagmamadali ako. Kasi nga, feeling ko nahuli na po ako since nag-stop po ako for 5 years sa pag-aaral.
1: Na-introduce ulit sa akin si God. Na-realize ko yun po na meron pala akong mahabang, ano, like, kaya pala magtimpi ng sobra-sobra. Every Monday po siya, may therapy po kami na, ayun po, yung psych po namin, ina-assess po nila kami every day po kung kailan namin sila kailangan, pero may weekly schedule po sila. Then, sa mga nasa labas naman dyan na nagtatago, takot sa mga tao, kahalani siya kasi kinaya namin kayo.
0: Kung kababaihan po, tatagan lang po nila yung loob nila. Kasi kung ano man yung kanakaharap nilang problema sa ngayon, malalampasan din nila yan. Malalap merong way si God para tulungan ka to lift you up from your position. Wherever you are, be good at it.
2: Iisa ang aming puso. Nagkakaisa kaming isulong at adhikain ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pangalagaan ang bawat Pilipino at harapin ang lumalalang hapon ng mental health, lalo na sa mga kababaihan at kabataan. Kapag ganap nang natapos ang pasilidad na ito, hindi lamang ito magiging sentro ng psychiatric at psychological services. Magiging tahanan ito ng pag-asa. Dito magkakaroon ng agarang tulong ang mga dumaranas ng suliraning pangkaisipan. Dito siya makakatanggap ng pangangalaga. Dito ang muling matututo siyang maniwala muli sa kanyang sarili. At higit sa lahat, dito na muling mararamdaman na hindi...
3: Ito si AJ Opinion 2, ang vlogger ng Bagong Pilipinas, nag-ulat para sa Radyo Pilipinas.
4: Yes, no, napanood naman po natin at napakinggan yung mga naging testimony ng itong mga kababaihan dito po sa may Women's and Crisis Center. Women's and Children's Crisis Center. Ito po ay nagkaroon ng groundbreaking po dyan sa may Muntinlupa, no. At syempre itong ceremony, itong nakaralang August 3 sa The Haven for Women ng DSWD po, no, sa Alabang, Muntinlupa. Yun na nga, no. Ito po ay isang hudyat na ng pagsisimula ng mga pagtatayo ng isang makabagong pasilidad na nagsilbing ligtas ng anlungan para sa mga kababaihan at batang biktima ng kaharasan, pang-aabuso, human trafficking at iba pang uri ng krisis. So itong mga gatong uri ng mga pasilidad, no, isa itong napakalaking tulong para sa ating mga kababayan sa women and children po na nakaranas po ng mga matitinding trauma, ng mga pananamantala ng ibang tao. Siyempre, nandiyan na po yung sex trafficking, at ano bang yung battered children, yung battered women, yung mga ganong uri po. No? Sa totoo lang po, napakahirap pong pagdaanan yung mga ganong klaseng sitwasyon para sa mga ating mga kababayan. Kahit po sa mga lalaki, nagkakaroon din po ng ganyang problema. No? Pero ang ating pong gobyerno ay hindi naman tumitigil sa sa kanyang pagsisikap na matulungan itong mga kababayan natin, no. Kaya po nagkaroon tayo ng gayong pasilidad para po doon ma-deliver o malagak ang mga taong nangangailangan ng tulong, psikolohiya, at siyempre po yung hindi naman kasi madali yung nangyari sa kanila na trauma, no? Kaya naman po may mga ganyang klase ng pagtulong ating gobyerno. So kami din po sa serbisyong inaasahan na ibibigay ay ang ligtas na pansamantalang matutuluyan o yung temporary shelter. So psychological at trauma counseling. So may counseling pong ginagawa po para po sa pasilidad na itong sa may Women's and Children Crisis Center. So kumpleto po nandiyan, no? Siyempre po nandiyan na rin po yung medical and health services. Meron pang legal assistance para po malaman ng tao kung paano siya paano yung sinapit niya sa kanyang kasalukuyang pangyayari sa kanyang buhay. Siyempre kailangan niyang mailabas, may kwento, at siyempre para maasuhan yung dapat maasuhan, na matulungan sila ng ating legal team sa ating gobyerno, nang sa gayon ay makasuhan yung mga taong lumapastangan sa nila o umabuso sa nila. So nandiyan din siyempre yung after ng mga ganyang ng counseling, siyempre kinakailangan din ng ating mga kababayan ng tulong, no, pangkabuhayan. So meron din silang dyan na trainings para sa ating mga kababaihan. So nandiyan na rin livelihood programs, at siyempre po nandiyan na rin po yung reintegration ng pamilya ng nasagip na mga biktima. Itong proyekto nito ay bakit nga ba napakahalaga ito sa ating, no, lalo na sa ating mga kababayan na dumanas ng ganyang trauma, na patinding trauma na

0: bakit nila sinapit 'yan, no? Bakit nga ba napakahalaga ng ganitong mga proyekto? Siyempre po, no, itong mga domestic violence na to, isa sa matagal ng problema, no. Siguro hindi man sa ating bansa, karamihan sa buo sa buong mundo, no, ito isa sa mga nagiging problema, no, yung mga domestic violence. Hindi lang po hindi naman po pamilya natin, hindi na tayo pwedeng abusuhin. Pero madalas, no, ang ating ang sa tahanan natin ang unang nangyayari yung pang-aabuso. Di ba? Siyempre, para din matulungan o batong tawag ito, matulungan ating mga kababayan, mga bata at babae na saan lang nangyaring mga trauma itong sa human trafficking, mga sexual abuse, at siyempre yung mga emotional abuse na nangyari sa kanila, no? At nandiyan, pwede rin online sexual exploitation, no? Para bang hindi mo nalaman na nakuhanan ka na pala ng mga nude photos mo o sa nakapag video ka sa online, tapos yung kausap mo o yung video mo ay merong ginagawang hindi maganda. So isa rin yung sa mga trauma na pwedeng maranasan ng ating mga kabataan at ng ating mga kababaihan. So yun nga po, no, sa ano ba mga benepisyon na nakapaloob dito sa center na ito, sa crisis center na ito. So mas marami naman po yung mga biktimang matutulungan. Siyempre, no, isa yun, no, maraming biktima matutulungan dahil po sa dito sa may crisis center. At siyempre po, mas mapapabilis po ang pagbibigay ng psychological at legal support sa ating mga kababayan at magiging ligtas nila sa mga saan lang kapagaligiran. Yung mga taong nanakad sa anila o mabuhos sa anila, siyempre kahit papan mapapalayo sila doon, mas ligtas na yung kanilang kalalagyan dahil dito sa crisis center, dahil po dyan taga bantay po, bantay sarado po yan, no? May gwardiya, etc., etc., at fully equipped naman po yan, no? Lahat po ng pangailangan niya nila nandyan na po, no? At syempre, mapapalaas din ang koordinasyon ng DSWT sa at iba pang mga ahensya ng pamahalaan, mga ospital at law enforcement agency na sa pagresponde sa mga kaso ng karahasan. Iyan po, no? Sa kabuuan po ng Women's and Children's Crisis Center po ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas matatag na sistema ng pangangalaga at proteksyon para sa mga kababaihan at batang Pilipino na magbibigay sa ilan ng pag-asa, seguridad at pagkakataong muling maabangon mula sa kanilang pinagdaan ng pagsubok. So yun po, no, sa ating mga kababayan, no, dapat po natin talaga na isa sa mga tawag ito, inaasahan natin na magbibigay sa atin ng ano ng protection ay ang ating pamahalaan. So before tayo mag-proceed sa ating next one, no, mag-break muna tayo. So magbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, ilang saglit lamang po.
1: Araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andiyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunity! opportunities in Philippine agriculture.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Yes, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre sa ating mga supporters po, sa ating mga nanood ngayong gabi, maraming marami pong salamat, no? At syempre nanood ang ating mga kaibigan. At syempre salamat na marami sa inyo lahat. So may mga basher man, okay, maraming salamat sa pagbisita sa aming sa aking palatuntunan, no? At ang ating pag-uusapan naman, itong last topic natin ay actually ito yung ni-request ko pa, guys. Nag-message sa okay, no, kay Jojo TV. Ito si Sergeant Joseph M Bumitibo ng Philippine Army. So maraming salamat sa kasi pinayagan niya akong magamit tong content niya para sa ating programa ngayong gabi. So panoorin natin itong video.
10: Bakit kailangan nating bitawan ang West Philippine Sea? Bakit kailangan nating hayaan na lamang itong masakop ng China? Bakit kailangan nating tanggapin na sa sarili nating karagatan ay tila tayo pa ang kailangang umatras? Bakit kailangan nating hayaang alipustahin ang mga Pilipino ng mga dayuhan sa sarili nitong karagatan?

0: Kung iisipin natin, wala tayong matibay na dahilan para gawin ang mga iyon. Dahil ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Ito ay kabuhayan at kinabukasan ng bawat mamamayan. Hindi ba't doon umaasa ng kabuhayan ang ating mga manimisda? Hindi ba't ang yamang dagat nito ang maaaring magbigay ng pagkain at oportunidad sa susunod pang henerasyon? Hindi ba't tungkulin nating pangalagaan ang anumang pag-aari ng ating bayan? Kung tayo mismo ang unang susuko, sino pa ang maninindigan? Kung tayo pa mismo ang magsasabing hayaan na lang, sino pa ang magtatanggol sa karapatan ng Pilipinas? Mga kababayan, hindi lamang sa dagat isinasagawa ang laban natin ngayon sa ating karagatan. Nakikipaglaban din tayo dito sa social media. Araw-araw, may mga maling impormasyon, propaganda at mapanlinlang na mga salaysay na kumakalat sa internet. May mga online account at mga content creator na ginagamit upang palaganapin ang mga mensaheng pabor sa interes ng China at plituhin ang publiko tungkol sa West Philippine Sea. Kaya ang tanong, bakit natin paniniwalaan ang kasinungalingan kung nasa ating panig ang katotohanan? Bakit tayo magpapadala sa fake news na ang layunin ay pag-away-awayin ang mga Pilipino at pahinain ang ating paninindigan? Bakit natin hahayaan na ang social media ang maging sandata ng China laban sa ating bayan? Mga kababayan, ang fake news ay hindi lamang simpleng maling impormasyon. Ito ay maaaring maging sandata upang baguhin ang pananaw ng mga tao, pahinain ang pagmamahal sa bayan at sirain ang ating pagkakaisa. At ngayon, mga kababayan, pakinggan ninyo ang tanong ng pusong may pagmamahal sa kanyang bayan. Bakit hindi tayo magkaisa bilang mga Pilipino? Bakit hindi natin ipaglaban ang ating karapatan sa mapayapa at makabayang paraan? Bakit hindi natin suportahan ang ating mga mangingisda na araw-araw na nakikipagsakalaran sa sarili nating karagatan? Bakit hindi natin ipakita sa buong mundo na ang mga Pilipino ay hindi sumusuko ng ganun na lamang? Mga kapwa ko Pilipino, kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi natin ipaglalaban ang ating karapatan, sino ang gagawa nito para sa atin? Mga kababayan, ang West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng ating mga sundalo, mangingisda o ng ating pamahalaan. Ito ay laban ng bawat Pilipinong naniniwalang ang ating bayan ay may karapatan at may kinabukasang dapat ipaglaban. Kaya magkaisa tayo. Labanan natin ang fake news sa pamamagitan ng katotohanan. Sagutin natin ang propaganda sa pamamagitan ng mga katotohanan at responsabling pag-uulat. At ipakita natin sa buong mundo na ang mga Pilipino ay hindi kayang paghiwa-hiwalayin ng kasinungalingan. Sapagkat ang West Philippine Sea ay hindi lamang bahagi ng ating mapa. Ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. At hanggat may mga Pilipinong handang manindigan para sa katotohanan sa ating soberanya at sa ating bayan, hindi kailanman mawawala ang ating pagmamahal sa ating bayan. Ang West Philippine Sea ay atin at ang ating kinabukasan ay nararapat nating ipaglaban ng may katapangan, karunungan, katotohanan at pagkakaisa.
1: Yes, no, napanood naman natin at nakita yung itong video, content ni Sir Jojo TV, no. So, sana po sa ating mga bayan, sa ating mga takapaginig, sa ating mga supporters, ay follow nyo rin, no, ang ating content o yung itong si Sir Jojo TV, no, sa kanyang mga kino-content, no. Napakaganda po, no, kaya po talaga naman ako ay nag-insist para po maiano rin natin 'to, mai-content din natin, maipalabas natin dito. At syempre po, no, para ang ating mga kababayan ay maging aware din, no, na regarding sa West Philippine Sea. Sabi nga, no, ni Sir na bakit nga ba kailangan nating bitawan ang West Philippine Sea? Kung inyong matatandaan po, no, sa panahon po ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte, nasabi niya na hayaan niyo 'yan, sabi niya, tubig lang 'yan. Dami-daming tubig. So dun sa palang, no, isang malaking pagkakamali na sinabi yun ni Duterte talaga. Kasi siya yung presidente, dapat siya unang-unang tumitindig para sa ating soberenya. Hindi lang basta tubig yan, dahil yung karagatan na yan ay kabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda doon, no. Nandiyan ang buhay at pag-asa nila para sa alang pamilya. Hindi lang basta pwede sabihin mo na lang na hayaan mo, tubig lang yan. Hindi naman yun ang issue, hindi lang dahil sa tubig na yan, eh. Dahil ang West Philippine Sea ay napanunod na natin sa UNCLOS, no, sa tribunal nga, no, na ruling noong nakarang 10 years ago, noong July 12, 2016, no. At hindi naman basta pwedeng baliwalain na lang isang pinamataas na opisyal ng ating bayan. Isang pagte-trader po ang ginawa ni Duterte. sa pagsasabi niyang hayaan ang katubigan sa ating soberenya. Maling-mali po 'yun, no. Hindi man kailangan na makipag-away tayo sa ano, sa China, para lang insist natin ating paninindigan o ating karapatan sa ating sa West Philippine Sea. Pero ang ating paglalaban dito ay hindi lang basta tubig lang, kundi yung kinabukasan at kabuhayan ng ating mamamayang Pilipino. At hindi tayo naghahap ng gulo. Dahil una-una po, no, hindi tayo naghahap ng gulo, sa katulad ng sinabi ng ating mahal na Pangulo, ay hindi natin kailangan mapaglaban sa ila. Tingin mo, kahit na nasasaktan ng ating mga Coast Guard, hindi tayo gumaganti ng kung ano-anong mga katulad ng ginagawa ng China sa ating mga kababayan, no. At siyempre po, sa sinabi rin po ng ating sa naging content ng ating sergeant na si Mr. Sergeant Sir Jojo, no, dapat maging aware ang ating ating kapwa Pilipino. Dapat dito sa issue ng West Philippine Sea, dapat nagkakaisa tayo, nagtutulungan, hindi tayo magkakaaway dapat dito, kasi ito yung bansa natin. Bakit tayo papabor sa mga sa ibang bansa o ito sa China para lang guluhin ang ating ang naratibo na inihask na online, no, sa mga fake news na pumapabor sa mga kagustuhan ng China. Dapat tayo magkakasama, magkakaperit tayo sa issue ng West Philippine Sea. Eh, di ba, kung inyo matatandaan nga, nagtalo na si Rear Admiral Jay Tariela at ato si Congressman Pulong regarding nga po sa West Philippine Sea, no? Dahil nga po nagkaroon ng pagsasabi si engagement si ano, si Defense Secretary Gibo, at ang sinabi dito ni Pulong ay parang bakit daw dinedemonize ang China. Yun nga, no, at sabi naman ni Tariela, hindi naman sa dinedemonize, pero dapat parang kakampi mo yata ang China, pabor ka sa China. Dapat ang stand mo dapat dito ay dapat nakapabor sa mga Pilipino, sa ating bansa. Ba, nagkaroon na nga ng sinabi ni ni Secretary Gibo Teodoro na kung hindi naman kayo kakampi ng ano, yung mga official ng pamahalaan, na hindi ka kumaampi sa stand ng Pilipinas, ay dapat mag-resign, which is dapat naman talaga. Kung di naman kayo kakampi sa mga dikain ng ating bansa, eh dapat mag-resign na kayo. Hindi kayo nakatulong sa ating bansa. Sayo yung binabayad sa inyo ng gobyerno ng ating mga kapwa Pilipino, no? Dahil imagine nyo, pinapasahod kayo ng ating gobyerno para kampihan ng ibang bansa. Mali yun. Dapat ang stand ninyo dapat ay para sa ating bansang Pilipinas, hindi yung kakampi kayo sa iba. Diyan maling-mali si Pulong, no, dahil una-una ikaw ay congressman ng ating bansang Pilipinas sa inyong distrito sa Davao City. So dapat ang stand mo ay para sa mga kapwa Pilipino, hindi para sa China, kasi lalo na pag-usapan dito ay soberenya ng ating bansang Pilipinas. So ganun ba talaga ang mga Duterte? Mas kampi sa ibang lahi kaysa sa ating mga kapwa Pilipino? Ano nga bang pakinabang nila na nakukuha sa China? Bakit ganun ang kanilang pagkampi sa lahat ng issue na regarding sa West Philippine Sea? So dapat sa ating mga Pilipino, naninindigan po dapat tayo sa ating bansang Pilipinas. Hindi ka kung kanino namang Poncio Pilato na kung sa ibang bansa, no, kasi namang presidente ng ibang bansa yan. Wala tayong dapat na paboran sa kanila, kundi dapat ang paboran natin yung interest ng ating bansang Pilipinas para sa ating mga kapwa Pilipino, para sa ating mga mangisda na doon kinukuha ang kanilang mga kabuhayan, no, at pangarap para sa kanilang mga pamilya. So nakakalungkot lang na may mga gaitong klase ng mga opisyal ng gobyerno katulad ni Pulong at iba pang kasapi nila na makasama nila, at iba pang mga vloggers na anti-Pilipino ang ginagawa nila, na nagkapakalat ng mga wrong information, no, ng mga fake news regarding sa West Philippine Sea, no, na kumakampi at pumapabor sa naratibo ng China. So kasi siyempre, no, hindi natin alam mo, no, so kung anong pabor ang nakukuha nila regarding dito. sa bagay yung mga nakaraang mga ano nakita natin na yung ibang mga vlogger na ayun nga no, nagte-training sila sa China, pupunta sila sa ng 1 to 2 weeks sa China, nagte-training, nagki-seminar, all expenses paid no. Siyempre meron din yung token kahit paano no. At siyempre sa ganyang pagkakataon no, na, makikita natin kung gaano sila ka-trader sa ating bansa. So sana no sa ating mga kababayan, manindigan po tayo para sa ating bansang Pilipinas dahil ang West Philippines, dahil atin ang West Philippine Sea. So ipagtanggol natin ang soberenya ng ating bansang Pilipinas. Hindi lang ito basta katubigan ng ating bansa, kundi ito ay ating soberenya. Ito ay atin, ang West Philippine Sea ay atin. So maraming salamat sa ating mga ano no, kay especially kay Sergeant no, Joseph Bumitibo no, sa kanyang pag-alaw sa akin na magamit ng itong kanyang content no para tayo magkaroon ng material dito para sa ating panggabing programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Sergeant no, maraming salamat sa iyo at siyempre no, kaisa mo po kami sa inyong mga adikain no para sa ating bansa. Actually naging parte na rin po tayo ng mission nung nakaraang sa ano sa may Zambales no, napasama po tayo diyan, pumunta sa may Bao de Masinloc para po sa West Philippine Sea. So namigay ng mga fuels, ng ayuda sa ating mga kabayan na mangingisda roon. At syempre na-proud din dahil bibihira rin yung pagkakataon na mapapasama tayo sa mga ganong pagkakataon no? At sa mga ating mga mangingisda, magingat po kayo at saludo po ang lahat ng Pilipino sa inyo dahil kayo po ang source ng pagkain ng ating mga kababayan dito sa buong Pilipinas no. At syempre sa ating mga kasundaluhan sa Philippine Army po, saludo po sa inyong lahat sa inyong pagiging magiting at tapat sa ating soberenya ng ating bansang Pilipinas. At syempre po sa Philippine Coast Guard, especially kay Rear Admiral Jay Tariela. Marami pong salamat sa inyong lahat no? At siyempre sa ating mga kaibigan na tumutok po sa ating programa ngayon sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ito pong muli, no? Tapos na naman ating isang oras na hunta at kwentuhan para sa isang maabuluhang talakayan dito sa ating programa Vlogs ng Bagong Pilipinas. Wait lang, tignan natin yung ating mga kababayan dito. Sige, tapos na nga. Hindi ko na makita yung mga nag-message, no? Ayun, no? Kaya, sa akin China, nanonood right now, no? Si Miss Imelda Diaz, no? Maraming salamat sa pagsuporta. At lagi tayong sinusuporta ng ating mga tiyahin. At ng ating mga kaibigan, kay Amirasul, kay Miss Wilma, kay Miss Carclea. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kaya ngayong gabi po, papaalam po muna kami. At siyempre, sa Saturday po, no, makita-kita naman tayo sa Saturday po ng 7:30 to 8:30 po. No. So, muli, magandang gabi po sa inyong lahat, mga idols. No. Salamat po muli. See you!
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Anong napapala mo? Mapagpalang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Sixto Ikalawa, Papa at mga kasamang martir. Ito po si Sister Rose Tarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 16, Talata 24 hanggang 28.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Kung may ibig sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ang mawawalan nito, ngunit ang naghahangad na mawalan nito ang makakatagpo nito. Ano ang pakinabang ng tao, tubuin man niya ang buong daigdig, kung sarili naman niya ang mawawala? Sa ano maipagpapalit ng tao ang kanyang sarili? Darating nga ang anak ng tao, taglaya ang kaluwalhatian ng kanyang ama, at kasama rin ang kanyang mga banal na anghel, at doon niya gagantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Totoong sinasabi ko sa inyo na makikita ng ilan sa inyo ang anak ng tao na dumarating bilang hari bago sila mamatay."
1: Ipinahagi ni Sister Lourdes Ranara ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Napapanahon ang sinasabi ng mabuting balita ngayon sa harap ng mga isyu sa corruption, impeachment trial, at pagpapalaganap ng fake news para kumita ng malaking pera kahit na ikakasira ito ng kapwa. Mahalagang maunawaan natin kung alin ba talaga ang higit na mahalaga sa buhay. Maaaring malaki ang kita ng mga paid trolls at fake news content creators kahit paupo-upo at pakapi-kapi lang sa bahay. Pero saan kaya nito dadalhin ang kanilang kaluluwa kapag namatay na sila? Maaaring puno ng karangyaan ang pamilya ng mga korap. Presko ang buong kabahayan dahil sa aircon. Pero malamig din kaya sa pupuntahan ng kanilang kaluluwa? Sabi ni Jesus sa verse 26, "Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Nakamtan na niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili." Kapatid, hindi umiwas ako si Jesus na anak ng Diyos. Hindi siya nag-shortcut para makamtan ang kaluwalhatian ng pagkabuhay muli. Kaya hinahamon din niya tayo na pasanin ang ating krus sa buhay. Huwag tayong matakot bumaan sa hirap kung nais nating makamtan ang ginhawa. Lumaban tayo ng patas sa buhay at mamuhay ng malinis sa kabila ng ating mga kahinaan. Muli tayong bumangon kung magkakasala dahil sabi niya sa verse 27, "Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito."
4: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong doon. donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
11: Balita, balita, balita.
10: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
12: Ang libreng sakay.
10: From the Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
11: From the Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
10: Lunes hanggang Biyernes.
11: Dito
10: sa Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. 738 AM.
13: Bawal ang sabaw. Walang usapang malagnaw.
11: Mga trending topics na in and out of the country.
13: Kusisay.
11: Mga pangalan sa likod ng issue.
13: May interview on the spot.
11: Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738.

0: Mabuhay, mabuhay mga brand! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyo at balita ang napapanahon. Ngayon pong araw mga brad, ng Biyernes! Yes sir, it's Friday! And thank God it's Friday! August 7, 2026 mga brad! Last day of the working week! Para po sa unang linggo mga brad ng buwan ng Agosto, na kumpleto na po natin ang una sa apat mga brad na buwan po ng na linggo po sa buwan ng Agosto. Kamusta naman ang inyong linggo ngayon? Patapos na? Patapos na rin po ba mga gawain? O nagsisimula pala ang yung iba ay naka-file na po ng leave, habang yung iba naman ay umaasang makakansela na naman ang pasok ngayong araw doon sa kanilang mga trabaho, ha? Dahil definitely meron na pong mga nakaabang, nakaantabay sa kanselasyon ng pasok naman sa mga eskwelahan mga brad. Anyway, 4:06 in the morning, gising bangon. Eh, samahan niyo po kami mga brad, ha? Na alamin, syempre yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Ronda, Ronda, Pilipinas. Tropical depression, Maymay, napanatili ang lakas. Ilang lugar naman mga brad sa bansa nagdeklara na ng kanselasyon ng klase. Paggamit naman ng Special Education Fund para po sa seguridad ng mga paaralan, isinusulong naman sa Senado. Pagtuturo sa paaralan tungkol sa West Philippine Sea, itinutulak bilang paraan para maiiwas ang kabataan sa fake news at pro-China propaganda. COMELEC naman mga brad, wala pang desisyon kung ipaglipapaliban ang barangay at sanggunian kabataan elections o yung BSKE 2026. Ngunit tanda naman sa posibilidad ng pagpapaliban nito. Senate Impeachment Court iginit ang eksklusibong jurisdiksyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang desisyon ng Korte Suprema.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa face ng Generation Next. Ronda, Ronda, Pilipinas ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan.

0: 4:09 in the morning. Bad weather today, everyone. Mahirap gumising, mahirap bumangon. Oh, malamig eh. Diba? Pag mas malamig, masarap ang... Ay, nako. Lasang champurado pa yung aking dito. Masarap eh. Champurado. Yung arroz caldo. Yung goto. Ayan. Sopas. Ayan. Pagkakasarap ng mga ganyan sa ngayon panahon, bulalo. Lalo na kung wala kang pasok. Mahirap kainin yung bulalo kapag sa opisina eh. Marami nang hihingi. Marami makikihingi. 4:09 in the morning, mga brad. Siyempre, update muna tayo kung nasa na ba itong si Maymay. Napanatili po ng Tropical Depression Maymay ang lakas nito habang patuloy na kumikilos sa silangan, timog silangan, sa karagatang sakop po ng silangan ng Central Luzon. Bate po sa pinakahuling update ng DOST Pag-asa. Huling nga mataan, mga brad, ang sentro ng bagyo sa layong 290 kilometers. Silangan po ng Kasiguran Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour habang malapit sa gitna at bugsong aabot naman sa 55 kilometers per hour. Wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Para sa forecast track, lalo pang hihina ang tropical depression Maymay at posibleng mag-downgrade bilang remnant low ngayong umaga po yan. August 7, mga brada. Kikilos naman ang remnant low sa pasilangan, mga brad, saka magme-merge sa sirkulasyon ng tropical cyclone Dolphin. Samantala, isang bagyo naman, international name na Dolphin nga ang kasalukuyan ding minumoto sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. And syempre, yung inaantabayanan po ng ating mga kababayan, kung magbibigay ba sila ng baon sa kanilang mga anak kahapon tsaka nung isang araw, medyo nagulangan yung ating mga magulang. Ewan ko kung nagbalik ba ng baon yung mga anak. Diba? Eh, usually kapag ganyan, daily yan eh. Pero mga nagre-reklamo po ngayon, eh baka gusto nyo sumulat sa Office of the President. Doon po kayo manghingi ng refund kung pagbibigyan po yung mga baon na inabot nyo sa inyong mga anak. Pero sa kasamaang palad, hindi po binalik. Ano? Masakit. Ang diskarte dyan, huwag nyong bigyan ng baon ngayon kung may pasok. Yun eh, kung may pasok. Eh, mukhang wala pa rin pasok po. Pretty much the same areas last yesterday. So mukhang lunis na ano, ang bawi ano. 4:11 in the morning, mga brada. All levels po, walang pasok ha, dyan po sa Bulacan, Malolos, Plaridel, San Rafael, Santa Maria. Aha, Bulacan na, dyan po. So, hindi po lahat ng Bulacan. Yung mga ibang lugar sa Bulacan ay may pasok pa rin, mga brada. Face-to-face classes yung walang pasok. Pero yun nga po ang kumbaga na-discovery nitong ating mga local government units, particular itong mga DepEd schools. Eh, pwede namang ang cancellation lang ay face-to-face. Meron pa rin ho kayong alternative mode of learning. Ika nga. So hindi ho porkit walang pasok ngayon eh pepetix na siguro. Yan ang maganda yung ilaban sa inyong mga magulang. Ay ma, eh, napagod din naman kami. Siyempre, gusto kong mag-snacks. Sa Cavite, mga brad. Mukhang walang nakataas sa Cavite. Ah, sa Laguna po, ano to, madam? Entire of Laguna. Ang buong walang klase. Entire province of Laguna ba to? Isa lang yung nakalagay natin dito sa Laguna. So, habang kinukumpirma natin yan, mga brad, ha? Sa Metro Manila, ang Caloocan City face-to-face classes po ay kansilado. Ganoon din po sa Las Piñas, Mandaluyong, Malabon, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Pateros, mga brad, ha? O, halos buong ano po yan, buong Metro Manila, wala na ho, ha? Pati ho San Juan, ganoon din po ang Taguig City at Valenzuela City. O, missing, ha? May missing. Missing yung Quezon City, mga brad. Ang Quezon City kasi ay sa public schools lang, tsaka yung ALS nila, preschool to senior high school lang ang... Sa Laguna, yes daw, buong lalawigan po ng Laguna, ang kanselado po ang pasok. Congratulations sa inyo. So kung taga Laguna ka, pero dito ka nag-aaral, may pasok ka. Pero kung doon ka nag-aaral sa Laguna, taga Metro Manila, wala kang pasok. Occidental Mindoro, mga brad, dyan po sa Rizal, Occidental Mindoro, walang pasok. Gayun din sa Santa Cruz, mga brad. All levels po yan, ha? Public and private. Sa Pampanga, dyan po sa Araya, tsaka sa Mexico, walang pasok. Sa Urbistondo, mga brad, wala rin pong pasok. Pampubliko at privado po yan. Sa Rizal naman, ito marami-rami po sa Rizal, ha? Dyan po sa Angono, sa lungsod ng Antipolo, sa Barra, sa Binangonan, Cardona, Halahala, Montalban, Morong, Pililla, San Mateo, Tanay, at tsaka po dyan sa Teresa, mga brad. Wala pong mga pasok dyan, ha? Ang Taytay, ang walang pasok lang ay preschool to senior high school, mga brad. Kapareho po sila ng Quezon City. Sa Quezon City, preschool to senior high school, public schools only, mga brad. So, kumbaga, KKB. Ang inyong ano, ang inyong mga private schools, mga brad, sa lungsod Quezon. So, might as well check it sa kanilang official website or dili naman kaya sa kanilang mga group chats or sa inyong mga group chats sa kanilang mga magulang nang sa gayon ay maalaan po ninyo kung kansilado po ba ang pasok o hindi dyan sa mga eskwelahang ayan, mga brad. Alas 4:15 na po na nagmamadaling umaga. Dakunan po tayo sa ibang balitaan, mga brad. Isinusulong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapalawak sa paggamit ng Special Education Fund para pumagamit din ito sa pagkuha ng mga security personnel at pagtatupad ng mga iba pang hakbang para po sa kaligtasan ng mga mag-aaralan. Ito ay sa gitna ng tumataas na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Silalim po ng Senate Bill No. 53 o yung 21st Century Boards Act, nais ni Gatchalian, mga brad, na palawakin pa ang mga pinapayagang paggastusan ng SEF. Bukod sa pagpatayo at pagsasaayos po ng mga silid-aralan at iba pang pasilidad, maaari nitong gamitin sa mga programang pangseguridad tulad po ng pag-deploy ng mga sinanay na security guards sa mga paaralan. Layunin din ng panukala na palakasin ang papel ng mga local government units sa pagtugon sa mga paaralan sa pangangailangan o sa mga agarang pangangailangan ng sektor ng edukasyon. Binigyan din ni Gatchalian, mga brad, na hindi sapat ang pagkakaroon ng maayos na mga gusali kung walang katiyakan ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ang panukalang amyenda sa Local Government Code of 1991 o yung tinatawag na Republic Act No. 7160, mga brad, para mapalawak ang paggamit ng SEF ay kabilang din sa mga prioridad na Legislative Executive Development Advisory Council o yung tinatawag na LEDAC, mga brad. 4:17 in the morning. Inihay naman, mga brad, ng Young Guns Black sa kamera ang panukalang maisama sa sa paksang ituturo sa paralan ang tungkol sa West Philippine Sea. Layunin daw ng House Bill No. 10587 o yung West Philippine Sea Education Act na magkaroon ng komprehensibong programa sa edukasyon at sa pagpapalaganap ng kaalaman hinggil po sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mga mag-aaral sa basic at higher education. Ayon sa Young Guns, mahalagang maturuan ang kabataan ng tamang impormasyon upang hindi mabiktima ng maling impormasyon at propaganda sa social media. Na kababahala din. Ah, tatata, meron tayo dyan ano? Meron ba tayong nakababahala din umano ang maging ilang halal na opisyal ng bayan ay nagpapalaganap ng pro-China narrative at ipagtatanggol pa ang China sa kabila ng pangaharas nito sa mga Pinoy na mangingisda at mga tauhan ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Dahil dito ay giniit nilang dapat ng simulan sa mga paaralan ang pagtuturo ng katotohan upang hindi lumaking traitor sa bayan ang mga kabataan. Ang panukalaan nila ay nakabatay sa Konstitusyon, Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea o yung UNCLOS at sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Inaatasan nito ang Department of Education at Commission on Higher Education na bumuo ng pamantayang learning materials katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan habang isusulong din ang pagsasanay ng mga guro, information campaigns at pananaliksik sa maritime security at karapatan ng bansa sa karagatan. Alas 4:18 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Naniniwala naman ang Commission on Elections na nasa kamay na ng Kongreso at Executive Department ng pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa ngayon ay wala pang malinaw na decisions kung ipagpapaliban ang nasabing eleksyon, pero trabaho niya ng komisyon na sundin lamang ang magiging desisyon kung magkakaroon ng panibagong batas. Pero una nang sinabi ng COMELEC na bayad sa batas ang eleksyon para sa BSKE ay sa November 2, 2026. Pero kung ipatatawag man ang COMELEC, handa silang lumahok at sabihin na kanya nilang kaya lang isagawa ang BSKE ngayong taon, pero discretion pa rin ito ng Kongreso. Ay, Diyos ko. Kung ito ay kung ito lang ang magiging eleksyon natin, sana matuloy ho, no? Nang mabura na yung mga abusadong chairman diyan sa mga barabarangay, ang ano na eh, ang kapitlinta. Pero kasi after ito, alam ko, babago na yung kanilang termino, no? Magiging 4 years na yung mga yan. Hindi na po yan sasabay sa eleksyon. Kaya humadalas kasing nakakansela yan dahil nakasabay po yan, mga brada, sa malalaking eleksyon sa ating bansa. 3 years lang din kasi ang termino niyang mga yan. Pero kaugnay nito, mga brada, ang COMELEC po handa sa posibilidad ng pagpapaliban ng BSKE sa November 2, 2026. May report si Armando Finiquito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Handa ang Commission on Elections o COMELEC sa posibilidad ng pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ngayong Nobyembre 2, 2026. Ito ang inihayag ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia sa isang press conference. Ayon kay Garcia, na kapag mayroong batas na naipasa ang Kongreso hinggil sa pagpapaliban ng BSKE, ay agad silang susunod dito. Inilahan ng opisyal na tamang pagkakataon din ito para sa komisyon dahil inaasahan ang pagtatapos ng mga gastusin ng COMELEC sa transportasyon at logistics kapag isasagawa ang eleksyon bunsod ng pagmahal ng produktong petrolyo. Ngunit mayroon pa rin namang sapat na pondo na magagamit ang COMELEC kung matutuloy at walang batas na maipapasa upang ipagpaliban ang BSKE ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Alas 4.21 na po na nagmamadaling umaga, mga brada.
1: Ronda, Pilipinas.
0: Naglabas naman ang pahayag at tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Senate Impeachment Court na tayo, mga brada. Yung tinatawag nilang bloodbath.
1: Ronda, Pilipinas.
0: Ang Senate Impeachment Court po na spokesperson na si Attorney Reginald Tongol. Matapos ibasura ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyon na may mga kaugnayan po sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tongol, mga brada, kinikilala ng impeachment court ang inilabas na pahayag ng Supreme Court na nagsasabing ibinasura ang mga petisyon dahil naging moot o wala ng isyong dapat pang pagdesisyonan. Sinabi rin ni Tongol na pinatutunayan lang ng naging desisyon ng Korte Suprema ang matagal nang itinakda ng konstitusyon na natapos na ang tungkulin ng Kamara sa paghahain ng Articles of Impeachment at nagsimula na ang adjudicatory phase sa Senado bilang impeachment court. Binigyan din ito na hindi naging partido ang Senado sa mga kasong isinampa kaugnay ng naging proseso ng House Committee on Justice. Anya, hiwalay ang papel ng Senado bilang impeachment court at hindi nito na mamanahin ang o tatalakayin ang mga legal na usaping may kinalaman sa naging proceedings ng Kamara bago maipadala ang Articles of Impeachment. Ayon pa kay Tongol, sa oras na maipadala ang Articles of Impeachment sa Senado, ganap nang na-activate ang kapangyarihan ng Senado na magtipon bilang isang impeachment court. Alinsunod po yan, anya sa nakasaad sa konstitusyon. Dahil dito ang Senado na anya ang may tanging kapangyarihan dinggin at pagpasyahan ng mga impeachment cases. Iginit din ang tagapagsalita ng impeachment court na nanatiling walang kinikilingan ng impeachment court at sisimula nito ang paglilitis ng walang may blank slate. O nang may blank slate o walang kinikilingang panig batay sa mga naganap sa Kamara. Dagdag pa ni Tongol, ang pagpatuloy ng impeachment trial ang magiging gabay ng impeachment court at ang ayang konstitusyon, ang rules of procedure ng impeachment trials, ang rules of court, umiiral na jurisprudence at ang mga imbedensyang formal na ihaharap sa paglilitis.
1: Pilipinas.
0: Samantala mga brad, nilinaw rin ni Tongol na ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na mag-take ng judicial notice sa mga naunang pagdinig ng House of Representatives ay hindi nangangahulugang o otomatikong tinatanggap bilang ebidensya ang nilalaman ng mga transcript at ang mga testimonya. Ayon kay Tongol, kinikilala lamang ng korte na naganap ang mga pagdinig may umiiral na official na records o transcripts at ipinagpapalagay na regular na ginagampanan ng mga opisyal ang kailan tungkulin sa pagkasagawa ng mga at pagdodokumento ng mga ito. Binigyan din nito na walang naging pagkilala ang impeachment court sa katotohanan at katumpakan ng mga testimonya, tanong at sagot na nakapaloob sa transcript of stenographic notes. Dahil dito sinabi ni Tongol na hindi maaring gamitin ang judicial notice para basahin o ipasok sa record ng impeachment court ang nilalaman ng mga transcript o video recordings ng House hearings bilang ebidensya. Ipinaliwanag nitong kung nais ng House prosecution na gamitin ang impormasyong lumabas sa mga pagdinig, kailangan pa rin itong magharap ng mga testigo at iba pang ebidensya na alinsunod sa umiiral ng mga patakaran sa ebidensya. Samantala, nilinaw din ni Tongol na ang mga pagpapayag ng impeachment court na ilipat ang exhibit markings sa affidavit ni Arturo Lascano sa isang mechanical at ministerial act lamang. Aniya ang paglilipat at ng markings ay para lang sa tamang pagkakakilanlan ng dokumento at hindi nangangahulugang kinikilala ng korte ang magiging tunay, balido o totoo na nilalaman ng affidavit. Binigyan din ni Tongol na maaari lamang isaalang-alang ng affidavit ang mga limitadong layunin na patunayang ginamit ito ni dating NBI Director Melvin Matibag bilang isang open source lead sa pagkasagawa ng investigasyon. Hindi maaaring gamitin ang mga alegasyon na kasaad dito bilang ebidensya ng katotohanan sa impeachment trial.

0: Sa patuloy naman na pagpalakas ng serbisyo publiko ng pamahalaan, marami sa ating mga kababayan ang lubos na nagpapasalamat sa mga programang inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na nga rito ang Benteng Bigas Meron na Program o yung PBM Rice na malaking ginhawa para sa mga maraming pamilyang Pilipino. Dahil sa abot kayang halaga ng bigas, malaki ang natitipid ng mga benepisyaryo na maaaring nilang ilaan sa iba pang mahalagang pangangailangan tulad ng pag-aaral ng kanilang mga anak.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pabigay na lang namin sa pambawas sa mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
0: Uy, malaking tulong yung mga nakakuha po ng bigas na ganyan. Yung Benteng Bigas Meron na Program o yung BBM Rice. Dahil yung dati nilang 100, baka 2 kilo lang ho yun. Pero ngayon dahil po dyan sa 20 na yan, aba makakalima na ho sila. At yung 5 kilo na yun could survive 1-2 weeks. Depende ho sa dami, syempre. Kung ilan silang kumakain doon, no? Pero alam nyo naman, ang staple food natin dito, bigas o yung kanin. Mawalan na ng ulam, sabi nga, wag lang mawawalan ho ng kanin. Yan po ang kadalasan nating diskarte. Lalo na pag medyo kinakapos, yung iba asin lang, okay na. Yung iba naman toyo, toyo mantika, okay na, di ba? So yung nare-reach po nitong Benteng Bigas program na ito, mga Brad, ay hindi po hindi siya biro o hindi siya maliit na bagay na. Siguro dun sa mga tinatawag po nating nakakaagwanta ba. Ayan. Hindi ho ninyo napapansin ito. Pero even siguro feeling ko kahit sa mga middle class effective to. Ang dami nga hong gustong magkaroon ito . Kaya lang syempre, inuuna muna natin yung mga mas nangangailangan. Pero kung tayo po nasa yung mga kumikita naman, may mga trabaho, tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na bumili ng benteng bigas. Aba, ay malaking bagay din ho sa atin yan. Guruin mo yung bigas mo yung primary source of energy mo ay nagkakahalaga ng 20 kada kilo. Malaking tulong ho yan. Malaking kabawasan po yan dyan sa ating mga groceries kung mapapatupad po kasama yung mga middle class. Pero nonetheless, pasok pa rin naman yan doon sa mga kababayan natin na malaking tulong din po. Minsan po, mapapansin nyo dyan po sa mga kadiwasers ang haba ng pila para lang dyan.
3: Mama!
0: Kasi ganun po ka magkakahalaga yung yung tinatawag po nating murang bigas. Ganun po kahalaga yun. Alas 4:29 na nagmamadaling umaga. Wala mo nang bibitiw. Hindi pa tapos ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
4: Kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko!
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

alas 4.32 na nagmamadaling umaga, mga brother. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Sa ibang mga balita naman tayo, ha? Maraming tinutulan naman ni Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia ang pagtawag ng political vlogger na si June Abines sa Pilipinas bilang isang failed state. Kinundin na ni Goitia ang pagbansag ni Abines sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police bilang mga mersenaryong nagsisilbi sa mga kriminal. Iginit din ni Goitia, mga brad, na patuloy na gumagana ang pamahalaan, umiiral ang batas at nanatiling matatag ang mga demokratikong institusyon ng bansa. Dagdag pa nito, patuloy ding ginagampanan ng EFP at PNP ang pagtatanggol soberanya at pagpapanatili ng seguridad habang isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang modernisasyon ng sandatahang lakas at pagpapalakas ng seguridad sa karagatan. Grabe naman kasi yung failed state, para ba naman wala nang katinuan dito sa ating bansa, ano?

panitong kasamahan. Ito ay kasunod ng ikinasang operasyon ng militar at pulisya sa barangay Inugog, bayan ng Pikit, lalawigan ng Cotabato kahapon ng hapon. Kinilala ni Army's 48th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Erwin J. Dumaghan, awang na sawi na sina Marhum Ismael, kilala rin sa alias sa Marhum, ang sub-leader ng grupo. Gayun din sina Amir Hassan, Ansawi Sansawi Usman at isang alias Ali at isang hindi pa natukoy ang pagkakakilanlan. Kabilang si Marhum sa mga most wanted personality at naharap sa iba't ibang kasong kriminal, kabilang na murder, frustrated murder at robbery with violence. Napatid na nagresulta sa enkwentro ang ikinasang operasyon na ikinasawi ng mga nabanggit na personalidad. Nakuha sa pinangyarihan ng enkwentro ang mga kagamitang pandigma ng armadong grupo na kinibibilangan ng dalawang M16A1 caliber 556mm rifles at tatlong short magazines na isinasa ilalim sa pagsisiyasat. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alas 4.35 ng umaga mga brad, ang DSWD nagpadala naman tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng landslide at rock slide sa Benguet at Rizal. May report si Marianne Bastasa.
1: Rancho Pilipinas, Rancho Pilipinas, report.
2: Agad na umalalay ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ng mga naapektuhan ng magkahiwalay na landslide at rock slide incidents sa lalawigan ng Benguet at sa Rizal. Batay sa ulat, dalawang katao ang nasuwi sa insidente sa barangay Chilan sa La Trinidad, Benguet matapos matabunan ng landslide ng isang kainan dulot ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan. May isa ring individual ang malubhang nasugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Nagpaabot na ang DSWD Field Office sa car ng 10,000 pisong paunang financial assistance sa pamilya ng bawat nasawi at 5,000 naman sa nasugatan. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa Municipal Social Welfare and Development sa Rizal matapos namang masawi ang dalawang katao ng matangay ng malalaking bato ang ilang bahay sa barangay Wawa dahil sa malakas na pag-ulan. Nagpaabot na ng paunang food at non-food items at 10,000 cash assistance ang lokal na pamahalaan sa mga naulilang pamilya. Ayon sa DSWD, hinihintay pa ang kumpletong incident report mula sa LGU para may endoso ang mga apektadong pamilya para sa karagdagang assistance sa ilalim ng AIX. Tiniyak naman ng ahensya ang patuloy na makikipag-ugnayan nito sa apektadong pamilya at lokal na pamahalaan para matiyak ang agarang paghahatid ng tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marianne Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo
0: Pilipinas. Alas 4.37 na po ng umaga, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o Region 1 na natili po sa red alert habang nagpapatuloy ang banta ng habagat. Ramondo sa balitang yan, Mildred Coffey.
1: Rancho Pilipinas report.
3: Na nanatiling red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 upang tiyakin ang mabilis na pagtugon sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, na nanatiling ganap na aktibo lahat ng response clusters para sa agarang deployment ng mga tauhan, kagamitan at relief resources kung kinakailangan. Binigyan din ni OCD Ilocos Assistant Secretary Lawrence Mina na hindi dapat maging kampante ang mga local government unit at mga residente kahit posibleng lumabas na ng bansa ang bagyo. Aniya, maaari pa rin magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa ang habagat. Hinikayat din ang bawat pamilya na patuloy na subaybayan ng mga opisyal na weather advisory, maghanda ng emergency supplies at agad sumunod sa evacuation orders at iba pang safety instructions mula sa mga lokal na otoridad, PAGASA at Mines and Geosciences Bureau. Ipinabatid naman ni OCD 1 Information Officer Adrian Pagsulingan na batay sa Warning and Surveillance Agencies at RDRRMC 1 member agencies, mahigit 26,600 na individual o 7,300 na pamilya ang naapektuhan ng sama ng panahon sa rehiyon. Tiniyak ng OCD na nakaantabay ang mga response team habang patuloy na minomonitor ng RDRRMC 1 ang lagay ng panahon at maglalabas ng mga napapanahong update kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimil Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
4: Sige lang mo.
0: Alas 4.38 na po ng umaga mga brad. 11 barangay sa Iloilo City binaha kasunod naman ng malakas na pag-ulan sa lungsod. May report si Janelle Baclang.
1: Rancho Pilipinas, Rancho Pilipinas report.
5: Umabot sa 11 barangay sa lungsod ng Iloilo ang binaha kasunod ng pagbuhos ng malakas ng ulan. Sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office, kabilang sa mga binaha ang mga barangay sa city proper area na kinabibilangan ng barangay Concepcion, Zamora, Miliesa. Sa barangay Divine Gracia, La Paz naman at barangay Lopez Hainas,

0: Magdalo sa distrito ng La Paz. Sa distrito ng Molo, binahari ng Barangay Kasing-Kasing, Barangay Taal, Kutsero at San Juan. Binaharin ang Barangay Kalahunan, Manduriao at Sinikway Lapos. Patuloy na pinapa-alerto ng City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga residente sa mga binabahang area. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Alas 4:39 ng umaga. Okay ang pakiramdam ng mga opisyal ng pamahalaan na nagkaroon ng proyekto diyan sa Iloilo. Tapos sa ngayon binabaha ano?
2: Gulong na yan, mga kurakot.
3: Yan ang malupit.
4: Tama.
1: Ano kaya yung kanilang dapat may listahan ng proyekto eh, no? Madaling ma-access dapat yung listahan ng proyekto nitong mga opisyales na ito. Nang sa gayon, ay makita man lang at the very least ng ating mga kababayan kung nasaan, ginagawa ba. Diba? For sure, marami pong proyekto din dyan sa Iloilo. Ilang sa Iloilo yan. Ang dami nga hong ganyan eh. Nga lang, wala pa rin ho. Sabi nga, wala sa korte. Ano? Hindi pa na ilalagay sa korte. O hindi pa na ipapadala sa korte yung pagkakasala nito mga... Alas 4:40 ng umaga. Speaking of korte, mga kaya. Ay mamaya, may pag-usapan tayo. Yung isa nating kaibigan, nahatulan. Nasampahan ng kaos sa korte. Maya-maya banggitin ko yan, ha. Sa ngayon, dito muna tayo, ha. Mga beneficiary po ng Uplift Assistance Group 2. Maaari na nilang iparehistro ang iba nilang financial service provider bukod po sa Land Bank at GCash ayon sa DSWD. Ramonda sa balitang yan, Dandy Macarambon.
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Magandang balita para sa mga beneficiaryo ng Uplift Assistance sa ilalim ng Group 2. Maaari na nilang iparehistro ang iba pa nilang financial service provider bukod sa Land Bank at GCash sa ilalim ng Uplift G2P system. Siguraduhin na ang nakapangalan sa account na ipaparehistro ay nakapangalan sa beneficiaryo o claimant mismo na makatatanggap ng 2,000 pisong Uplift cash assistance sa dahilang maiwasang magkaproblema sa rehistrasyon at sa claim. May ibinigay na listahan ng mga kinikilalang financial service providers. Bisitahin lamang ang official SOCMED page ng DSWD at dito sa Rehiyon GS sa FB page ng DSWD Northern Mindanao. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Alas 4:42 ng umaga, mga brad. Apat na sospek kabilang ang tatlong Chinese national at isang Pinoy arestado sa kidnapping ng isang Chinese businessman diyan po sa lungsod ng Angeles, Pampanga. Ramonda sa balitang yan, Diane Liar.
5: Radyo Pilipinas. Report.
7: Arestado ang apat na individual dahil sa pagdukot sa 37 taong gulang na negosyanteng Chinese national na nagbabakasyon sa Angeles City, Pampanga. Tatlo sa mga ito ay pawang Chinese nationals at isang Pilipino. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Hertates Jr. na dinukot ang biktima at isinakay sa puting van noong gabi ng August 2 habang nasa isang establishmento. Sinabi naman ng PNP anti-kidnapping group na kidnapping for ransom ang motibo ng mga suspect matapos na manghingi ng $1,000,000 kapalit ng kalayaan ng biktima. Lumalabas din sa investigasyon na isa sa mga suspect ay dati umanong customer sa supermarket na pagmamayari ng biktima at posibleng minamanmanan na ito bago pa isagawa ang krimen. Hindi naman natuloy ang pagbibigay ng ransom dahil nakatakas ang biktima matapos na tumalon sa bintana habang natutulog ang mga suspect matapos na mag-inuman. Anim ang itunuturing na suspect sa krimen kung saan apat ang naaresto na at naharap sa kasong kidnapping for ransom at serious illegal detention habang patuloy na tinutugis ang dalawa pang suspect. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Bureau of Immigration upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng mga naarestong Chinese nationals. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ronda Pilipinas.
8: Okay na napapatulin partida, hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda.
3: Pwede!
1: Alas 4:44 na po na ng umaga, mga brother. At yung binabanggit ko kanina, ano, yung sa pagitan po nung actually ibang istasyon to eh, yung DZME 1530, mga brother, makakasama po natin sa pamamahayag. At saka dito sa kinabibilangan po nung kanilang isang reporter sa Maynila, kasamahan ko rin po yan dyan po sa Maynila. Eh nagkaroon po kasi ng kumbaga na napunta pa sa korte ho ito pong simpleng ano, simpleng pagkakamali lang yung naisama po sa isang report yung address ng isang konsehal sa Maynila. At yun po yung nagsimula ng isang data privacy regulation violation, mga brother. So ang siste dito, nakita ko kasi itong report na to. Ano mo? Nag-report at kasama po dun sa ipinakita sa report yung address po nung ano, nung kumbaga nung tao doon sa report, which is si Colonel Rosalino E. by that time. Ngayon po ay konsehal na po ng lungsod ng Maynila dyan po sa Tondo. Ano ho? Ang siste, siyempre, nagreklamo ngayon yung si Colonel Ibay dahil nakita yung kanyang address. And sa mga ganyang pagkakataon ho, meron hong mga, hindi natin maiwasan, yung mga, kumbaga, mga nanggugulo ba? No? So, ang good thing dito, ang problema pala muna, umabot nga po ito sa korte. Ano ho? At unfortunately, hindi maganda yung kinakahantungan dahil nga ho, medyo meron talagang violation ng data privacy dahil nga naibulgar mo yung address ng isang tao, which is pinoprotektahan nga data privacy, yung mga ganung klase ng datos. Good thing, ito nga po mga kasamahan natin sa pangunguna po ni Ginoong Felix Laban ay naglabas po ng kanilang public apology para naman po dito kay Colonel Now Honorable Rosalino Ibay Jr. at sa kanyang pamilya. Ano ho? Sana ho ganito. Ay wag na natin paabutin ho sa korte. At kung umabot man, baka pwede natin gawa ng paraan at madaan sa apology. Dahil for sure hindi naman intensyon nitong ating mga kasamahan sa industriya na kumbaga may ganung klase ng ano, may ganung klase ng paglabag po sa data privacy. Itong data privacy na to, bago lang to, mga brad, kung matatandaan nyo, ha? 2012, ganyan, kung nagkakamali. Yan po, dati kasi, di ba? Ultimo muka ng mga tao, yung mga pag naglabas ng balita, kumbaga, kadalasan po nakatulan kasi, di ho ba? Regardless kung ano yung nagiging problema, nahatulan ho agad, ang tawag ho dyan, ano eh, yung trial by publicity, ayun. Trial by publicity. Kaya as much as possible, even the name, yung edad, o dili naman kayo, address, di ba, isang lalaki na lang natagpo ang arestado, blah, blah, blah. Ngayon, ganun na po eh. Before, bago tong Data Privacy Act, Talaga namang meron pong mga address na binibigay naman talaga. And kompleto po kasi yan eh. Kapag kumuha ka ng police report or ng kahit anong detalye, talagang nandiyan naman talaga yan. It's up to the media entity kung ilalabas nila o hindi. And most of the time, nowadays, hindi na po nilalabas yan. Dati siguro, pero ngayon hindi na. Even yung signature, ha? Hindi na po nilalabas ngayon yung mga signature na yan. Di ko mapapansin nyo, naka-blurred na, ganun. Kasi ho, nagagamit sa pamimiki ho yung mga pirma eh. Di ho ba? So, good thing po dito sa aspeto po na ito ni kapatid na Felix Laban at ni former Colonel at now Councilor Junibay, nagkaayos na po. And hopefully, mawala na sa korte yung kanilang alitan o di kaya naman yung ganyang violation dahil humingi ng paumanhin. And I believe itong si Colonel napakabait naman na tao niyan. Oo, tropa din naman yan. At during his time sa PNP, talaga namang marami pong naibigay na balita din si Colonel, mga brad, ha? 4:48 in the morning. And speaking of korte, mga brad, sa korte kasi, di ba pag napag-isip natin, sabi ko nga marami pong trial by publicity po ngayon. Di ho ba? So mahirap yung nanghuhusga ka agad gamit lang ang yung kumbaga kung ano nilang narinig mo. In fact, kung sa radyo ka nakikinig, ang batuhan ng balita sa radyo, one side then another side eh. Hindi ba? Kunyari, ito yung sinabi ni, ano, ni Politico A, then another report yung sinabi naman ni Politico B. Ganun ho dyan eh. So, kumbaga ako, as I suggest, maging discerning po tayo, lalo na sa korte. Ano, sa korte kasi, hindi sapat lang yung, ano, sa hinala po. No? Pag nasa korte ka na, hindi po yan parang trial by publicity na, sa trial by publicity kasi, pagalingan lang magsalita eh, di ba? Sa korte, hindi po sapat ang hinala. Hindi rin po sapat ang isang tao ay nakasama sa iisang kaso o yung may kaugnayan sa isang kilalang personalidad. Diba? Ang tunay na sukatan, mga brad ng hustisya, ay yung lakas ng ebidensya laban po sa bawat individual. Ganyan yan eh. Ito ang prinsipyo yung sinusubok ngayon doon sa kaso, for example, ng Plandel. Na kinabibilang ito ni, ano ba, ni Senador Marcoleta. Dating kongresista nito si Mike Defensor at yung dalawa pang pribadong ano, pribadong negosyante. Bagamat kasi iisa lang yung kanilang kasong isinampa, hindi rin naman nangangahulugan na iisa lang din ang pananagutan ng bawat akusado. Magkakaiba ho yun. Yung isa yung binigyan, yung isa naman yung tatlo naman yung nagbigay. Lalo na para sa mga pribadong individual, hindi sapat yung simpleng ano lang, pagbibigay lang ng campaign donation o yung pagkakadawit lang sa isang kandidato upang otomatikong maituring na bahagi ng sabwatan. Yung kasi yung kadalasan nangyayari eh. Kumbaga, pag nag-disclose ka na ng pangyayari online, ang siste, na-judge na agad. Pareho na agad yung kaso. Di ba? Natatawag na agad ng kung ano-ano yung isang individual. Kailangan mapatunayan sa korte, mga brad, na may sapat na ebidensya ng kanilang kaalaman at intensyon na makikilahok o na makilahok sa isang illegal na gawain. Mahalaga din ang syempre yung due process at dahil ito yung nagsisiguro na ang bawat akusado ay hinahatulan batay na rin syempre doon sa sarili nilang kilos, hindi na rin hindi lang sa bigat ng pangalan ng kanyang mga kasamang akusado kasi syempre pag high profile yung di ba, pag high profile yung kasama mo, dawit ka na eh. Yun yung mabigat doon. Ang magiging pasya ng hukuman sa kasong ganito ay hindi lamang syempre makakapekto dun sa mga sangkot, kundi syempre magiging jurisprudence po yan, mga brad, ha? O yung magsisilbiring gabay kung paano po protektahan ng batas sa mga karapatan ng mga pribadong mamamayan habang mahigpit pa rin pananagutin o pinananagot yung mga tunay na lumalabag sa batas, mga brad. Ang lahat po magiging desisyon ng korte, lalo na ng Korte Suprema, ginagawa po yan, ginagamit po yan as jurisprudence o yung kumbaga magiging guidelines sa mga susunod na mga kahalintulad na kaso, kaya mahalaga po yan. Yung ako, hindi nga lang online eh. Nung ako nakulong, alam nyo naman, nakulong ako nung 2020, tama ba? Pandemic o 2021 ata. Naposasan lang ako at nailagay ako doon sa likod ng sasakyan ng PNP. Tawag na sa akin ng mga dinadaanan ko, criminal na eh. Sabi ng mga bata doon, may criminal. Nakaposas ka lang noon, ha? What more yung makita, di kaya maidikit yung pangalan mo sa isang high profile case. Ano? Yeah, totoo. Ito yung malungkot dito eh. Yung tatlong nag-donate, kasi high profile din naman si dating Congressman Mike Defensor, yung dalawang pribadong negosyante, nakaladkad ngayon yung pangalan. Ang masakit, yung kaso, damay din sila. Kaya nga sana tayo po, moving forward, katulad din doon kay kapatid na Felix Laban, wag na tayong mag-rely lang sa online information. And as much as possible, we have to wait for the decision of the court, mga brad. Yun yung pinakahuli. Ito, ang nangyayari po sa impeachment, ang dami pong nag-i-scorean dyan. Diba? Score dito, bawat araw, meron, kala mo, laban ni Alex Yale. 13-0. May ganun eh. Hindi ganun. Dapat ito antabayanan nyo. And in fact, dapat kong pag-aralan nyo ang nangyayari po dyan sa impeachment court. Dahil sa ngayon, pag tinanong mo yung mga Pilipino, ano na nga ba yung nangyari po dyan sa impeachment court? ba isasagot sa iyo eh? Wala, hindi ko alam, pero yung ano, yung may laway. May laway kayo, may sipon. Diyos ko naman. Ang dami ng pinag-usapan hanggang ngayon, ganun pa din. Eh mga tao din naman huyang, kumbaga ito sila nang din kasalanan niya. Pero ang punto lang natin, eh sana samantalahin natin yung ano, yung mga libreng learnings. Lalo na kung ikaw ay politically inclined. Oo. Huwag ka munang makinig doon sa, kasi hindi porkit bawal, sabi nga diba, hindi porkit bawal or hindi porkit unusual, illegal. Hindi rin naman porkit hindi illegal, eh tama na. Maraming ano, marami pong kumbaga hinihimay-himay dyan po sa impeachment trial na yan. And take advantage po natin yung pagkakataon na tayo ay matuto. Ano? Para naman tayo eh, kumbaga hindi lang basta-basta nakakomento doon sa laway o sipo na nakita. At syempre, alas 4:54 ng umaga mga brother. Ito naman ha, speaking of matuto, magandang balita naman sa mga gustong nang maging scholar mga brother ng DOST-SEI. Magbubukas kasi ang aplikasyon para po sa 2027 Department of Science and Technology Science Education Institute o yung DOST-SEI Undergraduate Scholarship sa August 17, 2026 mga brother. Sino po maaaring mag-apply? Mga grade 12 na magtatapos po sa school year 2026-2027 nakabilang sa STEM strand o yung nasa nangungunang 5% na kailang graduating class kung sila ay mula po sa non-STEM strand. Mga dating nagtapos ng grade 12 na hindi pa nakakapag-enroll sa kolehiyo o nakatugon sa parehong STEM o non-STEM na kwalifikasyon. May iba pang eligibility requirements at application guidelines na kailangan sundin para sa kompletong kwalifikasyon. Proseso ng aplikasyon at mga downloadable forms, bisitahin lamang ang DOST website mga brother. Maganda to ha, kung hindi kayo makapasok siguro sa UP or kung ano man at gusto niyo po dito, eh pagkakataon po ito para po subukan naman. Baka mamaya kayo na yung susunod na sa pag-asa, di ho ba? Ito, di ba? Pag-asa to eh. DOST pag-asa, so same department mga brad ha?
3: Papa Lawrence, ingat ka ha?
4: Wala na, finish na.
1: Oy, maraming salamat po sa lahat na nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga brad, magkaringan po tayo bukas, Press Start Pilipinas. Alauna po hanggang alas 12 hanggang alauna po ng tanghali. Diyan naman sa Sports Radio 918 kHz. Pag-usapan natin, syempre mga games. Tal World mga brad, tinatalo na raw yung Pokemon. Happy weekend mga brad, adios!
9: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan.
12: hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
13: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
14: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
12: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
15: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
12: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
14: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: In behalf sa Kamada ERC Cooperative, no, ako dahil si Marino Ilman Inio Jr. So, ang tawag sa kuwa sa dito sa among opisina is Junix. So, sa bisa akong naobserbahan din, no, salamat din ko sa 3 days na training din sa Dani Ilan ni Sir Bordas, no, kay daghan kay kong nakatuunan nga mga pamaagi nga unsaon nga palambo ang pagpanguma. Dili na di ay kisigi lang mag-uma unya. Wala takabalo nga ang ato ding sigig uma, sigig apply sa unsa nga mga fertilizer or commercial nga mga fertilizer na kadaot dito sa itong yuta. So daghang salamat gig ko nga isa ko nga natabangan sa kuha, no, sa DTI, no, nga mapaabot dire sa Kamada Cooperative nga ipadala pud ko dire aron mag-train. So ako lang na ko ano, amo lang dire nga ang ako lang nahibalan dire, no. Gusto na ko nga impart po namo sa among mga member dito sa among panguma nga gusto namo nga ikabot, no. So mao na siyang kanang gusto namo nga mahimo nga ang among umahan dito sa Kamada ERC Cooperative, kanang nindot bitaw og kanang abot dili lang kay sige lang mig gasto, sige gasto unya di ay wala insakto nga abot. So ako lang gid, no, sa ako lang gid gikan sa unang training diri, no, patong bali unsay kanang mga tanom nato nga ang makahatag dai kadaot sa tong lawas dai, no, kay daghan man dai kaayo nga naghunahuna to ba nga kaning pagkaon o kini siya, pero di ay makadaot man dito sa tong lawas. So unsaon pag sukod pud sa yuta bali na ay compacted og treated, so unsay kalainan nila og sa pagbuhat pud sa katong pesticide, no, compost nga bali kuan siya kanang murag organic ra kaayo ang gamiton nga kinahanglan nga dili na ta mo gamit og daghan pa nga mga chemical. So mao na among pasalamatan ug mao po nang gusto na kung mapaabot sa mga mag-uuma dito sa among kooperatiba. So kana lang siguro og maayong buntag.
1: Malaki-malaki po ang epekto ng illegal fishing kasi mientras sa mangitlog yung mga mangisda natin na papalaki na tuhuli ng aming mangisda na aaga. Katulad nito mga pambansa nga, talagang gumagamit sila ng illegal fishing gadget nila para makahuli sila, lalong pa paglalaso ng mga isda, mga cyanide, lalo-lalo sa ating mga bahora. Kasi ang bahora rin natin ngayon, nagiging coral bleaching na namumuti na dahil sa kalukuhan ng mga illegal fishing. Pero nandito ngayon ang IUU para simulan natin putulin ng mga illegal fishing sa karagatan ng Pilipinas. Malaking bagay po itong isinagawang programa ngayon ng ating pamahalaan at saka ng United States na magkaroon tayo ng isang center ng IUU upang i-monitor ang bawat galaw ng ating mga isda at mga illegal fishing operation ng ibang bansa sa karagatan ng West Philippine Sea.
2: The beauty of this is that it addresses boat safety, their protection. If they are being harassed, they can report immediately. If anything happens, namin nag-IUU fishing then, can report rin niya. And then, this community reporting center, they will filter the reports. They will validate it. They will send it to the appropriate agency. It will have a timely response and a more appropriate response.
3: It's implemented by the University of collaboration with the Bureau of Fisheries and Aquaculture Resources, the National Maritime Center, and Global Governance.
1: Mamomonitor naman ng tulad nitong center na to, ng community center, kung nasaan lugar ang aming mga membro na nag-ooperate ng pangisda sa pamamagitan ng radio, matutulungan ng center na to kung saan sila paraan makakuha ng maraming kawan ng isdang kanilang hulihin.
2: Oh, we will be putting up more with the fish wipe and BFAR para lalong mapalawak ito.

0: nagbababa kami ng isda sa bangka. Tapos nagbubuhat para maimpake yung tambad. Ang gabi po talaga kasi ang tapos niya umaga. Para umaga makaalis yung truck. Darating din dun sa destination gabi. Siguro ko mga 11 to 12. Ganyan, dating ano yan. Tagsana talaga yan. Yung dat, maliit pa hanggang dumbala. Ito, dagat pa to. Ganyan ba? No? Dagat pa to. Ilang truck lang nakakapasok dito. Mga tatlo, dalawa, traffic na yan dyan sa daan.
1: Ano lang dati? Wala pa no, ano? Ganun lang, ano lang, baybayin lang. Marami nang ano dito, namimili. Marami nang pumapasok na ano, namimili.
0: Ay, ayos naman. Kasi malawak na, oh. Mas lumawak yung Bishford. Makakapagtrabaho ka ng maayos.
2: May chance, nagbabago yung panahon, kaya nagkaroon tayo ng ganitong fifth day, Bulan-Bishford Complex. Kaya yan ang pinaka medyo malaking tulong sa mga maglalaot at saka peace broker.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, 7 minutos gamit bahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw at tayo po ay ikapito na rin. Buwan ho ng Agosto 2026. Happy birthday na lamang sa mga nagsaselebrate mo na kanilang kaarawan today. Ano ho? Ay, good morning, good morning, good morning. Mayroon pa rin ho tayong bagyo. Anong panahon? Minsan ang klase. Unahin na po natin, ho. Suspendido po ang klase sa maraming lugar ngayong araw, ho. Biyernes, Agosto 7, 2026. Boy, dahil pa rin po naman sa epekto ng Tropical Depression Maymay at ang nanghanging habagat. Narito po yung mga opisyal listahan sa mga lugar na wala hong pasok ayon sa ulat. Ano po? Sa Metro Manila, all levels. Arequina, Paranaque, San Juan, Valenzuela, Mandaluyong, City of Malabon, City of Manila, Montelupa, Pasay City, Pateros, Taguig, Quezon City. Mandala sa mga kalating galawigan po naman, Guna at Rizal, face-to-face po lamang sila. Ano ho? Laguna, all levels, face-to-face. Sa Rizal, ganun din. Cono, Antipolo, Baras, Binangonan, Cardona, Halahala, Montalban, Moron, Pilila, San Mateo, Tanaya, Teresa. Taytay, Rizal, pampublikong parlan lamang mula preschool hanggang senior high school ang walang face-to-face classes po naman. Pampang lokalidad, lang pasok, Pampanga, Arayat at Mexico. Diyan po sa Pangasinan, Bistondo, tsaka Manawag, wala din po naman mga pasok ngayong araw. Ano ho? Okay. Maraming bayan dyan sa Pangasinan na face-to-face po. Ano ho? Cupan City, San Carlos City, Bugalyon, Mangaldan, Binmali, Agno, Aguilar, Mabantan, Surubio, San Fabian at San Jacinto po naman. At mga Antas, all levels, public and private, Mina City, Alcala, Anta, Asingan, Lingayen, Mabini, Malasiki, mga Tanep, Rosales, San Manuel. Ito naman sa may parte ho ng Central Luzon, face-to-face po ang Bataan. Balas, all levels, public and private, Tonga City, ganun din, Botolan, Palawig, San Narciso, face-to-face lang po naman si Papa at sa San Felipe. Diyan sa may Pampanga, face-to-face classes, all levels, Angeles City, Mabalacat City, Macabebe, San Fernando City, lahat po ng Antas dyan sa may parte ng San Luis. Kaya po naman ang Bulacan, suspendido ang face-to-face classes, Angat, Balagtas, Baliwag City, Bacabi, Bulacan, Bustos, Kalumpit. At all levels, modalities po naman sa Doña Remedios, Trinidad po naman.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ibig sabihin, talagang yung mga estudyante natin nasa mga tahanan lang, walang dahilan para maglakwa dyan. Jackie doon natin yung mga ating mga anak, bagamat nasa silid lang po ng bahay, hindi lumalabas. Wala namang kinakalikot na computer na nakakarating kung saan-saan site. Ano ho? Biktima na ho ng mangi-scam yan. Kalokohan po naman sa internet. Ayan, napakarami ho niyan, ho. Inaasa ng anak kong bait, hindi lumalabas ng bahay. Hindi kumakain, rin aarawan. Biktima na ho ng mga kung ano-ano dyan sa internet. Ingatan. Iba pwedeng gawin daw na isilid ng mga bata pagka may computer, napapalibutan na lang ng salamin? Baka pwedeng gawin yun, ano? Bahay, exclusive na yung computer area mo, mga gadget na gano'n, isang silid na pero yari sa salamin. Kitang-kita yung mga bata. Lama ko na ginagawa, palagay ano yun.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Galaw-galaw para hindi bumana, huwag ka mo sa ating balatundunan. Usapang Agrikultura. Tayo po'y binabaha, binabagyo. Si Alex Ayala po'y ganun din. Binabaha, binabagyo ng mga papuret, mga parangal ng iba't ibang lahi sa mundo. Doon ako ng lahing Pilipino. Ano ho? At mamaya pong alas 8:10 oras sa Pilipinas, kasabang na naman po sa kanyang laro. Tennis, ipong pambansang idol naman. Ano ho? Ating icon, tennis icon player of the day, the world, si Alex Ayala na tubong Quezon City. Bila nito pala puro atleta. Ano ho? Ang una niyang ginamit na pinaka-training ground ng tennis nung siya'y bata pa ng basketball court sa kanila. Convert lamang ito para laruan po ng tennis. Ayun! Eh, mamaya, bibigay ko kami ng update tungkol dyan mamaya ng konti kay Alex Ayala. Ho. Tutok po na rin sa ating mga headliners, galaw-galaw para hindi pumanaw.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Pinsala sa Agrikultura dahil sa habagat at bagyong Quiapo, lumampas na sa 29 na milyong piso.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Eh, siya naman ang pagkain na nanatiling matatag, ayon po naman sa Department of Agriculture.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Sinodal Kiko Pangilinan, ikiniit ang konsultasyon sa mga magsasakat komunidad kung ngipo ng Pagsilika Project. Medyo malalim na usapan yan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Pagsilika Project na yan. Parang bagay na pa nasisimula, kumisa parang delikado sa kalikasan eh. Itong araw, nung na-discover ko ang kuryente, hindi ba delikado ang kuryente? Mamatay, nakapupok siya, delikado talaga. Pinag-aralan, bit ng tama. Ngayon, inabang pare-pareho.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tayo po isa may napapahinggan sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pansamantala, wala po kami sa 738 kilos AM. Ano ho? Kaya nandiyan po naman sa 104.3 The Capital FM Radio Television. Po natin ang DWC-SM Pitig, Ilocos Norte. Ay, good morning dyan kaya Mayora Gina. Binabagyo-bagyo ho sila rin. Agad din po naman sa DWC-SM party po naman ng ang Cagayan Isabela. Morning naman kay Governor Ed Aglipay at kay General Tom Lancho na nakatutok ngayon na rin sa kanyang pagdadalim. Good morning rin kay Parang Lando Marquez ng LDAP. Kamusta ka na? Magtataas din ba kayo ng presyo ng pamasahe?
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Abot na po sa 20.2 milyong pisong pinsala sa sektor agrikultura. Dulo po na pinalakas sa tumagat yung Quiapo, batay sa po sa pinakuling datos ng Department of Agriculture. Pektado rin ang 1,800 na mga magsasaka sa regions 1, 4, 8, 6, 9 at maging sa 7. Mabot naman sa 900,000 taniman po ng palay ay sa high value crops ng napinsala na nagdulot po naman ng 422 metric tonelad ng pagkawala sa produksyon. Ayun po sa DA. Nagpapatuloy pang assessment at validation sa mga pigtadong lugar kaya inaasang madaragdagan pa ang mga naitatalang pinsala. Naghahanda na rin ang ahesyo ng mga intervention. Bilang kurian, 121.6 milyong pisong halaga ng agricultural inputs. 1,000,000 ayuda para sa livestock at poultry. Zero interest loan sa hanggang 25,000 at insurance indemnification para po naman sa mga kwalipikadong magsasakang nakasiguro po naman sa Philippine Crop Insurance Corporation. Dagan natin ang balita tungkol dyan. Punta tayo sa Tarik Bangkasanan. Kesa 23 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura sa Ilocos Region. Idulot pa rin po ng bagyong Quiapo habagat na itala. dagdag na kwento ng balita si Mirad Tokyo, Radyo Pilipinas na yung
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Umabot na sa 23.07 million pesos ang kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region dulot ng Tropical Cyclone Quiapo at Southwest Monsoon o Habagat batay sa final damage report ng Department of Agriculture Regional Field Office 1. Ayon sa ulat, 1,694 na nagsasaka ang naapektuhan, 649 sa irigasyon, palay 590, high value crops 262, mais 132 at livestock 61. Samantala, 176.73 hectares na sakahanang nasira. Tinatay ang 128.49 metric tons ng produksyon ang nawala. Pinakamalaki ang naging epekto sa irigasyon na umabot sa 17.3 million pesos o 75% ng kabuuang halaga ng pinsala. Sumunod ang high value crops na may 2.68 million pesos, palay 1.61 million pesos, mais 979,000 pesos at livestock at poultry 491,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Marimildred Coquia ng Tayo, Pangasinan. Diyan po sa Batinang Pangasinan, ano ho? Suspendido pa rin po ang klase sa lahat po ng antas, all levels, pampublikong pribadong paralan ngayong araw ito ng Biyernes, ano ho? Pwede pa rin sa epekto ng masamang panahon, dala ng Tropical Depression Maymay, at pinagding pa rin po naman ng habagat. Kaya may babala po ang Pangasinan, PDR mo. Ang residente po natin dyan, at ingat sa malalapit sa mga dalislis na bundok, naging alerto sa posibleng pagbar, flash floods at landslide. Sa higit po naman, 6,000 pamilya na buong Pangasinan, epektohan po ng pagbaha nitong mga nakalipas lamang na mga araw, 16 na minuto na makalipas ang 5 na madaling araw.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ito, namumuwalan na. Ay, dati, pupugak-pugak. Ngayon, namumuwalan na. Ano, halos sumuka na eh. Magatdam, ala na ho sa critical level. Ayon sa NIA, National Irrigation Administration. Ay, good morning sa mga taga-NIA na katutok sa atin. Pinuhin natin ng kompletong detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Kasunod ng mga pag-ulan itong nakalipas na araw ay tuloy-tuloy na tumaas din ang level ng tubig sa Magat Dam sa Isabela ayon niya sa National Irrigation Administration o NIA. Sa monitoring ng ahensya, umabot sa 166.44 meters ang water elevation ng Magat Dam nitong August 6 na mas mataas na sa 160 meters na critical water level nito. Ayon sa NIA, nakatulong ang cloud seeding operations na ikinasa, katuwang ang Philippine Air Force at iba pang ahensya para mapataas ang water level at mapanatili ang supply ng tubig para sa irigasyon ng mga magsasaka. Dahil dito, libo-libong ektarya ng mga taniman ng palay at mais ang naiwasang maapektuhan ng kakulangan sa tubig. Samantala, bumuti rin ang water level ng Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Patuloy namang minomonitor ng NIA ang mga reservoir irrigation systems at ini-adjust na rin ang water delivery depende sa dami ng ulan para mapanatili ang sapat na supply ng tubig para sa mga sakahan. Mula sa NIA, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Eh, maraming salamat sa report niyan, Marian Bastasa. Ngayon pa rin pong araw, ilang lalawigan na sinasabing nasa 11 milyong pinsala sa agrikultura. At yung Luis at pilakas pa rin pong habagat, bagamat huminay at naging low pressure area na lamang. Ano ho? Ilan sa mga naapektuhan, negatibong epekto, pinsala at manta sa supply. Ang nangyari pagbat landslide. Matinding pag-ulan, nagdulot po ng landslide at pagbaha sa mga hilagang sa hilagang Luzon. At po ng Ilocos Sur, Benguet, La Union. At puminsala sa ilang malanim at nagbusot po ng paglikas sa mga mga pamilya. Ay mga kalsada rin po naman dyan sa Quirino, Suyot, Candon, City. At pansamantalang hindi humadaanan. Ang tala rin po ang pagbibihan ng mga aning gulay at putas patungo sa mga pamilya na maring magdulot po naman ang panandilya ang pagtaas po naman ng presyo. Ay nagbabala po mga eksperto na ang malawak ang pinsala sa panlim dahil po sa sunod-sunod na bagyo, banta sa supply ng pagkain maring magpataas. Inflation na mga pangunahing bilihin pa rin.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Samantala, mahigit sa 2 milyong pisong halaga naman ang mahinin na lang poshlit na mantika at doyo. Asabat ho naman ang CIDJ at FDA sa Southern Leyte. Ay detalye na balita dyan si J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nagbabala ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa publiko dahil hinggil sa paggamit ng mga bagsak presyong toyo at mantika sa merkado. Ito ay makaraang sa batay kinasang operasyon na pinagsanib ng puwersa ng CIDG at ng Food and Drug Administration ang mga nabagid na produkto sa Barangay Zone 5, Poblasyon Sogod, Southern Leyte noong isang linggo. Ayon sa CIDG, nagresulta ito sa pagkakaresto ng dalawang sospek at pagkakakumpiska sa mga iligal na mantika at toyo na nagkakalaga ng mahigit 2.2 milyong piso. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nahuli sa akto ang mga na-arrestong suspect sa palihima nilang pagbebenta ng nabanggit na mga produkto nang walang kaukulang permiso mula sa FDA. Nabatid na mahigpit na pinagbabawal ang pagbebenta ng mga postlit na mantika at toyo salig sa Republic Act 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. Kasunod dito, nanawagan si Morico sa publiko na huwag tangkilikin ang mga bagsak presyong toyo at mantika dahil bukod sa hindi magandang kalidad, posible pa itong magdulot ng peligro sa kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, si Bartagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Samantala, nananatiling matatag ang presyo ng pagkain sa bansa. Ayon po naman sa Department of Agriculture. Panig sa mga nakatutok sa atin dyan sa DA, ha? Yan po yan ang inflation report ng Philippine Statistics Authority kung saan bagal po naman sa 6.2% ng headline inflation itong Hulyo. At nanatili po naman sa 5.3 ang food inflation. Iulat din dito ang bagyang pagbaba po ng presyo ng bigas at gayon din po naman ng karne. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., morning sir, nakatulong ang mga intervention ng pamahalaan para po mapanatiling sapat ang supply. Abot kayo po naman ang presyo sa mga pangunahing bilihin. Kayo pa man, tangan pa rin manong paigtingin ang mga hakbang dahil sa bantalang El Nino, pabago-bagong presyo ng langis sa ating po namang world market. Samantala, sapat na patubig sa Palayan, ho. Ilang bahagi po ng Ilocos Sur, samantala namang magsasaka ang dalang ulan, ang bagyong maymay upang simulan, ang paglipat ng mga pula ng palay o yung rice settlings, doon na sa mga bukid na umasa lamang sa ulan o rainfed areas po naman. Thank you.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Ito naman tayo sa Cebu, ho. 5 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo naman. Sa bahat ng mga otoridad sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ito pala si Alex Ayala pala, pamilya nila, mga negrense, no? Ang mga taga negrense. Angelia Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
3: Radyo Pilipinas.
6: Report. Nasabat ng mga otoridad sa Negros Oriental ang tinatayang nasa mahigit 15 million pesos na halaga ng ipinuslit na sigarilyo sa pantalan sa Barangay Luok, Dumaguete City. Ang operasyon ay pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Negros Oriental Police Provincial Office, katuwang iba pang police units sa ilalim ng Police Regional Office Negros Island Region, Bureau of Customs at iba pang law enforcement units. Nahuli ng mga otoridad ang tatlong individual na kinabibilangan ng driver ng truck at dalawang kasamahan nito. Ayon sa PRO-NIR, nakatanggap ng report ang Regional Intelligence Division kaugnay sa isang truck na may kargang smuggled na sigarilyo mula sa Pagadian City at patungong Dumaguete City sa Kaisaroro Vessel. Agad namang nagkasan ng operasyon ang mga otoridad sa pantalan kung saan matagumpay na naharang ang truck at nahuli ang mga sospek. Nahuli sa akto ng mga otoridad na nasa pag-iingat ng mga sospek ang 263 master cases ng mga illegal at undocumented na mga sigarilyo na isang paglabag sa RA 10643 or the Graphic Health Warnings Law at RA 10863 or an act modernizing the Custom and Tariff Administration. Ang mga nahuling sospek ay nasa kustodiya na ng Dumaguete City Police Station, samantalang ang mga nasabat na kontrabando ay i-turn over na sa Philippine Coast Guard Substation Dumaguete City para sa wastong pag-iingat at disposisyon. Pinuri naman ni PRO-NIR Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinho ang matagumpay na operasyon ng mga otoridad kung saan binigyan din ito ang kahalagahan ng intelligence-driven operation at inter-agency collaboration sa pagsugpo sa mga kaso ng smuggling at iba pang transnational crimes. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
4: Maraming salamat, Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu. 24 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay dyan po sa Cebu, walang opisyal na anunsyo ng malawakang suspensyon ng klase ho sa buong Cebu. Talawigan ng Cebu ngayong araw. Dyan din po naman, sabing matmalayo ayong bagyo sa kanila. Pong pinalalakas po naman ng habagat. Nasaan din po naman sa Cebu ang maulap na kalangitan at kalat na pag-ulan, gulog at pagkidlat. Salamat Cebu, gandang maga.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Ito 3.25 milyong pisong smuggled na naman sigarilyo. Amar naman. May natin ang detalye kay Maria Daisy Amor, lalo sa Belizar, Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Arestado ang tatlong suspek sa nakumpiskang 3.25 million pesos na halaga ng umano'y smuggle na sigarilyo sa Basay, Samar. Nasa 50 master cases ng sigarilyong walang BIR, excise tax stamps at health warnings ang nasamsam sa Joint Entrapment Operation ng Police Regional Office 8, Criminal Investigation and Detection Group at Bureau of Internal Revenue sa Barangay Amandayihan. Bukod sa mga sigarilyo, huli rin ang tatlong sasakyang ginamit sa illegal na kalakalan at nakilala ang mga suspect na sina Dave, May at Rod. Pinori naman ni Police Regional Office 8 Director Brigadier General Jason Capoy ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon na alinsunod sa bilin ni PNP Chief General Melencio Nartatis Jr. laban sa illegal na kalakalan. Kasalukuyang nakaditini ang mga suspect sa CIDG Tacloban at naharap sa mga kasong paglabag sa Graphic Health Warnings Law, National Internal Revenue Code at Consumer Act of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Daisy Bilizar ng Radyo Pilipinas sa Borongan. Ay, walang opisyal na kaselosyon ng klase dyan sa Borongan, ho? Ha? At salamat din po at ligtas na nailigtas ng Philippine Coast Guard ng isang 48 taong gulang na mangisdang si Alberto Bandilla. Presidente po ng Barangay Kabong, Borongan City. Naanod si Bandilla ng ilang oras sa karagatan. Tapos yung masira ang makina ng kanyang bangka. Kaya tuluyang natunto. Bago siya natuntun po naman ang mga otoridad. Ay, congratulations sa Borongan, ho. Napili ang Borongan City bilang opisyal na venue ng Busabong Samar Island. Tapos yung gaganaping Fujifilm Nationwide Photo and Video Walk Competition ngayong taon. Congratulations. Magandang umaga. Thank you, Borongan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Samantala, nananatiling matatag ang presyo ng pagkain sa bansa ayon po naman sa at tanggapan ng Department of Agriculture. Asunod dito ng inflation report ng Philippine Statistics Authority kung saan bumagal po naman sa 6.2% ang headline inflation itong Hulyo. Nananatili po naman sa 5.3% ang food inflation. Iniulat din ang bagyang pagbaba ng presyo ng bigas, gayon din po naman ng karne. Higit naman sa 1.47 milyong pisong tulong pinansyal ay pamahagi ng DSWD Bicol sa mga beneficiary po naman sa Mercedes. Kam Norte naman ito. Good morning kay Governor Dong Padilla, the big brother of Senator Robin Padilla. Sa detalya, nandiyan po naman si Cyril Ann Luzon, si Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigit 1.47 million pesos na tulong pinansyal ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Mercedes sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Mercedes Camarines Norte sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program na bahagi ng advokasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa DSWD Bicol, na ipamahagi ang 750,000 piso sa 375 benepisyaryo nitong July 28 habang umabot naman sa 728,000 na tulong pinansyal ang natanggap ng 364 na individual sa unang araw ng payout nitong July 27. Sinabi ng ahensya na isinabay sa manual payout ang pagpaparehistro ng mga benepisyaryo para sa uplift government to person registration bilang paghahanda sa mga susunod na digital payout. Dagdag pa ng DSWD Bicol, layunin ng digital payout system na gawing mas madali at mabilis ang pagtanggap ng tulong lalo na para sa mga pamilyang nahihirapang bumiyahe at pumilas sa mga payout site. Ayon pa sa ahensya, ang uplift program ay isinakatuparan upang magbigay ng direktang suporta sa mga poor at near-poor families na apektado ng energy emergency at matulungan silang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Sir Lan Luzon. Ito ni Manny Luzon. Ay, kuya, kamusta na, Boss Manny Luzon? Noong araw, pare-pare pa kaming bata. Gaalaga na rin ng maapo, si Manny Luzon. Ay, Boss Manny, good morning, ho. Yan po sa may party ng Albay, ano? Share lang namin sa inyo, matapos ibaba po ng Feebox ang katayuan ng Bulkang Mayong sa Alert Level 2. Official na, winutos po naman ni Albay, Governor Noel Rosal. Morning, Gob. Ang decampment o yung pagpapauwi sa mayigit 1,000 pamilyang pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers. Kaman, pinauwi na. Presidente ho dyan, pa rin po ay pinagbabawal ang pagpasok po naman sa 6 km radius permanent danger zone. Banta pa rin po ng biglang paghampas ng ulan, paring magdulot po naman ng lahar o mga rockfalls. Ay official na magsisimula ngayong araw, Agosto 7, ang pagdiriwang po ng 35th anniversary ng Ibalong Festival. Ang Agosto 23 po yan, sahan ang makukulay na street dancing, sports events, mga konserto sa Sawangan, pagtampok po ang kanilang mga artista. Ipamang pinapag-iingat po naman yung mga dadalo, pinag-iingat, bago-bagong lagay po naman ang ating panahon. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Albay. Antala! Morning, Albay, ho. Ito naman tayo sa Lucena. Sige. Fisher Folk Association sa Oriental Mindoro, pinalalakas para po naman sa matatag na samahan at maunlad na kabuhayan. Detalyo naman dyan si May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga Fisher Folk Association sa lalawigan ng Mindoro sa pamamagitan ng pagsasanay na may temang Strengthening Fisher Folk Associations Through Accreditation and Governance. Ayon sa Provincial Agri Office o PAGO sa Oriental Mindoro, nilalayo ng aktibidad na mapatatag ang mga asosasyon at mapaigting ang maayos na pamamahala tungo sa mas matibay at matagumpay na samahan. Dumalo ang nasa 36 na kinatawan mula sa iba't ibang samahan ng sektor ng aquaculture, fish processing at capture fisheries. Sa loob ng 2 araw, natutunan ng mga kalahok ang mahalagang kaalaman at practical na kasanayan hinggil sa Fisher Folk Registration at mga tungkulin sa pamahalaang lokal, marine protected areas at responsibilidad ng mga mangingisda, parliamentary procedures sa pagsasagawa ng pulong, pagsusulat, pagsusuri at pag-aproba ng mga resolusyon, mga batayang prinsipyo ng pamamahala at akreditasyon ng civil society organizations at mga proseso ng accreditation filing at compliance activity. Magsisilbing mahalagang ambag ang mga natutunan ng mga kinatawan upang higit pang mapalakas ang kakayanan ng asosasyon sa larangan ng accreditation at pamamahala tungo sa mas matatag at matagumpay na samahan. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pamumuno ni Governor Romualdo Bonsdolor upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa mga Fisher Folk Associations tungo sa mas produktibo, kompetitibo at sustainableng sektor ng pangisdaan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, May Formaran sa Lucena. O, happy listening nga pa at viewing kay paring Raymond dyan sa Lucena. Oh. Dyan sa Lucena, ipinalabas po ng City Tourism Office ang opisyal na kalendaryo ng mga aktibidad na para po sa Linggo ng Lucena. 2026, simula po yan, Agosto 14, 14 hanggang 20. Next week na yan. Diriwang po sa darating na Agosto 20 ay kailangan 65 charter anniversary ng lungsod. Bisa po naman ang Proclamation Number 1365-2026. Direklara itong isang special non-working holiday buong Lucena City. Good morning, Lucena!
3: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay nagpaabot po ng pasasalamat ang mga punong barangay sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila at ng buong bansa matapos makatanggap po ng 200,000 direktang alokasyon sa ilalim po ng Social Civic Projects Fund o SCPF ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay suporta sa barangay bilang unang hanay po ng serbisyo publiko at pagkilala sa mahalagang papel ng bawat barangay sa paghahatid po ng mabilis at tapat na serbisyo sa bawat Pilipino.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Asahan niyo, papangandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko dati o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
11: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas.

0: from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
1: Mahal na Pangulo, maraming salamat
2: sa inyong
1: pagsubo. Hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
3: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay, dito muna tayo sa ating icon of the day. Kung ano, icon ito ng mundo ngayon. Si Alex Ayala, mabibigyan natin pagkakataon. Ano ho, nagtala sa kasaysayan noong Agosto 3 sa maging unang Pilipinong tennis player na nanalo ang WTA Tour Singles title sa 2026 sa Mubadala DC Open, Washington DC. Ano ho, at sa ulat, sa makasaysayan tagumpay na yan, dala po sa 21 taong kulang na atleta sa kanyang career high top 20 WTA ranking. Tapos sa kanyang panalo, agad siya patungong Toronto para lumuwag po naman sa nagpapatuloy na 2026 Canadian Open po naman. Ano ho, mga tinalos niya sa finals, ano? Bago matin yung finals, nalo niya mga higante talaga, mga dambuhalang pangalan. Isinkin Wayne, Olympic at Asian Games champion, Selena Fernandez, defending champion, Elina Svitolina, si Naomi Osaka. Ano ho, nagpasa po naman ng Senado ng isang resolusyon upang magbigyan pugay ang kanyang tagumpay. Ano ho, sa kanyang mensahe naman si Michelle Talumpati ni Alex Ayala, pinasalamatan niya ang komunidad ng mga Pinoy. Kung mga salitang, maraming salamat mga kababayan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Samantala, tuloy na tayo. Pinatitiyak po naman ng Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Kiko Pangilinan na mabibigyan po ng boses sa mga magsasakay pa pang maapekto ang residente po naman sa plano ng pagtatayo ang mga pasilidad ng pangsilika sa Cabasarlag. Ayon kay Pangilinan, di maaaring isang tabi po naman ang kalagayan sa lumi po naman magsasakay at magpamilyang naninirahan sa lugar. Nabi pa ng Senador, hindi dapat gamitin lamang ang otoridad ng Business Conversion and Development Authority or BCDA bilang batayan sa pagpapalis po sa mga residente at mga magsasakay na maapekto ng proyekto. Aming issue rito, no? Init din po ng Senador ang kahalagahan ng free informed consent ng komunidad na kung may maapektuhan mga katutubo, magsasakad, mga kariwang mamayang umaasa po sa pinagkukunan ng tubig sa lugar. Ay daw kasi naman napakaraming tubig yan, eh. Nag din po ng Senador na sa plano niyang busisiin ang mga detalye ng Pax Silica Project sa isang pagdinig po naman dyan sa Senado.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Samantala, papatayin report. Ituloy na, bagbabalik na, sandali, pwede na natituloy. Natituloy tayo, sandali lang, babalik po kami. Mamaya ng konti sa mga nagtatanong daw yung laban ni Alex Ayala ngayong araw. Mamayang alas 8:10 ng umaga, may laban ho yan. Balik kami, sandali lang.
4: Radyo Pilipinas is on fiber.
6: Minahap ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ilang detalye pa rin sa WTA ranking at schedule ng mga laban ni Alex Ayala ngayong araw. Ano ho? WTA singles ranking world number 20. Ito ang kanyang bagong career high matapos makakuha ng 500 punto sa Washington. WTA final race number 14 makimula sa number 25. Schedule at estado sa 2026 Canadian Open Toronto. Si Ayala po ay kasalukuyang sasabak po naman sa parehong singles at doubles division sa Toronto, Canada. Singles tournament round of 32. Pasok na sa

0: Round of 32 matapos sa beltahan at talunin ang Amerikanang si Alicia Parks. Susunod na mga kalaban ho niya, makakatapad niya si Katie McNally ang USA pa rin. Ano ho? I-anunsyo pa ng WTA ang eksaktong oras ang kanilang salpukan para sa upuan po naman sa round of 16. Double tournament round of 32 naman, sama po naman ni Ayala ang tennis legend na si Venus Williams bilang kanyang partner. Aba nila si Miyo Kato ng Japan at Lyudmila Samsonova. Schedule po yan, August 7, 2026, ganap pong alas 8:10 ng gabi. Ito naman sa Pilipinas. Ayun, sa mga nagtatanong, ayun na po ang update natin kay Alex Ayala. Mabuhay ka, Alex. Ay, taga Quezon City rin ho yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Po tayo mula sa Zamboanga City. Nasaan po natin, ha? Okay, ha? Mobile Health Services. Matagumpay na nasa gwapo ng PCA Zamboanga, Sibugay sa isang liblib na barangay sa April, Zamboanga, Sibugay. Detalye na malita dyan sa Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Matagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority o PCA Zamboanga, Sibugay Provincial Office ang Mobile Health Services sa Barangay Logan, sabay ng Ipil, Zamboanga, Sibugay sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Aktibidad ay pinangunahan ni na Division Chief 1 Arsenio Laput at Senior Agriculturista Romel Bogas kasama ang mga dedikadong tauhan ng PCA Regional Office 9 at PCA Zamboanga, Sibugay. Ang inisiyatiba ay nagkaloob ng libreng serbisyong medikal at pangkalusugan sa mga magsasaka ng niyog na nakarehistro sa National Coconut Farmers Registry System of the Philippine Coconut Authority na mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa. Ayon kay Director Laput, ang PCA ay nagpaabot ng kanilang taos-pusong pasasalamat sa OHM, ang kanilang healthcare provider, para sa kanilang mahalagang serbisyong medikal at walang sawang paglilingkod sa kapakanan ng mga magsasaka ng niyog. Lubos din silang nagpapasalamat sa lokal na pamahalaan ng IPIL para sa kanilang bukas palad na suporta at pakipagtulungan sa aktibidad na lubos na nagambag sa matagumpay na pagsasakatukmaran ng makabuluhang gawain. Anya, sa pamagitan ng pakipagtulungan at nagkakaisang pangako, patuloy naming itinataguyod ang kalusugan at kagalingan ng mga magsasaka ng niyog habang pinapalakas ang industriya ng niyog sa Pilipinas. Gayet ni Director Laput, sama-sama naming pinaunlad ang mas malusog na mga komunidad at mas matatag na industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Maraming salamat, Leslie Cubol, Zamboanga, Sibugay. Nagpalabas po ng General Flood Advisory ang pag-asa sa buong Region 9, Zamboanga Peninsula, kasama po ang Zamboanga, Sibugay. Ang babala sa madilim na kalangitan, pag-ulan, pag-kulog, pag-idlad, mandali po ng flash flood at pag-uha ng lupa sa mga apektadong lugar. At ipinagdiriwang po ng DTI Zamboanga, Sibugay ang World Chocolate Day. Pamamagitan po ng pagtatampok ng mayayamang kultura ng kakao sa probinsya gamit po ang traditional na sikwatilaw, pagtikim ng sikwate, ang palakasin ng lokal na industriya ng kakao. Okay, kaya maraming salamat. Gandang umaga, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Usapan natin ngayon ang Coconut Farmers and Industry Development Plan Facilities for Processing Program. Ano yan? Para saan yan? Sa magitan po ng Philmec. At meron tayong makasama. Ito yung unang pagkakataon natin makasama, no? Engineer Bartolome Tesorero. Tesorero, ang ganda ng pangalan ni Sir. Junior. Ba, may senior siya. Chief po ng Coconut Trust Fund, Facility Management and Field Operations, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Department of Agriculture. Good morning, siyempre, sa kanilang director, yung masipag na director, nagwapings. Nataga na rin ba siya? Director, Junicio, Boy Albinja. Ayun, good morning, Derek. Kamusta ka na? Engineer Bartolome Tesorero Jr. nakasama natin sa linya natin. Engineer Bartolome, sir, magandang maga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usap Agrikultura, si Kahiro po. Good morning, Engineer Bartolome.
3: Maganda umaga, sir. At sa inyo po mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas.
0: Maganda umaga po. Ganda rin sa screen si Engineer Bart. Ayan, sir, ganda ng pangalan mo, sir. Yayamanin, Tesorero.
3: Thank you, sir.
0: Diyan po kayo sa Nueva Ecija ngayon.
3: Yes, sir. Medyo tumila lang po yung ulan dito sa Nueva Ecija. Sa awa po ng Diyos.
0: Bigay daan kasi papasok ka sa ere. Engineer Bart, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Unang pagkakataon natin magkakausap. Ano? Kahiro na lang po. O tawag nyo sa akin, kahiro na lang. Nagkakapila tayo niya sa inyong harapan ng bahay mo. Parang ganun lang.
3: Opo.
0: bang baliwanan nyo sa amin, ano ba itong tinatawag na Coconut Farmers and Industry Development Plan Facilities for Processing Program? Ano po yan? Para saan yan? Bakit kayo nakailangan yan? Anong dapat asahan dyan? Hanggang kailan yan aasahan?
3: Magandang umaga po, Kahiro. Salamat po sa pagkakataon na ito para maipaliwanag po namin ang programa ng Shared Facility for Processing under po ng CFIDP. Ang programa po na ito ay pinangungunahan po ng PhilMEC, katuwang po ang mga ahensya ng pamahalaan, mga kooperatiba ng mga coconut farmers, ganun din po ang mga local government units na naglalayong magtayo ng mga community-based processing facility. Ano po? Para po sa pagpoproseso ng mga nyog. Ngayon po itong mga produkto na ito mula sa nyog ay balak o gusto nating mapataas ang halaga o yung value adding na sinasabi natin. Saan ito po ay magkakaroon ng dagdag kita para po sa ating mga coconut farmers.
0: Sabihin, taas kita, makabagong teknolohiya, value added products, tsaka community enterprise.
3: Tama po, tama po. At ang pondo po ng programa na ito ay mula po sa Coco Levy Fund na ibinabalik po natin sa ating mga coconut farmers. Sa pagtatayo po ng mga processing facilities ng ito, layunin po na yun, mabigyan sila ng oportunidad na madagdagan ang kanilang kita. Hindi lamang magbenta ng nyog, ano po, Kahiro. Kundi marunong po silang mag-process ng kanilang mga produkto. Ngayon nga po, meron silang karagdagang kita sa kanilang pagiging mga magniniyog.
0: Tama ba, Engineer Bart, sinasabi ho, nasa batas na ho, meron pong nakalaang 10% na pondo kada taon mula po sa Coconut Trust Fund para po sa shared facilities. Nakadesenyo daw ho yan para sa 50 taon simula nung 2022. So yearly, tataas ang budget pala nito.
3: Tama po, tama po. May 10% pong nakalaan para po sa pagpapatayo ng mga facilities na ito na ito po ay maipakakalat natin sa buong Pilipinas para po dun sa mga coconut production areas para makinabang po ang ating mga coconut farmers sa loob po ng 50 taon. Tama po yung nasabi ng Kahiro.
0: Oh, sinasabi nga dito sa budget, sa taong sa 5 taon, parang isang aabutin ng 1 billion yung budget eh.
3: Opo, tama po. Ngayon nga po ay mahigit 1.25 billion ang pondo ng PhilMEC na pinangangasiwaan para po sa pagtatayo ng mga shared facilities for processing para po sa ating mga coconut farmers.
0: Ano ho makaka-avail yung ating mga magsasaka ho dyan? Pwede bang mag-walk-in dyan? Pwede papasok lang dyan? O dapat member ka ng kooperatiba tapos dapat nakarehistro ka? Paano po mga rekititos?
3: Opo, ang basic po na requirement natin dahil ang ating pong tinutulungan ay mismo yung mga kooperatiba para po magkaroon po tayo ng katuwang sa pagmamanage po nito. So bilang mga agriculture coconut farmers ay dapat bubuo po sila ng kooperatiba at sila po ay makikisangguni sa Philippine Coconut Authority dahil sila po ang magbibigay ng una pong sabihin na nating kaukulang step na tulong para po maisagawa yung kanilang pag-a-apply. Ang PCA naman po ay i-endorse po yun sa amin para kami po ay tingnan yung kanilang ang mga pasilidad na nire-request kung naangkop nga po sa kanilang pangangailangan. Katuwang din po namin dyan, Kahiro, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, katulad po ng CDA, para po masiguro na yung mga aplikanteng kooperatiba ay nararapat na magtanggap ng mga pasilidad po nito. Ganyan din po ang DTI para tingnan naman po kung yung mga produkto nga na magpuproduce sa facilities na ito ay meron pong sapat na market para po meron pong magandang kita ang ating mga coconut farmers. At katuwang pa po ang ibang ahensya. So yun po ay nagtutulong-tulong 15 ahensya ng pamahalaan para po masiguro natin na magiging maganda po at smooth ang implementation ng ating shared facilities for processing para sa mga coconut farmers na bumuo bilang isang kooperatiba.
0: Oh, ayun ho ba may mga nakapag-avail na dito sa mga programang yan?
3: Ay, mayroon na po. Actually po, kasalukuyan po ay mayroon na po tayong 70 na beneficiaries, Kahiro, na ating pong kasalukuyang itinatayo sa buong Pilipinas. Yung 5 po doon ay gumagana na. Meron pong pasilidad para sa virgin coconut oil. Meron din pong para dun sa paggawa ng GeoNet o yung pong parang hinabing cocoa fiber para sa slope protection. Ginagamit po ito dun sa mga mining areas o kaya po dun sa mga roadside na prone po sa erosion. Meron din pong pasilidad para po sa paggawa ng cocoa water. Ito po yung minsan tinatapo na lang yung tubig pero ito po ay mabisang kahalintulad o kahalili ng parang energy drink. So, may 70 na po na pasilidad na itinatayo sa buong Pilipinas at inaasahan po sa susunod na taon, mga higit 3 po ay gagana na po rito.
0: Ano po yan? Pagka na-avail na nila yung mga programa, meron na sila mga makinarya, sino nagmamay-ari niyan? Kooperatiba o individual? O, pwede ba itong ibenta? Pwede ba iparenta? Paano magiging sistema po?
3: Opo, gusto po natin masiguro na ito po ay magiging sustainable, eka nga, o yung tatagal. Kaya ang ating pong tinitingnan na beneficiary dito ay ang ating pong mga kooperatiba. So ang kooperatiba po ay sila po ang magmamay-ari ng pasilidad na ipamimigay po ng programa. At ang PILMEC po, para makasiguro na sila po ay kikita, meron po kaming itinalaga na tinatawag nating professional manager para po gabayan sila sa kanilang pong pang-araw-araw na operation. May mga engineers po tayong naka-standby at meron din pong mga enterprise development officer para po sa kanilang pangangailangan sa pagninegosyo.
0: General Bar, tama ba ito? Meron akong nasilip. Meron daw pong CFIDP scholarship program eh. Pinamamalahan daw po ng CHED at saka ng TESDA. Yan ba'y para po sa mga anak na mga magsasaka ng yoga?
3: Tama po. Ang kagandahan po sa programa po ng CFIDP, ito po ay komprehensibong programa para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga coconut farmers. Hindi kanilang pagpuproseso ng yoga, pati din po ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Halimbawa po sa edukasyon, may scholarship po rito. Meron din pong sa pangkalusugan, katulad po ng naibalita nyo kanina, doon sa Region 9, PCA, na parang health caravan para sa mga...
0: Social protection, ano?
3: Yes, sir.
0: Ano naman yung sinasabi nyo? Sabi ng isang pumasok na text, ano yung programang hybridization at paano daw po ito makakatulong? Ano po yun?
3: Ang hybridization po, ito po ay, actually po, isang layunin nito ay magtanim ng marami pong magandang variety ng nyog. Alam niyo po, pumababa po yung ating production ng nyog dahil kumukunti na po yung bunga ng mga matatanda na nating nyog. So meron pong massive na programa ang PCA, ang programa ng CFIDP, para magtanim po ng mga magagandang klase ng nyog para po magkaroon tayo ng mas mataas na ani sa pamamagitan po nitong magagandang variety po na ito na pinangungunahan naman po ng DOST at PCA sa pagdidevelop po ng mga hybrid na variety ng nyog.
0: At ano ko lang, Engineer Bar, tayo may mga senior citizen, di ba? May mga elders tayo. May mga elders din sa mga nyog, ano? May mga senior citizen na rin na puno ng nyog. Ano ba tagal ng buhay? Meron po ang isang puno ng nyog.
3: Opo, doon po sa mga lugar na napupuntahan namin, yung iba po ay halos 40 years old na yung coconut trees. So, pero namumunga pa, although ito po ay medyo kumukunti na, kaya kailangan mapalitan po ito ng mas magagandang variety na mas malaki po ang bunga o mas marami kong mamunga.
0: Pagkatapos natin mag-usap, magtanim tayo. Okay, may tanong pa rito, Engineer Bart, ano ho? Ano kung kailangan ko ng puhunan para mapalago ko yung aking coco negosyo? Meron bang alalay na pwedeng pumunta at sumalo sa kanya?
3: Ayun, maganda po yung inyong katanungan dahil hindi lang po mga pasilidad, mga training at mga scholarship. Meron din pong provision ito para po maka-avail ng loan ang mga kooperatiba sa pamamagitan po ng programa naman ng Land Bank at ng DPP. Nakapaloob pa rin po dito sa CFIDP na programa. So meron po kahiro silang pwedeng puntahan ang Land Bank of the Philippines, makipag-ugnayan po sila, o kaya naman po ay sa Development Bank of the Philippines.
0: Mukha meron dalawang pangunahing hakbang para sila ay makasalit, maka-avail ng programa. Magparehistro sa NCFRS at sumali sa kooperatiba. Pakipaliwanag po.
3: Opo, ang basic po na requirement sa ating pong mga coconut farmers ay magparehistro po kayo sa NCFRS o yung pong registry para po sa mga coconut farmers, at kayo po ay makibahagi sa inyo pong mga grupo bilang kooperatiba para po kayo ay maka-avail ng mga programa po ng CFIDP. So mahalaga po kasi, Kahiro, na sila po ay maging una member ng or registered sa NCFRS at maging kabahagi ng co-op, kasi yun po ang daluyan ng pong ating mga programa, ang kooperatiba.
0: Oo. Nako, maraming salamat, Director Bartolome Tesorero, sir. Nako, marami ka pang tututukan dahil na tesorero eh. Ano yung financial ng kapasidad ng bayan? Sige po, baka may dagdag mensahe kayo sa nakikinig. Sige po, Engineer.
3: Opo. Una po, nagpapasalamat kami sa Radyo Pilipinas sa pagkakataon na ito. At sa ating pong mga magsasakang magniniyog, nais po namin ipaabot na ang PhilMEC, katuwang po ang mga ahensya na nag-i-implement ng CFIDP, ay patuloy po na nagpapaabot ng suporta para po sa inyo. Sa patuloy po natin pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ng kooperatiba po ninyo at ng local government unit, sama-sama po nating makakamit ang mas modernong pagsasaka at syempre, mas magandang kinabukasan ng ating pong mga coconut farmers.
0: Yun. Pinarbahan Dr. Celero. Sir, paabot mo na lang aking pagbati ng magandang umaga, sexing umaga kay Director tumutugon sa pangalang Junicio Boy Albinja. Yung magaling yes. Na Director. Maraming salamat. Ay, gandang maga. Ay, Engineer Bart, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo, at balikan mo na yung pagkatanim mo ng nyug dyan. Maraming salamat. Magandang maga. Hanggang sa muli. Ingat po kayo. Stay safe and good morning. Thank you po.
3: Thank you po.
0: Maraming salamat si Engineer Bart at Tesorero ng PhilMEC.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nakaming oras. Masakit man sa aming kalooban. Malampasok. Ha? Bakasyong grande ng mga estudyante natin. Tayo tumutok kay Alex Ayala kasi walang pasok eh. Nado, wala silang pasok. Tututok na rin yan. Break nga nila, nakatutok sila eh. Ang alam po nila, Roger Cruz, Jomarina Barrial, Rolly Bumatayo, Mike Boqueron, Mary Ann Melios. Aparin po natin sila, Nida Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Sungab, Camilo Mare, Rome Esperanza. Ang alam po nila, Julius Gonzalez, Christopher Tilambulo. Maraming abang lingkod. Maraming salamat sa pagtutok. Weekend, kayo ba? Bukas, Labada Day ko pala. Kaya wala tayo rin. Ano, nasa ako'y nasa batis, nakatapis eh. Pero ilusyon na brigado, nag-iiwan. Lamang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa, mag-o tayong basa-basa naniniwala sa fake news. Mag-o tayong magbalin lang.
1: Suporta sa inyong kabuhayan. Kagabay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas pong alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, dating bagyong Maymay sa nang low pressure area ayon sa PAGASA.
0: Headlines.
3: Bigit sa 3 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na ipadala na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Ilocos Norte para dumalo sa 3 mahalagang aktibidad.
0: Headlines.
3: Senate President Sherwin Gatchalian nananawagan na agad na may patupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region.
0: Headlines.
3: Hirit na taas pasahe sa jeepney, mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Karagdagang tulong sa mga tsuper ng public transport dinagdagan.
0: Mga balitang makinig at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 7, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isa ng low pressure area ang dating bagyong Maymay. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area ay nasa 620 kilometers silangan ng Etchague, Isabela. Samantala, asahan ng malakas na pag-ulan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa Southwest Monsoon o Habagat. Ito ay ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Antique.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit 3 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na ipadala na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang relief operations nito para matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan dulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa halos 3.3 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipagkaloob sa mga apektadong komunidad. Kabilang dito ang nasa 3,000 family food packs, 600 ready-to-eat food boxes at 200 non-food items na naipamahagi sa CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, nasa 39,000 pamilya pa o katumbas na humigit kumulang 100 at 32,000 individual ang naitalang naapektuhan ng habagat at mga kalamidad sa 6 rehiyon sa bansa. Mula sa bilang na ito, nasa 2,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Agad na rumisponde ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa insidente ng pagguho ng lupa sa Barangay Shilan, La Trinidad, Benguet na dulot ng epekto ng bagyong Maymay. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagsagawa ng mabilis na assessment ang DSWD Field Office Cordillera Administrative Region at SWAT Benguet upang mahiyatid ang agarang tulong sa mga naapektuhang residente. Batay sa paunang ulat, 2 kataong nasawi habang isa pa ang patuloy na ginagamot sa ospital matapos ang landslide. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa lokal na pamahalaan at iba pang kinaukulang ahensya upang matukoy ang karagdagang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Tiniyak naman ang ahensya na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng paunang ayuda at iba pang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan ng kalamidad.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa 29.2 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pinalakas na habagat at bagyong Quiapo. Ito'y batay naman sa pinakuling datos ng Department of Agriculture. Apektado ang 1,829 na magsasaka sa Region 1, 4A, 6, 9 at 12. Umabot sa 909 hectares ng taniman ng palay, mais at high-value crops ang napinsala na nagdulot ng 422 metriko toneladang pagkawala sa produksyon. Ayon pa sa DA, nagpapatuloy pa ang assessment at validation sa mga apektadong lugar kaya inaasang madaragdagan pa ang naitatalang pinsala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, naganda na rin ang DA ng mga intervention. Kabilang dito ang 121.6 million pesos na halaga ng agricultural inputs, 1 million pesos na ayuda para sa livestock at poultry, zero interest school loan ng hanggang 25,000 pesos at insurance indemnification para sa mga kwalipikadong magsasakang nakasiguro sa Philippine Crop Insurance Corporation.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suspendidong klase sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa inaasahang malakas na ulan dulot ng habagat at ng dating bagyong Maymay. Ito ang Maynila, Malabon City, Parañaque City, Las Piñas City, Buntinlupa City, Caloocan City, Valenzuela City, ang lalawigan ng Cavite, lalawigan ng Laguna, ang Benguet, Bugalyon, Dagupan City, San Carlos at Mangaldan sa Pangasinan, San Fernando, Pampanga, Hermosa, Bataan, Baguio City at Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Samantala, walang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa Quezon City. Ang suspension ng klase sa mga pribadong paaralan at higher education institutions ay nasa pasya ng pamunuan ng eskwelahan, pero inihikayat ng LGU ang mga nasabing paaralan na sundin ng national o ang localized suspension.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang Ulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Ilocos Norte para dumalo sa tatlong mahalagang aktibidad mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Ilocos Norte ang sentro ng mga aktibidad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tatlong nakalinyang public engagements ng punong ekotibo na kusaan, isa sa pupuntahan nito ay ang graduation ng mga nagsipagtapos sa TESDA. Gagawin ito sa Ilocos Norte National High School Gymnasium sa Lawag. Pupuntahan din ng Pangulo ang Governor Roque Ablan Sr. Memorial Hospital sa Poblacion Lawag na napagalamang patuloy ang pag-upgrade ng mga serbisyo at kagamitan. Kabilang dito ang mga bagong pasilidad para sa diagnostics at specialized medical care bilang bahagi ng modernisasyon ng nasabing paggamutan. Pupuntahan din ng Pangulo ang Batak, particular ang Batak Public Market na nitong nakaraan July 5 ay napag-alamang nasunog na sumira sa maraming pwesto at nakaapekto sa humigit kumulang 200 hanggang 400 vendors. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian na agad na may patupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Gatchalian, umabot sa 6.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan na pangunahing dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Anya, lalo nitong pinapababa ang kakayahan ng mga manggagawa na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang naantala naman ang pagpapatupad ng wage increase. Una nang pinagtibay ng Senado ang isang Senate resolution na nagpapahayag ng nagkakaisang posisyon ng kapulungan na suportahan ng mga panawagang agad alisingin ang temporary restraining order laban sa wage order at inihikayat ang judicial restraint sa mga usaping may kaugnayan sa wage setting. Dagdag pa ng Senate President, kung naipasa noon ang mas mataas na wage hike sa panahong mas mababa ang presyo ng langis at wala pang tensyon dulot ng digmaan sa Iran, mas nararapat lamang anyang may patupad ito ngayon. Ito'y para makatulong sa mga manggagawang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hirit na taas pasahe sa jeepney, mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Ang kadagdagang tulong sa mga tsuper at public transport ay higit pandaragdagan. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Anunsyo ng Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa mananatiling suspendido ang inapuruan nilang 2 pisong taas pasahe sa jeepney sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Salib, sinabi na kalihim na daragdagan pa ng pamahalaan ang mga pinaabot nitong tulong para makaagapay ng mga nasa sektor sa napapublikong transportasyon. Sa pulong balitaan sa San Juan City kahapon, sinabi ni Lopez sa magdalaan ng pamahalaan na 1,000 piso para sa buwan ng amortization sa modernong public utility vehicles. Katumbasan niya ito ng pagbibigay ng 20,000 piso kada buwan sa bawat tinuhulugang modern jeep unit ng mga transport group sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Tulungan niya itong pambayad sa buwan ng amortization ng PUB units sa government finance institutions gaya ng land bank, gaya din sa pribadong mga bangko. Nagkausap na rin sina Lopez at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian para maisama na ang mga drivers sa 2,000 pisong uplift cash assistance na ibinibigay ng pamahalaan bilang pandagdag sa araw-araw nilang gastusin. Samantala, ipinatutupad na rin ang 12 pesos na fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers para makatipid at madagdagan ang kita ng mga tsuper at operator simula Agosto 15 na mas mataas na unang 10 pisong fuel discount na pinatupad ng pamahalaan. Ngayon, aabot na sa 1,800 kada linggo ang matitipid ng mga tsuper sa diesel na mas malaki ng 300 kumpara sa naunang diskwento na 10 piso kada litro o 1,500 kada linggo.
8: The national government and the president is, making other government initiatives para matugunan kaagad yung problema ng ating transport sector. In the same way, mapangalagaan din yung kalagayan ng ating commuting public na hindi po sila ang papasan ng pasanin, sabi nga nila, dahil sa pag-increase ng fare hike.
7: Bukod sa mga inisyatibong nabanggit, naghahanap na rin ng paraan ang DOTR upang lalo pa madagdagan ang araw-araw nakita ng mga tsuper sa pamamasada gaya ng pag-wave ng toll sa mga provincial bus sa mga major tollway simula Agosto at GIS. Nakipag-usap na rin ang DOTR sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para i-extend ang mga pag-wave sa terminal fees ng mga PUVs hanggang sa matapos ang taon. Gayun din, ang monthly terminal fee ni sa 86 na parking terminal sa SM Mall sa buong bansa simula Agosto 15. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dinasura na ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petition na may kaugnayan sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol, inikilala ng korte ang nilabas na pahayag ng Supreme Court na nagsasabing binasurang mga petisyon dahil naging moot o wala na itong isyong dapat na pagdesisyonan. Sinabi ni Tunggol na pinatutunayan lang ng naging desisyon ng Korte Suprema nang matagal nang tinakda ng konstitusyon na natapos na ang tungkulin ng Kamara na pa sa paghahain ng Articles of Impeachment at nagsimula ng judicia o ang adjudicatory phase sa Senado bilang impeachment court. Binigyan din niya na hindi naging partido ang Senado sa mga kasong sinampa kaugnay na naging proseso sa House Committee on Justice. Anya, hiwalay ang papel ng Senado bilang impeachment court at hindi nito mamanahin o tatalakayin ang mga legal na usaping may kinalaman sa naging proceedings ng Kamara bago may padala ang Articles of impeachment.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ayon pa sa tagapagsalita ng impeachment court, sa oras na may padala ang articles of impeachment sa Senado, ganap nang na-activate ang kapangyarihan ng Senado na magtipon bilang impeachment court alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon. Dahil dito ang Senado na anya ang may tanging kapangyarihang dinggin at pagpasyahan ang impeachment case. Gitni nitong goal na nananatiling walang kinikilingan ng impeachment court at sinimulan nito ang paglilitis ng may blank slate o walang kinikilingang panig bantay sa mga naganap sa Kamara. Dagdag pa niya, sa pagpapatuloy ng impeachment trial, ang magiging gabay ng impeachment court ay ang konstitusyon, ang rules of procedure in impeachment trials, ang rules of court, umiral na jurisprudence, at ang mga ebidensyang formal na naiharap sa paglilitis.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dalawang special disbursing officers ang inaasahang harap sa Senado upang tumistigo kaugnay ng umano'y paghawak at paglilipat ng confidential funds. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, mahalaga ang kanilang testimonya dahil sila ang direktong umahawak sa mga pondong na in cash bago umano ito binigay sa mga security officer. Sinabi ni Luistro na inaasahang maaring maging unwilling o hostile witness ang dalawang opisyal, ngunit umasa siyang pananatilihin nila ang kanilang mga naunang pahayag sa ilalim ng panunumpa. Binigyan din ng mamabatas na mahalagang may paliwanag ang mga special disbursing officers kung paano naiproseso at saan napunta ang confidential funds matapos itong ma-withdraw. Ayon pa kay Luistro, ang testimonya ng dalawang opisyal ay inaasang makakatulong sa paglinaw sa proseso ng pag-disburse at pagliquidate ng naturang mga pondo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time.
4: Mula sa headquarters.
3: 20 minutes po makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Narito na ang ating kaalamang Asian.
10: Kaalamang Asian.
9: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Mga kaibigan, 200,000 pesos po na alokasyon sa ilalim ng Social Civic Projects Fund o SCPF para sa bawat barangay sa bansa ang inaasang magpapalakas sa edukasyon at serbisyong pangkomunidad kabilang na ang Navota City.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act kabilang sa mga tinalakay sa LEDAC meeting ng o sa Malacanang. Mula sa Malacanang, daritong report ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinamunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress. Sumasalamin ito sa kahalagahan ng pagtutulungan ehekutibo at legislatura sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas ekonomiya, magpapahusay sa pamamahala at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nagpanukala si Pangulo Marcos sa 20 ng Kongreso ng pansamantalang pagsuspinde ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act upang maiwasan ang karagdagang mga gastos sa ari-arian para sa mga negosyo, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang dahan-dahan at makatwirang transition patungo sa bagong valuation system. Muling pinagtibay ng LEDAC ang iisang direksyon na tinatahak ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na reformang magpapalakas ekonomiya, magpapahusay sa serbisyo ng pamahalaan at magbibigay ng mas malaming oportunidad para sa bawat Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang operasyon ng Philippine National Police o PNP upang matunton at maresto si Senator Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natantes Jr. Patuloy nilang tinitipon ang lahat ng impormasyong nakukuha upang mapabilis ang paghahanap sa senador. Sinabi rin ng PNP Chief na naniniwala silang nasa loob pa rin ng bansa si De La Rosa at nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa mga lugar na posibleng kinaroroonan nito. Kasama rin sa kanilang sinasagawang operasyon ang pagtuntun sa mga malalapit o malalapit na kaibigan at kaanak ng senador na maaring makatulong sa kanyang lokasyon. Naharap si Senator De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kampanya kontra ilegal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Riza Ontiveros, nanawagang bilisan ang extradition kay Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nanawagan si Senator Riza Ontiveros sa Department of Justice o DOJ na agarang isulong at pabilisin ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ayon kay Ontiveros, matagal nang dapat na nagot si Quiboloy sa mga sinasabing krimen na ginawa nito laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Pinunto ng senadora na si Quiboloy ay inakusahan ng human trafficking ng mga kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo at natalarapat lang na managot siya sa lugar kung saan naganap ang mga krimen. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Ontiveros na personal niyang narinig ang sa kanilang mga pagdinig ang mga testimonya ng mga babaeng nagsabing sila ay naging biktima ni Quiboloy. Ayon pa sa mababatas, ikinagagaan ang kanyang loob na hindi lang isa, kundi dalawang jurisdiction na ang naghahangad na panagutin si Quiboloy sa mga kasong may kaugnayan sa pang-abuso sa kababaihan at kabataan. Binigyang diin din ni Ontiveros na wala nang dapat manatiling impluwensya si Quiboloy dito sa Pilipinas dahil ang kanyang patuloy na presensya dito sa bansa ay nagbibigay lang anya ng lakas ng loob sa kanyang mga taga-suporta na gipitin at takutin ng mga biktimang naglakas loob ng magsalita
10: laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Proseso ng extradition ni Pastor Apollo Quibuloy dapat pabilisin ayon sa isang mambabatas. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Magkahayag ng suporta si Akbayan Portales, Representative Percy Sendanya sa extradition ni Apollo Quibuloy matapos kumpirmahin ng Department of Justice na natanggap na ng Pilipinas ang formal na extradition request mga Estados Unidos. Hinimik na Sendanya na pabilisin ang proseso upang makamit ang katarungan para sa mga babae at bata na umano'y naging biktima ng pastor. Dagdag pa niya, nakita at narinig na sa isinagawang investigasyon ng Senado ang mga testimonya kaugnay ng mga alegasyon naman kay Quibuloy. Diin pa ng mambabatas na nanatiling banta sa mga biktima ang impluwensya at mga koneksyon ni Quibuloy kahit ito ay nakapiit sa Pilipinas. Punto pa ni Sendanya ang pagpapanagot kay Quibuloy ang tanging magbibigay ng katarungan at kapayapaan sa kanya mga umano'y naging biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sinibak sa pwesto ang District Engineer ng DPWH Camarines Sur, First District Engineering Office, kasunod ng road crash sa barangay Magais del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa Department of Public Works and Highways, iniutos ni Secretary Vince Dizon ang pagtanggal sa opisyal matapos matukoy ang kakulangan ng sapat na road safety warning signs sa traffic safety devices sa bahaging sinasaayos na kalsada. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na papanagutin ang mga opisyal ng DPWH at mga contractor na mapapatunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Inatasan din ni Secretary Dizon ang pagsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy kung may iba pang opisyal o contractor na dapat managot kaugnay ng insidente. May kaugnayan ito sa nangyaring aksidente sa Andaya Highway sa Magais del Gallego, Camarines Sur na nagresulta sa pagkasugat ng 3 katao.
14: I have already replaced the district engineer of the first district of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable. We already ordered all districts and regions nationwide na kailangan maging very very strict tayo sa standards ng safety. And second, we will hold the contratista accountable kasi responsibility ng contratista yon na maglagay ng tamang safety signs. And meron na tayong standard na stricto. At kung yan hindi susundin, buhay ang kapalit niyan.
3: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, samantala muling pinaalalahanan ng kalihim ang lahat ng tauhan ng DPWH at mga contractor na tiyaking nasusunod ng mga pamantayan sa kaligtasan. Ito'y upang maprotektahan ang mga motorista, commuter at iba pang gumagamit ng kalsada.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bagong destinasyon ng bawat rehiyon tampok sa 37th Philippine Travel Mart ngayong Setyembre. Yan pong balitang atin sa atin ni Hazel Esguera.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Heads up, travelers. Magbabalik na ang Philippine Travel Mart o PTM, ang longest running travel trade show sa bansa para sa 37 taon ito. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Philippine Tour Operators Association, Piltoa President Maria Lourdes Jobson, na bibigyang highlight sa PTM ang mga emerging destinations alinsunod sa temang Nurturing the Next Gen Tourism.
16: Adika ng Piltoa na dito sa loob ng PTM ay talagang mag-promote kami ng mga emerging destination. Actually, bawat region ini-encourage namin sila para kahit papano, hindi lang yung mga first hub o major hub ng bawat destination, but also the one that is our lesser known.
15: Gaganapin ang 37th Philippine Travel Mart mula September 4 to 6 sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman si Bayong Dagat, South Korea, nagpatupad ng all-out response sa matinding heat wave na nararanasan ng bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang report ni Jay Arevalo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Naglabas ng direktiba si South Korean President Lee Jae-myung para sa isang all-out response upang tugunan ang matinding heatwave na patuloy na nararanasan sa kanilang bansa. Inatasan ni President Lee ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at mga lokal na opisyal na gamitin ang lahat ng magagamit na tauhan at kagamitan upang maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng publiko. Anya, kabilang sa mga prioridad ang pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga matatanda at iba pang mahihinang sektor, gayon din ang mahigpit na pagpapatupad ng pahinga para sa mga outdoor workers sa kasagsagan ng matinding init. Ayon sa ulat, inaasa ang aabot sa mahigit 39 degrees Celsius ang temperatura sa Seoul sa mga susunod na araw, malapit sa pinakamataas na naitalang init noong 2018. Dahil sa matinding init, mahigit 20 kataon na ang naitalang nasawi at dumarami na rin ang heat-related illnesses. Patuloy namang nananawagan ng mga otoridad sa publiko na umiwas sa matinding init at sundin ng mga abiso upang maiwasan ang panganib na dulot ng panahon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Philippine men's football team makakaharap ang Malaysia sa Kuala Lumpur bukas ng gabi para sa huling group stage games ng 2026 Asian Championships. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Muling sisipa para sa bayan ng ating Philippine Men's National Football Team sa pagtatapos ng group stage o elimination round ng ASEAN Hyundai Cup o ASEAN Championships 2026 bukas araw ng Sabado kontra sa Malaysia Football Team sa Kuala Lumpur Stadium sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kickoff bukas ay nakatakda ng alas 9 ng gabi. Galing muli sa pagkatalo ang Pilipinas matapos silang maisa ng Thailand 0-1 noong Martes sa Nuclear City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Magiging pahirapan ang sitwasyon ng ating Pinoy booters dahil maaring hindi maglaro si Sandro Reyes due to accumulated yellow cards at kailangang manalo ng ating PMNT ng agwat na 6 goals kontra Malaysia para makapasok sa semifinals ng

0: araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: This is a public service announcement.
2: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning, ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit 100 pamilya sa Region 2 apektado ng bagyong Maymay. DSWD nagkaloob ng mahigit sa 20,000 pesos na halaga ng tulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegrao, Cagayan. Narito ang balitang atin sa atin ni April Racho.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: April.
10: Nakapamahagi na mahigit 20,000 pisong halaga ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga naapektuhan ng bagyong Maymay sa Lambak, Cagayan. Sa ibinahaging datos ni Disaster Response Management Division Chief Maylina Taban, kanilang sinaklolohan at pinagkalooban ng pagkain at mga kagamitan ang mahigit 100 pamilyang apektado sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya. Kabuang 345 na individual mula sa 111 na pamilya sa 7 barangay ang labis na nakaranas ng epekto ng bagyo, kabilang ang 12 individual na stranded sa Basco, Batanes. Nananatili namang nakatutok ang ahensya sa sitwasyon at tiniyak ang sapat pa rin supply ng relief resources sa mga bodega nito at ng mga LGU sa 5 probinsya. Sa kasalukuyan, may halos 198,000 na family food packs ang nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Tuguegarao.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Dalawa patay sa sugatan sa pagragasa ng bagyong Maymay sa lalawigan ng Benguet. Ilang kalsada pansamantalang nagsara dahil sa serya ng landslide sa Halsema Highway. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Yan po ang report ni Joseph Cabanas.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Joseph.
11: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ng gumuhong lupa ang isang karinderya sa barangay Silan, Latrin at Benguet, dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa nakalipas na 3 araw. Batay sa ulat ng Latrin at Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, alas 8 ng umaga kahapon nang gumuho ang lupa mula sa likuran ng bakaan, eatery at natabunan ang mga biktima. Matapos ang halos 2 oras na search and rescue operation, ay nahukay ng mga rescuers ang mga biktima. Dalawa sa kanila ang idiniklarang dead on the scene, habang ang isa ay agad isinugod sa pinakamalapit na paggamutan upang malapatan ng lunas. Samantala, ilang bahagi ng Halsema Highway ang nakaranas ng landslide na mabilis nirespondihan ng Provincial Equipment and Maintenance Services Office at ng Department of Public Works and Highways upang matiyak ang ligtas sa

0: pagdaan ng mga sasakyan. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Benguet, ilang pamilya ang inilikas sa mga evacuation centers matapos ideklarang delikado ang kanilang mga tahanan dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Agad namang namahagi ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhang residente. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Halos 16,000 katao sa La Union apektado ng habagat at bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan, Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Glenda.
3: Unti-unti nang bumabalik sa kanika nilang tahanan ang mga pamilya sa La Union na lumikas dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, kabuuang 15,899 individual o 5,250 na pamilya ang apektado ng masamang panahon mula sa 134 na barangay sa 14 na bayan sa La Union. Mula sa nasabing bilang, 821 na pamilya o 2,357 individual ang nanuluyan sa mga evacuation center, habang lumikas sa iba pang lugar ang 467 na pamilya o 1,416 na individual na wala naman ng supply ng kuryente, ang 42 na barangay mula sa mga bayan ng Agoo, Bawang, Naguilian, Luna at City of San Fernando, at halos lahat sa mga ito ay naibalik na ang supply. Nagpapatuloy ang assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang malaman ang danyos na iniwan ng habagat at mga bagyo sa La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan, Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Level ng tubig sa mga ilog sa Pangasinan, mahigpit na binabantayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Sara Kayabiyab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sara.
4: Nananatiling naka-alerto ang mga otoridad dito sa lalawigan ng Pangasinan, lalo na sa mga posibleng insidente ng pagbaha at iba pang epekto ng patuloy na nararanas ang mga pag-ulan dulot ng masamang panahon. Ayon kay PDRMO Operations and Training Head Vincent Chu, bukod sa nararanas ang mga pag-ulan, banta rin ang pagbaha sa mabababang lugar sa probinsya ang inaasahang pagbaba ng tubig sa lalawigan 2 hanggang 3 araw mula sa upstream. Dahil dito, patuloy at mahigpit na minomonitor ng tanggapan ang kondisyon sa upstream upang mabantayan ang posibleng pagtaas ng level ng tubig sa mga sakop na ilog at maiwasan ang mas malaking panganib sa mga komunidad na nasa mabababang lugar. Nabatid na sa abiso ng Mines and Geosciences Bureau Regional Office 1, umaabot sa 1,341 na barangay dito sa Pangasinan ang nanganganib sa pagbaha at landslide, dulot pa rin ng nararanasang masamang panahon. Sa ngayon, nasa above normal level ang antas ng tubig sa Marusay at Budkayanga River. Below normal level naman ang Sinukalan at Agno Banyaga River at normal level ang Balingkaging at Pantal River. Sa kasalukuyan, nakakaranas ng pagbaha ang ilang residente sa lalawigan, partikular ang mga nakatira malapit sa Marusay River sa bayan ng Kalasyaw. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 300 pamilya sa Tent City, Albay, nakabalik na sa kani-kanilang tahanan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balita natin sa atin ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Gary.
5: Balik na sa kani-kanilang tahanan ang mahigit 300 pamilya na 7 buwan ding nanirahan sa Tent City na itinayo ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa Malilipot, Albay, matapos ibaba sa Alert Level 2 ang status ng bulkang Mayon. Kasunod ng pag-anunsyo ng PVOX na humupa na ang aktibidad ng bulkan, agad na ipinatupad ng pamahalaang panlalaman na lawigan ng Albay ang decampment ng higit 1,000 pamilyang natitirang evacuees upang makabalik na sa kanilang mga tahanan habang patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan. Bilang ayuda, namahagi ang DSWD Bicol ng 5 family food packs sa bawat pamilya na inaasahang sasapat sa loob ng 15 araw. Nagkaloob din ang provincial government of Albay ng 20 kilo ng bigas upang makatulong sa kanilang muling pagsisimula. Bago ang decampment, higit 100 pamilya na rin ang nabigyan ng permanenteng pabahay sa ilalim ng National Housing Authority o NHA, kaya naman nagpahayag ng pasasalamat ang mga evacuees sa pamahalaan at iba pang ahensya sa patuloy na pagbibigay ng tulong, kalinga at suporta habang sila'y nananatili sa evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7 magsasagawa ng special payout ngayong araw para sa TNVS Fuel Subsidy Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jessa.
15: Bibigyan ng pagkakataong makuha ng kwalipikadong transport network vehicle service driver ang kanilang 5,000 pesos fuel subsidy mula sa gobyerno matapos ang itinalagang payout schedule ngayong linggo. Ayon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board 7, maaari pang tumungo ngayong araw ng Biyernes sa kanilang tanggapan sa Cebu City ang mga TNVS drivers na hindi umabot sa payout nitong nakaraang Lunes hanggang Miyerkules. Ngayong araw, 7 ng Agosto, ang itinalaga ng ahensya upang maipamigay sa natitirang batch ng 1,428 TNVS drivers na siyang benepisyaryo ng Fuel Subsidy Program mula sa lalawigan ng Cebu. Bawat araw ay may naka-assign na batch ng drivers upang maging sistematiko at maayos ang scheduled payout at maiwasan ang pagkumpulan sa payout site. Kaugnay nito, ang sinumang hindi nakapunta pagbata sa kanilang original schedule nitong Lunes, Martes at Miyerkules ay hindi pinayagang makasingit sa ibang araw upang hindi maantala ang sistemang nailatag ng LTFRB. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga benepisyaryo na kumpletuhin ang requirements upang hindi maantala ang pagtanggap sa tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Base sa panuntunan, kailangan mismo ang TNVS driver ang tumungo sa payout site at kung hindi man personal na makapunta ay kailangang magdala ng special power of attorney upang maging valid ang pag-claim ng representante nito. Ang fuel subsidy program ng LTFRB ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa gitnang silangan sa pamamagitan ng Uplift Initiative. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinakamalaking Pisay Campus sa Pilipinas itatayo sa Bacolod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni JP Hervas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: JP,
9: itatayo sa lungsod ng Bacolod ang Philippine Science High School Negros Island Region Campus na magiging pinakamalaking Pisay Campus sa bansa. Ibinahagi ni Bacolod City Mayor Greg Asataya na inaprubahan na ng Philippine Science High School System Board of Trustees ang pagtatayo ng campus sa halos 10 hektaryang lupain sa lungsod. Inaasahang isasagawa ang groundbreaking ng paralan sa Nobyembre at target na buksan sa Hulyo sa susunod na taon. Ang naturang campus ay makatatanggap ng hanggang 720 estudyante kasama na rito ang unang 120 grade 7 scholars sa susunod na taon. Naniniwala si Mayor Gasataya na higit pang magpapalakas ang proyekto sa papel ng Bacolod bilang isa sa mga sentro ng agham, pananaliksik, teknolohiya at inobasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit sa 100 milyong piso ang halaga ng Farm to Market Road sa Marihatag, Surigao del Sur. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Angel,
13: isang 106 million pesos farm to market road project sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur ang patuloy nang umuusad matapos makatanggap ng no objection letter 1 mula sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project at World Bank. Iginawad ang NOL 1 sa isang seremonya sa Davao City. Ang dokumento ay nagsisilbing pag-aproba ng World Bank sa mga kinakailangang dokumento ng proyekto at nagbibigay daan sa pagsisimula ng procurement process para sa construction ng kasada. Ang Bayan to San Isidro Farm to Market Road ang kauna-unahang proyektong pupondohan sa Marihatag sa ilalim ng PRDP scale-up. Inaasahan naman na mapapalakas nito ang industriya ng kakao sa munisipyo at mapapadali ang pagdadala ng mga produktong abaka, niyog, saging at mais sa mas malalaking pamilihan. Ayon kay PRDP Mindanao Project Director Macario Gonzaga, mahalaga ang maayos na implementasyon ng proyekto upang matiyak na makikinabang ang mga komunidad sa Marihatag. Ang Farm to Market Road ay mag-uugnay sa mga barangay bayan at San Isidro at inaasahang makikinabang dito ang 2,993 na mga residente. Personal naman na tinanggap ni Marihatag Municipal Mayor Benjamin Fazon Jr. ang NOL 1 kasama sina DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oñati Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga volunteers mula sa Chuchi Foundation Philippines dumating sa Zamboanga del Norte para magsagawa ng libreng medical at surgical mission. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Bless,
16: mainit na sinalubong ng pamahalang panlalawigan ng Zamboanga del Norte ang pagdating ng mga voluntaryo na naging bahagi ng humanitarian mission sa Zamboanga del Norte Medical Center at Zamboanga del Norte Convention and Sports Center. Sa loob ng 3 araw, nagsagawa ang Chuchi Foundation Philippines ng libreng medical consultation, mga operasyong medikal at iba pang serbisyong pangkalusugan sa mga sanortehanong nangangailangan. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat ang pamahalaang panlalawigan gayon din sa mga volunteer doctors, nurses, iba pang medical professionals at support teams na nagbahagi ng kanilang oras, kaalaman at malasakit para mapaglingkuran ang mga residente. Sa pamamagitan ng naturang humanitarian mission, mas maraming sa Norte Hanon ang nabigyan ng pagkakataong makatanggap ng legalidad at libreng serbisyong medikal bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, August 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide!
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Biyernes, Biyernes. TGIF, thank God it's Friday. Ngayon po ay August 7, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dapat pakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning sa iyo, Samang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound nakakaranas po ng moderate traffic mula dyan sa may Balintawaka patungo ng Oliveros. At babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. Muli tayong makakaranas na moderate traffic dyan na po sa may Ermin Garcia sa Cubao hanggang dito na po yan sa may Santolan MRT Station. Moderate traffic din sa may Connecticut patungo naman ng Shaw Boulevard. At pagsapit naman dito sa may paglagpas lang ng Estrella sa Makati, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Buendia. Diyan din po sa may Cabrera sa Pasay, nagkakaroon na rin po ng pagbagal hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT Station. At may pagbagal ding nararanasan na dyan naman po sa may Reliance patungo ng Shaw Boulevard hanggang sa may J. Vargas. Pero after na J. Vargas, light traffic niyan towards Cubao hanggang Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue naman, northbound lamang po nito, nagkakaroon ng build-up dyan po sa may tapat ng Ateneo. At ang C5 southbound naman, na dito po sa may J. Vargas sa Pasig, may bahagyang pagbagal na rin nararanasan hanggang sa may Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Blue Bus sa Taguig, moderate traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libisa Flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, magkabilang direksyon, maluwag po ang daloy ng traffic sa mga oras na ito. At paalala sa mga motorista, madulas po ang ating mga kalsada, kaya konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At bawal na kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna kasamang alam na ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares Nagulat.
5: Thank you so much, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Okay, dito tayo sa Valenzuela City. Oy, ang local government po ng Valenzuela. Oh, yung mga empleyado ng city government ng Valenzuela, yung inyong panghapong trabaho suspended na.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye po atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
7: Alan, dahil sa patuloy pa ring pag-ulan, dulot ng habagat at ng bagyong Maymay, inanunsyo na rin ang pamahalang lungsod ng Valenzuela ang suspensyon sa trabaho sa mga tanggapan ito simula mamayang alas 12 ng tanghali. Batay ito sa direktiba ni Mayor Wes Gatchalian dahil sa inaasahang mas malakas pang pag-ulan mamayang hapon. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo sa publiko. Samantala, ipinauubaya na rin ng LGU ang pagkapasya sa mga pamunuan naman ng pribadong kumpanya kung sila ay magsususpende rin ng trabaho. Una nang sinuspindi kagabi ng alkalde ang klase sa lahat ng antas sa lungsod ng Valenzuela ngayong Biyernes. Samantala, Alan, dito naman sa Quezon City, ay ito kahit papaano ay humina na yung ulan, pero kanina nga mga pasado alas 6 ng umaga ay naging malakas na pag-ulan na may kasama pang malakas na bugso ng hangin ang naranasan dito sa bahagi ng Quezon City. At kanina nga, no, sa ating pag-iikot ay meron pang inabot na sa hanggang gutter deep ang baha dyan sa may bahagi ng Timog Corner Scout Tobia. So yan na muna alaan ng sitwasyon. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, Marian Bastasa sa Valenzuela update. Ganon din sa update sa ilang mga pangunahing lansangan po dito naman sa Quezon City. 12 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Kahapon, tumawid po ang bagyong Maymay dyan sa gawi ng Ilocos Region. Hingi tayo ng update mamaya mula kay PDRRMO Head, si Marcel Tabihe. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko, serbisyo, bayang, mahal, news, nationwide.
11: Balitang pambansa.
2: Sa ulo ng ating
11: pinakamalawang na pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
12: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan.
12: Sa sambayanan.
2: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
13: Magkaisa. Magtulungan.
14: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko and The Capital.
15: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
16: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 16 minutes. Makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
18: King of the Road.
17: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
19: Maari bang umusog-usog ng konti?
17: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial. Pero pansamantala, mapapakinggan tayo sa 104.3 The Capital FM, sa bayang broadcast din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz. Okay, yung mga nagte-text, nagtatarong, ito hong ilan pa sa mga areas dito halimbawa sa Metro Manila na walang pasok, nag-declare na walang pasok dahil po sa epekto ng habagat at yung dating bagyong Maymay, low pressure area na. O, nakatawid na ng Luzon mainland yun, ha. Ito sa Metro Manila, mga kaibigan, walang pasok sa Las Piñas City, lahat ng antas. Ha? Elementary, high school, college, public at private schools sa Marikina City rin, lahat ng antas, pampubliko at pampribadong sasakyan tuloy. Eskwelahan sa San Juan City, lahat ng antas, all levels, public and private. Caloocan City, face-to-face classes lamang ang suspended, all levels, pampubliko at pribadong eskwelahan. Sa lungsod ng Maynila, face-to-face classes lamang ang suspended sa lahat po ng public at private schools. Sa Malabon City, face-to-face classes lang suspended sa lahat ng level, public at private schools. Sa Mandaluyong City, face-to-face classes suspended, all levels, public at private schools. Ganon din sa Muntinlupa City, face-to-face classes.

0: ng signal number 2 dyan sa inyo ay wala namang matinding epekto. Ang makapag-ulan, hindi naman masyadong malalakas, sir?
1: Opo, light to moderate rains. So at times, heavy yung ulan natin, pero intermittent. Bagkos, naging beneficial pa sa ating mga kababayan dito na nagtatanim kasi para makuan yung mga pananim nila.
0: Mm-hmm.
1: Wala rin pong malalakas na hangin dito sa ating nalawigan nung patawid po itong bagyo na ito.
0: Ayun. Meron ho bang mga nag-preemptive evacuation to safer ground, sir?
1: Wala po, Sir Alan. Wala po tayong na-monitor at na-record na may mga nag-preemptive evacuation po.
0: Ayun. Mga pangunahing kalye o infrastructure, wala namang problema, sir. Passable lahat.
1: Passable po lahat ng ating major roads, provincial roads, at even yung mga municipal at barangay roads.
0: Ayun. Oh, okay. At least walang problema o walang disruption sa pagbibiyahe in various parts of the province. Sa ngayon ba, sir, how would you describe the weather dyan sa inyong lalawigan, sir, Marcel?
1: Opo, sumikat po yung araw, oil ba? Pero generally cloudy po yung weather condition po natin.
0: Mm-hmm. Generally cloudy, pero wala nang ulan-ulan, sir?
1: Wala na po. Pero naghahanda pa rin tayo for any possible epekto ng habagat.
0: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, sir. Yung classes sa inyong lalawigan, kumusta na?
1: Back to normal na po. Yung klase dito po sa ating lalawigan, kasi na po yung lahat ng antas ng mga learners
0: ko. Okay, so all levels ng mga learners natin, may klase na? And of course, yung mga tanggapan ay may pasok din lahat, sir. Okay. Meron bang mga reported na halimbawang damage sa aspeto naman ng sa sektor ng agrikultura diyan po sa inyong lalawigan, Sir Marcel?
1: Wala pa po. Wala na pong tayong natatanggap o na monitor na mga damages sa agrikultura.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay. Yes, sir. Sir Marcel, salamat ng marami ha, sa mga update na ito. It's good to know na back to normal na unti-unti dyan sa inyo sa lalawigan po ng Ilocos Norte, sir.
1: Maraming salamat po.
0: Yes, sir. Thank you and good morning, Sir Marcel Tabihe, ang head ng Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 24 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: O, sandali lang ha. Mamaya-maya, ang makakausap naman natin ang OCD dyan po sa Cordillera Administrative Region. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa!

0: voces. Tito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamaya pong alas 8 ng umaga. Mga kaibigan, sa pamamagitan po ng Social Civic Projects Fund o SCPF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., abot po sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon po ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
2: Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong pahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 28 minutes makalipas pong 7 AM. Ito na tayo makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region. Makakausap natin ang Regional Director ng OCD CAR, si Sir Albert Mogol. Sir, magandang umaga po.
4: Yes, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating tagapakinig ngayong umaga.
1: Yes, sir. Thank you for joining us. Ha. Hingi lang kami ng update. Ano pong pinakauling sitwasyon diyan po sa inyo sa Cordillera Administrative Region. Tapos pong dumaan diyan ang bagyong Maymay at nag-induce pa ng mga pag-ulan itong habagat, sir.
4: Yes, magandang umaga po ulit. Sa kasalukuyan po, ang nararanasan na lang po dito ay yung epekto po ng habagat. Ang dumaang bagyong Maymay ay kasalukuyang malayo na po sa kalupaan ng Luzon. At ang na-experience na lang po natin ay ang habagat. Pero ito po ay nagdulot sa atin ng mga landslide na nagresulta po sa pagkasawi ng dalawang tao at pag-injured po ng isa. Ito po yung nangyari kahapon po ng umaga sa Barangay Shilan dito po sa La Trinidad Benguet. According to the report, ito po ay mga tauhan po ng isang bulaluan dito sa bandang Shilan along the road where it is frequented by motorist. At yun nga po, unfortunately, bigla pong rumagasa yung mga lupa ang galing po sa bundok at natabunan po yung eatery. At dalawa po yung nasawi, sila po ay mga cook dito sa nasabing bulaluan. At yung isa po ay na-cook din, ay nakaligtas naman.
1: Opo. Well, Director Mogol, sir, sa kasalukuyan yung pong kalye na naging o na naapektuhan itong pagguho ng lupa, ano po, na ibabalik na sa dati at madadaanan na po ulit, sir?
4: Yes po. Kahapon po nag-umpisa na yung clearing operation dito. And hopefully, by today, it will be possible na po. Mm-hmm. At kung ako itatanong ninyo kung ito po ay first time ba nangyari sa lugar na to, yes, it is first time na nangyari sa lugar na ito. Mm-hmm. Doon po sa vicinity ng La Trinidad Benguet, marami po nangyari ng na landslide before, pero po ito ay na-address na ng ating pamahalaan. No? Nilagyan na po ito ng mga slow protection at mga naayos na po yung mga nasirang daan.
1: Opo.
4: Ito po ay biglaan. Ito po ang pangyayari na ito.
1: Opo. Ito ay ang nag-trigger nito, yung of course yung malalakas na pag-ulan, kaya kumbaga lumambot yung lupa at gumuho. But it's...
4: Nasaturate na po ang ating kalupaan dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan.
1: Mm-hmm. Pero yung nabanggit nyo na in place na o yung mga anong tawag, slope protection, para ho maiwasan ang ganito mga pangyayari ulit, sir?
4: Yes, in place na po ito. Bibigyan ko po kayo ng isang ehemplo dito po sa tinatawag natin na Little Kibungan. Ito po ay sa La Trinidad Benguet din.
1: Opo.
4: During the Typhoon Lawin, marami pong nasawi dito. At nagawa naman po ng matibay na slope protection. At hanggang ngayon po, that was I think 2016 pa po nangyari ito. Hanggang ngayon po ay it remains stable. And napoprotektahan naman po yung nasabing lugar.
1: Ayun, okay. Sa kasalukuyan, kumusta ang assessment ng ating OCD dyan sa Cordillera Administrative Region? Wala namang ibang mga insidente pa na naging dahilan ng pagkasawi o pagkasugat ng ating mga kababayan na tigarian po, Director Mogol, sir?
4: Yes, sir. Wala naman pong ibang na report, kundi yun lang pong mga na-displaced na population. Ano po? There are 287 affected persons, 105 families within the 39 barangays. Ito po ay nasa evacuation center, pero po yung karamihan po dito ay nag-stay na lang po sa kanilang mga relatives.
1: Mm-hmm.
4: At sa ngayon po siguro, baka po this morning ay mag-umpisa na sila magbalikan. Yun naman po mga support system natin are in place, no?
1: Opo.
4: Ang handa po ang mga local government units, ang mga response clusters natin, naka-antabay. Actually po, naka-red alert pa rin po kami hanggang mm-hmm. ngayon dito sa Cordillera.
1: Mm-hmm.
4: At yung pong sinasabi ko na naging kasulti natin po ay inaatendahan naman po ng ating lokal na pamahalaan ng La Trinidad. Nagbigay na po sila ng mga kinakailangan suporta para po sa pag-process po ng mga pamilya na nang nasawi, at nabigyan na rin po sila ng karapatan na ayuda.
1: Opo.
4: Para po makarecover sa nangyari.
1: Mm-hmm.
4: Yung pong road situation,
1: yes.
4: Ang Kinon Road po remains closed. Dahil
1: to, to all vehicles.
4: Yes,
1: okay.
4: To all vehicles. Dahil po ito ay doon po delikado po doon sa lugar na may rock shed, yung tunnel na tinatawag natin. Medyo
1: yes,
4: nagkaroon ng scouring sa ilalim.
1: Mm-hmm.
4: Kaya po para maiwasan na ang mga aksidente ay diniklara na po ito na sarado for all motorists. And of course, tuloy-tuloy po, no? Actually, ginagawa po ito ng, nire-repair po ito ng DPWH while bago po magkaroon itong mga pag-ulan, ano, mga pagyo natin. Pero inabutan po ng pag-saturate ng mga lupa, kaya po nangyari itong insidente na ito. Yung other roads, and meron pa pong limang mga roads closed kahapon.
1: Mm-hmm.
4: Ito po yung papunta ng Nueva Vizcaya dito po sa bandang Bocol, ano? Pero po yung clearing operation ay ongoing. Meron din po reported na mga road closures sa Mountain Province at sa Apayao dito po sa area ng mga bulubundukin ng kalalasan. But all the rest po ay bukas naman po ang main thoroughfare, ang Marcos Highway at ang Nagilian Road. Pero sa ngayon po ay naadbisuhan ko po, no, ang ating mga kababayan na kung hindi naman po importante ang pag-travel, especially yung mga tourism activities, ay pagpaliban na lang muna po dahil sa mga nararanasan natin na mga epekto ng bagyo at ng habagat po.
1: Opo, meron bang mga reports din, Director Mogol, sir, na nagkaroon ng mga, kanina may nabanggit kayo mga landslide, mudslides, mga pagbaha, sir, wala naman?
4: Minomonitor po namin yung sa bandang downstream po, ano, yung sa Abra.
1: Mm.
4: May

0: Wala naman po. Wala naman po. Kasi naging welcome development pa nga po itong pag-ulan dahil for the past months.
1: Sa mga dam.
0: Talagang tuyong-tuyo na po ang
1: mga taniman.
0: Lupain natin doon.
1: Okay.
0: At even yung magat dam natin ay hindi pa po nakaka-reach dun sa kanyang 190 level, no? Ng level ng tubig. Nasa 160 pa lang po.
1: Mm-hmm.
0: So this is a welcome development. Basta po hindi po ganun kalakas yung mga pag-ulan ay well, very welcome po sa region 2. Pero wag lang pong malakas, yung tama-tama
1: yes.
0: lang po na mga pagdulot ng tubig sa mga tubigan ng ating mga magsasaka.
1: Mm-hmm. Nabanggit yung Bagat Dam, ang actual na level ngayon, tumaas ng Bagaya at na ano na ilang meters na?
0: As of last report po, 100 from 160 nung before the ito po mga typo na naging 163.
1: Mm.
0: Pero ang pinakang minimum level po dapat na maintaining niya is 190. So
1: ayun.
0: Short pa rin po tayo.
1: Ayun.
0: At before the typhoon po, nagpapatupad naman po kami in coordination with DA yung mga cloud seeding operation para po madagdagan ang patubig, no? Yung pag-ulan dito sa area ng region 2.
1: Opo. At siyempre, ano po ang habilin o paalala, ika nga, ng regional office ng CAR at ng region 2 sa mga LGU mismo, yung mga local disaster risk reduction and management offices down to the level of the various cities and municipalities. Ano ang mga tagubilin? Ika nga, from your end, Director Mogol, sir.
0: From my end po, ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units. No? Yung as far as preparedness is concerned, kaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking palala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga bumago po ng panahon. Kasi naiba po ito eh.
1: Opo.
0: Wala pong bagyo pero umuulan.
1: Yes.
0: At ang apektado po itong western seaboard natin, no? Hindi masyado yung sa eastern seaboard. At ang tabayanan po natin, bantayan natin yung development sa isa pa pong bagyo, no?
1: Mm-hmm.
0: Tropical, ang pangalan po ay si Dolphin.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ay yes. Nasa eastern. Mataas naman po ito at ang sabi po ng pag-asa, hindi naman po ito makaka-apekto for the next few days. Pero dapat po abangan natin to dahil ito po talagang buwan ng Agosto. Kung matatandaan natin, dito po yung sunod-sunod talaga na,
1: yes.
0: na mga bagyo na dumarating.
1: Ayun.
0: Pag-ingat po tayo.
1: Opo.
0: At, let us maintain our preparedness at ipatupad po natin yung ating mga contingency plan na naka-in-place. Yun po ang aking paalala sa mga local government unit natin.
1: Yes, sir. Isang puntos na lang sa kasalukuyan, meron na ho bang mga hakbang na posibleng mag-declare ng state of calamity ang ilang mga areas within your jurisdiction sa CAR at saka sa Region 2, sir? O ina-assess pa?
0: Dito po sa CAR, hinihintay lang po namin. Ongoing na po yung rapid damage assessment nila. So as soon as they are done, malalaman po natin pag nag-meet ito ng mga parameters natin on declaring state of calamity. Hinihintay na lang po natin ito.
1: Okay. Yes, sir. Director Albert Mogol, sir, salamat po na marami sa mga update mula sa OCD CAR at Region 2, sir.
0: Maraming po salamat sa inyong lahat. Ingat po tayo.
1: Thank you.
0: Manitiling maging handa.
1: Yes, sir. Thank you. Ingat po. Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region Director, Albert Mogol. At concurrent director din pala ng OCD Region 2. 40 minutes na, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: 738.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radio Pilipinas, Radio Publico, 738.
3: Radio Publico, Servicio, Bayang Mahal, News Nationwide.
4: Balitang pambansa.
5: Sa ulo ng ating
4: pinakamalawang na pagbabalita.
3: Ang Radio ng Pilipinas.
5: Radio Pilipinas.
6: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
3: Ang Radio ng Publico.
5: Radio Publico.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan.
5: Sa sambayanan.
3: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
7: Magkaisa.
8: Pagtulungan.
7: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
3: Radio Pilipinas.
5: Radio Publico.
3: Sa 104.3
5: The Capital.
3: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas,
5: Radio Publico,
3: and The Capital.
5: Ang boses ng Pangulo.
3: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
5: in the new era of collaboration.
4: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Radio Pilipinas,
5: Radio Publico,
3: sa 104.3 The Capital.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Update muna mga kaibigan, direkta mula po sa Radio Pilipinas, Radio Publiko, Tayug, Pangasinan. Umabot po sa 67 billion pesos na pondo para sa disaster response. Ang nakahanda dyan po sa Ilocos Region. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mildred Coquia.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
12: Mildred.
15: Yes, tanda ang 67 milyong piso para sa agarang disaster response sa Ilocos Region habang nananatiling nasa red alert status ang rehiyon dahil sa banta ng malalakas na pag-ulan, pagbaha, pagguho ng lupa at malalakas na hangin dulot ng umiiyak na weather disturbance. Sa virtual press conference kahapon, sinabi ni Office of Civil Defense Region 1 Regional Director Lawrence Mina na naka-full alert ang regional at local disaster response agencies habang tuloy-tuloy ang 24 oras na operasyon ng Emergency Operations Centers upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Inatasan ng mga lokal na pamahalaan na patuloy na subaybayan ang mga abiso ng pag-asa. Ihanda ang rescue teams, kagamitan at at panatilihin ang koordinasyon sa mga barangay at iba pang response agencies. Pinayuhan din ang local government units na magsagawa ng tuloy-tuloy na risk assessment at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan sa mga lugar na matataas ang panganib sa pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang weather-related hazards. Pinaaalalahan na naman ng publiko na manatiling alerto, bantayan ang mga opisyal na weather bulletin at sumunod sa evacuation orders at iba pang safety advisories ng otoridad. Samantala, sinabi naman ng DSWD Regional Office 1 na sila po ay nakahanda ang relief assistance sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong dahil nga sa sama ng panahon. Ayon kay Maria Angela Gopalan, ang Regional Director ng ahensya, nakatanggap na sila ng mga requests mula sa LGUs para sa food packs na ipamahagi sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Umabot naman sa 130,200 food packs ang handa at naka-imbak sa iba't ibang warehouse sa buong rehiyon. Sa ating lalawigan Pangasinan, merong 8 warehouse na may kabuuang 10,900 food packs na nakatalaga. Ani Gopalan, bagamat merong food packs sa mga warehouse, hindi ito eksklusibo para sa mga lugar kung saan naroon ang mga ito. Ano ang mahalagang matiyak na may accessible na warehouse para mabilis maihatid ang ayuda sa mga lugar na nangangailangan. Nakikipag-ugnayan din ng DSWD sa LGUs na maaaring maglaan ang karagdagang warehouse lalo na malaking bahagi ng kanilang stockpile nasa La Union. Samantala, sa datos ng ahensya, nasa 772 individuals ang nasa evacuation area sa mga sabayan ng Bani, Pangasinan, kabilang ang ilang fisherfolk na napilitang lumikas dahil sa masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas. Marimildre de Estrada, Kokia, Radyo, Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
12: Mildred!
15: Yes?
12: Kumusta na ang lagay ng panahon dyan sa inyo ngayon sa Tayog, Pangasinan, as we speak?
15: Dito po, yes, dito po sa ating bahagi sa eastern part ng Pangasinan, particular sa Tayog, medyo humupa na po ang pag-ulan sa ngayon. Gayunpaman, maklimlim pa rin at mukha pa rin magbabadya po itong pag-ulan. Nako, medyo nahinto-hinto lang ng konti ngayon.
12: Mm. So, maulap pa rin, umaambo ng buhon, biglang lalakas, biglang hihina, yung mga ganon.
15: Opo, ganun nga po, medyo pabugso-bugso, ganyan na nangyayari at nararanasan dito. Kaya patuloy po nating pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalo na dun sa mga areas na hazardous. Kasi nga po ay naging panay-panay yung mga pag-ulan ng mga nakakaraan.
12: Okay, ang classes dyan sa inyo sa Tayog, Pangasinan?
15: Dito po sa ating area ay pinapatupad na po ang localized suspension ng klase. Although dito po sa ating bayan, sa Tayog, Pangasinan, ay hindi pa po natin na-monitor yung pahayag ng ating mayor kung sakaling wala pa pong klase sa ngayon. Although yesterday, ayan nga, lahat ay walang pasok dito sa ating area.
12: Okay, Mildred, salamat ng marami for the updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
15: Yes, maraming salamat para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayog, Pangasinan.
12: Thank you, Radyo Pilipinas Tayog, sa pamamagitan po ni Mildred Kokia. Maya-maya, update naman mula dyan sa gawin ng Dagupan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan. Ilan muna ang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Good News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Update naman mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Kumusta kaya ang antas level ng tubig diyan po sa Sinukalan River? Pinag-iingat po kasi yung mga residenteng malapit dyan sa ilog. Kumustahin natin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Sara Kayabayab.
0: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
12: Report. Sara.
13: Yes, nakasama Alan, nasa 6.18 meters above sea level o alert level na ito nga na italang level ng tubig sa Sinukalan River sa bayan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ngayong umaga, no, as of 6 a.m. dahil sa nararanasan pa rin mga pag-ulan dulot ng masamang panahon. Dahil dito, pinapayukan ang lahat ng mga residenteng naninirahan sa tabi ng ilog na manatiling alerto at patuloy na sumaybayan ang lagay ng panahon, lalo na kung magpapatuloy ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng level ng tubig. Inaasahan din o inabisuhan na rin itong mga mamamayan na naninirahan, partikular sa mga mabababang lugar, na maging handa sa posibilidad ng pagbaha at sundin ang anumang abiso ng mga kinuukulan. Kung kinakailangan, agad na rin lumikas patungo sa mga itinalagang ligtas na evacuation center. May kiting pinapayuhan ang lahat ng mga barangay disaster risk reduction and management council na manatiling aktibo at magsagawa ng tuloy-tuloy na pagmamanman sa kanilang mga nasasakupan upang matiyak ang maagap na pagtugon sa anumang posibleng emergency. Kaugnay nito ay nag-abiso na rin ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa kanilang mga residente dahil mahalaga daw na unawain ng publiko na catch basin kasi itong Dagupan City at ibig sabihin sinasalo nito yung tubig mula sa mga matataas na lugar bago pa man ito mag-exit dito sa bahagi ng Lingayen Gulf. At tinitiyak naman na lahat ng mga frontline services maging sa mga barangay ay bukas upang magbigay ng tulong sa ating mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kibia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
12: Sara!
13: Yes, Sara.
12: Okay, so hanggang ngayon, mayroon pa rin nararanasang mga pag-ulan dyan sa inyo sa Dagupan City.
13: Yes, palakalakang mga pag-ulan at minsan malakas din yung buhos. Ngayon, medyo madilim na naman no, ang lagay ng ating panahon. Kaya isa pa rin ito sa pinababantayan ng mga otoridad, especially doon sa mga nakakaranas na ng mga bahagyang mga pagbaha dito sa Dagupan City.
12: Okay, Sara, salamat na marami. At syempre, ingat kayo dyan sa Dagupan City.
13: Para sa Radyo Pilipinas, Sara Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
12: Thank you, Sara Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
14: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
12: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 53 minutes na makalipas ang 7 a.m. Kayo po'y nakikinig pa rin dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po ng sabayan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa puntong ito, mga kaibigan, bago tayo tuluyang magtapos sa ating paglilingkod bayan, narito muna ang update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
14: Radyo Pilipinas
12: Weather. Ihatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning.
16: Hello po, good morning sa inyo, ganyan sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, yung dating si Bagyong Maymay ay low pressure area na lamang as of 2 in the morning. Huli itong namataan, 565 kilometers silangan ng Itzagi, Isabela, at wala nang direktang epekto sa alinmampanig ng ating bansa. Nandito na siya sa may Philippine Sea and possibly malusaw na ito no, anytime. Samantala, yung si Typhoon Dolphin, nasa labas pa rin po ng ating PAR at hindi napapasok pa ng ating PAR, nasa 1,095 kilometers silangan ng Batanes, at yung trough o yung outer rain bands lang ng Bagyo Ontang ay nakaka-apekto sa Batanes and Mabuyang Group of Islands. Yung kanyang enhancement ng southwest monsoon patuloy pa rin po, no? At aasahan yung malalakas na ulan, lalo na sa may pating Occidental Mindoro, monsoon rains at potential nga po na magtataas pa tayo ng mga red and orange rainfall warnings ngayong araw dun sa area na yon. Meron naman tayong orange warning at ibig sabihin meron tayong malalakas na ulan din sa may pating Zambales, Bataan, ganyan din sa bahagi po ng Aklan, Antique, and Calamian Group of Islands. Possible po yung intense rains for the next 2 hours. Habang meron tayong yellow rainfall warning or malalakas na ulan within 2 hours dito po sa natitirang bahagi ng Aklan, Southern Antique, dito rin po sa may parting Cavite, Batangas, Metro Manila, Rizal, hanggang dito sa may Southern Bulacan, Pampanga, at Tarlac. Asahan nga po yung kabugso-bugso malalakas na ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So lagi tumutok sa ating mga updates. At makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Balik po sa inyo.
12: Thank you, Benny Estareja mula sa PAGASA Forecasting Center.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, August 7, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: Know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: radio.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.